0: 8 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
1: Pag-usapan natin.
2: Sabi nung mga kaagapay natin dito, Pastor, si Ate Edna Tenco, nag-download daw siya nung Tile Explorer kasi para daw yun sa mga senior. So, nawiwili siyang maglaro. Parang nakaka-addict maglaro, nakakahiya kay Lord. O tukso, layuan mo ako. So, nag-pray daw siya na magkaroon siya ng time management. So, 30 minutes na lang siya nagpe-play at the rest para na kay Lord. Yan ang kanyang entry sa ating QOTD. At gaya nga nung na-mention kanina ni Yusek mula sa DepEd, di ba, Pastor Carlo, kung ano yung ginagawa ng matanda, nagiging tama sa mata ng bata. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaagapay, kasi naging usap-usapan itong kontrobersyal na pagdaan ng sasakyan ni MMDA General Manager Nicolas Torres sa EDSA Busway na isang lane na nakalaan para sa commuter bus at sa iba pang mga otorisadong sasakyan lamang. Umami naman itong si Torres na siya ang may-ari ng sasakyan at kalaunan, humingi naman siya ng paumanhin sa paglabag. Naka-leave na siya ngayon sa MMDA, I think for a month, no? Ngunit lumabas din sa investigasyon na may iba pang issue gaya ng paggamit ng plaka na nakarehistro sa ibang MMDA vehicle at hindi otorisadong modification sa sasakyan. So, sa pananaw ng public administration, paano nga ba dapat sinusukat yung moral responsibility ng isang opisyal at yung kanilang pananagutan? Via Zoom, nasa linya natin ngayon si Attorney Alder Del Yoro, Assistant Professor sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance o UPNCPAG. Attorney Alder, good morning po.
3: Good morning, Heidi.
2: Welcome
3: and,
2: back.
3: Pastor Carlo.
4: Good morning, good morning.
2: Long time no here.
3: Oo nga po. Salamat sa iyong pag-imbita at good morning sa mga manonood at nakikinig sa inyong programa.
2: Yan, magandang talakayan to. So, Attorney Alder, sa mata po ba ng public administration, gaano po ka-importante yung prinsipyo ng leadership by example?
3: Well, napaka-importante ito dahil ito yung batayan para makita ng tao na ang isang batas o panuntunan ay para ba sa lahat. So kung nakikita ng mga sambayanan na sumusunod ang kanilang mga leader, eh syempre mas may kumpiyansa ang tao at makikita nila na yung batas ay dapat sundin kasi ito yung dapat na tamang gawin.
2: Mm-hmm. Okay, so pero ano yung nagiging epekto po noon kapag ka nga may paminsan-minsang nababalitaan na mismong yung leader pa po yung hindi nagiging mabuting ehemplo or may mga naitatala pong paglabag?
3: Yung katanungan kasi dito sa busway incident, Heidi, I think yung people tinitingnan nila na pantay ba yung pagtingin ng otoridad sa mga paglabag na ito. Kasi nakita natin na oo nga, opisyal ng MMDA ang sangkot dito at dapat sila yung nagpapatupad ng mga batas trapiko. Pero I think it's an alarming situation at siguro naaalarma yung mga tao na bakit yung isang tao na dapat niyang ehemplo ng sambayanan sa pagsunod ng batas trapiko ay ang nasasangkot dito. Ang mahalaga, nakita naman natin na meron siyang pag-amin si GM Torres sa kanyang mga ginawa. Pero ibang usapin kasi na meron bang paglabag na nangyari at ano ang ginagawa ng ahensya para tugunan ito.
2: Mm-hmm. Pastor Carlo?
4: Yes. yung kanya pong pag-amin, no, bagamat oo nga, salamat naman at umamin, ano, pero hindi kaya umamin nga dahil nahuli na lang.
2: So, ibang kasi, usapan din
4: yun. Yeah, so yung in terms of, yes, in a way he was accountable, no, but also can you differentiate for us, for our ano listeners po, attorney, yung ano eh, yung apology versus accountability.
3: Thank you, Pastor Carlos, sa yung katanungan. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang public apology ay isang pag-amin ng pagkakamali upang, sabi mo nga, makuha ang tiwala ng publiko. At binayaran ang multa, nakita natin, binayaran niya ang multang ipinataw sa kanya dito sa insidente. Mga hakbang na dapat naman nating isaalang-alang. Subalit, ang public accountability ay ang pagtanggap at pagharap ng sa mga legal at official na parusa dahil sa kanyang pagkakamali. So, it's one thing to apologize, it's another matter to be accountable. At ito nga yung tinitingnan natin na ano yung hakbang na gagawin ng LTO or ng MMDA para tugunan ang incidenting ito.
2: Mm-hmm. So, it will matter ano kung paano i-handle itong insidente na ito sa mabibuild pa na public perception ano sa mga ahensya po ng ating gobyerno, attorney.
3: Yes, Heidi, kasi yung moral na pananagutan dito ay makikita sa tapat na pagpapaliwanag at pagtanggap na nararapat na parusa. Hindi natin kailangan, you know, we cannot pass judgment on this, pero kasi ang binabantayan natin dito, ano yung magiging reforma at ano yung magiging tugon? At sana linawin din nila kung ano na yung patuntunan sa paggamit ng kotse na pribado versus dito sa ating you know, public vehicles that are meant for public service. At of course, meron din kasi dito mga issue na paggamit ng tampered plate, paggamit ng pribadong sasakyan na yung MMDA ang plaka na, yun nga, may MMDA na imahe. At of course, pumasok dito sa busway na hindi katanggap-tanggap. At yun nga, tinatanong natin, nagpaliwanag ba, humingi ba ng tawad dahil nahuli? Pero kung hindi ito nangyari, ano yung panuntunan ng MMDA sa usaping ito?
2: Pastor?
4: Yung kanya pong ano, pag-take ng leave of absence, no, does it constitute ano accountability in itself already, or yung leave simply a mechanism that allows yung pag-iimbestiga po to proceed?
3: Pastor Carlo, dito sa month-long leave ni GM Tore, ipinahayag nga ni Chairman Attorney Artes na ito ay voluntaryo niyang ginawa. Hindi ito preventive suspension. Ideally kasi, ang nangyayari kapag ang isang public official ay sangkot sa isang insidente, pinapatawan ito ng preventive suspension para nga mabigyan ng latitude ang ahensya na mag-imbestiga without interference. Pero sa insidente ito, it appears na ito ay isang voluntary act ni GM Tore at ayon nga sa MMDA chair na gamitin itong oras na ito sa kanyang pagmumuni-muni. So, hindi ito penalty, hindi ito parusa, at hindi rin ito ipinataw sa kanya ng MMDA. So, it appears that this is a voluntary act of GM Tore.
4: And that's good naman po na ganun po pala.
2: Pero attorney and Pastor Carlo, mag-zoom out lang tayo. Ano? Uh-huh. So may ganitong insidente na nangyari. Pero sa public administration po, attorney Alder, ano, paano ba kasi parang nag-creep in yung parang nagkakaroon ng sense of entitlement ang mga tao kapag nagkakaroon po sila ng power or ng position? Na parang minsan parang yun na nga eh, parang exempted parang nagiging exempted sila dun sa mga batas, di ba? Kasi ngayon, di ba, may mapapansin pa rin tayo na may mga nakawangwang, may mga naka-convoy, di ba? Eh, lahat naman tayo nagmamadali. Attorney Alder, di ba? Pero parang sila, bawal silang matraffic. Yung parang ganyan, na meron ng sense of entitlement porque kami po ay nandito na sa kapangyarihan or nasa posisyon, may pangalan, ganyan.
3: Yes, Heidi, yun nga yung, I think that is the reason why controversial itong insidente na ito. Kasi nakita natin na isang opisyal na nasangkot ay inaatasan na magpatupad ng batas trapiko. Pero nakita natin, unang-una, meron ngang tampered plate. Pangalawa, mayroon pang wangwang or siren na nandoon. Alam natin na pinagbabawal nga ito. So, sa punto de vista ng public administration, kasi kailangan natin tingnan ano nga ba yung legal accountability and moral responsibility ng isang public official. Yung kasi kanyang legal accountability dito, pwede natin tingnan siya doon sa criminal, civil, or administrative aspect. Meron nga ang administrative proceeding na sinasagawa ang LTO. At titingnan natin, kasi yung MMDA dito, tira naghugas kamay dahil sabi ni chairman, wala raw silang jurisdiction. Pero of course, ang tinitingnan natin, dapat sana nilinaw ng ahensya ano yung mga panuntunan kung meron mang nilabag. Mm-hmm. Bagamat, of course, sabi nga natin, we take it naman na nagpaliwanag at nag-hingi ng paumanhin si GM Torre. Pero yung moral responsibility ay ibang usapan kasi bilang isang public official, hindi lamang ito isang moral obligation, of course, na maging ehemplo sa taong bayan kung ano yung tamang gawin. Pero kasi yung moral responsibility, nakapaloob din ito sa ating batas na Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, na dapat sundin mo ang mga panuntunan, na dapat sa iyong actions ay maipakita mo na you are worth it of your position as a public servant. Ito yung usapan yata na sinasabi natin na sense of delikadesa. Hindi lamang siya usaping entitlement, pero yung delikadesa ng isang namumuno na, of course, sabi natin na okay, may mga insidente na pwede sabihin mo na ito ay ginawa mo dahil nga meron kang gustong gawin bilang pinuno. Pero makita natin kasi yung sense of entitlement, nagiging questionable. Bakit ito ginagawa nila? Ang tanong kasi ng taong bayan dito, kapag ako ba nahuli na tampered plate, ganito ba kabilis akong magpaliwanag, magbayad ng fine, and that ends the incident? Yun ang katanungan ng taong bayan na tingin ko dapat ma-address sana ng MMDA at ni GM Torre.
4: Yeah, I would just like to affirm that what you said, attorney, no, kasi naalala ko lang yung what is written in the Bible, no, na for whomsoever is given, or much is given, much is basically required. And when you said na yun nga they have to prove themselves worthy, kasi sila nga yung may position rather than being entitled, no. So yeah, I guess, of course, the word of God, no, stands true. Eh.
2: Attorney?
3: Yes. I think ang inaantay natin dito, ano nga ba ang kahihinatnan ng investigasyon? Yung taong bayan, gusto niyang makita na may mangyayari bang aksyon, meron bang paglilinaw na gagawin sa panuntunan na hindi lang sana magtapos ito dito sa insidente na ito, o kung matawan man ang administratibong penalty si Ginoong Torre. Pero more than that, ang tinitingnan natin at hinihingi ng taong bayan ay sana ano yung natutunan ng ahensya na hindi na dapat maulit. At sa gayong paraan, yung tiwala ng taong bayan sa mga ahensya na ito ng ating pamahalaan ay maibalik ng taong bayan. Kasi how do you expect people to follow when the very public servants that are meant to enforce these laws are the ones transgressing? So ito yung katanungan kasi natin dito. And more than that, sana hindi ito magtapos sa isang investigasyon. Magtapos ito ng paglilinaw ng panutuntunan at paglilinaw na ano ang tama at ano ang mali na dapat ginagawa ng isang public official.
2: Mm-hmm. Meron lang ilang komento dito, Attorney and Pastor Carlo. Si Eloisa, nakaka-off po yung paglabag ng mga official kahit sa maliit na paglabag. Kasi if nagpapabaya sila sa maliit na paglabag, meaning may tendency sila na lumabag din sa malaking bagay. Maging maingay tayo na if ang mga officials na ganito ay lumalabag na dahil nasa position sila, paano pa kapag mas lumaki pa ang kanilang power? Ayun. Sabi naman ni Desiree, as leaders, we are called to lead by example. Most specifically, sabi niya dito, most especially our government officials, public road exist for the public good, not to be abused for personal or vested interest. Using our roads exclusively for buses in such a way that disregards the rights and convenience of ordinary people is a clear misuse of authority. Ayan, Mr. Torre, this is not how public service works, sabi niya dito. You should be setting a standard of fairness and respect for the community. Yet your actions show the very opposite. It is truly shameless to see power used this way instead of serving the people who entrusted you with it. So true leadership, para dito sa nag-message sa atin, is earned through humility and service and not by abusing your position. And siguro, final question ko na lang, Attorney Alder, ano, meron ba tayong parang sapat na mekanismo dito sa ating sistema para nakakapag-feedback tayo doon sa, yun nga, mga napapansin natin na parang hindi nagiging good example yung ating mga public official. Para yun nga, hindi lang ma-call out sila kung hindi talagang maging accountable sila doon sa mga kilos nila at siguro maging pananalita, ano? And kung paano din nila hinahandle yung kanilang sarili in public.
3: Sabi nga natin, Heidi and Pastor Carlo, di ba, public office is a public trust. Ito ay isang tiwala, hindi lamang. Ito ay isang pahiram lamang at pahintulot na ibinibigay ng publiko sa mga naninilbihan sa ating bayan. Marami naman tayong mekanismo, sabi nga natin, sa ilalim ng batas, mayroong criminal, civil, at administrative proceedings. Itong mga administrative proceedings na ito, katulad ng isinasagawa ng LTO, ang tinitingnan kasi dito kung may paglabag at ang parusa dito yung suspension o di naman kaya pagkakatanggal sa serbisyo. We have enough mechanisms, di ba? Kaya dito nga sabi natin, kung hindi ba ito lumabas at nagpuna ang mga tao sa social media, ito ba ay titingnan? So, very important what we see here kung ano ang nakikita natin dito na napakahalaga ng role ng civic engagement and public participation. Kaya kinakailangan yung taong bayan kung saan yung tiwala, yung public trust na yan nanggagaling ay dapat maghingi ng accountability, mag-demand ng accountability at sabihin natin na sa mga pangyayaring ito at mga insidenteng ito, hindi tama, hindi dapat, at meron dapat karampatang pagpataw ng penalty o di naman kaya investigasyon. Kasi sa huli, ang tinitingnan kasi dito ng taong bayan, meron bang equal protection para sa lahat o meron bang pagpantay na pagpapatupad ang batas o may kinikilingan? I think that is the main controversy here. Exempt pa sila dahil nasa posisyon o dapat talaga namang mas, kung titingnan nga natin, dapat mas mataas yung pagtingin ng standards pagdating natin sa mga public officials.
2: Okay. Attorney Alder, maraming salamat po at may bumabati sa inyo dito sa ating chatbox si RGU. Good morning daw po, Attorney Al. Next
3: good
2: time
3: morning,
2: ulit,
3: Dan.
2: Attorney. Mabuhay po kayo.
4: Thank you, Attorney.
3: Maraming salamat, Heidi at Pastor Carlo. Good morning sa lahat ng nakikinig.
2: Mula po sa UBN Sipag, Assistant Professor si Attorney Alder Del Lloro. Naghatid sa oras 8:23. Shout out ko lang si Nanay Viring. Sabi ni Leia, nag-staycation daw sa ospital. Nanay Viring, get well soon po.
5: Get well soon!
2: Papag-pray po namin ang inyong mabilis na kagalingan. Kaya pa naman si Phil, no? Yan, sige, bigyan daan natin. Mabati ang mabuti, maitama ang mali bago mag-pray dito sa oras na Pilipinas.
6: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
7: Minsan, ang kabutihan ay nagsisimula sa simpleng paghinto para tumulong. Magandang araw, kaagapay! Galing sa duty at pauwi na si Patrolman Roselindo De Lima ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Manila Police District. Nang mapansin niya ang isang buntis na nangihina sa gilid ng kalsada sa Malabon City. Hindi na siya nagdalawang isip na huminto. Sa halip na ituloy ang kanyang biyahe, nanatili si De Lima para alalayan ng babae hanggang sa ligtas na maisilang ang isang baby girl sa mismong bangketa. Isang simpleng pagtulong pero malaking bagay para sa isang inang nasa oras ng pangangailangan. At sa huli, hindi naman kailangan maging espesyal ang isang pagkakataon para gumawa ng kabutihan. Minsan, sapat nang mapansin ang nangangailangan, huminto at piliing tumulong.
6: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
7: Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tatlong suspect sa magkakahiwalay na operasyon laban sa umano'y ilegal na pagbebenta ng produktong petrolyo sa Iligan City at Misamis Occidental. Nakumpiska rin ang dalawang vending machine na naglalaman ng tinatayang 2,900 na litro ng petrolyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.86 million pesos. Nahuli ang isang suspect sa Iligan City habang umano'y nagbebenta ng petrolyo mula sa isang gasoline station na walang Certificate of Compliance mula sa Department of Energy. Samantala, dalawang suspect naman ang inaresto sa Plaridel, Misamis Occidental matapos umanong mahuling nagbebenta ng petrolyo gamit ang vending machine na wala ring kinakailangang Certificate of Compliance. Ayon sa CIDG, ipinagbabawal ng Presidential Decree No. 1865 ang ilegal na pagbebenta at pamamahagi ng produktong petrolyo nang walang kaukulang lisensya o authorization. Kaagapay, hindi dapat isantabi ang batas para sa ilegal na kita. Ang paglabag sa regulasyon sa petrolyo ay may katapat na pananagutan. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
2: Pastor Carlo, pag-pray na natin ang ating bansang Pilipinas.
4: Sige, as we close, let us close in prayer. Lord, marami pong salamat, Lord God, once again for this day. And we continually lift you up, Lord God, our nation.
2: Mm-hmm.
4: First of all, we thank you, Lord God, for the kahit paano, Lord, the breakthrough that we have sa aming educational system na tumaas po ng konti yung aming rankings, and we praise you for that, Lord. And Lord, patuloy namin pinagpe-pray, especially yung continuous weather, Lord God, sa buong Pilipinas. Lord, dalin niyo po yung ulan sa mga lugar na kailangan ng ulan, at doon naman, Panginoon, particularly dito sa amin sa North Luzon, Lord God, we pray na mabawas-bawasan na po yung pag-ulan para, Lord, magkaroon din ng pahinga, Lord God, yung lupa, Lord God. And Lord, we just want to thank you for everything. We bless you, Lord, and we surrender to you, Lord, the rest of the day. For all our listeners, Lord God, we also declare your favor and blessing upon them. In Jesus' name, amen.
2: Amen and amen. Yung iba namang nagpasok pa ng entries nila, sabi ni Merle, umiiwas siya sa tukso, iniisip na niya agad yung consequence. So para lumayo na siya agad. Yung iba dito, marami talaga nagpe-pray at nakikinig daw sa mga praise and worship. Kinig na rin kayo sa DZAS. Umaga, tanghali hanggang gabi. Thank you, John B. Thank you rin kay Ara. Thank you rin kay Alan. Sa ating mga kaagapay, kay Phil, kay Shaira, kay Desa, kay Shekina, salamat, and kay Jabez. Thank you rin sa ating engineering at Bukawet Tech people. Shout out kay Pastor A. Ganda daw nung tanong mo sa DepEd. Oh, kaya daw mga parents, wag na daw tayong sasagot sa mga assignment ng mga anak natin.
4: Kaya lang isang kalaban ngayon si ChatGPT.
2: Oo nga eh. Type-type lang po. Prompt lang. Andyan na lahat. Anyway, up next na po, servisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Pastor Carlo Panlilio, mula po ulit sa Mulat Movement.
2: Mm-hmm. Ang Ministers United by Love in Transforming Truth and Transformation. Yan. So, lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
2: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
3: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
4: Hindi, dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
5: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi United Arab Emirates. Kaagapay ng Servisyong OFW.
0: Servisyong OFW! Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW!
9: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Mapagpalang araw ng Miyerkules, mga kaagapay. Kumusta po kayo? Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man po kayo naroon sa araw na ito kasama ang inyong mga pamilya, OFW at pamilya. Siyempre, sa Pilipinas man, yung mga pamilya at sa ibang bansa, yung OFW. Dito po sa ating araw sa araw na ito, siyempre, tayo po ay nasa Wednesday edition ng Servisyong OFW. Kaya, good morning, good evening, good afternoon sa lahat po na nakikinig sa atin dito sa programang ito. Maring kayo nasa Middle East countries, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay panibagong araw para magpasalamat sa Panginoon sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon na ipagpatuloy ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa pamilya. And of course, para sa bansa din yan. Tayo po ay muli maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at naghahangad na makapagtrabaho, lalo na yung mga naghahangad na makapagtrabaho.

puting katiwala o mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin natin o gamitin niyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ngayong umaga po ay nag-request din tayo na paki-like and share po ang broadcast. Ano po, para maraming makapanood. Kung nandyan ka na, paki-like and share po. Ang talatang ito, mga kapatid, ay napakadaming laman. Ano, una, sinasabi ng Biblia na tayo'y katiwala. Pangalawa, may mga kaloob. Pangatlo, paano ito gagamitin? Para saan ito gagamitin? Ayan, una nating tanong, una nating makikita dito bilang mabubuting katiwala. May mga nag-iisip na parang yung kanyang natanggap ay kanya. Di naman kaya yung kanyang na-accumulate na mga bagay, ang isip natin ay atin. Hindi po. Sa salita ng Diyos, lahat ho makikita niyo or lahat ng ating ginagamit, ang ating isip, ang ating bibig, ang ating hininga, ang ating lakas, ang ating lahat patungkol sa atin, ang ating trabaho is a product ng ating lakas, ng ating kaisipan. Kung walang lahat yan, mga kapatid, eh wala tayong lahat. Lahat ng bagay na mayroon tayo ay bigay ng Diyos. Dapat nating maintindihan yon. Pangalawa, iba't iba ang kaloob ng Diyos. Kaya huwag tayong maingit, huwag tayong mag-isip na mas marami siya, mas kakaunti ako, kaya naiingit tayo, kaya hindi tayo makapag-focus doon sa ating sarili, sa ating kaloob na binigay ng Diyos sa atin. Ang pangatlo ay paano gagamitin sa kapakinabangan ng iba. Sabi rito, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ninyo. So, kung kanina katiwala na medyo nag-iisip tayo na hindi akin to, sa baba nakalagay sa talatang to, 1 Peter 4:10, tinanggap ng bawat isa, may nagbigay, may tuanggap. Ikaw ang tumanggap, may nagbigay. Walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, ang sabi dito, sa kapakinabangan ng lahat, ano man ang iyong kaloob, huwag gamitin para sa panglamang sa kapwa. Kung meron kang kaloob, para tumulong yan sa kapwa. At yan ang nakalagay sa nanais ng Panginoon sa atin, sa lahat ng katiwala, gamitin sa kapakinabangan ng lahat yung kakayanang tinanggap natin sa bawat isa sa inyo. Nawa maging reminder ito sa atin. Ang mga pagpapalang tinanggap natin, hindi lang para sa atin. May nagkaloob, dapat na ngailangan ng pagpapasalamat. Pangalawa, binigay, kaya hindi para lamang sa ating sarili, kundi para din naman sa iba. Nawa nag-remind sa atin ito, mga kapatid, sa ating buhay, na katiwala tayo at tayo ay dapat mabuting katiwala. Yan po ang salita ng Diyos, 1 Peter 4:10. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito sapagkat ni-remind mo muli kami, Panginoon, na kami ay katiwala ng mga kaloob na binigay mo sa amin. Ang layunin mo ay para gamitin para sa iba, hindi lang para sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang oras na ito na kami ay maglilingkod sa aming mga kababayang overseas Filipino workers na mapagpala po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. Ito po muli si Pastor Joe, mga kapatid, sa Panginoon at magpapatuloy tayo sa pagtalakay. Kagaya na sabi ko kanina, financial literacy. Kung kayo po ay sumubaybay nung nakaraang Wednesday, ay apat po ang aking ibinigay. Ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa posibleng pag-iimpok o dapat nag-iimpok, hindi posible. Ang dapat ay naghahanda tayo sa ating pag-uwi ng

0: Pilipinas. Ayan. Dito lamang yan sa mag-abroad ay di biro. Tinalakay ko po ano po na sa ating ang ating pinag-uusapan ay paano maiwasan ang malaking sahod na walang naiipon syndrome. Yan ho ang tanong eh, no? Paano maiwasan ang malaking sahod? Masarap yan, hindi pwedeng iwasan yan eh. Pero walang ipon syndrome. Yan ho ay kumbaga kahit malaki, no? Kahit malaki ang sweldo, kung tayo'y walang kaisipan ng pag-iwas doon sa syndrome na ito, sa sakit na ito, kasi sa bawat OFW, gumigising na maaga, pumapasok, nagtitiis, homesick, nagsisikap para may maipadala. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Pero ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na napakahalaga, malaki man ang sahod, pero bakit minsan wala pa rin naiipon? At naibigay natin, mga kapatid, yung una, lifestyle inflation. Kasi habang tumataas ang income, tumataas din ang spending. So hindi na po natin tatalakayin yan sapagkat natalakay na po natin last week. Pangalawa ay money tracking. Natatrack ba natin, nasusubaybayan ba natin kung bakit, anong dahilan, ba't wala tayong ipon? Sana pupunta ang pera? May mga taong alam ang salary down to the last centavo, pero kapag tinanong mo magkano ang total ng monthly expenses, wala nang maisagot. Okay, number three, needs versus wants. Dito pumapasok yung tanong, need ko ba talaga itong bilhin o gusto ko lang? Ayan. Diyan magpapasya ka sapagkat hindi masama ang wants. Hindi kasalanan na bumili ng mga bagay na gusto natin, pero kailangan nating malaman kung kailangan ba ito, na kaya ba nating bilhin ito o kailangan bang bilhin ito. Halimbawa, bagong cellphone, kaya mo namang bilhin pero wala kang emergency fund. May existing credit card balance, may tuition na paparating at may family expenses. Ang tanong, kailangan ko ba talagang bilhin ngayon yan? Di ba? Okay, so pangatlo na ating pang-apat na nabigay natin ng pansin last week ay ang pay yourself first. Ito ang magandang habit, isa sa magandang habit, no? Huwag gawing income expenses savings. Dahil kadalasan ang income expenses equals zero. Kasi ho, mas maganda ang mindset na income savings than necessary expenses o discretionary spending. Kapag dumating ang salary, may dapat bahagi agad ang nakalaan para sa savings. Ayan. Okay, number four yan. At tayo magpapatuloy ngayon doon sa ating naiwan paksa o kaduktong na paksa. Ang binanggit nating talata noong nakaraan, ano, ay yung Proverbs 21:5. Ang masipag at maingat na pagpaplano ay umahantong sa kasaganaan. Napakaganda principle niyan, ano ho, diligence plus planning. Hindi lamang hard work. Dahil marami hong hard worker pero walang ipon. Kasi maaring napakasipag natin overtime, double shift, extra work, pero kung walang financial planning, maaring mang resulta hard work without financial progress. Kaya uuwi ng Pilipinas, zero. Nako, masakit po yan. Malungkot po yan. Kaya ang OFW journey ay hindi lamang pagkita o kumikita ako. Dapat may nabubuo ako. May nabubuo ba ako? Meron ba akong nagagawa? Meron ba akong hindi lang naiipon? Yung akin bang kinikita may napupuntahan ng tamang puntahan? Ayan. So, ngayong umaga pong ito ay itutuloy po natin at sa bahaging ito, syempre, no ho, i-discuss natin, pag-uusapan natin yung paano pa rin maiwasan ang malaking sahod, walang ipon syndrome. Ang number five sa araw na ito ay emergency fund. The word emergency, alam nyo na ang ibig sabihin, may mga dumadating na mga hindi inaasahan. Maraming tao ang nagsisimula mag-ipon kapag may emergency na. Nako, eh, hindi maganda po ano sa kanag sa kanatuto. Pero ulitin ko, hindi pa rin naman masama na matuto. Dahil ang problema late na. Kapag naghanda tayo dumating na, late na 'yon. Ang emergency fund ay perang nakalaan para sa unexpected financial emergencies. Merong dadating sa buhay natin na hindi natin expected. Gastos na hindi natin inaasahan, kagaya ng karamdaman. Wala hong naghahanda para magkasakit o nag-iipon para sa sakit. Kalimitan niyan, ang thinking natin yan, ang thinking ng marami ay, sige, i-hospital na siya, bahala na. The word bahala na, it means hindi handa. Ano ho? Kasi nga hindi na paghahandaan na may emergency. Kaya, bigla ang nawawala ng trabaho. Emergency din yan. May kailangan bayaran medical expenses, kagaya na sabi ko. Kailangan umuwi sa Pilipinas dahil sa emergency. Namatay, nagkasakit, di ba? Sa dami ng lumalapit po sa ating ganyang iba-iba, namatay yung kanyang tatay, wala nag-aalaga sa anak. Ang kanyang anak nagkasakit, kailangang umuwi. Hindi pa tapos ang contract, kailangang umuwi. So, maraming dahil hindi na paghandaan, of course, ang finances. Kapag wala kang emergency fund, ano ang alternative mo? Oh, sige nga, anong ating alternative? Sipin nga natin yan. Kalimitan, ang sagot dyan, utang. Uutang muna ako sa employer ko. Sasabi muna ako sa kapatid ko. Diba? Ang hirap po niyan. Kaya ang emergency fund ay parang financial buffer. Para bang anuman na mangyari, meron akong madudukot. Hindi po ang financial buffer o yung ating nakahanda, hindi po ito para sa bakasyon. Ilang iba nag-iipon, bakasyon. Wala namang masama doon kung talagang yon. Pero hindi, ang pinag-usapan natin ay emergency fund, hindi vacation fund. Kaya may na pakinggan ako, nakita ko yung bawat, I think si Pastor Harold Cruz ata nagsabi noon na meron siyang bawat mayroong garapon na iba-iba. Di ba? Garapon, doon hinuhulog yung para sa emergency, para sa budget, para sa, kumbaga, may nakalaang kanya-kanya. Hindi rin ito para sa gadget. Di ba? Hindi rin ito para sa sale. Nako, magkakatapusan na. O 777, di ba? O 10-10-10, o 11-11-11. Hindi po ito para doon. Ano naman, ito ay para sa emergency. Ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, ang financial education materials commonly discussed, building an emergency fund equivalent to several months. So tinatalakay dyan sa materials ng BSP na dapat may buffer ka at least 6 months to 1 year. Mahaba-haba yun. Parang sinasabi na dyan na meron kang nakatabi kung ang sweldo mo ay 30,000, you have 30,000 times 10. That is 300,000 buffer. Pero ang hirap pong mangyari yan kung hindi napaplano at napag-uusapan ng mag-asawa, ng pamilya. Diba? Kasi nga hindi napaghahandaan yung emergency. Kaya with the appropriate amount depending on the person's circumstances. Kasi may mga iba-ibang pangyayari, di ba? So, napakahalaga yung ganong kaisipan na hindi utang ang solusyon. Bagkos preparasyon bago dumating yung emergency. Ayon po kasi sa Proverbs chapter 6, 6 to 8. Matuto sa langgam. Kung babasahin niyo po ang Proverbs 6:6, madaling tandaan kasi 6:6, no? Proverbs 6:6 hanggang 8. ayon sa magandang paglalarawan ng salita ng Diyos, ang magandang biblical picture ay naandyan. Itinuturo roon ang bilang o ang langgam bilang halimbawa ng paghahanda. Kahit wala pang krisis, naghahanda na. Paano natin nakikita yan? Kapag tag-init, mga kapatid, makikita mo mga langgam naghahanda ng pagkain. Pila-pila ho yan. Nagpapasahan ng pagkain o kanya-kanyang buhat, dadalhin sa lungga. Dahil alam nila kapag magtatag-ulan. Pag nagtag-ulan na, mahirap na ang buhay, may baha din sila, at may mga higante pa na dadaan sa kanila. Higante yung mga tao. Di kaya higante yung aso, higante sa kanila yan. Di ba? Ang mga daga, ang mga manok na kumakain sa kanila. Crisis, mga kapatid. So, ang ginagawa po nila, habang sila ay tag-init, nakaimbak na po ang kanilang mga pagkain. Nag-iimbak na. Kasi pagdating ng tag-ulan, ang hirap ng lumabas. Mga kapatid, ang tag-init ay panahon ng pag-iipon. Ang tag-ulan ay panahon ng pag-consume. Parang sa tao din naman, mga kapatid, di ba? Pag tag-ulan, kain lang tayo ng kain. Di ba? Pag bumabagyo, hindi tayo makatrabaho. Pag bumaha, hindi tayo makalabas. Crisis yan sa atin. At sa buhay natin, mga kapatid, may tinuturo yan. Ha? Kahit wala pang crisis, naghahanda na. Pangalawa, napakagandang financial principle yan. Na bago dumating, naghahanda na tayo. Prepare before the problem comes. Hindi natin kailangang matakot sa future. Pero kailangan natin itong paghandaan. Naalala ko itong pandemya. Maraming hindi nakapaghanda sa pandemya. Kaya ang inasahan ng maraming tao, yung kanilang ayuda ng pamahalaan. Marami talaga ang nahirapan nitong pandemya, hindi na kalabas magtrabaho. Hindi na sila pinayagang lumabas dahil sa pandemya. Walang makapagtrabaho. Imagine mo kung isang taon, dalawang taon na walang trabaho, minsan ay work from home at maraming nagbago talaga. Kaya maghanda tayo before the problem comes. Hindi natin, ulitin ko, hindi natin kailangan matakot, pero kailangan nating maghanda. Number six. Okay? Ang number six sa ating pinag-uusapan ay OFW and family pressure. Nako, itong bagay na ito, nakikita ko to, mga kababayan. Nakikita ko to sa ang mga member ho ng church na aking pinagpapasturan. Ay mahalos OFW and families. Isa po sa dahilan kung bakit nahirapan makaipon ng maraming OFW ay ang pressure bilang breadwinner. Marami na sa member namin ay mga nag-for good. Ang problema ay hindi na makahanap ng trabaho kasi may edad na. Hindi na paghandaan ang kanilang ang pag-uwi nila. So, kung ikaw, kapag ikaw ay nasa abroad, ang burden, mga kapatid, ang burden ay nasa OFW. Malimit nga natin sinasabi, no? Na kapag umalis ang OFW, may mga sitwasyon, may pagkakataon, yung mga nagtatrabaho humihinto. Dahil meron naman trabaho si tatay. Okay na naman ang trabaho ni tatay nasa abroad. Kaya kapag ikay nasa abroad, ikaw ang ikaw naman ang may trabaho, 'di ba? Ang pressure ay ikaw naman ay may trabaho, dapat ikaw ang nagpo-provide. Ikaw naman ang malaki ang sahod, kaya ikaw ang dapat sumasagot. Ikaw na muna. Ayan, yung thinking na sa iyo nakapasa. Hindi lang pamilya mo sometimes, mga kapatid, kundi mga yung extended family, yung mga nanay mo, tatay mo, kapatid mo, wala namang masamang tumulong. Pero mga kapatid, yung pressure na yan, nakita ko yan, ano, nakita ko yan sa mga seaman, ano, may mga seaman akong kilala na binata pa nagtatrabaho na as seaman, pag nung nagkaasawa, nagtatrabaho pa rin, hindi nila naiwanan yung responsibility ng sa magulang nila o mga kapatid. Nagpapaaral pa rin sa mga kapatid, nagpapaaral sa mga pamangkin. Napakabigat pong pressure yan. At dahil mahal natin ang pamilya, nagbibigay tayo. Wala namang, kagaya sabi ko, wala namang masamang tumulong. Di ba? Pero may kailangang balanse. Kailangang balansehin po natin. Dahil kung ang OFW ang sasagot lahat tulad ng tuition, bills, medical expenses, utang ng kapatid, gastos ng kamag-anak, pati ang wants, maaring wala na hong matira para sa sariling future. Kaya, mga kababayan, kailangan natin ang family financial conversation. Anong ibig sabihin? Nag-uusap-usap kayo tungkol sa expenses na dapat pag-usapan. Tungkol sa pagbibigay ninyo sa kamag-anak. Actually, kamag-anak, hindi nyo na obligasyon. Pasensya na po, no? Hindi nyo na po obligasyon ang iyong kamag-anak. Lalo may pamilya na. Even yung kapatid mo, may pamilya na. Magulang mo, may lalo na may sarili ka ng pamilya. Wala hong masamang magbigay, pero dapat na pag-uusapan ninyong mag-asawa sapagkat ito minsan ang pinagmumulan, at hindi lang minsan, kalimitang pinagmumulan ng away mag-asawa, inililihim ang pagbibigay. Kaya, napag-uusapan dapat yan. Kailangan ng family financial conversation. Nag-uusap-usap kayo. Kung ang halimbawa 50,000 ang sweldo or 30,000, partihin nyo kung paano nyo i-chop-chop ano ang pinakamalaking bulk ng inyong mula doon sa income, saan na mapupunta. Then, syempre, huwag nyong aalisin, mga kapatid, yung inyong savings o emergency fund. Dapat alam ng pamilya magkano ang income. Kaya maraming pamilya ng OFW ang nagagalit talaga o nagsumasama ang loob ng mga OFW. Kasi panay ang hingi. Lalo na kung kailangan. Diba? Pero dapat naunawaan ng pamilya na nasa Pilipinas magkano lang ang income mo. Baka kala nila unlimited yung income mo. Remember, ang sweldo ninyong mga OFW, alam nyo yan, once a month lang yan. Kaya kapag nagastos na, di ba, 22,000 sa domestic worker, o 50,000 sa isang skilled worker, o 40,000, kapag naubos na yon, kung may nailalabas pa ang isang OFW, mga kapatid, yun ay utang na. Ginawa na ng paraan. Utang yun, mga kapatid. Or, nagbebenta ng mga bagay para makadagdag sa kanyang income. Hindi kaya, mga naitatabi. Kasi hindi naman lahat na papadala, may naitatabi. Pero mga kapatid, once lang yan. Dapat alam ng OFW na mai-relay yan sa ating pamilya na ang income ko ay ito lang. Pinapadala ko, halimbawa 20,000. Halimbawa lamang, 20,000, na ipadala ko ng 15,000. May 5,000 na natitira. Alam mo, savings yon na 2,000 at gastos mo na 3,000. Total 20,000. Example lang po ito, mga kapatid. So, magkano ang income? Dapat alam ng pamilya. Pangalawa, magkano ang regular remittance? Magkano ang papadala mo? Da? Ano ang mga priorities doon sa iyong pinadala? Okay? At ano ang mga emergency na dapat nakabudget yon? Ano ang kaya at hindi kaya? Kumbaga, lahat ng yan, makikita niyo yan as part ng inyong pag-uusap tungkol sa gagastusin, lalo na kung OFW ang asawa niyo na nasa labas ng bansa. Sapagat hindi kailangan malaman ng lahat ng bawat detalye ang salary mo. Diba? Hindi kailangan malaman ng lahat Pag sinabing lahat, hindi yung pamilya, ha? Yung labas ng pamilya. May nabasa nga akong isang quotation, sabi niya. Ang asawa o yung family, yan talaga ang tunay mong pamilya. O yung asawa at mga anak. Others are guests. Diba? Bisita lang sila. Kaya mga kapatid, nawa, i-stop muna tayo para pagpatuloy mamaya-maya lang para bigyan ng ating station break. Ulitin ko, kailangan ng financial, family financial conversation. Hindi kailangan malaman ng lahat ang bawat detalye ng salary mo. Hindi mo kailangan sabihin. Hihinto muna tayo pansamantala mga kapatid para ipagpatuloy mamaya after these short reminders mula sa ating istasyon.
1: Sambition OFW.
2: Alam mo, Mami, sabi ng kaklase ko, binibenta daw yung bahay nila.
3: Oh, eh bakit nila binibenta, anak? Lilipat daw ba sila ng ibang bahay?
2: Mami, ang sabi po sa kanang kaklase ko, kailangan daw po kasi nila ng pera eh.
3: Ha?
2: Nagtataka nga po ako, Mami, kasi ang alam ko po, seaman yung daddy na. Mataas pa nga po yung rango eh. Naalala niyo po ba yung nag-birthday party dun sa hotel na kaklase ko? Siya po yun.
3: Ha? Siya ba yun, anak? Eh, di ba ang gara nung birthday party niya? Namigay pa nga ng mga mamahaling souvenirs, di ba?
2: Opo, eh Mami, di ba si Daddy Seaman din?
3: Oo, anak. Alam mo naman yun, di ba? Bakit?
2: May pera po ba tayo?
3: Anak, naalala mo nung umuwi ka galing dun sa party dati? Di ba ang tanong mo, bakit ikaw hindi makapag-party ng ganun?
2: Opo. Ang sabi niyo po kasi, hindi po natin afford ang mga party na ganun. Kaya po dito lang tayo sa bahay naghahanda.
3: Tama anak, mula pa kasi noon naniniwala na kami ng daddy mo na ang pamumuhay natin ay dapat sapat lang sa kaya nating gastahan. Na kahit kumikita ng dollar ang daddy mo, kailangan pa rin nating maging masinop sa kinikita ni daddy. Diba ang sabi sa Bible sa Lucas 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya anuman ang bigay ng Diyos, dapat pagsinupin natin.
1: Servisyong OFW.
0: Okay, nagpapatuloy po ang ating programa. 9:02 na po ng umaga. Mayroon lang po tayong mga comments, ano, magagandang comments na nagmagbibigay sa atin ng understanding sa sitwasyon ng ang pinag-uusapan natin. Mayroon nag-comment po rito si Hill Magduloy. Ano, sabi niya, some OFW choose to help elderly parents who don't have pension. Ayan. At may pangalawa pa, sabi niya, not all OFWs have the same salary. Tama po yan. At iba-iba talaga, like ang domestic worker, nasa 22,000 to 23. Sabi niya rito, sana po bago kayo magturo ng ganito ay maglagay kayo ng spoiler na hindi po applicable sa lahat ng OFW. Sinasabi naman po natin, mga kapatid, kanina binanggit po natin na halimbawa, ang example natin ay 20,000, halimbawa, sa OFW, sa mga household service worker, may sumisweldo ng 30,000. Iba-iba po, mga kapatid. Pero anyway, thank you po, Sir Hill Magtuloy. May sabi pa niya na hindi po lahat ng case pare-pareho. Totoo po yan. Na matagal, bago nakaalis, dami gastos, at pagdating sa abroad, ay magbabayad pa ng utang. Yan ay katotohanan po yan. At binanggit pa niya, mahirap po magturo kayo ng ganito na di nyo naman naranasan talaga. Ako po hindi OFW. Pero sa tagal po nating advocacy sa OFW for 20 years, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang pagkakataon, at ang pagpapastor natin bilang isang pastor ng OFW and family I talked to many OFWs. Talagang iba-iba ang sitwasyon. Sabi pa nga niya, mangutang ano, di ba? Talagang nangungutang ang mga OFW dahil sa kanilang kakulangan na naipapadala para lang sa pamilya. Maraming salamat, Sir Hill Magtuloy, at napakadaming daming mga katotohanan na binabanggit niyo dito, lalo na sa pagtulong, no, sa pamilya. Pero ang pinag-uusapan po natin kasi ay paghahanda kapag tayo babalik na ng Pilipinas. Ang tawag po niyan ay reintegration. Sapagkat ang nakakalungkot, ang mas marami tayong naobserbahan at nakakausap na mga OFW, yes, nagpaaral ng mga pamangkin, nagpaaral ng kapatid, no? Pero pagdating sa Pilipinas, sumasama ang loob sapagkat yung mga napaaral niya, wala man lang tumutulong sa kanya. O hindi man lang, nagbalik man lang ng pasasalamat sa kanya. Kaya sumasama ang loob ng maraming OFW. Ulitin ko, ang context ng pinag-uusapan po natin ay paano hindi problema ang malaking sweldo, ang problema ay kung paano makakapag-ipon para sa future ng pamilya. Okay. So, ang remittance should not only sustain the family today. Maganda ito. Na it should help prepare the family for tomorrow. Tanda po natin, may pangangailangan, hindi lang ngayon. At kapag dumating ang sandali na uuwi tayo, hindi ho ibig sabihin wala nang pangangailangan kasi uwi ka na. Ang ibig sabihin po niyan ay tayo ay magpapatuloy sa paggastos, magpapatuloy sa buhay kasama ang pamilya. Kaya ayon sa 1 Timothy 5:8, makakakita tayo ng biblical principle ng responsibility sa sariling household. Kaya tama lamang na gusto nating suportahan ang ating pamilya, pero ang responsable o ang responsible provision ay hindi nangangahulugan na ano yung mga bagay na ito. Kailangan mong sagutin ang lahat ng gustong ng lahat. Halimbawa, may difference between, ayan, providing and enabling and healthy financial dependence. Maraming pangangailangan, mayroong kang isusustain at mayroong kang pananatilihing nasa iyo in case ng emergency. Minsan ang mas maganda tulong ay hindi dagdag na cash. Anong ibig sabihin nito? Kung minsan kasi, ang tulong na iniisip natin ay tulungan ng pera. May mga pagkakataon na hindi lamang pera ang kailangang itulong. Minsan kailangan ng education, financial literacy, or skills, livelihood, and business preparation. Livelihood and business preparation, final or financial discipline. Ito yung kailangan natin, mga kapatid, habang tayo nagpe-prepare na pagbalik ng Pilipinas. Ang ating Department of Migrant Workers, mga kapatid, ay patuloy na pinag-aaralan kung paano ang reintegration, yung cycle ng reintegration. Kumbaga pag-alis hanggang pagbalik, hanggang pagbalik mo sa pamilya mo, dapat may programa ang gobyerno. Tama po yan, sapagkat they have the budget. Pero remember, na tayo rin ay mayroong responsibilidad sa ating sarili na magplano para sa ating sarili. Mahirap po kasi iasa sa gobyerno. Sometimes nadi-disappoint lang tayo dahil inasa natin sa pamahalaan. At mahirap iasa po yan, mga kapatid. Kaya kung meron mang magpaplano para sa atin, pamilya, walang iba kundi tayo mismo. Ang goal ay hindi magkaroon ng isang taong naghahanap buhay at umaasa sa OFW. Ang goal ay, kaya nga nagpapaaral ang mga OFW upang dumating ang time na pag wala na silang kakayanang maghanap buhay, yung anak naman ang maghahanap buhay para sa mga kapatid o para sa pamilya. Okay, number 7. At dito po tayo, dalawa na lang po ang ating natitira. Number 7, utang. Isa po ito

0: sa isa po ito sa binanggit natin kanina. Kaya ko naman bayaran. Yan yung nasa isip natin na kapag tayo ay tapos na, mangungutang. Ako po ay guilty din yan. May utang din po ako, lalo na nung nagpapaaral po kami ng doktor. May utang din po kami. Di ba? Lahat tayo halos nangungutang. Pero, ang tanong is, kaya ba nating bayaran? Ayan. As OFW, pag nangutang tayo, kaya, pag pinag-usapan ito, hindi natin sasabihin lahat ng utang ay masama. Kasi maraming may mga utang na ginamit sa negosyo, umunlad. Di ba? May mga loan na ginagamit para sa housing. Ako po, may housing loan. Yung aming bahay is housing loan. Utang din ang tawag dyan. Education, yung binanggit kong pagpapaaral ng aming anak, doktor at mga nurses. At business, pwede rin mangutang for business. Pero mga legitimate ang purpose na yan, mga kapatid. Legitimate. Pero ang bawat loan ay may obligasyon. Kaya bago umutang, hindi lamang dapat tanungin magkano ang monthly income. Dapat itanong magkano ang total na babayaran ko, magkano ang interest. Kaya ko ba kahit magkaroon ng unexpected expenses while may utang? Another question is that ano ang mangyayari kung mawalan ako ng income? Na-terminate, nagkagyera. So, dahil minsan attractive ang maliliit na monthly payment, pero kapag pinagsama-sama ang buong term, malaki pala ang total cost. Parang sa simpleng ano lang po yan, yung mga order na maliliit sa isang sa delivery, di ba? Maliliit lang yon. Pero pag pinagsama-sama, malaki pala. At kapag nagsimula ng magpatong-patong ang loans, mga kapatid, credit card, personal loan, ako po sa kasalukuyan, ay wala pong credit card. Nagkaroon ako minsan pero hindi ko pinagpatuloy. Pero matagal na po ako hindi gumagamit ng credit card. Wala hong masama sa paggamit kung nababudget po isang buwan kasi wala namang interest, pero pag lumampas doon nagkaka-problema. Personal loan, online loan, installment at panibagong borrowing. Kung saan maaaring maging cycle po ito, parang umiikot lang po ng umiikot. Kaya kahit gaano kalaki ang ating kita, hindi lamang kung magkano ang kinikita, kundi kung ang kikitain ay sa utang na pupunta. And sometimes nakakawalang gana na ho kapag ang mga napasok ay napupunta lang sa utang, nawawala na tayo ng inspirasyon para ipagpatuloy kasi nga parang napapagod ka dahil walang nakikita kang pupuntahan kasi na-advance na. Well, ulitin ko, hindi po masama ang utang. Pero dapat na ma-manage ng tama para hindi ho tayo nagkakaproblema sa dulo. Okay, last na ating pag-uusapan. Investment. Dito po sa investment, maring ang sarap pakinggan na ang OFW may investment. Pero huwag tayong magmadali. Yan ang ating paalala. Huwag ho tayong magmadali. Kapag may savings na ang OFW, natural na iisipin o isipin, saan ko ito pwedeng palaguin? Di ba? Pag meron ka ng savings, iniisip talaga natin, saan kaya itong gagamitin? Paano kaya ito palalaguin? At ang magandang goal na yon. Pero dito kailangan ng wisdom. Magandang goal, mga kapatid, na palaguin ang pera. Pero kailangan ng wisdom. Ang savings at investment ay magkaiba. Savings, investment. Ang savings po ay kailangan relatively accessible para short-term needs at emergency. May mga program ang ating pamahalan. Halimbawa, sa pag-ibig. Yung MP2. Ako po ay nag-MP2 habang nag-uopisina pa. Hanggang 5 years and 5 months, nakuha ko po. Malaki po ang kanyang income. Pwede niyong i-check sa pag-ibig ang interest kung magkano. Ang savings ay kailangan accessible. kinakailangan yung short term kasi may mga emergency na kailangan mong maglabas ng pera. Kumbaga, dapat ready siya. Ang investment naman ay potential growth, ngunit may risk. Ulitin ko, hindi po ako expert, hindi po tayo eksperto tungkol sa investment. Kaya lang, pinapaalala po natin, kapag tayo ay nag-invest, di ba? Kaya kapag may nagsabing guaranteed mataas ang return, mataas pa sa bangko, nako po, magduda po tayo dyan. Walang risk. Ito, safe na safe ang pera mo. Pangatlo, sure ang profit mo dito o ang iyong kita rito. Pangalawa, pang-apat, double your money rito. Mag-invest ka. May mga tinulungan po tayo mga OFW nag-invest sa ilang mga investment na na-scam sila. May kapatid po tayong tinulungan, kapatiran from Hong Kong na nag-invest sila parehong mag-asawa. Nang nasa abroad pa sila, hindi pa sila mag-asawa. Pag-uwi nila, ina-expect nila yung kanilang investment na tagwa 100,000 ay makukuha nila kasi ikakasal sila. Sa time na yon mga kapatid, nagka-problema pa ang OFW na babae from Hong Kong at yung kanilang investment both na dalawa naglaho. Na-scam po sila. Huwag ho tayo mapagpaniwala ano ho, dun sa walang risk, sure profit, double your money, minsan triple your money pa. Mag-ingat po. Huwag mag-desisyon dahil sa pressure. Huwag ilagay sa risk investment ang perang kailangan para sa emergency. At huwag basta maniwala dahil kaibigan, kamag-anak o kapwa OFW ang nag-recommend. Do your due diligence. Pag-aralan, pag-isipan. Alamin ang product, alamin ang risk, i-check ang legitimacy ng nag-o-offer at kung hindi maintindihan ang investment, naintindihan, kapag hindi mo naintindihan, huwag magmadali. Build it gradually. Kung papasok ka dyan at na-check mo na ang product, ang risk at ang legitimacy, huwag biglain unti-unti. Ang pinakamalaking tanong, mga kabadid, hanggang kailan ang OFW? At ngayon punta tayo sa long-term question. Kung OFW ka ngayon, na nakikinig, nanonood ka ngayon, ano ang plano mo pagkatapos ng OFW journey mo? Dahil maaring hindi forever ang pagtatrabaho abroad. Kaya habang may income opportunity, magandang may financial goal po tayo. Hindi lang makapagpadala ngayong buwan, kundi ano ang gusto mong mabuo after 5 years? Kaya maganda nagpaplano po talaga. Yung kasabihan, ano, may mga kasabihan na hanggang kailan ka ba mag-abroad? Seaman ang tinanong, ang sabi hanggang may dagat. At sa Saudi naman, hanggang kailan ka mag-abroad? Ito'y napagkwekwentuhan kung minsan at sabi niya hanggang malakas, hanggang kaya kong magtrabaho. Mga kapatid, ano man ho ang nasa isip mo tungkol sa pag-abroad, tandaan po natin, uuwi tayo at uuwi sapagkat hindi kayo taga diyan. At sa inyong pag-uwi, ang tanong ay, na-achieve ko ba bago ako umuwi ang aking gustong gawin? May retirement preparation ba ako? Kaya nung lumabas po ang proposed bill ni Senator Tulpo tungkol sa insurance o tungkol sa pension para sa mga OFW, talagang maraming natuwa na mga OFW na may pension, na pag-uwi nila may pension. Pero ngayon ho, wala na pong balita regarding doon sa proposed bill. Hindi ko alam kung ano na nangyari. Hindi ko man na subaybayan, pero wala na ho. Wala nang ingay tungkol doon. Magre-retire tayo, mga kapatid. Magre-retire kayo. Handa ba pagbalik? May livelihood plan ba? May skills ba akong pwedeng gamitin pag-uwi? Ito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang OWA sa reintegration program. May components para sa financial literacy, livelihood skills, and enterprise development. Ang OFW journey ay hindi lamang tungkol sa pag-alis, may bahagi ito ng pagbalik. Pero ulitin ko mga kapatid ha, maraming disappointed na sila ay bumalik na walang-wala at kailangan humingi ng tulong sa pamilya o humingi ng tulong sa government, I mean. May bahagi yung pagbalik po natin. Sana, pag umuwi ang OFW, hindi lamang siya may dalang pasalubong. May dala din siyang savings, may dala siyang skills, experience, financial plan, at kung maaari, sustainable source of income. Kung malakas pa, pwede pang magtrabaho. Final message na po ako mga kapatid, mga kaagapay. Kung isang bagay lang ang gusto nating maiuwi mula sa discussion natin ngayong araw na ito, malaking sahod does not automatically means financial security. Ulitin ko. Ang malaking sahod does not automatically mean financial security. Kailangan ng budget, savings, emergency fund, debt management, family boundaries, and long-term planning. At higit sa lahat, stewardship. Ang tamang pamamahala sa mga resources ay pinagkatiwala sa atin bilang Kristiyano, bilang mamamayan ng Pilipinas. Hindi lang natin tinatanong magkano ang ibinigay sa akin. Magandang tanungin na rin, paano ko ito pinamamahalaan? Makikita niyo sa Matthew 25, yung Parable of Talents. Nakita na natin dyan ang kahalagahan ng pagiging mabuting tagapamahala. Hindi pare-pareho ang income at responsibility ng bawat isa. Pero lahat ay may pananagutang maging faithful kung ano ang mayroon tayo. Kaya kung OFW ka na nakikinig at pamilya at iniisip mong malaki naman ang sahod ko pero wala akong naipon, hindi pa huli, pwede pang magsimula. Magsimula, itrack ang gastos, gumawa ng budget, magtabi ng savings, bumuo ng emergency fund, ayusin ang utang, makipag-usap sa pamilya, magplano para sa iyong kinabukasan at pagbalik ng Pilipinas. Dahil ang goal ay hindi lamang malaking sahod. Ang goal ay hindi lamang natapos. Ang tunay na goal ay malaking purpose, perang may direksyon, pamilyang may financial discipline at kinabukasang may paghahanda. At higit sa lahat, isang buhay na kumikilala na ang lahat ay mayroong tayong pinagkatiwalaan Diyos sa atin. Kaya dapat natin itong pamahalaan kung may karunungan ng may karunungan at katapatan. Nawa mga kapatid na pagpala po tayo ng salita ng Diyos ngayon pong araw na ito. Kung mayroon pa ho kayong tanong, pwede ko yung mag-message po sa servisyong OFW. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Salamat sa inyong mga komentaryo, sa inyong mga question, sa inyong mga insights. Salamat po. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Sa aming pong natalakay tungkol sa kahalagahan ng paghahanda, ang financial management, Panginoon. Pagpalain niyo ang mga OFW naming kababayang nagpapagal para sa kanilang pamilya. At nawa po, Panginoon, magkaroon ng tamang disiplina para sa pag-uwi, Panginoon, ay mayroong pagsisimulan. Maraming salamat din sa pamahala na nagsisikap ng reintegration para sa ating aming mga OFW. Ngunit alam ko, sa dami, Panginoon, ng mga OFW, hindi kayang sagutin lahat ng pamahalaan. Kaya mahalaga mayroong kaming pananagutan dahil mayroong mang tulong umuwala, magpapatuloy sapagkat napaghandaan. Ito po kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Meron lang tayong mga babatiin na mga nakasubaybay sa atin. Lani Mungkal Ramos, good morning po. Salamat po, servisyong OFW araw-araw po. Nagbabahagi, hindi lamang kaalaman sa mga OFW at pamilya, pati na rin sa salita ng Diyos. Sabi ni Mary Ann Cruz Francisco, good morning Pastor Joe. Listening in Hong Kong, napakagandang topic. Laking tulong po ito sa mga OFW. Kaya hindi Kaya hindi ko pinalalagpas na hindi makapakinig ng servisyong OFW. Joji Pacheco, abundant blessing po. 702 DC, yes. God bless po, Pastor Joe. Telma Manjares, blessed morning po, Pastor Joe. Beck Kitalig, watching. Blessed morning, Pastor. Rosalinda Juano, blessed morning, Pastor Joe. Teka ha, baka may na, hindi ako nabasa. Si Garcia Vincent, may katrabaho ako dati sa Saudi. Pastor, 1.5 SAR ang sahod. Bumabali sa amo ng 2K SARs. Tapos nung sumahod ng buwan, mga 1K na lang pinapadala niya. Nagalit ang asawa niya, bakit daw maliit ang pinadala niya. Hindi niya naipaliwanag na kinaltas ng hiniram sa amo, kaya hindi buo ang naipapadala. Tapos may mga bibilhin pa na pagkain monthly. Maraming salamat, Vincent. Ang may bahay nanonood din, Banji Biasong, Nora Cancella. Good morning, Pastor Joe Biasong. Everyone, God bless po. Ayan. Maraming salamat po sa mga nag-comment, ha. Si Hill Magtuloy, maraming salamat sa mga nabahagi mo. God bless you. Mga kapatid, nagpapaalam pansamantala at nawa po nakapagbigay ng mga tips itong ating programa at nakatulong sa inyong journey bilang isang OFW. Nagpapaalam na po pansamantala, ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. God bless us all!
1: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia, kagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
4: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
5: Eh bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mami.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas. Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster. Gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
2: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
4: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
3: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
4: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
7: sa FEBC.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV, at sa inyong

0: Government nga eh, 'di ba? But of course, sa kakatuwaan, hindi lamang po women ang mga nanonood sa atin. Even ang mga men ng tahanan ay nanonood din po sa atin. At syempre, bago ko ipa-introduce ulit ang aking co-host, no? Talagang ano to eh, ibang klase itong co-host ko eh. Nagsimula sa guest ngayon eh in-house na. So, bago ko ipakilala ang ating co-host for today, gusto ko lamang sanang dumako tayo sa pagbabasa ng Biblia, no po. Of course, nandiyan na pala yung aking co-host eh. Oo, siguro sabay na namin babasahin yung ating Bible verse for today. Walang ibang aking co-host, double A na naman kami, si Anjanette Abayari. Hello, Darna!
1: Hello, hello! Good evening, good morning sa inyong lahat dyan. How are you?
0: I'm doing great. Ikaw naman. Kamusta ka? Are you doing good?
1: I'm doing well. Thank you.
0: Ayan ha. O, dun sa mga nagpadala sa akin ha. Ayan, nagtagalog na siya. Hello, hello, hello. By the way, babatiin ko lang. Nagpapabate. Ayan, nagpapabate. Si Marites. Ayan. Hello, happy, happy birthday. At syempre, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay po sa amin dito sa Family Matters. Ang ganda ng topic namin ni AJ today. Such a beautiful, beautiful topic. Yes. At talaga ba namang talagang maa-apply mo, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay. Hello, Sister Cleo Alfonso. Kung gusto mong sumama at mag-jump in sa amin, pasok ka na sa Zoom. Nandiyan si Sister Cleo. And of course, si Osmond Sanchez. Please pray for my wife, complete healing. I pray that healing right now in Jesus' name. Ayan, amen. Sabi nga, happy morning, double A, beautiful sister, Evelyn, and AJ, Anjanette. Okay, so bago natin batiin ang iba pa, meron po tayong Bible verse ngayon, ano, sa ating topic na is your words healing or killing? words to kill, to heal or words to kill? Grabe, no? Yung palang salita natin, pwede palang yang magkaroon ng sandata, di ba? So it's either the words can heal or the words can kill. So mamimili ka lang, mga kaagapay, no? And of course, our Bible verse for today is coming from Proverbs 12 verse 18. Sabi nga doon ay, the words of the reckless ha, pierce like swords. Grabe. But the tongue of the wise brings healing. Ulitin ko. The words of the reckless pierce like swords. But the tongue of the wise brings healing. Kaya mo ba sa Tagalog yan, AJ?
1: Hindi. Talagang hindi.
0: Oo, talaga ang bilis ng sagot mo, no? Sabi nga natin, ang mga salita, no? May mga salitang para kang sinasaksak. Yun daw ang Filipino version yan. May mga salitang parang sinasaksak ka ng tabak. Aba, ano yun? Parang malaking kutsilyo itak. May mga salitang parang sinasaksak ka ng tabak, ngunit ang salita ng taong marunong ay nagpapagaling. Oh! So, before we discuss something about itong ating Bible verse, itong ating topic for today, is your words healing or killing? What can you say about our Bible verse, AJ?
1: Yes, well, what can I say about it? The tongue has the power of life and death, right? So, talagang magaling. That's a very good one too, that really applies to what we're saying today.
0: Yes, oo. So marami daw ano, kasi maraming tao nagsasabi na, ay, by the way, hello beautiful Marlene Suarez, I pray that you are healed in Jesus' name. Oo, kasi medyo kasama natin siya sa Proverbs 31, AJ. At medyo nagkaroon siya ng bad fall, and I pray and I declare, I'm now using the words of healing. Words of healing for my beloved sister Marlene Natividad Suarez. Ayan. Okay, so tama yung sinabi mo eh, life and death is the power of the tongue, no? Words can build homes, no? Talagang nakakabili.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Happy morning, kaagapay! Ikaw ba ay isang pagpapala sa iyong kapwa? Magandang araw ng Miyerkules. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. At ang programang ito ay hatid pagpapala sa mga taong nais na umasenso, hindi lamang sa kanilang pagnenegosyo, kundi sa iba't iba pang mga larangan. Yes, at ito nga po ang programang Entre Pinoy Espesyal. Nakikinig ka sa 702 DZAS AM band sa ating radyo, PM Radio, sa transistor, maging sa YouTube channel, sa Facebook Live 702 DZAS po. Napapanood nyo rin po kami live na live, kaya po mag-like, mag-subscribe. At kung meron kayong cellphone, yan po, 702 DZAS Radio app. Pwede po kayong makinig ng diretso. Kumusta ka, kaagapay? Nawa ay natanggap mo ang mabuting pagpapala sa iyo ng Panginoon ngayong araw na to. Yan ay ang magising ng humihinga at ma-appreciate ang goodness ng ating Panginoon. At syempre tayo rin ay bumati sa mga pinagpala ngayong buwan ng bagong taon.

0: Ayan, sinalubong kayo ng palakpak. Happy birthday kay Ate Evelyn Laigo, Jocelyn Camacho, belated happy birthday kay Jill Mendoza, kay Frederick Marte, kay Miss Hannah Bercero ng Papuri, belated happy birthday, Ma'am Eva Gomez, kay Robert Bukat, belated happy birthday, kay Sister Rose Padolina. Siyempre, happy birthday din kay Caleb Rafael Regondola, kay Balong, belated happy birthday. Ganon din kay Christine Sico Rivera, kay Jenny Villamor, kay Leila Palencia, kay Dr. Rain Blanco, happy birthday po. Kay Aleli Rios, kay Ma'am Nora Lucero, Ma'am Christina, kay Ma'am Bonita Clavicilia, Pastor Melvin Kalusin, and advance happy birthday kay Vanessa Rapisura. Ayan, magandang araw and happy birthday sa inyo. Happy celebration din sa mga nagsa-celebrate na kanilang anniversary, wedding anniversary man yan, work anniversary man yan, months rin ninyo. Ayan, happy celebration. Ngayong araw ng Miyerkules, September 16, at si Emmy Cristobal pinababati si Nelia Palma, happy birthday daw.
1: Happy birthday!
0: Today. At si Rosalinda Manzano, sa cellphone po ako nakikinig. Ayan, magandang araw po. Minda Lopez, good morning. Listening from San Jose Magalang, Pampanga.
2: Happy listening.
0: At si Ate Rosalinda Manzano, lunch check, lumpiang Shanghai at pangalawang init ng dinigding na gulay at buko pandan. Ang sarap niya ang dinigding na yan, lalo na pag yung medyo hindi na siya yung bagong luto. Gusto ko yun yung the meal right after. Gusto mo ba yun, John B? Yung parang nababad na siya lalo. Yung adobo, mas masarap siya bukas. Yung minudo ba? Yung minudo, mas masarap bukas. Parang ganun eh.
1: Tama!
0: May ganun akong... At saka lalong-lalo na yung galunggong. Mas masarap siya bukas. Oh, masarap siya yung crispy. Pero pag yung niluto mo na ulit, kakainin mo na siya ulit bukas. Mas masarap siya. Ewan ko ba kung bakit ganun. Ano? Siguro nag... sift through na yung lasa. Lalo na yung cake. Pag nilagay mo siya sa ref, mas nagiging malasa siya. Si Marilu Aspuria, good morning. Happy birthday daw sa kanyang anak. Si Jomar Aspuria, si Julieta Talampas, magandang araw po sa inyo. Hello po. Happy listening po sa inyo. Ngayong araw ng Wednesday, samantala meron tayong baon.
3: Baon time!
4: Happy Wednesday, kaagapay! Kinilala si David Trinidad bilang Teacher of the Year ng River Valley High School sa Arizona. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan bago tuluyang makamit ang karangalan. 2 beses munang na-deny ang kanyang visa bago tuluyang dumating ang oportunidad na makapagturo sa ibang bansa. Sa kabila ng pangungulila at pagkakaiba sa kultura at sistema ng edukasyon, patuloy siyang natuto, nagsikap at nakibagay sa bagong bansa na kanyang ginagalawan. Kaagapay, inspirasyong maituturing ang kwento ni David na hindi sumuko sa kanyang pangarap. Hindi niya hinayaang maging hadlang ang mga rejection ito upang makapagturo sa ibang bansa. Bonus na lang na maituturing ang reward. Kung tayo ay magsusumikap at ipagkakatiwala sa Diyos ang ating mga pangarap, tsak na maaabot din natin ang mga ito. At yan po ang ating baon. Ako po, si Shaira Gabornes.
5: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.
6: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Nangangailangan po ang inyong 702DZAS ng staff assistant at syempre ng production technician po ng RTV. Mari po kayong mag-email sa recruitment@febc.ph at sa iba pa pong mga regional offices ng FEBC. If you want to be a part of FEBC workforce, you may email recruitment@febc.ph. Tapos marami din pong pangailangan ang Philippine Bible Society. Kailangan nila ng membership admin assistant, HR assistant, scripture distribution officer sa Central Visayas, building admin assistant dito po sa Manila naman yan, computer assisted publishing assistant, business solutions specialist, merchandiser, warehouse and delivery man sa Cebu, treasury support staff, Bible engagement program coordinator, partner relations, proofreader, web developer, mobile app developer. Madami po silang mga pangangailangan. You may email hrd@bible.org.ph. hrd@bible.org.ph. At nag-iimbita rin po ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas para sa Leadership Summit this coming October 23. Ito po ay 7 to 11 a.m. sa Grand Ballroom of Shangri-La the Fourth, Manila. For details po, mari kayong bumisita sa leadershipsummit360.org. Samantala, ang Open Doors Philippines ay hiring din Regional Director at saka Finance staff. So, kung kayo po ay interesado na maging kabahagi ng Open Doors Ministry, you may visit their website for application. Tapos, karugtong po nitong pagpapaanyaya namin sa inyo kasi sa darating na October, meron po tayong bagong partner, ang Your Captain Speaking para sa araw ng Lunes 4 to 4:30 ng hapon. Diyan po mapapakinggan. Siyempre, dito po sa inyong paboritong himpilan, 702-DZAS. Your Captain Speaking, kasama po ang Open Doors Philippines. At meron pa tayong ilang mga pabati. Masarap po yung feature natin ngayon na product. At mai-inspire po kayo sa napakagandang kwento ng pagnenegosyo ng tagumpay mula sa negosyong ang kanyang main business ay pagkain. Siyempre, pagkain. Mahilig tayong kumain eh. Si Thelma Manjares, Ate Thelma, ulam ko po ay adobong manok with kamote. Ginisang talbos ng kamote. Ayun, ang sarap naman yan. Si Minda Lopez, nagluluto po ako ng kaldereta. Umay, kalderetang bibe. Ayan, tapos meron siyang dessert na cassava cake. Ayan, and happy listening din kay Ate Mila Pasqua, magandang araw sa iyo. Ganun din kay Mami Viring. Nanay Viring, pagaling ka ha. Alam ko, ikaw ay nagsistaycation dyan sa ospital. And enjoy the time with your family. At syempre, yung panalangin namin ay maging maayos na ang iyong pakiramdam. Yes po. And 11:15 in the morning, pakinggan po natin ang episode ng Entrepinoy Espesyal kung saan feature po natin ang Lick the Finger Gourmet Incorporated.
6: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Patok na negosyo!
0: Programang Entrepinoy Espesyal. Kasama pa rin natin, syempre, ang DTI Central Luzon. Magandang araw, Sir Emil.
7: Magandang araw po ulit, Ate Jo. Ayan. Mm. So magandang araw din po sa ating mga kaagapay na kasama po natin ngayong araw. Ayan, isang good morning para sa ating lahat.
0: May sinasabi ka tungkol sa studio namin dito?
7: Mas maganda po ata Ate Jo to ngayon.
0: Kesa sa live, no?
7: Opo, kesa sa live. Oo,
0: dun sa taas. Sa taas. Live pa rin naman ito sa studio. At with you, ay meron tayong mga kasama ngayon na kabahagi rin ng DTI.
7: Yes po. So ito po Ate Jo ay ano pa rin po, kung maalala po ng ating mga kaagapay, mm-hmm, ay meron po tayong trade fair. Ang likha ng Central Luzon Trade Fair on September 23 to 27. Ngayon po ay may kasama po ulit tayong entrepreneur galing pa rin po sa lalawigan ng Bulacan na makakasama po natin sa trade fair. So, yes. Papakilala ko po ba Ate Jo?
0: Oh, syempre, para ikaw na ang next.
7: Okay po. So, kasama po natin ngayon mula po sa bayan po ng Pandi.
0: Mm-hmm.
7: So, kung alam niyo po ang bayan ng Pandi, kilala sa mga paggawa ng gowns and barong. Diba? Pero ito pong kanilang produkto ay iba. Tuwin po sa nakilala po natin sa bayan ng Pandi. Sila po ay gumagawa ng mga gourmet products at ngayon po ay may bago silang ilo-launch, mm-hmm, ang mga dog treats po natin.
0: Mm-hmm.
7: So, ito po, si Chef Arnold Bernardo at saka po si Sir Sam Ibanez.
0: Sila po ay mula sa Lick the Spoon Gourmet Incorporated.
8: Magandang umaga.
0: Magandang umaga, Chef Arnold. Chef na chef.
8: Oo nga, naka-uniform pa eh. Ayun. So, I hope kung makikita nyo, ang dami namin produkto. So, just a little background siguro.
0: Sige po.
8: We got incorporated doon noong 2014.
0: Mm-hmm.
8: Pero nagsimula ako as a single proprietor noong 2005.
0: Mm-hmm.
8: Bago kasi noon, I was an employee.
0: Mm-hmm.
8: Ang problema, alam mo yung employee, parang burnout to burnout ka na, tapos feeling mo hindi talaga ito yung calling ko sa buhay.
0: Mm-hmm.
8: So, I decided na mag-resign at magmuni-muni ng by 6 months. Parang sa sabbatical.
0: Ang dami mong pera ha, nakapag-muni-muni ka na 6 months.
8: Actually, hindi. Kasi nung nag-resign ako, alam ko magkano pera ko sa banko?
0: Mm-hmm.
8: 5,000 pesos.
0: Ah, nako.
8: Kahit nung 2005, 5,000 is still just 5,000 pesos.
0: Anong nangyari?
8: So, hindi ko kasi alam ko noon. Pero, yun. So, wala akong, kailangan ko talaga mag-isip, ano ba talaga, what makes me happy? So, ano talaga yung would keep me going? Kasi sometimes pag nagtatrabaho ka, pagod na pagod ka, uuwi ka, parang drain na drain ka.
0: Mm-hmm.
8: Tapos later on, nung 6 months ay, nag-iisip ako, ano pa pwede kong gawin talaga na talagang gusto ko? Na kahit puyat ka,
0: masaya ka.
8: Masaya ka.
0: Pero parang imposible yun, ano?
8: Well, ito na, naging masaya ako.
0: Naging kasi, masaya ka, eventually.
8: Kasi nga, dahil nga 5,000 lang pera ko noon, hindi ako makahiram ng pera sa magulang ko kahit kanino. Mm-hmm. Basta ako, inanong ko lang. So, as
0: pero chef ka noon?
8: Nag-aral akong culinary,
0: uh-huh,
8: pero hindi ko pa siya talaga pinapractice.
0: Ah, so nasa corporate setting ka?
8: Corporate ako, oo. Okay. Nasa pharmaceutical corporate line ako.
0: Okay.
8: So, ang maganda lang kasi doon, yung since nasa corporate life ako, tapos marketing, na naitawid ko yan sa negosyo.
0: Mm.
8: So, pero sa negosyo, tapos culinary graduate ako, so napagdikit-dikit ko siya lahat.
0: Napagdikit-dikit natin, oo. Napagtugma-tugma. Pero yes, bago nangyari lahat yon, nagmuni-muni ka muna ng 6 na buwan.
8: Yes.
0: Ano ang napagtanto sa pagmumuni-muni na ito?
8: Alam mo yung kada isip ko, ano ba gagawin ko? So, every time na parang napapaisip ako, laging pagkain nasa isip ko.
0: Hindi ka naman stress eater.
8: Hindi na nga ako makakain nun. Okay.
0: Pero so, naisip mo yung food.
8: Kasi nga, I came from a family of big eaters talaga.
0: Sa Bulacan talaga kayo?
8: My father kasi grew up, in the family talaga namin, Bulacan.
0: Mm.
8: Pero I was born and raised in QC.
0: I see.
8: Pero nung pagtagal-tagal kasi dahil nga merong lupa ang father ko doon, pinamana sa amin.
0: Mm-hmm.
8: So nung lumaki na lumaki yung negosyo ko, lumipat na ako doon para magpagawa.
0: Mm-hmm. Pero babalik tayo doon, yes, sa nagmuni-muni ka, yes, diba?
8: So nung pagkatapos ko noon, 5,000 na lang yung pera ko noon.
0: Mm-hmm.
8: So ginawa ko noon, hindi ako makapagtayo ng restaurant. Kasi paano ka magtatayo ng restaurant for 5,000 pesos?
0: Siguro kung 1972 yun.
8: Siguro 60s pa nga.
0: Uh-huh.
8: So, yun. So, nung gano'n ako, the next best thing is gumawa ako ng mga produkto. Nagsimula ako muna ng mga cheese dips, French onion dip, salsa.
0: Pero ito ay inspired from the academic learning mo?
8: Yes, at the same time yung mga research ko at plus yung mga influence sa akin ng mga people who have influenced me to become a chef.
0: Mm-hmm.
8: Yan. So, later on yun. Tapos, may nakilala ko na yung kaibigan ko may restaurant, kailangan nila supplier ng dulong in olive oil.
0: Mm-hmm.
8: Kaso lang, the existing yung nakabote, napakamahal. So, yun nga, nagsimula ako. Oh, Arnold, gawa ka nga nito.
0: Oo.
8: So, gumawa ko ng big batch. Yun. Tapos later on, okay. So, okay, mabenta, masarap.
0: Mm-hmm.
8: So, I started, sige, gusto ko magbote.
0: Mm-hmm.
8: So, since then, nung nagsimula na ako magbote, ayan, yung creativity ko sa paggawa ng dishes, tin-transfer ko sa pagbobote.
0: Mm-hmm.
8: If they cannot come to me for my food,
0: yung food ang pupunta
8: sa kanila. So,
0: sa pamamagitan ng bote.
8: Yes.
0: Oo.
8: So nagsimula ako magbote, trial and error. Minsan napapa...
0: Hindi pa uso yan noon, 2014
8: ilan
0: eh.
8: Ilan lang kami players noon. In fact, yun nga eh. So but the thing there, mayroong ibang kilala, hindi ka naman pwedeng makipagsabayan sa mga... Kasi yung
0: sikat na.
8: Yung nagdi-develop ako ng produkto, hindi ako makasabay sa mga malalaking brand.
0: Established na.
8: Kasi nga, 5,000 ka lang.
0: Mm-hmm.
8: So, nung ginagawa ko, since chef naman ako,
0: mm-hmm.
8: I started creating dishes, food, na bottled products, na talagang ako lang ang meron.
0: Uh-huh.
8: Kasi, kumbaga nga, yun yung natutunan ko sa corporate life. Ano yung kakaiba mo sa mga kalaban mo?
0: Mm-hmm.
8: So, gumawa ako ng produkto na ako lang.
0: So, nung mga panahon na yan, ang natatandaan ko, tina pa, binote na yan.
8: Kiyo. Yes, pero nung time na halos ko, ilan, one or two lang ang nilaban na.
0: Kachara, syempre.
8: Oo. Pero yung tuyo, tawag dito iba, tuyo in olive oil lang, tuyo lang. But what we did is tuyo with lemon, tuyo with capers.
0: Oh, di ba? Sinusyalan natin ang tuyo.
8: Kasi kailangan ko i-level up. So, tapos, para kasi ang hirap, pag sumabay ka lang sa kalaban mo.
0: Na olive oil.
8: Tapos, ang laking korporasyon, kaya nilang ibagsak ang presyo.
0: Mm-hmm.
8: Di ba? So, wala
0: pero
8: kang kalaban.
0: Pero yung ingredients mo, mahal.
8: Mahal siya. Pero yun nga, kaya nga later on, ikot ang ikot. Kaya ang ginawa ko nung nagsimula ako, ang philosophy ko noon, pag nilabas ko 5,000, kumita ako ng 2,000, 1,000, reinvest sa negosyo, 1,000, punta sa bulsa ko.
0: Ah, galing.
8: Kasi ang hirap eh, dahil hindi ka naman po pwedeng mabuhay nang wala kang igagastos. Hindi mo pwedeng ipasok mo lang lahat sa negosyo.
0: Mm-hmm.
8: Eh, paano ka naman kakain? Paano ka naman magmamarket o paano ka maghappy-happy?
0: Mm-hmm.
8: Di ba kaya pa paano? Di ba kailangan mo rin ng social life? You cannot survive if the whole money pinasok mo lahat sa negosyo.
0: Tama. And these are your humbling moment.
8: Yes. I was interviewed before by some people. Ano bang biggest motivation mo to do this business? Jokingly, sinasabi ko sa kanila lagi, is the fear of poverty.
0: Actually, it's not a joke.
8: Pero people don't get it kasi dahil nga, alam mo yung, if you're getting old, wala ka na hindi ka, nag-iisip ka pa
0: kung saan
8: ka
0: na muna.
8: I fear poverty. Mm-hmm. I don't want to see myself na when I'm 60 years old, wala ka parang napupuntahan.
0: Mm-hmm.
8: So that's one of the biggest motivation.
0: Mm-hmm.
8: On the creative side naman, gusto ko rin naman, alam mo yung when you pass outside of this world, gusto mo meron ka na iiwan
0: legacy.
8: Na legacy.
0: Mm-hmm.
8: So that's why when I created this, gusto ko ako lang meron. Yung talagang, yung mga produkto na alam ko na pag ito nakita mo, ako lang meron.
0: So nung sinisimulan mo to, nakita mo ba na yung sarili mo nabubuhay ulit? Na, di ba?
8: Ah, yes.
0: Nag-pause ka kasi pagod ka na sa corporate setting.
8: May buhok ako dati. Punong-puno ako dati ng buhok.
0: Mm-hmm.
8: Pero sa sobrang...
0: At sa bowl na walang nabawasan ka ng konsumisyon, di ka na bumibili ng shampoo.
8: Hindi na rin ako nagsusuklay. Ayun, so yun, talagang nakalbo talaga ako within a span of 2 weeks nung sobrang stress na ako. So yun, so nung ginagawa ko siya, happy ako. Alam mo...
0: Na hindi ganun yung earnings mo compare doon sa corporate world.
8: Kasi, before kasi kahit, gigising ka, 3 oras lang ang tulog mo, wala ka magagawa, sama-sama na loob, magmamaneho ka pa.
0: Mm-hmm.
8: Ito, kahit 3 oras lang ang tulog, yung paghiga ko, may araw na. Mm-hmm. Alam mo, I always sleep with a smile.
0: Mm-hmm.
8: Kasi nga, kahit, alam ko kasi akin to eh.
0: Mm-hmm.
8: Tapos, pag ginawa mo to, alam mo yung, may pride ka. Kasi as a product manager in sa ano sa business, mm-hmm. you're promoting or developing strategies for other people's or company's products. Mm-hmm. Eh, this ito, time, this ako naman ang gumagawa ng para sa sarili ko. Mm-hmm. And it really brings up so much adrenaline sa akin. Mm-hmm. Ang sarap ng feeling.
0: Mm-hmm. Si Sir Ibanez ay partner.
8: Yes, one of mm-hmm. my incorporators and my mm-hmm. ano biggest partner.
9: Yes, good morning po. Bale, nung nag-meet kami, meron siyang base of a few products. Mm-hmm. Tapos, nung time na yon sumal pala yung operations. Mm-hmm. Tapos, sabi ko sa kanya, actually, palakihin natin yung business mo. Palakihin natin.
0: Ikaw pala ang...
9: Siya tayo, oo.
0: Genie ng negosyo.
9: So, nagpasok ng konting pera. Tapos, mm-hmm. tumulong sa accounting, tumulong sa legal. Mm-hmm. Tapos, eventually, inayos namin yung BIR. Mm-hmm. Inayos namin yung SEC. Inayos namin yung... And FDA, kasi as a food business, kailangan registered ka lang Food and Drugs Administration. Mm. So eventually, nagawa namin yun. Nung nagawa namin yun, unti-unti din namin siyang naipasok sa DGI, mm-hmm. sa mga ilang supermarket, sa ilang mga restaurants. Tapos nakita nila na legit na business kami. Unti-unti talaga kaming lumaki with the help of people around us.
8: Mm-hmm. Ang hirap ano ipasok sa supermarket 'yan. Ang mm-hmm. hirap na hirap talagang pumasok kami sa butas ng karayom. Mm-hmm. But before that talagang ano maganda yung pasok niya kasi noon kasi ang specialization ko kasi sales and marketing. Mm-hmm. Ang siya naman sa accounting, mm-hmm. sa syempre
0: legalization
8: sa mga ano backdoor ano siya. So ang ganda ng combination namin diyan sa business. So parang ang laki ng from dati kasi kung gumaganon ako, nung pumasok siya, gumanon ako.
0: Para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ano yung gumaganon?
8: Hindi, gumanon yung business ko.
0: Kasi nga, unti-unti nang tumataas. Pero nung naging partner mo si Sir Sam, nag-shoot up.
8: Talaga nag-shoot up. Because if you get the right partner sa business, everything becomes very easy. Kasi nga, kung if ako nakakagawa ng 100% effort, ito nagiging, tapos nadadagdag siya, yung maayos na partner, mm-mm. hindi siya nagiging 200% ang taas eh. Mm-hmm. Nagiging 300 to 400. Mm-hmm. Kasi everything becomes more smoother. Mm-hmm. But that's very dangerous kung if you get into a partnership with people na hindi mo naman kasundo. Mm-hmm. O hindi rin naman may genuine na contribution sa business.
0: Mm-hmm. Paano pala kayo nag-meet, nagkakilala?
8: Social media.
0: Common friends. And through that, ano, nagkaroon ng good relationship sa pagninegosyo.
8: Yes.
0: Mm-hmm. And sabi nyo nga, Sir Sam, kasama kayo sa Growing Up Years.
9: Yes po.
0: Bakit kayo naniwala sa business ni Chef?
9: Well, first, masarap siya. Mm-hmm. And sana later matikman natin.
0: Mamaya po, para... may session kami na ang
9: pagtitikin. Nag-lunch na ba kayo? Nag-lunch na ba?
0: Yes.
9: So masarap siya. And pinatikim ko din sa mga kakilala ko, mga kaibigan
0: ko. Ano yung una yung natikman na mix ni?
9: This the spicy tinapa and tomato sauce. This one has tinapa flakes. It has tomato paste, garlic, chilies, and even... cheese sa ibabaw.
0: Cheese.
9: To give it a more creamy taste.
0: Kaya yeah, mo naman na naisip yun, Chef. Nilagyan mo ng keso ang
8: siya,
0: tinapa.
8: Kasi titignan mo siya, ano, layered siya. So yung sa baba kasi yung ating signature tomato sauce. Mm-hmm. Infused with chili, garlic, and mm-hmm. other spices.
0: Yung tomato sauce, ikaw mismo gumawa din.
8: Ako yun, yes.
0: Grabe. Oo.
8: Tapos, ano, ang nakakatawa kasi dyan, hindi nila ma-imagine na may keso sa taas.
0: Ako din. Oh. Present.
8: Pero you can imagine mo na lang yung tangy taste of the tomato, mm-hmm. blended with the smoky taste of tinapa,
0: okay.
8: Mixed with the creamy taste of the cheese. Uh-huh. Ang sarap ng combination niya.
0: Mamaya, magkakaalaman.
8: Patikim natin sa lahat.
0: Oo nga, no?
8: Natin. I challenge you. Ayan, masarap siya sa pasta, tinapay, kanin.
0: Yun ang naisip ko, actually.
9: Hot rice.
8: Yes.
0: Tapos, lagot kang kanin ka.
8: Tapos masarap din siya as fried rice. Tapos yung alam yung malasadong itlog.
0: Mm-mm.
8: Ang sarap niya.
0: So ito yung mga unang product.
9: Yes, ito po yung unang products. And yung tuyo. And yung natikman, pinatikim, pinakita sa ibang tao. As eventually nakita ko yung business model niya at saka yung growth potential. Mm. Sabi ko, sige, palakihin natin to. Mm. Tapos ipasok natin yung registration sa government institutions para mas madali tayong makapasok sa
0: supermarket.
8: Which is ang para kami lumusot yata sa
0: sige, ipaliwanag mo sa amin yung butas ng karayom na pagdaanan mo.
8: Kasi no mention of names.
0: Yes.
8: Dati kasi talagang pilit akong pumapasok nag-i-introduce, mm-hmm. nag-i-intro. They wouldn't give me the time of day. Kasi nga hindi ako kilala eh. So, to a point nga, punta ako sa opisina, ayaw kong pansinin, ayaw kong magpa-schedule, punta ako sa other branch doon sa Davao, para lang doon, baka pwede ako makausap ng ibang tao, hindi rin ako gano'ng pinansin. Unfortunately, DTI ba yun? Yung nakausap natin? Diba? So anyway, DTI din, nagpre-present kami, sinusuporta kami sa national office. Ang ginawa nila, dadala kami ng produkto dito sa kanila para for display. Sabi, Arnold, pwede ka ba mag-present? Andyan si yung supermarket, yung isang supermarket. O, edi kami dalawa, tingin ako, yes. Takbo.
0: You were born ready, ah.
8: Talaga. kahit hindi ka magkape, gising ako. So yun, out of the blue din. Yan, ganyan karami din namin. Nag-present kami. Binuksan namin, pinatikim namin sa kanila. They were very impressed. Tapos we have around 50 to 70 products kasi at that time. Immediately, they were showing interest on 17 products already. Tapos,
0: ganun
8: kabilis. Tapos,
0: ganun kasarap ang product.
8: Yes, plus kasi nga, our government, may program kasi sila na parang, kasi meron kasi pag may pinapasok ka nila sa supermarket, may babayaran ka. Tinatawag nila listing fee.
0: Okay.
8: Because the government sponsored us, ni waive yung listing fee. So ang dami nilang kinuha na wala kaming binayaran sa kanila.
0: Are we talking about DTI?
9: Yes, talking about the main branch ng DTI. Actually, kasi yung main branch ng DTI ang una nakapansin sa amin, and then eventually we were referred to DTI Bulacan. And yun,
8: kasi nga hindi nga talaga kasi kami kilala, and sabi nga nila tag dito ang pandi kasi kilala sa barong.
0: Oo.
8: Sa mga barotsaya Philippines, even before furniture, never kasi sa gourmet.
0: At so, ikaw ang magpapakilala ng pandi sa
8: hopefully
0: gourmet.
8: Yes. Tapos yun, so nung pumasok na sa supermarket siya, doon sa supermarket na yun, 1 month after, yung supermarket na tinatawag, yung pilit ko talaga pasukin.
0: Yung ino-offer yung product mo.
8: Tinatawag bigla ako.
0: Wow.
8: Tapos ayan, nag-present ako lahat-lahat. Sabi nga sa akin, bakit ngayon hindi ka sa akin nag-present? Bakit nauna sila? Eh di jokingly sinabi.
0: Sinagot mo. Sinabi mo yung
8: jokingly. hindi ako nagtaray or anything. Very jokingly.
0: Kala ko din na sinabi mo yung baon mo eh.
8: So, sinabi ko. May sinabi. Pero hindi na joke in a very humorous way. Sabi ko sa kanila, my golly, G, tawag dito. I've been trying to talk to you for 2 years. Ayaw niyo akong pansinin.
0: 2 years ko kayong nililigaw.
8: Oo, ayaw niyo akong pansinin. Ayun, aba. Ganon ha. O sige, tinignan niya. They chose 21 products.
0: Wow.
8: So since
0: and until now.
8: Yes, until now. Mm-hmm. Tapos yun, dumami na dumami mga branches. Dati kasi nag-trial lang kami ng mga 20 stores nila.
0: Mm-hmm.
8: Tapos naging almost 40 na ngayon, nationwide.
0: Mm-hmm.
8: Tapos yung unang-una namin nakausap, yung nag-approve sa amin, nationwide yung distribution.
0: Wow. Blessing after blessing.
8: Yes.
0: Mm-hmm. Sir Emil, paano po nakatulong ang DTI sa kanilang business, Lick the Spoon Gourmet Incorporated?
7: Okay, bali Ate Jo, actually hindi lang naman po ito yung common problem ng Lick the Spoon, even yung ibang entrepreneurs po natin. Nagkakaroon po sila ng parang challenge in terms of marketing their product. Ayun, minsan may produkto sila, quality yung product nila, pero hindi nila alam paano siya ibebenta or paano siya makakarating doon sa mga target consumer nila.
0: Mm-mm.
7: So actually, apakaganda po nung naging tandem nila, sir. Kasi both, yung parang nabalansin nila yung skill eh. Si sir, ito yung strength. Tapos pumasok sa Sir Sam, ito yung strength niya.
0: Mm-mm.
7: Na nakatulong para mas lalong mag-go upward yung kanilang, yung Lick the Spoon.
0: Mm-hmm.
7: So, sa DTI po, familiar yung sa sinasabi po ni Sir na nakapasok po siya doon sa mga supermarket kasi meron po tayong yung Go Local. na mga area or mga aisle sa mga supermarkets na kung saan makikita po natin yung mga local products or locally made products po natin dito sa Pilipinas. So, yun po yung isa. And sa DTI Bulacan naman po, meron po tayo mga market matching activities na kung saan ang ginagawa po natin doon. Halimbawa, just recently, may isa pong convenience store na bago, hindi ko na po babanggitin kung sino, na nakausap po ng DTI and then may mga MSME po tayo na isinama para mag-present po
0: sa...
7: doon sa... Bali, nag-present po sila.

0: regional trade fair kagaya po ng Ilocano Norte Central Luzon, at meron po tayong mga national trade fair na organized po ng head office ng DTI, pero nag-e-endorse po ang mga provincial offices po doon po sa mga trade fair po na yun. Kasi alam po natin na kung kahit quality yung product, kung ito po ay hindi natin mailalapit doon sa consumer, baliwala po yung produkto. So, yun po yung isa pong assistance po ng DTI. Na
1: tama, ano yung networking, ano? Yes, kasi po, malaking factor yun.
2: Biggest problem lagi ng mga entrepreneurs natin, kung paano imamatch o paano natin ipapasok sa mainstream. Kaya minsan nga ho, hindi natin na, kahit ang ganda-ganda ng produkto mo, kung hindi mo naman siya maipasok o para mapakilala sa tao, ang hirap. Kaya that's why, ano, buti na lang meron DTI na naitulong sa amin. Kasi kung hindi yan, kasi ang DTI, ang laki na rin ng tulong din sa amin. Kasi even before pa, way before pa, pinasok din kami sa IFEX. Sa mga, yung, ano, nasali kami nga doon.
1: Malalaking platform yung nasalihan nila.
2: Yung platform na una namin nasalihan doon was ano, anong tawag doon? Redbox. Redbox kasi is that they, mayroong panel of committees na kinukuha nila yung top 10 companies products. Products na they believe it's export worthy. Tapos walang bayad, lahat-lahat, full exposure, lahat ginagawa nila.
3: So dagdag ko lang din, with regards to DTI, nung pandemic, medyo humina yung benta nung lahat ng mga negosyo. DTI helped us na pumasok kami sa online platform. Before, wala kaming online platform, wala kaming Lazada, wala kaming Shopee. I'm sorry, pwede ba?
1: Shopee, pwede naman din.
3: Lazada or Shopee.
1: Sabi na natin.
3: So, wala kaming online platform. Even yung personal, wala kaming sariling website. Ganyan. So, lumapit sa amin si DTI, sabi nila, magpasok kayo ng requirements kay online platform na ito. Tapos, sinabihan na namin, binigyan na namin yung mga pangalan ninyo at again, i-wave yung commission, binabaan yung commission para sa mga MSME. So yun, nagpasa kami ng requirements, nag-online tutorial kami, in-upload yung products, and then after a month or so, ayan, available na siya online. Tapos, naggumastos din si DTI ng marketing support. So kapag ka nagbubukas ka ng mga online platform, makikita mo yung products namin kagad. So maiinganyo kang bumili. Tumaas yung benta namin during that time.
2: Wow. So during pandemic period. Ano yan was ano, kumbaga pahirapan pero itatawid. Dahil nga at least food siya.
0: Kasi nung time po na yon, yung pandemic time, isa po sa nakita po namin na isa po sa nakita namin na promising na market is the online. Kaya po nakipag-partner po tayo dun sa mga leading na platform that time. Then nag-conduct po sila ng training, orientation, and onboarding seminar. Na nung time po na yon ay sa Pandi ginawa. Yes. Sa Disenyo Pandi, sa bagong baryo. So kaya marami po tayong mga MSME na na-onboard sa mga online platform po, and isa po sila doon sa mga na-onboard po natin.
1: So nagsimula ka sa how many products? Kasi ngayon ilan na?
2: Nagsimula ako sa tatlong produkto.
1: Ano yung pinagsimulan mo? Ano yung lolo't lola ng mga yan?
2: Dulong in olive oil.
1: Dulong.
2: In olive oil.
1: Dulong tapos, ng pala.
2: Ano yun? Tapos sumunod naman, they call it Pinoy caviar. So
1: itlog ng
2: tuna. Na ginawa mo siya, binote mo siya. Tapos
1: binabad sa olive oil din. Caviar.
2: Yes, cooked in olive oil.
1: Okay.
2: Tapos the other one is tinatawag nilang gourmet dilis. Na alam mo yung malalaking dilis na they call it wakang. Na nakakain ka na ba nung kilawing dilis? Yung dinidebone mo.
1: Hindi.
2: Ayun, didibone mo siya, tapos niluluto mo siya, binabote mo siya.
1: So, nilagay sa bote.
2: Yes.
1: Tatlong ganun. Yes. Wala pa nga sa market noon.
2: Wala pa. Meron ng dulong in olive oil, but meron ako, yun yung kinopia ko. Kasi nga, yung sinusupplyan ko noon, yung sinong kinukuha na ng restaurant noon, was so expensive. So, I tried to make it, on my own recipe. Tapos, nung ang problema lang sa tatlong, first three products, all of them are seasonal. So pag taglamig, wala ka na makuha ng mga tuna eggs. Diba? Hindi man all year round na nag-i-spawn ang tuna. So I was forced to create a product na all year round.
1: Okay.
2: So tinkering tag dito. And ito yung lumabas. Ito yung flagship product ko.
1: Si spicy tina pa.
2: It's not super spicy. It's mildly spicy.

0: siya, enough to wet your palate. Mm-hmm. Yung parang gaganahan ka lang.
1: Appetizer talaga.
0: Yes. Mm-hmm. Tapos yun, nakakatuwa nun kasi it took me, so I was so inspired that time, was it only took me 15 minutes to create this.
1: Grabe.
0: 15, kasi sobrang inspired ako nun. Mm-hmm. Ano ako nun, pag talagang inspired kang gumawa, kasi nga, dahil nga nasa culinary, wala akong ibang outlet eh.
1: Mm-hmm.
0: So yan, 15 minutes.
1: Tapos nilista mo na yung recipe mo.
0: Yes. Mm-hmm. Yun yung mga natututunan ko nung nagtatrabaho ako. Kasi yung discipline.
1: Mm-hmm. Marami ka rin namang napulot sa corporate setting.
0: Definitely. Kasi nga, alam mo, sometimes, bago ako, feeling ko kasi, belief ko nun, ngayon, is that before you start doing business, maganda sana kung mag-iimpliyado ka for several years.
1: Oo.
0: Why?
1: At may natutunan
0: kasi nga,
1: ka.
0: Pagkandun ka, namamasukan ka, nai-instill sa'yo yung discipline.
1: Mm-hmm.
0: Na kailangan alas 5 gising ka. Mm-hmm. Alas 7 na 6 o'clock na sa labas ka na.
1: Mm-hmm.
0: By 8 o'clock naka-punch in ka na.
1: Mm-hmm.
0: Pag dito. So pag sinabi ng boss mo, bukas ang report. 'Di ba? Walang tulugan. Gawin mo 'yan.
1: Gawin mo 'yan.
0: So yung disiplina.
1: Mm-hmm.
0: So afterwards nung after 12 years of being in corporate, at yung
1: na-i-apply mo yung system.
0: Siya. Plus yung mga system ng skills ng marketing, may pasok ko.
1: Mm-mm. So from 3, ilan na yung products mo ngayon?
0: Nasa 70
1: may
0: plus.
1: May lista ka.
0: Ito lang yung active.
1: Ah, okay.
0: As time goes by, ang dami ko.
1: Oh, pero wait lang. Meron kang bago.
0: Ah, yes.
1: Ito ay crunchies.
0: Crunchies.
1: Oo, pork, liver, and squash.
0: Well, we have 3 flavors. Gusto mo, ikaw mo, you could discuss.
1: Pero bawal to kainin ng tao. Pero
0: ay,
1: pwede rin, pwede rin.
0: Ay, you know why? Kasi this one.
1: Huwag mo naman agawan na yung fur baby mo.
0: Ito kasi, ano, ang ingredients niya is human grade.
1: Okay.
0: Hindi siya yung animal grade.
1: Sour sabi mo.
0: Yes. Tapos ito kasi, when ang story kasi nito, mahilig kasi kayo pumunta sa isang supermarket na ang imported siya na napakamahal na bumibili ka ng malakihan.
1: Eh, parang alam ko na yun.
0: Oo.
1: Ang problema, membership.
0: Oo.
2: Yes po.
0: Ang problema, pag dito, after one bag, ubus agad.
1: Ubus agad. Bili ka na naman.
0: At mahal pa.
1: Oo.
0: So, ayun. So, ang problema, one time, nawala. Nawala yung produkto. So, wala. Ngayon si Sam,
2: nagbe-bake po ako ng bread. Tapos,
1: nagbe-bake ka.
2: Ako nagbe-bake ng bread.
0: Oh.
2: Pandemic area to. So, sumikat yung mga tao nagpo-post sa Facebook na o gumagawa ng
1: you joined the bandwagon,
2: yes,
1: of bakers, ah. Oh.
2: Oh, nga, sourdough bakers.
1: Mm.
2: Tapos there was
1: ang
2: hirap
1: yan i-bake sourdough.
0: Yes.
2: Ano, patience.
1: Oo nga, eh, wala ako noon. Oh, ex ako noon. Oh.
2: Tapos sa sobrang dami kong nabibake, hindi na namin nauubos. Pinamimigay mo na sa mga kapitbahay, pinamimigay mo na sa mga kaibigan, hindi pa rin nauubos. Sabi ko, ayun, marami kaming ano, aso.
1: Uh-huh.
2: So, gawa ng biscuit para sa mga aso.
0: Kasi nga, hindi nga kami, yung binibili namin, wala na kasi.
1: Okay.
2: Tapos yun, nag-develop ng product, nag-develop ng recipe para specifically for dogs, na safer dogs, so very low in sodium, walang
0: high-end
2: protein at maganda para sa kanilang digestion, so para sa kanilang coat. So nag-research, and then after a few months of trial and error, ito po yung lumabas.
1: Ito na nga
2: namin,
1: siya.
2: Ang first namin ay ito.
1: Which is?
2: Chicken and peanut butter. Chicken.
1: Wait, peanut butter? Is it good for dogs?
2: It's good,
0: yes,
2: for dogs.
0: Tapos sa nila, kami mismo gumagawa ng peanut butter.
2: At first, we buy our peanut butter sa grocery like everybody else.
1: Mm.
2: And then I realized, nung tinignan ko yung
0: ingredients
2: ng peanut butter, merong mga bagay doon na hindi ko controlled. Like yung salt. Sabi ko, ako na lang gagawin ng sarili kong peanut butter para alam ko kung gano'ng karaming salt ang nakalagay sa final product ko.
1: Mm. At saka no added preservatives.
2: Yes. Wala pong added preservatives. Walang artificial colors.
1: Mm.
2: At wala din siyang chemicals na ginamit.
0: Mm. Yung second na product namin, kasi yung first is the chicken and peanut butter.
1: Mm-mm.
0: Yung second was pork liver and squash.
1: Ito na yun. Ah, yes. Okay.
0: Tapos sabi ko, ay, gusto ko ng ma-round off isa pang product, isa pang flavor. Yung beef naman.
1: And beans.
0: Beans.
1: Ah, I see.
0: Ang maganda lang kasi dito is that, again, low sodium, high protein, tapos sardo, ang ano bang advantage ng sardo? It digests the carbohydrates. So pag kinakain mo, hindi siya gano. Alam mo yung parang ang mga aso natin.
1: Pati yung mga dog like, low carb diet.
0: Parang tinitreat natin yung mga tao.
1: At saka oo, mga anak talaga sila. For babies nga tawag eh.
0: Yes. So ang ginagawa mo, so maganda yung ano digestion nila. Although syempre patay na yon, syempre, but maganda ang sa digestion. Ayun.
2: Tapos human grade po yung ginagamit naming ingredients. Kung ano yung ginagamit namin.
1: Pero babala, huwag yun ang agawan yung
0: fertilizer. ang
1: proud. Baka kasi masarap ang yung tao na kumain.
0: Ang proud lang talaga ako kasi karamihan kasi ng mga dog treats na nabibili mo sa supermarkets ay imported.
1: Mm-hmm.
0: This one is proudly
1: Pinoy. Okay.
0: Hindi lang na makakita ng a dog food, dog treats na locally made.
1: Mm-hmm. Mabilisan, sa ang supermarket matatagpuan ang inyong
0: online
1: mga
0: platform siya, but we are now working, we're trying to improve the packaging so we could put it in the supermarket.
1: Mm-hmm.
0: We've actually started talking to supermarkets already. At so far, maganda naman yung ano pa, yung aming response. Inaayos lang yung packaging, mas pinagaganda namin. Mm-hmm. So hopefully by next year, nasa supermarkets na siya.
1: Okay. And then the product, Sam?
2: So meron po kaming Shopee, meron po kaming TikTok, meron din kaming Lazada.
1: Para kay mga Gen Z, ah.
0: Yeah, wala ka magagawa, hindi, kailangan mo humabol. Tapos we're available sa mga major supermarkets like, should I mention na
1: yes.
0: SM, mm-hmm. Different types of SMs.
1: Supermarkets.
0: Ano yung hypermarket and ano?
2: SM supermarket, SM hypermarket, select stores of SM Save More. We're also available in Rustan's The Marketplace. We're also available in
0: Yung Unimart.
1: Okay.
0: Scout Supermarket. Mm-hmm. We're also supplied to others restaurants but under their name.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Okay. So, yun. Mga, tapos later on, ano, Robinson's din.
1: Mm. Sir, invite natin sila sa likha. Pero bago yan, taste test muna.
0: So, ang una natin ipapataste test dito ay ang aming flagship product, ang spicy tinapay tomato sauce. So, basically, ang spicy, ano, parang three layers siya. So, the first layer is our signature tomato sauce. Tapos, on top of it is hinimay na tinapa na galunggong. Tapos on top of it ng tinapa ay grated cheese. So imagine the tangy taste of the tomato, the smoky taste of the tinapa, and the creamy taste of the cheese blended together. Yeah. So same time may chili siya. So enough ano parang hindi siya sobrang hanghang pero enough lang para lumabas yung cravings mo para kumain. Ayan. So, okay na kayo? Willing na kayong ano, subukan?
2: Sige di ba, kayo, sige ba.
0: Di kayo, excited. Wakala ko, kinakabahan kayo. Sige lang.
3: Kaya tanggalin natin yung oil, ha? Ano, parang masyadong kumalat.
2: Thank you po.
0: Let me know what you think.
2: Smell test?
0: Yeah, sensory muna. Amuin, tignan.
2: Mabango po siya kumbaga sa ano, yung kumbaga sabi ko nga, pag tinapa na parang malang sa amoy,
0: mm-hmm.
2: hindi ito hindi.
0: Yes.
2: Kumbaga, mild lang siya na ano, at saka siguro hindi mo siya aayawan kung ikaw na hindi kumakain ng tinapa.
0: It's not your in-your-face tinapa kasi. Ano, okay. Dahil nga, hindi lang siya tinapa lang ang laman niya. Merong keso, merong bawang, chili, tomatoes.
2: Sa panlasa naman, muntapan ba? Masarap po siya.
0: Saan mo siya gustong kainin? Sa crackers, sa pasta, sa rice?
2: Actually, masarap po siya ano, sa crackers. Pero tingin ko masarap din siya sa pasta.
0: Pasta?
2: Mm-mm. Kasi yung ano, kumbaga, mag-blend siya sa pasta talaga. Yung, yes. Ano niya, yung spice na meron siya, yung kick na meron siya. Pero yung spice, hindi po siya totally sabi ga yung sabi. Hindi siya yung sobrang anghang.
0: Oh. Enough lang para maglaway-laway ka.
2: Opo, at saka creamy.
0: Because of the cheese.
2: Yes, naalalasahan po talaga.
0: Thank you.
4: Okay. For me po, kasi ako, personally po, I've been craving for tinapa.
0: Ah!
4: So, sobrang ano niya po, I mean, yung pagka-fish niya, hindi hindi gaya nga po na sinabi.
0: Malansa.
4: Hindi siya malansa. Hindi siya in your face na pagka-fish.
0: Yes.
4: And hindi siya yung... Kasi meron din po mga kaibigan din ako na hindi sila into like...
0: fish.
4: Stuff. Mga food po na gano'n. Pero
0: smelly.
4: Yeah, yung smelly po na ganito. Pero I think they will like this po.
0: Oh, so, wow.
4: Baka I will pray.
0: Pwedeng iyo eh.
1: Ako masarap ito sa biscuit. Tapos pinasosyal niya yung merienda ko. Lalagyan pa ng kape or tea. Naku, sarap. Masarap siyang. Hindi mo siya in-expect na tinapa siya. Ayan. Thank you, chef.
2: Okay. Tsaka hindi siya nakaumay, ma'am.
4: I prepared this po with grind.
0: Ay, suggestion lang for people who are watching and would like to try this. Alam mo, a friend na chef eat this in a certain way. Pandesal, yan, at kesong puti. Ang sarap. Okay.
3: Dito naman tayo sa
0: medyo dessert naman siya. Sweets. This is one of our products, yung flagship product din namin, yung dulce de leche, limoncello. Limoncello is lemon liqueur, Italian lemon liqueur na hinalo namin sa dulce de leche. So, di ba tinasabi nila, di ba, appetizer. But another word for ito na tinuro sa akin, di ba, appetizer is abrigana. Ito naman, they love you eating this at the end. So, they call this is the perfect cerrado gana. So, ang ibig sabihin ng pag kinain mo siya, kung abrigana, binubuksan niya yung palate mo for food, ito naman sinasarado niya. Mm-hmm. Pang night.
2: Magas.
0: Yes.
4: So sweet po siya.
2: Yeah. Dulcing.
1: At saka pag kinain mo, uwian na. Tapos na.
2: Parang ang kulay niya po is peanut butter.
1: Dulce.
2: Oo po, pero hindi siya yung typical.
1: Parang yema siya, di ba?
2: Oo po, parang actually yema. Tabla, sorry. Mm-hmm. Matamis sa amoy.
1: Mm. Nakuha ko agad yung liquor. Yung sinasabi mong liquor.
3: Tapos yung lemon.
1: Mm.
2: Ay, oo.
3: Lemon kasi,
1: licorice.
0: Yung citrus niya, gusto mong para nililinis niya yung palate mo. How was it?
1: Naintindihan ko na pero ang hirap explain. masarap siya.
2: Mm. Apo yung lemon nalalasahan niya. Ito rin po yung typical ng tamis na hindi sobra at hindi rin siya nakakaumay.
0: Umay.
2: Yung word. Nakakaumay. Mm. Hindi talaga.
4: Kaya siguro siya natawag po na sa
0: cerrado gana.
4: Kasi parang hindi ko na malalahan yung lang sa kanina.
0: Oo, yun nga. Kaya nga, di ba? So, napansin mo, magandang peri kasi nga, ito napakalakas ng lasa. Very bold. Di ba? So, ito naman, lilinisin niya.
2: Gana nga, oo nga.
0: So, kasi di ba minsan pag kumain ka, di ba minsan pag nakikipag-uusap ka, bigay hininga mo, yung pa rin ang naaamoy pa rin yun. Ito naman, pag kinain mo, lilinisin niya yung palate mo.
2: Chef, parang hindi ka naman po ata. Chef, scientist ka po ata.
1: Wow, salamat po, Sir Chef Arnold Bernardo ng Lick the Spoon Gourmet Incorporated.
2: Thank you so much po.
3: Thank you so much po.
0: Thank you.
5: Usapang trabaho. Usapang kabuhayan. Usapang negosyo. Usapang asenso. Entre Pinoy. Espesyal.
6: So muli po, inaanyayahan po namin kayo na pumunta po sa ating 28 Likha ng Central Luzon Regional Trade Fair. Ito po ay sa September 23 to 27, 2026 sa Mega Trade Hall 2, 5th floor ng SM Mega Mall. So kapitbahay at napakalapit po dito sa ating studio. Kaya aasahan po natin si Ate Jo.
1: Yes!
6: At ang ating pong mga kasamahan dito sa studio na bumisita sa ating pong LCL 2026. So, marami pong mga produkto tayong makikita. Lahat po ng produkto ng nasa gitnang Luzon. From Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Ayan. Kaya po, ano pang hinihintay ninyo? Sa 23 to 27 po, punta po tayo sa LCL 2026. Gift items and pasalubong, lahat po nando doon.
1: Okay. At dito na po nagtatapos ang ating programang Entre Pinoy Special. Siyempre, salamat Chef Arnold. Salamat din Sir Sam. At salamat din sa ating kaagapay, si Sir Emil. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you kay Nicole Estoy. Salamat kay Aileen Valdez. Salamat din kay Benjo Morano, Benji Masur. At dito po nagtatapos ang programang Entre Pinoy Special.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy Special.
7: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na Mister ng Pilipinas.
8: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Kung ang isang masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Ezekiel 18:21. Ako po si Sister Bepot Almarillo. Dating makasalanan, ay binago ng Panginoong Jesus mula nang papasukin ko siya sa aking puso. Hayaan po ninyong ibahagi ko ito dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Sana nandito siya. Bahala na nga. Kailangang tumupad ako sa usapan. Kakatukin ko na siya.
2: Bebot! Akala ko di ka na darating eh. Tara, pasok ka na sa silid ko.
1: Kanina ka pa ba naghihintay sa akin?
2: Oo, sabik na nga akong makaniig ka eh. Bebot, mahal kita.
1: Eman, mahal din kita.

0: Bebot, anak, nailakad na pala ni pare ang pag-a-abroad mo.
1: Eh, ano naman po ang resulta, itay? Nakapasa po ba ako? Qualified po ba ako?
0: Anak, yan ang good news. Kapag si pare ang lumakad sa mga papeles, sure ball na makakaalis ka at makakapagtrabaho sa abroad. Hintay ka lang.
1: Sana nga po, itay. Para naman hindi na ako mainip sa kahihintay.

0: Abot! Mahal! Kanina ka pa ba? Pasensya na ha. Late ako. Dami pang inaayos eh.
1: Don't worry. Naiintindihan ko. Marami kang trabaho sa factory.
0: Eh, ano nga palang pag-uusapan natin? Biglaan itong tawag mo sa akin. Tungkol ba ito sa nangyari sa aking silid? Nagbunga ba? Buntis ka na ba? Eh, pakasal na tayo.
1: Hindi ako buntis. Malakas ang pills na iniinom ko. May iba pang dahilan.
0: Eh, anong iba pang dahilan? Makikipaghiwalay ka na ba sa akin? Ganun ba, mahal?
1: Pakinggan mo muna ako. Hayaan mo muna akong magsalita, okay?
0: Oh, sige, ano ba yun? Kinakabahan tuloy ako sa iyo eh.

0: Flight 505 just arrived from Wuhan, and welcome to the Philippines.
1: Talagang kinikis ka ni Eman na hindi ka ihatid dito sa airport?
2: Yun naman talaga ang inaasahan ko. Sobrang nagalit siya at talagang dinamdam niya na magkakalayo kaming dalawa. May naipagkakalayo.

0: Una daw kasi siya para sa kasal namin. Bakit pa daw ako mag-a-abroad?
1: Yung kasal, makapaghihintay yan. Pero itong opportunity na nagbukas para sa'yo, tama na ito na inuna mo. Dahil wala na itong kasunod pa. Sadyang malakas ang baker mo. Kaya naisingit ang papeles mo para mapasama ka sa batch na papalipad patungo Seattle. And good for you.
0: Alam mo, Dolor, magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ko ngayon. Nalulungkot ako dahil iniwan ko si Eman. Binigo ko ang mga pangako ko na sa kanya ako magpapakasal. Pero hindi na ito mangyayari.
1: Huwag mo sabihin na kay Alfred ka magpapakasal. Mas matanda pa sa tatay mo. Eh kung gano'n na nga, wala nang balikan dito sa Pinas. Tara na nga sa loob, mag-check-in na tayo. Baka umabol pa yung magiging ex mo na si Eman.

0: Honey, ngayon eh may green card ka na. Pwede ka na magbalik bayan.
1: Alfred, pag-iisipan ko na muna yan. Wala naman akong babalikan sa Pilipinas. Si tatay ay kamamatay lang last 3 months. Ulila na ako sa mga magulang. Nag-iisa lang naman akong anak nila.
0: Eh, yung mga kamag-anak mo doon, sila ang dalawin mo para malaman nila na sobrang inaalagaan ka dito sa Amerika. Minahal na higit pa sa aking sarili.
1: Eh, wala namang makakaalam nun, kundi ako lang. Ikaw ang dapat kong alalahanin. Wala kang makakasama dito sa bahay. Madalas pa naman umaatake ang sakit mo. Kaya Mr. Loverboy, pahinga ka na sa golf at sa tennis. Walking-walking ka na lang.
0: Sayang ang old age ko. Pilitin ko man, wala na talaga. Di na maibabalik ang aking kabataan. Ang tanging magandang pangyayari sa buhay ko ngayon ay ikaw.
1: Salamat, mahal. Ang sweet-sweet mo pa rin.

0: Mahal, Bebot, I'm so sorry. Wala na. Di ko nakakayanin. I'm dying na.
1: Huwag mong sabihin yan. Kailakas-lakas mo pa. Basta magpagaling ka. Magta-travel pa tayo. Pupuntahan natin ang mga bansang may gamot na pambabata. Papakyawin natin ang mga gamot na yun.
0: Mahal. Paalam. I love you so much.

0: Bepot, kumusta ka na? Pasensya na, di ako nakarating sa libing.
1: Okay lang ako, Dolor. Halos magtatatlong buwan nang wala si Alfred.
0: Bakit di ka magbakasyon sa Pilipinas? Doon ka magpasko sa Pinas. Try mo!

daw na papastor si Eman. Naging born again na pala si Eman at pastor ng mga pininsan ko dito sa aming baryo. Ano na kayang itsura niya? Marami na kayang puti ang buhok niya? Magkaedad lang naman kami. Guwapo pa ba siya? Binata pa raw siya. Isang matandang binata. Kinakabahan akong na-excite. Mai-in-love pa ba ako sa kanya? Yung first time ko siyang makilala. Kinilig ako noon. How about ba ngayon? May ting ng bell pa ba akong maririnig dito sa puso ko?

mga kapatid ko ang naririto sa simbahang ito. Huwag na huwag kalilimutan ng bawat isa na kayo ang ilaw na tatanglaw sa mga kaluluwang ligaw. Manatiling manangan tayo sa salita ng Diyos at ito ang inyong ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay. Ngayon kung ikaw, bago pa lang sa church, bakit di mo subukang lumapit dito sa harap? Ikaw ay inaanyayahan ng Panginoong Hesus. Huwag ka pong mahiya.

0: Nung makita kitang papalapit sa altar, nagdadalo ang isip ako eh. Dahil hindi kita nakilala talaga. Marami nang nabago sa'yo. Yung ngiti mo lang ang di nababago. Ito ang nagpapakilig sa akin hanggang ngayon.
1: Eman, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero gusto kong makipag-ayos sa'yo. Eman, patatawarin mo pa ba ako?
0: Bebot, wala kang nagawang kasalanan sa akin. Ako ang naging marupok dahil hindi kita dinalaw sa inyo. Hindi na ako makipagkita sa'yo. Pero ngayong nandito ka na, isa ng byuda at ako naman ay isang matandang binata. Eh, bakit hindi natin ibalik ang dating kahapon noong tayo ay mag-sweetheart pa?

0: Diyos sa aming dalawa ni Eman. Muli niyang ibinalik ang aming pagmamahalan. Ikinasal kaming dalawa ni Eman. Ang tamis ng pagmamahalan ay tila isang bukal. Ngunit pagkalipas ng 2 taon ng aming pagsasama, umuwi na si Eman sa Panginoong Hesus. Tanging ang masasabi ko, sa Diyos po ang papuri.
1: Ang salita ng Diyos ay magiging tulad ng ilaw sa iyong landas. Gagabay sa iyo sa mga daan ng katuwiran. Awit 119:105.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Bebot Almarillo. Mga nagsiganap,
1: Janelle Briones,
2: Roy Camo Gomez,
3: Eva Morataria Gomez,
4: Ariel Basas.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.
2: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. 700 Sports. Balita.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 16 ng Setyembre 2026. Ito ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante.
2: 702 Balita.
4: Presentasyon ng SALN ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senate Impeachment Court, pinamagatan ng House Prosecution na ang tanging yaman ni VP Sara ayon sa kanyang SALN. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Ang tanging yaman ni VP Sara ayon sa kanyang SALN. Ito ang pamagat ng mga katanungan sa likod ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa gagawing presentasyon ng House Prosecution sa Senate Impeachment Court. Ang sabi ni House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, susuriin ang prosecution kung isiniwalat ng pangalawang pangulo ang lahat ng kanyang kayamanan sa SALN at kung idineklara ang holdings na tutugma sa kanyang reported income. Bidigyan linaw ni Tolosa galing lahat ng figura sa sariling deklarasyon ni VP Sara. Aniya, ikukumpara ng prosecution ang SALN sa assets and liabilities ni VP Sara na ipinasok sa kanyang tax records. Hahanapin din anya ng prosecution at iba pang holdings na maaaring hindi nag-appear sa deklarasyon. Sabi naman ni House Prosecutor Representative Terry Redon, makikita din ang ilang partikular na line items na hindi nababanggit sa SALN na maaaring mabanggit sa future presentation of evidence. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
2: 702 Balita.
4: Dating Chief Justice Artemio Panganiban binigyang diin na dapat magdesisyon ng impeachment court ayon sa katotohanan at pagiging patas. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
6: Sa pagharap ng Amici Curiae of Friends of Court ngayong araw, kanilang inilahad ang expert opinion hinggil sa 2/3 voting threshold ng impeachment court para makonvict si Vice President Sara Duterte Carpio. Pinangunahan ni dating Chief Justice Artemio Panganiban ang pagsasabi ng kanyang panig bilang isa sa tatlong personal na dumalo sa impeachment court. Iginiit ni Panganiban ang sui generis o natatangi at kakaibang uri ng korteng ito para litisi ng isang impeachment case. Ani Panganiban, kaiba ito sa normal na court kung saan nagpapalitan ng opinyon at ebidensya ang kapwa-abogado. Sa impeachment court, anya, tumatayo bilang husgado ang mga individual na hinalal ng publiko kahit pa wala silang legal background o hindi sila abogado. Sa legal setting, binibigyang kahulugan umano ng justices ang batas sa dalawang pamamaraan, ang verbal legis o eksaktong translation ng batas batay sa kung paano ito isinulat. Habang mayroon ding konsepto ng ratio legis est anima o pag-unawa sa batas batay sa iba pang konstitusyonal na kondisyon. Sa tanong kung alin sa dalawa ang dapat sundin ng senator judges, sinabi ni Panganiba na wala dito ang tamang sagot dahil sila ay huhusga hindi bilang mga abogado, kundi bilang mga inihalal ng sambayanan. Ibig sabihin ni Panganiban, dapat umanong maging gabay ng senator judges ang katotohanan at pagiging patas sa bawat desisyon. Ito umano ay magagawa sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri ng mga nakuha't narinig na ebidensya, pagbeberipika ng mga impormasyon at pag-aaral sa mga pagkilos ng testigong iniharap. Anya nararapat ang independent at aktibong partisipasyon ng senator judge para makagawa ng hatol na tama at patas para sa parehong partido at sa mga Pilipinong nanonood. Sa tanong kung dapat bang payagang bumoto ang mga senador na hindi present sa paglilitis, sinabi ni Panganiba na dapat magkaroon ng commonsensical o common sense interpretation ng konstitusyon. Tanong, patas o tama ba ito para sa lahat, lalo na sa mga kababayang nagbigay ng posisyon sa kanila? Alas 11:30 ng umaga nagkaroon ng trial suspension at nagbalik alas 12:30 para bigyang daan ang pagtatanong ng senator judges sa Amici Curay. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
7: 702 Balita.
4: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.

Ang iba't ibang ahensya, paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page. Page sa 702 DZAS FEBC Radio at syempre sa mga kaagapay natin na ating nakakasama sa pamamagitan po ng ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV at ikaw kaagapay na aming kasama sa pamamagitan po ng mobile ng ating pong mga mobile application ang 702 DZAS app kaagapay. Yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre, saludo tayo sa mga kasama natin sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito, ating paring katuwang at palagi nating nakakasama ang Philippine National Volunteer

0: Service Coordinating Agency. Kaagapay, isa po silang ahensya ng gobyerno na kung saan ang kanilang layunin ay sa usapin po ng koordinasyon sa mga nagnanais maging isang voluntaryo gamit po ang kanilang husay at syempre sa sariling talento upang makatulong maaaring sa organisasyon, institusyon at iba pang salik po ng lipunan. At alam mo ba mga kaagapay, ipagpapatuloy pa rin natin ang ating talakayan sa isang mahalagang sektor na may malaking papel sa paghubog sa mga susunod na henerasyon ng mga leader at voluntaryo. Ito po ang ating higher education institution. Aalamin natin kaagapay kung paano ba isinasabuhay at na-institutionalize po ang mga volunteerism sa loob po ng isang universidad. At kung paano ba nakakatulong sa paghubog ng mga mag-aaral bilang profesional na may malasakit, pananagutan at kahandaang maglingkod sa bayan. Yan kaagapay ang sektor na ating babantayan ng usapin po sa higher education institution o ang tinatawag po natin na mga kolehiyo at pamantasan. Paano nga ba ito nakapasok sa kanilang institusyon? Hindi lamang yan kaagapay dahil makakasama po natin ngayong araw ang Central Philippine State University. Ito pong CPSU, isang mahalagang katuwang po sa pagsusulong ng pagkakaiba sa pamamagitan po ng inobasyon at edukasyon at agrikultura. Biruin mo kaagapay na pwede pa lang magkaroon ng isang mukha, iisang misyon, iisang gampanin po ang usapin po natin sa volunteerismo sa isang pamantasan. Ito nga pong Central Philippines State University at patuloy kaagapay na binibigyang kakayahan ng CPSU ang mga komunidad sa pagpapaunlad ng kailang potensyal at malikhaing pangmatagalang positibong pagbabago sa pamamagitan ng o di kaya kaagapay itong IOS accredited campuses nito, patuloy nitong ang pakikipagtulungan sa mga komunidad upang maisulong ang makabuluhang at pananatiling kaunlaran sa Negros Occidental. Hindi ko na patatagali mga kaagapay, makakasama ko po ang Planning Officer 3 ng Central Philippine State University. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Mr. Charlie Magne Coronel. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Coronel.
1: Yes, good afternoon. Maraming salamat po at magandang araw rin po sa inyo lahat at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Isang karangalan po ng Central Philippine State University na maging bahagi ng programang ito at magkaroon ng pagkakataong maibahagi ang aming mga karanasan at inisyatiba sa pagsulong ng voluntarismo. At taus-puso po kaming bumabati sa lahat ng bumubuo ng ahensya de konsensya at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong maibahagi kung paano po namin isinasabuhay at sinusulong ang diwa ng voluntarismo sa aming pamantasan.
0: At maraming salamat din po kahit nga po milya po o kilometro po ang layo po natin dito sa Kalakhang, Maynila, pero nakakatuwa naman po na sa inyo po mismo nang galing ang ganitong uri ng inisyatibo po na ma-institutionalize po ang usapin po sa voluntarism sa loob po ng CPSU. Kaya naman, Sir Charlie, bago tayo magsimula, gusto kong matanong, ilang taon ka na ba sa serbisyo dyan sa inyong pamantasan bago tayo magsimula sa usapin po ng voluntarismo?
1: I started 2019 as a faculty. Nagsimula po ako sa pagtuturo ng 2019. Then by 2024, pumasok ako sa planning office ng teaching personnel na.
0: So isang non-teaching. So ilang taon din po kayo nagturo?
1: Kasama siguro yung from the Department of Education ako. 2014 until 2019. Mm-hmm. So more or less mga 12 years na in service, in government service.
0: Wow, yun po yung ating heart po, no, to serve the next generation. Yes. Kaya until now, nandyan pa rin po kayo sa isang pamantasan naman po sa Central Philippine State University. Pero sir, napakaganda kasi nung ating pong binabaybay po ang inyo pong ang background po ng inyong pamantasan ay ang pinaka-word nga po natin ay naisabuhay, na-institutionalize po ang usapin rin po ng volunteerism sa inyo pong tanggapan. Ang gusto ko pong tanungin, kayo po bilang isang state university po sa Pilipinas, at maaari niyo po bang ibahagi kung paano po inyong napaghandaan ng ganitong uri po ng talakayan sa volunteerismo, at bakit mahalaga na sa ganitong uri po ng educational setting magsimula ang usapin po ng volunteerism?
1: Okay, maraming salamat ulit, Brian, no? So, bago po tayo magsimula, magpapakilala po muna ako. Ang full name ko po ay Charlie Main B. Coronel at kasalukuyang Planning Officer 3 ng Central Philippine State University, at nagsisilbi rin na bilang focal person ng PNVSCA sa ating universidad, no? So, sa pangalan po ng ating university president, Dr. Aladino C. Muraca, at sa buong CPSU, ikinagalak din po namin na maibahagi ang aming programa, no? At initiative dito sa aming university. No? So, bilang Planning Officer 3, kabilang po ako sa mga pangunahing responsibilidad ko as Planning Officer 3 is doon po sa Land Use Development and Infrastructure Planning. Then, bilang focal person naman ng PNVSCA, tumutulong po tayo sa pagsusulong ng kultura ng voluntarismo at hinikayat ang ating mga estudyante, faculty, staff at mga katuwang sa komunidad na maging aktibo sa bahagi at gawaing may positibong epekto sa ating mga lipunan. So, ang Central Philippine State University ay isang higher education institution at located po kami sa Kabangkalan City, Negros Occidental, no, na may malinaw na layunin sa pag-produce ng mga globally competitive pero mga socially responsible graduates, no? Kaya bukod sa academic excellence, patuloy din natin isinusulong ang innovation, community engagement at saka yung internationalization. At makikita po natin na ang bunga ng pagsisikap ng ating university, dahil nakatanggap po ang ating pamantasan sa Times Higher Education. Ang CPSU po ay rank 1 sa Negros Island Region at rank 25 sa buong Pilipinas, no? At sa World University Rankings naman for Innovation, o yung tinatawag na WURI, no, 2026, nakamit din natin ang mahalagang milestone dahil nakapasok ang CPSU sa top 100 universities globally, no, kung saan tayo ay rank 74 worldwide at rank 10 tayo sa Pilipinas, habang rank 1 naman tayo sa Negros Island Region, no? So, yan po ang achievement, no, ng Central Philippine State University. Nasa gitna po kami ng Pilipinas, no, sa Negros, at sa center din ng Negros, no, sa ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon, yung location, para ma-visualize natin, ang location po ng Kabangkalan City is we are at the center of Bacolod City and Dumaguete City, no? So, mahalaga po sa CPSU ang volunteerism dahil naniniwala po tayo na sa tunay na globally competitive graduate ay isa lamang mahusay sa kanyang profesyon, kundi may malasakit at sense of responsibility, no, at kahandaang maglingkod sa kapwa, sa bayan. At ito po ang mga mahalagang patuloy nating hinuhubog dito sa ating pamantasan sa CPSU.
0: Sir Charlie, I'm curious lang ako, 'di ba? Syempre, ang pag sinabi kasi nating mga state university, minsan may mga kursong kilala o tanyag ang inyo pong pamantasan. Sir, ano po ba ang maipagmamalaki pong mga kurso po ng inyo pong pamantasan, at ano po ang malaking tulong ito sa inyo po bilang, sabi nyo nga po, kayo po ay number one po sa Central Philippines po. So, ano po ang ambag ng mga ganitong uri po ng kurso sa inyo?
1: Yes, actually yung Central Philippine State University was established noong pagkatapos pa ng digmaan, no? So our flagship na kurso kung bakit naitayo ang university is yung agricultural programs namin. At ito rin ang naging isang prime mover, no, kung bakit tayo nakakuha ng mga achievements, no, or pagkilala sa internationalization, no. So yung siguro ang pwede naming ipagmalaki dito sa Central Philippine State University is ang aming mga agricultural programs.
0: At baka saman po siguro nakakatuwa po no na buhay po talaga ang usapin ng ating pong kultura, buhay po ang usapin po ng ating agrikultura, hindi lamang po sa mga pamantasan kundi mismo po sa mga estudyante. Kaya sisimulan na po nating halughugin po ang inyo pong naging mandato. Ang gusto kong tanungin po dito, sir, isa po din sa pinaka napansin po natin yung inyo pong pagmamalaki at inyo pong mga karangalan po sa inyo pong pamantasan. At syempre dito nagsisimula yung pagkakaroon ng paghubog, pagkakakilanlan sa ating pamantasan. Sir, paano po ba isinulong po ng inyo pong administrasyon o ang buong CPSU ang ganitong uri po ng usapin sa volunteerismo? At paano kayo nagsimula? Ano po ba ang inyong mga naging mandato dito?
1: Yes, I think the culture of volunteerism really starts with the leadership, no? So kapag ang pamunuan mismo ay nagpapakita ng commitment sa paglilingkod, naturally that culture is passed on to the entire university community, no? So sa CPSU, may isang magandang konsepto sa ating kultura na tinatawag nating dagyaw, no? Sa Hiligaynon word, may tinatawag kaming dagyaw. So sa traditional na kahulugan nito, ang dagyaw ay isang voluntaryong pagtutulungan ng mga tao. Lalo na kapag may isang malaking gawain o pangangailangan sa isang komunidad, no? So at ito ay isinasabuhay natin dito sa CPSU. Kapag may mga malaking gawain na kailangan may isa katuparan kaagad, ang ating university leadership ay maaaring mag-call for dagyaw, no? So itong tinatawag natin na ang kinokol ng ating presidente, no? So ang ating university personnel ay sama-samang kumikilos at maging mga tao mula sa mga kalapit na komunidad ay kusang loob na nakikiisa upang tumulong, no? So ang pinakamaganda pa rito, our president leads by example, hindi lamang po sa nagbibigay ng instructions mula sa opisina. Kapag may dagyaw, kasama natin siya sa trabaho, nakikialam, nakikibahagi, at kung kinakailangan talagang nagpapadumi ng kamay, no? So he literally gets his hands soiled with the people he leads, no? So I think that is very important because volunteerism is modeled, no, not mandated. Kapag nakikita ng mga estudyante, faculty staff, at mga community partners na ang ating leadership mismo ay handang maglingkod, mas nagiging natural para sa kanila ang tumulong at makiisa. No? So kaya para sa CPSU, ang volunteerism ay hindi lamang tungkol sa dami ng activities na ating naisasagawa. Mas mahalaga kung ano ang values na nahuhubog sa proseso, no? So example, yung compassion, empathy, social responsibility, integrity, bayanihan, at servant leadership, no? So sa pamamagitan ng dagyaw at volunteerism, gusto nating maipakita ang pagiging bahagi ng Central Philippine State University ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng edukasyon o trabaho sa universidad. Ito ay tungkol din sa pagiging bahagi ng isang komunidad, no, na nagtutulungan at naglilingkod sa isa't isa. So yan po yung ginagawa namin dito sa ating pamantasan, Brian.
0: At nakakatuwa naman po, no, na yan po yung iiwan nyo pong legacy kaysa sa mas madaan na yun, eh. Parang iba kasi kaagapay kapag ang iiwan mong legacy ay sa edukasyon, pero kapag ang iiwan mong legacy kasi is yung kung paano maging tao, kung paano tumulong, yes, kung paano, yes, magkaroon ng simpatya sa isang komunidad, I think hindi lang to legacy sa usapin po ng gustong makapagtapos ang pag-aaral, yes, kundi it's a legacy na tumatago sa puso po ng bawat isa. And sir, alam natin, sir, na ang pagsinabi kasi nating volunteerism, kadalasan ito ay dapat nasa loob ng isang subject, isang community lang, or isang activity na dapat paggawa ng pagkakataon upang magkaroon ng isang programa. Ang gusto kong tanungin, sir, sir, paano nyo na realize na pwede palang ma-mainstream? Pwede palang tanyagin ang volunteerismo? Pwede palang magkaroon dito ng maraming tao? Ano po ang inyo naging strategy?
1: Yan, magandang tanong, Brian, no? No? So kung pag-uusapan po natin ang journey ng CPSU doon sa volunteerism, I would describe it as a parang natural evolution from the community practice, no? So into a more intentional part of our mission. Matagal nang may diwa kasi ng pagtutulungan sa ating komunidad, no? So through our local tradition, Kagaya ng sinasabi ko kanina, yung tinatawag naming Dagyaw sa Hiligaynon, sa mga Ilonggo. Pag sinasabing Dagyaw, nagtutulungan yung mga tao. So medyo matagal na rin na diwa na nakukuha natin ito sa community. But as the university grow and we become more aware of the challenges and opportunities within our land reservation, we realize that this spirit of volunteerism could be harnessed in such a more meaningful way and a strategic way, no? Mahalaga po dito sa CPSU yung volunteerism, because yung CPSU is a land-based university na unique kasi yung setting ng Central Philippine State University, because we had a land reservation of approximately mga 4,653.7 hectares. No? So para ma-visualize ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood, halos mas malawak kaysa buong City of Manila. No? So yung I think if I'm not mistaken, yung City of Manila is humigit kumulang siguro na 2,500 hectares. So kasya yung dalawang Metro Manila sa land reservation na sakop ng Central Philippine State University. No? And within this vast area, we had more than 3,000 plus households, no, na nakatira sa loob ng lupa ng CPSU. So when we talk about CPSU, hindi lamang po ito tungkol sa mga buildings, classrooms, faculty, and students. We're also talking about a much larger community that is connected with the university. No? Dito po namin nakita na volunteerism can become part and important bridge between the university and the community. So one example is our effort, no, yung effort to organize and encourage the community volunteers to help protect our water sources. No, since malapad yung university, and one of our problems na nakikita natin dahil sa climate change na rin is the water sources. No, so particularly our water spring sources natin, no, yung mga spring waters. Since our community relies lang dito sa CPSU on surface water, protecting these resources is not simply an environmental concern. No, it is directly connected with the well-being of the people who live within the university. And also, we encourage community members to participate in protecting these areas. At the same time, to plant fruit-bearing trees. Mayroon tayong project ngayon, yung Central Philippine Universities, na 1 million fruit trees. So we are still going, pushing our community to help us, no, protect our spring waters. And yung kagandahan is nag-participate yung ating community. No? So yung benefit is not only for us, but for the community dahil sa kanilang food, no, while also protecting, helping protect the water resources and the environment.
0: Mm-hmm,
1: no? So and this created something that I found very meaningful. Tinatawag namin itong social fence, no? So instead of just relying on physical boundaries to protect our resources, we have people in the community who have voluntarily helped, no, not only our university but the natural resources around Central Philippine State University.
0: Mm-hmm. At yun naman po tayo, sir, yung dapat saluduhan po natin, no? Yung mga tao behind the project, yung mga tao behind those activity, kasi sila naman po talaga ang bumubuhay po ng mga aktibidad po natin. Kung wala tayong volunteers, it's too hard to create the activity. It's too hard na hindi natin kayang i-execute to sa dami po ng mga taong kinakailangan natin. Sir, curious lang ako. Syempre, alam natin na katuwang po natin dito ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency na dapat po nating mabanggit, kasi nga po, malaking bagay din po sa kaila ang ganitong uri po ng opportunity na ibinibigay po natin na napakita natin na pwedeng magkaroon ng isang sistema, pwedeng magkaroon po ng isang sabihin po natin ng ginagalawan na tama. Ano po ang naging intervention dito ng PNVSCA at paano sila naging bahagi ng inyong misyon?
1: Yes, maraming salamat sa tanong na yan, Brian. No? So actually, malaki ang tulong ng PNVSCA, no? For CPSU. I would say the PNVSA, Philippine National Volunteer Services Coordinating Agency, help us see volunteerism from a broader perspective. Actually, may volunteerism na po tayo sa ating community, may diwa na ng Dagyaw, but PNVSA help us appreciate that these efforts can be institutionalized, no? And not only institutionalized, mas strengthen pa siya and be connected to a larger national movement on volunteerism. Nagulat nga ako na may personally, no, nagulat ako na may isa pa lang sangay ng government nagbibigay tuon na maisulong at mabuhay yung spirit of volunteerism sa ating mga Pilipino.
0: Alam niyo po no, yan po talaga siguro ang kagandahan po ng ibinibigay na oportunidad po sa atin ng PNVest ka, kasi yung word kasi na institutionalized ka agapay, malaking salik kasi siya eh.
1: Yes.
0: Kailangan hindi lang siya administrasyon, hindi lang siya yung tao, kundi paano ito magiging makakapaloob sa sistema po ng ating normal na ginagalawan. Aminin natin kaagapay na mahirap i-mainstream ang usapin po ng volunteerism, kaya mahalagang mabuo ito, mahalagang magkaroon ng itsura, mahalagang makulayan, kasi at the end of the day, pag hindi po natin ito gagawin, nawawalan po ng tsansa ang PNVest ka dito na maibahagi. Pero napakaganda nga ng ibinigay na mukha o itsura sa atin ni Sir Charlie, dahil mas naging karapat dapat, mas nakapaloob, hindi lang dahil isang programa o aktibidad, kundi nasa loob mismo siya ng kailang institusyon na dapat po nating malaman. Ang gusto ko pong malaman po dito, Sir Charlie, ano po ang inyong mensahe o sabihin po natin maibibigay ng inspirasyon o hikayat sa mga kapwa nyo po higher education institution na maging aktibo katuwang po ang pagsusulong ng volunteerism ang PNVest ka?
1: If I may add, no, kanina sa tanong mo na yung contribution ng PNVCA, isang contribution pa ng PNVECA sa aming state university. They have connected us to other state universities here in Negros Island region. No? So kaya laking pasalamat din ng Central Philippine State University sa PNVECA by connecting us to other state universities, not only state universities but other non-government organizations by sa ibang mga programa nila, no? So if I could remember it right, that was the volunteer month, no? So nakita-kita lang ang mga SUCs doon at saka yung mga state universities and some NGOs, no? So we have also gained friends at connections doon sa ibang mga NGO. Okay, now sa question na sa last question mo is siguro yung nais na mensahe ng CPSU leadership, no, since I'm speaking in behalf of the president, ay hindi kailangan maging malaki, no, yung movement. Ang kaya nating gawin para maging makabuluhan ng isang paglilingkod. Minsan nagsisimula lamang ito sa simpleng desisyon na tumulong. No, sa CPSU, we call it the spirit of dagyaw at kusang loob na pagtutulungan sa isang layunin na mas malaki kaysa sa ating sarili. No? So I hope that through the work of CPSU together with PNV SCA and partners, that we can continue to remind our people that volunteerism is not simply about giving our time. It is also giving our part, ourselves, for the good of others. And also to our students, our faculty and staff, our community volunteers, and to every Filipino who wants to serve, don't wait until you have everything, no? But before you start helping, start with what you have and start where you are and start with what you can do.
0: Ganun naman po talaga yan, no? Gamitin natin ang ating kapasidad kung ano ang meron. Gamitin po natin kung ano yung mga bagay na nandirito at gamitin po natin mismo ang mga tao natin. Hindi po natin kailangan palaging tumingin sa bakod po ng ibang organisasyon, kundi sa atin pa lang dapat magmula ang pinakasapat. Sa atin dapat po magmula ang pinakadapat po, kasi tayo yung nakakaalam ng ating pong geographical understanding, syempre sa mga pamantasan. Kaya naman, Sir Charlie, bago kita bitawan sa pagkakataon na to, ano ang mensahe mo o hamon mo sa mga kapwa nyo po isang higher education institution, at ano po ba ang maiiwan po ng CPSU sa mga Pilipino sa usapin po ng volunteerismo?
1: Yan po, as what I have mentioned, pwede siguro ang sabihin ng Central Philippine State University as we have started it. Start small, no? Wag nang maghintay ng tinatawag natin dito is analysis paralysis, no? Kung kailangan mag-start, when
0: gawin.
1: Is the, yes, when is the right time to start, we will answer it now, no? Start small kung saan ka strong yung state universities ninyo or anong agency man, kung saan kayo malakas, doon kayo mag-start. And when to start, the time is now. Start small, start now.
0: Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang Planning Officer number 3 ng Central Philippine State University. Muli ko pong ipinapakilala si Sir Charlie Coronel. Sir Charlie, baka may mga gusto kang batiin bago tayo magtapos.
1: Yes, binabati natin yung Academic Council at saka yung Administrative Council ng Central Philippine State University at lahat ng community volunteers natin na tumutulong, especially our yung spring water volunteers natin na patuloy na tumutulong sa atin. To our comrades na volunteer student organization, our Red Cross na patuloy na tumutulong din sa state university natin. So that would be all, Sir Brian.
0: Maraming salamat po, Sir Charlie Coronel. Siya po kaagapay ang Planning Officer 3 ng CPSU. Kaya naman kaagapay, nakakatuwa, no? At ikaw ba ay napapaisip, bakit nga ba ang mga state colleges po natin o di naman kaya ang mga ilang kolehiyo sa Pilipinas kailangan pong malaman to kaagapay? Dahil po ang volunteerismo ay hindi lamang po sa usapin ng iisang tao. Ito po ay sa usapin ng pangkalahatan, hindi lamang po ng bansang Pilipinas, kundi ang lahat ng tao sa buong mundo. Kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast kay John B. Reyes, kay Ate Aileen Valdez, kay Nicole Estoy at syempre sa assistant ni Dessa Magtunaw. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio, TV, Agapay ng Sambayanan para po sa programang Ahensya de Konsensya, katuwang ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.
4: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
5: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
7: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
5: Sino ang manunubos na ito?
7: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
8: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
9: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
10: Alam mo ba na taong 1995 nang malubog sa tubig baha na may lalim na 4 na talampakan ang lumang transmitter building ng DXFE sa San Rafael Village, Davao City? Dahil dito, kinailangang magpatayo ng mataas na container van transmitter building.
6: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
11: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702 DZAS.
11: Agapay ng sambayanan.
0: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
13: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
14: Doctors Online.
13: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
14: Doctors Online.
13: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
14: Doctors Online.
13: Kumonsulta na!
0: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang programang Doctors Online na kung saan ang ating pong konsultasyon sa himpapawid. Dito po yan, kaagapay, sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po mga kaagapay ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ako po ang inyong kasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. Ang ating pong pagsangtatalakayin ay para po sa usapin ng demensya o in layman's term mga kaagapay, sinasabing malilimutin and at the same time ulianin. Tama ba ang mga ganitong uri ng termino? Malalaman natin mamaya mga kaagapay. At ngayong araw na ito, kaagapay, araw po ng Miyerkules, makakasama po natin ang isang organisasyon. Ito nga po ang Open Minds Foundation. At maya-maya lamang tatalakayin po natin ang usapin po sa demensya. Kaya naman, kung ikaw kaagapay ay may katanungan, may concern o dapat pong mabigyan ng kasagutan, inaanyayahan kita kaagapay na maaari po tayong mag-comment sa Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio o di naman kaya kaagapay kung nais mong tumawag. Maaari naman po sa numero na 8654-3322 Local 401 at binabati din po natin ang ating mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng 1062 sa DXKI sa Coronadal, 1116 sa DXAS sa Buanga. Ngayong hapon na ito, kaagapay, tumungo na tayo sa ating Health Forum.
14: Doctors Online, ang health center ng bayan.
13: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
14: Today's Doctor Online.
0: Kaagapay, ito pa rin po ang Doctors Online at syempre po, ito pa rin po si Brian De La Cruz ang inyong makakasama dahil dito po sa ating programa. Libre po ang konsultasyon sa himpapawid. At ang ating nga pong topic ngayong araw na ito ay demensya. Upang mabigyan na po tayo ng madaming explanation, pagpapaliwanag at ano nga ba ang ibig sabihin ng ganitong uri po ng ating talakayan, makakasama po natin kaagapay. Si Dr. Jason Bascos. Siya po ang head ng Department of Psychiatries. Mula po yan kaagapay sa Quezon City General Hospital. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Jason.
15: Magandang hapon din sa iyo, Brian. Salamat ulit sa isang pagkakataon para makapagbahagi ng kaalaman sa mga kababayan natin.
0: Yan, maraming salamat po. At syempre kaagapay, hindi lang isa, kundi dalawa po ang aking makakasama. Ipinapakilala ko naman po na isang psychiatrist mula po sa The Medical City. Walang iba mga kaagapay, si Dr. Ronaldo L. Panyo III. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Ronald.
16: Magandang hapon, Brian, at maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ang kaalaman tungkol sa Alzheimer's disease.
0: Ayan, nako, napakadami po nating kwentuhan sa pagkakataon na to at kami po ay blessed na inyo pong ibibigay po ang inyo pong expertise dito po sa ating himpilan. Kaya naman po, simulan na po natin po ang talakayan. Ang ating pong mapag-uusapan ay itinatawag nga pong demensya at nasabi na nga po ni Doc Ronald po na Alzheimer's. Doc, una po, ano po ba ang pinagkaiba nito?
16: Okay, so Doc Jason, I'll mauna na ako. Okay. So pag sinabi kasi nating demensya, ito ay itinatawag na umbrella term. So baga pang malawakang pangalan para sa isang grupo ng mga kondisyon na nakakaapekto primarily ng memorya. Pero hindi lang memorya ang naaapektuhan. Kasama na dito yung coordination, even yung tinatawag nating emotional reactions and even yung tawag dito pakikihalubilo, yung socialization. Pag sinasabi nating Alzheimer's, ito ay isang uri ng demensya na kabilang sa mga kategorya ng dementia umbrella. Pag sinabing Alzheimer's, ito yung pinaka-common, pinaka-popular, pinaka-marami sa numero sa ating datos. At madalas, ito yung pinakamadalas nakaka-apekto sa ating mga nakatatanda.
0: Mm-hmm. Doc Jason?
15: Ayun, oo. I'm sure marami tayong katanungan para mamaya dito. Pero yun na nga, sinimulan natin agad si Dr. Doc Ron na magsalita. No? Pero hindi ko pa siya napapakilala, Brian.
0: Sige, go ahead po.
15: Na kilala natin siya?
0: No? Wala hong problema.
15: So si Dr. Ronald Elipaño the third, nakalimutan ni Brian eh, no? Kaya 'di ba memory agad. The third po ay isang BS Medical Technology graduate sa UST. Siya po ay Doctor of Medicine sa FEU, tapos nakapag-residency training siya sa psychiatry sa Medical City. Meron po siyang fellowship training sa Liaison Psychiatry at the Medical City at isa siya sa mga guest faculties sa Ateneo de Manila School of Medicine and Public Health, and the PWU Institute of Family Life. Ang kanyang konsultasyon at practice ay nakabase sa Medical City at sa Revisage Aesthetic Clinic and Skin Care. Ang affiliations naman niya, PRO, Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Isa rin siyang Director Member Advisory Board sa Mind Strong Hope Line ng Natasha Goulburn Foundation. Isa rin siyang International Member ng American Psychiatric Association. So, ayan po. Yan ang kalidad ng ating speaker ngayon na magdi-discuss po sa atin sa dementia. So, balik sa iyo, Doc Ron.
16: Okay, thank you very much. So, I hope nasagot natin no na ang Alzheimer's ang isa sa pinaka maraming mga naaapektuhang tao sa buong mundo na klase ng dementia. So, iba't ibang klase ang dementia. So, isa na pinaka-popular dito yung tinatawag nating Alzheimer's disease. At ito yung pinagtutuunan natin ng pansin sapagkat every three seconds, meron, o kada tatlong segundo, meron tayong nadadiagnose ng may dementia. At pag tinitingnan din natin yung populasyon natin, marami na rin mga tumatanda sa ating populasyon. Kaya importante na magkaroon tayo ng kaalaman at maaksyonan ang mga taong naaapektuhan ng Alzheimer's.
15: Ayun. So dumadami ang nakatatanda nating mga population na nagkakaroon nito. Ganun ba 'yon, Doc Ron?
16: Yes, oo, totoo 'yan. Unfortunately, wala pa tayong national registry at yun po yung isa sa advokasya ng aming asosasyon na magkaroon tayo ng national registry. Kung kaya't isa sa mga proyekto ng aming asosasyon ay magkapag-coordinate sa ating gobyerno para mabuo ito. Meron na tayo mga maliliit na pag-aaral sa yung dami ng mga may dementia. Pero hindi pa rin siya sapat kasi parang small population study pa lamang siya. Pero on average sa Pilipinas, yung mga may Alzheimer's, umaabot ng mga parang in a population, parang 10.6% ang may dementia. And from that 10.6% of the population, 85% roughly yung ating merong Alzheimer's. Kaya importante na magkaroon din tayo ng kaalaman na matugunan itong ang populasyon na marami kasi 10% is a big number, no, kung tutuusin.
15: Ayan. So Doc Ron, nabanggit mo nga yan na 10% yan. So automatic ba yan pagtanda ng pagtanda natin nagkakaroon tayo niyan? Yan ba yung cause niyan?
16: Okay. So I think magandang question yan ano. So una-una pag pagdating sa edad, ito yung isa sa pinakamataas na risk factor para magkaroon ka ng dementia. So, isa na to sa mga dapat ini-screen pag ikaw ay nagkakaedad. So, the older you are, the higher the risk na magkaroon ka ng Alzheimer's. Ano? Of course, syempre meron tayo mga warning signs na importanteng tinitingnan. Syempre, pinaka-common, syempre, yung pagiging malilimutin. Ano? Yun yung pinaka-hallmark noon. At tandaan natin na ang pagkakamalimutin ay hindi normal na parte ng pagtanda. Pwede tayong kumbaga konting o siguro magkaroon ka ng memory lapse, pero if palagi at lumalala, more likely kailangan bigyan ng pansin.
15: Okay. So, yun lang ba ang pinanggagalingan nito, Doktor? O may iba pang mga, kumbaga ba, risk factors na tinatawag?
16: Okay. So, I think importanting intindihin na pagdating sa risk factors, no? Una-una, meron na tayong napatunayan na meron tayong genetic risk para magkaroon ka ng Alzheimer's. Pero pag sinabi natin genetic risk, hindi nangangahulugan na porke meron ka nung gene na yon. Yung tinatawag nating ApoE E4 gene, 100% magkakaroon ka ng dementia. Pero meron din tayong tinatawag na deterministic gene. 1% lang namang to sa populasyon na pag ikaw ay nagkaroon ng ganito, 100% magiging demented ka. Pero hindi ganun ka-common yun, ano? So, apart from that, ano-ano ang ating mga risk factors? Siyempre, nandito yung tinatawag nating edukasyon, no? Kung mababa yung edukasyon, malaki yung likelihood na mag-Alzheimer's ka. Kaya natin kailangan we have to strengthen, no? Patibayin natin ang edukasyon bilang health concern. So, kailangan mag-edukado para mas less yung risk nating magkasakit. Pag medyo nasa midlife naman tayo, importante dito, tinitingnan yung pagkabingi, risk factor din yun. Yung pagkabagok, yung high blood, obesity, yung masyadong mabigat na timbang, sobrang alak, yan din mga risk factor. Kasama na rin later on yung ating diabetes, paninigarilyo, pollution, kalungkutan or depression, social isolation, and even physical activity, inactivity. So, ito na nga rin yung sinasabi nila na yung physical inactivity is now the new version of smoking. Kasi ang daming risk factors pag ikaw masyadong sedentary. Kaya ini-encourage din namin very early na maging aktibo. So, ito to sa mga ginagawa namin mga proyekto na meron tayong dance or movement therapy para sa ating mga senior citizens.
15: Ayun. So, aktibong isip at aktibong katawan ang importante dito.
16: Mm-hmm.
15: Okay. So, yun ang risk natin. Pagka hindi nga aktibo, pagka hindi na active yung napapagana yung isip masyado, hindi nag-aaral, no? hindi ginagamit na isip. Pero ano ba ang lumilitaw pagkatapos? Ano ba yung mga signs nito? Pagkalimot lang ba ito? May iba pang bagay?
16: Okay. So maganda yan, no? So importante, meron tayong tinatawag na 10 warning signs. Nangunguna na dito yung sinasabi natin pagiging malilimutin. Ano? Pero tandaan, pag sinabi pagiging malilimutin, hindi ibig sabihin ito pag may nakalimot ka, automatic meron ka na Alzheimer's. It just means na pag yung pagiging malilimutin mo ay dumadalas, nakaka-apekto na ng buhay mo, hindi ka na nakaka-function, ito ay isang red flag. Bukod dito, kasama na yung hirap sa pagpaplano, no? Yung planning, yung pag-alimbawa, pag nagluluto ka, usually merong sequence yan, hindi mo na alam yung pagkakasunod-sunod. Minsan din yung hirap tapusin yung mga dating gawain. Dati nasanay sila mag-budget ng kanilang yung gastusin pang araw-araw, ngayon hindi na nila magawa. Pang-apat, yung pagkakalito, petsa, lugar, pangalan. Ayan. So, very common din yan. Panlima, yung pagdansya sa distansya, lugar o lokasyon. Halimbawa, dati ang galing-galing nila magmaneobra sa kotse, ngayon nahirapan na sila. O yung simpleng paglalagay ng tubig sa baso na sa pitchel tumatapon, or yung paglalagay ng siguro yung nagtitimpla ng kape, no, hindi na dumidiretso doon sa tasa. Of course, kasama na rin dito yung hirap pagko-communicate, hindi na nila ma-communicate na maayos yung gusto nilang sabihin kasi nalilito na sila. madalas nawawalan ng gamit, di nila alam kung saan nila na ilalagay. At pag nawawala rin, madalas inaakusa nila na nananakawan sila. Madalas din dito yung maling mga desisyon, mali yung kwenta nila, nagiging isolated din sila, ito yung pang-sham. And finally, yung nagbabago yung mood or pag-uugali. So yun yung tinatawag nating 10 warning signs.
15: Ayun, so 10 warning signs ng dementia. May paraan ba para mapigilan ang pagkakaroon ng isang tao nitong karamdamang ito, Doc?
16: Okay, so kailangan intindihin natin yung pag-iiwas, meron tayong tinatawag na modifiable and non-modifiable risk factors. Ano ibig sabihin ng non-modifiable risk factors? Ibig sabihin, wala na tayong magagawa kasi meron ka na. Ano yun? Halimbawa, may genetic risk ka for dementia. So meron na ho tayong testing dito sa Pilipinas. Pwede nyo po i-test yung dugo nyo. Malalaman nyo kung may risk kayo. Pero hindi na nangangahulugan, wala na tayong magagawa. Pangalawa, yung pagtanda. Hindi na naman natin mapipigilan ang pagtanda. Ano? So, yun yung tinatawag din, non-modifiable. Pero, maganda yung katanungan mo na, meron ba tayong magagawa? Very much, yes. Bakit? Kasi, meron na akong pag-aaral na sinasabi na if we're able to address the modifiable risk factors, mape-prevent natin ang pag-develop ng dementia. At napatunayan na po yan sa pag-aaral. So ano-ano ito? Meron tayong 12 na paraan para maiwasan ang dementia. Una-una, yung pag-maintain ng tamang timbang. No? So hindi ka yung sabi nga natin kasi kung ang risk factor ay yung timbang mo, yung overweight, obesity, kailangan nasa tamang timbang. So healthy living, healthy lifestyle. Pangalawa, pag-aaral. No, yung hindi nangangahulugan na pagka-graduate ka na eh wala ka ng pagkakataon para matuto, no? So, nakakatuwa kasi like especially yung pagka nagkakaroon ng bagong teknolohiya, ano, like for instance, nagkaroon ng Zoom during the pandemic. Ang mga lolo and lola ay natuto din mag-Zoom, ano? Of course, yung paninigarilyo iiwasan. Kasama na rin dito yung iiwas ng pag-iinom ng alak. Recently, naglabas na rin ang Philippine Heart Association na walang benepisyo ang pag-inom ng alak para sa heart health. Kasama na rin dito yung sa utak natin. Walang benepisyo ang pag-inom. Ano? Of course, yung pollution is iiwasan. So nakakatulong na magkaroon tayo ng mga green spaces. Yung pagkauntog ng ulo, protektahan from head trauma, ano? Kung meron ka ring depression, kailangan ipaggamot 'yon kasi nagiging risk factor din 'yon. Socialization is another opportunity, makipaghalubilo ka. Minsan pag sinasabi natin, naku, nakaka-stress yung pagiging marites, pero meron siyang konting benepiso, ano? So nakakaprotekta 'yon para hindi ka magkaroon ng Alzheimer's. Susunod dito yung ating high blood. Make sure na kontrolado kung meron man tayong high blood or iwasan yung mga nakakakos ng high blood. Kung may diabetes, magpagamot rin. Meron na ho tayong inatawag sa mga proyekto ng PhilHealth is yung yakap clinics, no, na maaga pa lang maaagapan na yung mga sakit, mabigyan ng maintenance, ano. Kung mahina rin yung pandinig, kailangan din bigyan ng nararapat na treatment. And finally, laging magiging aktibo.
15: Ganun pala, no? So, very important na kung may iba pang karamdaman, ay maagapan din at magamot. Huwag pababayaan. Diabetes, hypertension, sama na natin yung yung cholesterol, ano, siguro kasama na yun doon. Bukod sa mga ginagamot na yan, yung mga ganyang karamdaman na pwede magamot naman pala, meron pa bang treatment? Itong Alzheimer mismo, itong dementia mismo, may treatment ba to, Doc Ron?
16: Okay. So, sa ngayon, meron tayong bagong gamot na inilalaunch na dito sa Pilipinas, ano? Pero hindi pa ganun ka-successful 100% yung treatment, ano? But we do have, prior to that, mga gamot that will help modify at gumanda yung tinatawag na kalidad ng buhay nila. Kasi wala ko siyang gamot, parang sa high blood at sa diabetes, nakokontrol lamang siya. Unfortunately, kasi nagde-deteriorate siya, pag binigyan mo sila ng gamot, it's not necessarily going to stop the deterioration, but it will prolong yung life ng isang taong merong Alzheimer's. Ano? Pero yung mga recent discussions namin sa aming association ay

0: than anything, yun yung nakaka-cause ng kanilang pagkasawi.
1: So comorbid medical illnesses talaga, and since kalip naman tong isa sa mga factors ito or isa sa mga sintomas, pati yung gamot para sa mga illnesses na yon, malamang nakakalimutan din. So it goes out of
0: control.
1: Oo,
0: totoo yun. Totoo yun. Oh. Pero yun, ang kagandahan, marami namang options. So isa ito sa mga tinuturo din namin sa mga pamilya at caregivers. Kailangan pag-usapan natin yung strategy paano pagpapainom. So kung halimbawa, hirap sila sa tabletas, meron namang liquid or syrup na pwede ihalo sa kanilang inumin para mainom nila. Kung hindi talaga kaya, meron din tayong tinatawag na patch na idinidikit, parang salon pass, kumbaga, ano, na hindi na nila kailangan inumin, didikit lang sa balat sa likod para hindi nila naaabot, at yun na yung umiepekto yung gamot. Of course, tandaan natin na holistic yung approach, no? Medyo whole, you know, medyo kabuuan na pag-alaga ng isang taong merong Alzheimer's, hindi lang gamot. Kasama na dito yung mga non-pharmacologic interventions. Kung kaya't isa sa mga ginagawa namin is to provide kami ng virtual sessions ng music therapy, movement, ganyan. So, kasama na rin dito yung cognitive therapy. Ang aming asosasyon na Alzheimer's Disease Association of the Philippines ay nag-collaborate na magkaroon ng isang app or game para sa mga lolo at lolo na nakakatulong para stimulate ang mga utak ng mga may Alzheimer's. Libre po yung ma-download. Memory lane games po ang tawag. Another would be art therapy, and another would be reminiscence, yung pagtitingin ng mga old photos or and memorabilias nila, and even reality orientation. Ito yung mga proven techniques na hindi lamang limitado sa gamot. So, pag kinumbine mo yun, controlling the comorbids, giving them medications for Alzheimer's, and even the non-pharmacologic interventions, nagiging mas maganda yung outcomes.
1: Ayan. Okay. Doc Ron, may tanong ako sa iyo, no? Ano to, para sa practice ba, sa clinic lang? Pagka dumadating kasi mga kamag-anak ng mga taong may demensya, yung mga anak nila, no? Ang tanong nila, Doc, nare-reverse pa ba to? Babalik pa ba siya sa dati? Paano mo hinahandle yan?
0: Okay. Of course, you have to meet them where they are, no? Kasi, syempre, hindi ganun kadaling tanggapin yun, ano? Pag ganoon, sinasabi natin sa kanila na hindi naman to kumbaga parang nakakawalang pag-asa o nakakawalang yung parang pakiramdam mo, italunan ka na. Kasi kahit na hindi na siya nare-reverse, para lang rin siyang diabetes at high blood, nakokontrol naman siya. Magkakaroon ka pa rin kayo ng pagkakataon na ma-enjoy ang samahan bilang pamilya. At maganda pagka maaga siyang nadadiagnose, eh mas nagiging mas maganda yung outcome. Napaghahandaan o nakakapag-prepare tayo para sa eventual paglipas ng ating mahal sa buhay.
1: Okay. So parang, kumbaga ba, na-improve ang quality of life kasi maagang na-identify at hindi na pabayaan.
0: Oo.
1: Okay.
0: At syempre din, importante kasi pag nag-aalaga, ano, yung nabibigyan din ng pansin ang mga caregivers, ano. Kadalasan kasi sa pag-aalaga ng isang may Alzheimer's, madalas hindi na bothered yung may Alzheimer's kasi nga nakakalimutan nila yung nangyayari eh, no? So hindi nila nalalaman na nakasakit sila ng mahal nila sa buhay, may nasambit silang masasakit na salita kasi nakakalimutan nila. So, it's important also to support the caregivers. Isa to sa mga naging advocacy namin na meron na kaming almost 4 years ongoing na online support group na libre po para sa mga caregivers.
1: Oh, mabuti na. Mabuti na nabanggit mo yan, Doc Ron. So, si caregiver kasi, sila yung nakaka-receive ng kilos, pag-iisip, pananalita ng isang taong may Alzheimer, for example, na hindi naman niya meant yung sabihin niya, nakakasakit. No? Tama ba?
0: Oo, ayan. Totoo yun. Ano? So, importante din na maintindihan ng mga

0: was very early na lalo na madalas na nakikita din natin to na kung sino pa yung pinaka-dedicated mag-alaga, sila pa yung pinaka matinding kaaway noong merong may sakit ng Alzheimer. So kailangan masusuportahan din sila.
1: So ang taong may sakit ng Alzheimer, hindi niya kayang magplano, mag-execute, mag-alala at kumilala ng paligid niya. Paano natin magagawang safe yung paligid ng pasyente ng ganitong pasyente, Doc?
0: Okay. So remember na banggit ko yung mga symptoms, ano? Hindi naman yung 10 symptoms na yun, hindi naman yun lahat sabay-sabay nakikita sa isang pasyente. Remember, meron tayong early diagnosis and makikita natin kung nasa early stage pa sila, mas pwede sila magplano para alam nila kung maintindihan ng pamilya kung anong gusto nilang magawa para sa buhay nila as the disease progresses. Kaya nga gusto natin very early ma-address yun. Ano? Ngayon, kung halimbawa dumating siya sa clinic natin, na andudo na siya, hindi, na, nalagpasan na yung early stage, nasa moderate to severe na siya, ano, magulo, hindi na alam ko ano ang ginagawa, then best is to have more realistic expectations. Ano na lang yung kaya nating isalba o kaya pa nating mabalik? Maniwala tayo sa hindi. Minsan, nangyayari talaga na meron silang mga old skill set na lumalabas. Ano yung example dito? Recently, we had a showcase of music therapy last August. Nagpresenta yung aming music therapist ng isang pasyente na dati marunong lang siya mag-ukulele. Nung nag-music therapy sila, na-discover nila, uy, kaya pala niyang mag-drums, no? At xylophone, parang ganun. So, fascinating enough na meron pala silang skills na kaya pang lumabas, ano? What happened also? Mas bumabait yung pasyente, hindi na sila as restless, hindi na sila as difficult to communicate with, mas kalmado sila. So, this is all in coordination with yung medical, yung gamot na binibigay sa kanila, and non-pharmacologic, yung other medical teams, such as yung music therapist natin. So, you have to tailor it from patient to patient, kasi ang hirap sabihin na parang nag-work ito sa isang pasyente, therefore it will work for everyone. So importante na meron tayong hub na lahat tayo pwedeng magsama-sama, pero hindi lahat pare-pareho yung maibibigay na pagtatag na treatment, ano?
2: Ayun po, Doc Jason and Doc Ronald, gusto man po natin pahabain po ang ating pong talakayan, at grabe po, no, napakadami ko pong natutunan dito na hindi lang basta ulyanin ka na, or hindi basta sabihin po natin na makalilimutin, automatically ay magkakaroon ka ng dementia or Alzheimer's, kundi napakarami palang steps. O di kaya syempre napakahalaga din dito na ang usapin talaga natin ay hindi lamang po yung pagiging isang makakalimutin, kundi madami pa talaga na kailangan i-check po sa atin. Kaya naman kaagapay, bago po magtapos ang ating programa, pakinggan muna po natin ang health meditation at susundan yan ng Glossario Medico.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog version, pagbubulay na isinulat ni John Blaise. Ang pamagat, maging mapagpasensya. Ang wika sa Efeso 4:2. Maging mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Minsan, bumisita si Shiro Oguni sa isang tahanan para sa mga matatandang may demensya. Nalungkot siya dahil tila nahiwalay na sila sa lipunan. Kaya naisip niya ang Restaurant of Mistaken Orders, kung saan ang mga waiter ay may problema sa memorya. Dahil dito, madalas nagkakamali ang kanilang mga order. Ngunit alam ito ng mga customer, kaya sa halip na magalit, inuunawa nila ang mga waiter. Kapag may pagkakamali, nagtatawanan na lamang sila at nagpapatuloy sa masayang pagsasalo. Paalala ni Apostol Pablo, maging mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Hindi madaling maging mapagpasensya, pero sa tulong ng Diyos, matututo tayong umunawa, magpatawad at magmahal. Hindi man laging nangyayari ang gusto natin, maaari pa rin nating piliing mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa reminder ng kahalagahan ng patience. Patawad po sa mga pagkakataon na ito ay nakakalimot namin gawin. Loobin mong mapaalalahanan ang bawat isa na kami rin po ay produkto ng iyong pag-ibig, grasya at pag-unawa. We pray that it will help us extend that very same grace to others, gaano man ito ka-challenging. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: Agnosia. Ito ay kondisyon kung saan hindi makilala ng isang tao ang mga bagay, tao o tunog kahit normal ang paningin, pandinig at pakiramdam. Muli ang ating glosaryo medico, agnosia. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Maraming salamat, Shekinah, sa pagkakataon na ibinigay mo sa ating mga kaagapay. Kaya naman po, bago po tayo magtapos, muli ko lang pong tawagin si Doc Jason at Doc Ronald. Baka meron pa po kayo mga huli pong mga payo po sa ating mga kaagapay bago po natin isarado ang ating programa. Doc Jason?
1: Siguro unahin na natin si Doc Ron para sa mga ipapabaon niya na learnings sa mga naituro niya ngayon. Yan, Doc Ron.
0: Okay, thank you very much sa inyong sa itong pagkakataon na makapag-share ng kaalaman and awareness more than anything na about Alzheimer's disease. Tandaan po natin ang ating populasyon ay aging population, tumatanda, at kailangan natin protektahan ang ating mga nakatatanda. Kung kaya't the earlier we are able to identify, manage, and even treat dementia, mas gaganda ang ating. Yun lamang, maraming salamat po.
2: Ayan, mga kaagapay. Yeah. Siyempre po, yes po, Sir Doc Jason.
1: Oo. Brian, magpapasalamat lang ako sa ulit sa pagkakataon na to. Tapos pwede bang makiplug na rin dito?
2: Walang problema po, go ahead po.
1: Ayan. So kami rin po ay nagpapasalamat sa Hospital Director ng Quezon City General Hospital, si Dr. Josephine Sabando, at sa mga psychiatrist na tumulong at tumutulong sa pagproduce ng programa. Doc Ron, salamat ha. Si Dr. Tess Icasiano, hindi po natin nakasama pero nanonood po siya dyan. Kasama na rin po si Ma'am Nonette Guzman, Ma'am Army Martinez, and si Staff 1 ng Open Minds na sila Bembot Janer at Gigi Grindulo. Ito pong lecture na ito, itong forum na ito, ay magkakaroon ng katapat na forum, lay forum, sa Sabado po. Ito po ay gagawin sa QCGH naman, 2 to 3, live po, face-to-face. Kung gusto po ninyong umaten dito, ay libre naman po ito at may konting pamerienda po. 2 to 3 p.m. po sa Quezon City General Hospital. Ayan, sige, Brian, thank you.
2: Yan mga kaagapay, muli po nakasama po natin si Doc Jason at syempre si Doc Ronald na nagbigay po sa atin ng magandang talakayan sa usapin po ng dementia. Bago po ako magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast kay Kuya Nathaniel Peralta, kay Ate Aileen Valdez at sa assistant po ni Dessa Magtunaw at ni Shekinah Abalon. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEB. ABC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang ating pong programang Doctors Online ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa oras na alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Kaagapay, ako po si Brian De La Cruz na nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Maraming salamat po.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
9: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Josefa Belia Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
10: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod. Bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Happy Wednesday afternoon, Kagapay! Ngayon po ay September 16, 2026. Yes, kaya na't Wednesday na naman at tayo nga ay nasa kalagitnaan na naman ng linggong ito. Feeling ko marami sa atin ay excited na mag-weekend. At feeling ko din parang ang bilis ng September, no? Ang bilis na lumilipas ng buwang September at halfway na rin tayo ng buwan na ito. Alayaan mong samahan kita kaagapay sa susunod na isang oras dito sa Inspirations Unlimited. Ako po, si Wenmark Balatukan.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion kay El Garcia at maraming salamat sa iyo sa ating mga listeners dyan na patuloy niyang naka-tune in sa ating programa. And of course nga, no, midweek na naman talagang salamat sa Panginoon dahil patuloy nga tayong itinatawid, diba? At syempre, konting push na lang, paparating na rin tayo sa exciting part dyan, yung mag-weekend. Pero kailangan, dapat magtapos muna tayo ng mga pending tasks natin, whether sa work man yan, o sa ating mga school requirements. Pero samahan niyo po kami, ha? Sa loob po ng isang oras, tara na po at magkwentuhan po tayo dito po sa ating program.
1: Yon, Kael, ito nga, midweek na ngayon. Tapos, I'm sure marami sa mga kaagapay natin ay pauwi na ng kanilang mga tahanan mula sa trabaho man yan o sa kanilang pag-aaral, schooling. And medyo kanina kasi papasok, na feel ko na medyo mabigat ang daloy ng traffic. And only to find out and realize na pala marami ang nagsweldo kahapon. Ayan.
2: Ay, oo. Payday. Oo. Payday. So maraming tao sa mga malls, di ba? At may mga lakad pa yung mga yan.
1: Oo. Ikaw ba kaagapay? Excited ka na bang ano bang ginagawa pag payday tapos Burmans? Alam ko na, mamimili ng mga regalo pang Pasko.
2: Oo, ngayon pa lang, 'di ba? Kahit September pa lang.
1: Oo, pwede nang simulan 'yon Kael, 'di ba? Kahit yes. September kasi parang napapansin ko kapag palapit na ng palapit ang December, pamahal ng pamahal na din yung mga
2: Totoo 'yan. Oo.
1: Parang pamahal ng pamahal yung mga bilihin, hindi lang yung mga kailangang panghanda sa Noche Buena, kundi yung mga bagay na ireregalo natin sa ating mga mahal sa buhay. So pwede tayong maging wise, Kael, no, na i-advance ang pamamili ng mga pang Noche Buena at pamimili din ng mga regalo. Ikaw ba, Kael, mahilig ka ba magbigay ng gift sa mga inaanak pag Pasko?
2: Oo, actually, pero ang ginagawa ko, isa din sa mga ways na natutunan ko over the time, sa online na lang ako namimili. Para ayun, less na pagod, less hassle, hindi ka na makikipagsiksikan. And alam mo yun, may mga voucher kasi minsan, kaya nakaka-discount ka.
1: Ayun, totoo naman, pag may mga voucher, parang ang laking... Minsan, pero minsan hindi ko sure ha, ang sketchy ng mga mga discount din online Parang minamahal nila yung price ng original, tapos... pag discounted pupunta siya doon talaga sa pinaka
2: original price niya, no?
1: Actual price niya, kaya well, it will appear na naka-discount ka, tapos only to find out na sa ibang mga store lang pala regular na price,
2: same.
1: So, pero siguro ang kagandahan doon sa online shopping ng mga pinapamili natin, hindi ka na mismo pupunta doon sa store, 'di ba? Kasi
2: yes,
1: lalo sa mga busy-busy tao katulad ni Kael, no.
2: medyo lang. Pero alam ko ganun din yung mga setup ng iba nating mga listeners, no. If you don't have time to go sa mga malls o di kaya sa mga suki po ninyo, lalo na ngayon, siguro probably you're going to Divisoria. Yan, medyo mura-mura dyan. Pero syempre, iisipin din natin yung gugugulin natin sa biyahe, sa traffic. Lalo na ngayon, maulan pa rin ang ating panahon when even now here sa amin dito sa Angon, talagang madilim ang kalangitan at kani-kanina lamang ay talagang bumuhos ang malakas na ulan. Yun. Diyan ba, Wen?
1: Ganyan din dito, Kael. Parang few minutes ago bumuhos yung ulan. Kaya paalala sa mga kaagapay natin na bumabiyahe, mga nagda-drive, mga riders natin dyan, dahan-dahan po. Kasi kapag ganitong first one hour na pag-ulan, medyo madulas daw talaga ang kalsada kasi naghahalo yung putik, yung tubig, tsaka yung langis mula sa mga sasakyan. So, ang pinaka-critical daw na oras ay yung unang oras na umulan. Kaya ingat-ingat po sa mga kaagapay natin na nagda-drive at pauwi sa kanilang mga bahay sa mga oras na ito. Imbitahan ka na rin namin kaagapay ha na sumama sa amin sa ating ongoing live streaming. Ayan, live na live po tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio. Sabayan tayo napapakinggan sa ating growing community dyan sa ating YouTube channel, 702DZAS FEBC Radio TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, isearch mo lang sa YouTube yan. At hanapin ang account, ayan, ang channel na meron ng 55,000, more than 55,000 subscribers. Yes. Ayan ang ating channel, Kael.
2: Mm-hmm. And we praise God din sa another platform when na kung saan yung ating 702DZAS mobile app, eh talaga namang tulad ng ibang platforms natin, eh growing din ito when kasi nasa around 11,000 na ang ating downloads dyan, both on iOS and Google Play Store. At salamat kasi most of them ay mga taga ibang bansa. Mm-hmm. Eh, kaya kaagapay, kung wala ka pa niyan, eh mag-download ka na. Eh libre po iyan na. At ang kinagandahan pa niyan, Wen, eh 24/7 po yung broadcast natin diyan. Kung hindi ka makatulog sa gabi, o kaya ay graveyard shift ka, pwede kang mag-tune in sa atin. Basta connected ka sa internet, di ba? Mapapakinggan mo anywhere, anytime.
1: Yon. At dahil nga sabi mo, Kael, mostly mga taga ibang bansa ang nakikinig sa atin. Official app. So probably meron ding time difference kasi, 'di ba?
2: Yes. Oo.
1: So ang kagandahan doon dahil nga 24/7, talagang pupunta ka lang doon sa mismong app, mapapakinggan mo na ang iyong mga paboritong programa dito sa 702DZAS. Talaga namang tinatry natin, Kael, no, na i-reach lahat ng mga possible nating ma-reach through different platforms. Di ba, Kael?
2: Correct ka dyan. Talagang yan po yung ating goal na maihatid po sa inyo, magkaroon kayo ng easy access sa mga content na hatid po ng Agapay ng Sambayanan. And of course, dahil nga midweek na naman, ang encouragement po namin sa inyo, samahan niyo po kami. Dapat hindi lang kami ni Wen ang nagkukwentuhan, pero dapat nagko-comment ka rin sa ating streaming, both on Facebook and YouTube. And don't forget, i-click mo naman dyan yung share button para mas madami pa yung ating ma-reach dito po sa ating mapag-uusapan.
1: Yon. Pero Kael, maiba ako. May naalala lang ako kasi nitong nakaraang araw, kahapon yata yon, meron ako nakausap na katrabaho natin dito sa, hindi ko na sila sasabihin kung sino, pero nakausap ko silang dalawa kung ano yung ano, couple sila. Ayan. Tapos kung ano yung difference nila sa isa't isa at kung nagiging conflict ba nila yung pagkakaiba nilang iyon. Yung isa, sabi niya, pagdating daw sa basura, siya daw yung klase, o mga gamit, ayan, siya daw yung klase ng tao na mahilig magtapon agad. Ayan. Mm-hmm. Let's say, yung ano, mga microwavable na lalagyan, di ba?
2: Yes,
1: siya daw
2: yes.
1: yung klase ng tao na kapag nagamit na, itatapon na agad yun. Tapos, yung partner naman niya, opposite nun. Ayan. Uh-oh. Siya yung klase ng tao na nagkikip talaga ng mga... Yes, Kuya Nat. Oo, parang guilty si Kuya Nat, no? Nagki-keep ng mga may important, feeling niya ay importanteng bagay at hindi agad-agad na nagtatapon. Ikaw ba, Kael, ano ba ang trait mo sa bahay kapag mga ganitong mga gamit-gamit? Tapon ka ba agad o kinikip mo kung pwede pang magamit?
2: Alam mo, Wen, parang mas nakaka-relate ako sa itinatabi siya. Talagang inaayos kasi gusto ko magagamit pa rin siya kasi nanghihinayang ako kapag ang isang bagay ay maayos pa naman at pwede pang gamitin, 'di ba? Why not? Eh mas makakatulong pa 'yon para syempre hindi ka na bumili o di kaya ay 'di ba ma-reuse mo siya sa isa pang gagawin mo.
1: Ayun, save planet Earth sabi nga nila.
2: Correct.
1: Diba? Pwedeng i-recycle, i-refurbish, i-reuse, gamitin ulit, 'di ba? Nabanggit ko 'yan kasi it is somehow related sa pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Maiba ako. Mm-hmm. Naniniwala ka ba ang may mga bagay talaga sa buhay na kapag nasira, eh, hindi naman talaga ibig sabihin na itatapon natin agad. And that includes, ayan, important relationships. Ako, mm-hmm. naniniwala ako dito. Minsan, inaayos pa natin yung relationship at hindi basta itatapon na lang kapag may naka-hurt sa atin, naka-disappoint mm-hmm. sa atin. Pinaglalaanan natin rather ng oras, ng effort at ng patience para kahit papaano eh maibalik sa dati. Di ba, Kael?
2: Mm-hmm. Alam mo ha, correct na correct ka dyan, Wen. Pero alam mo, may mga bagay din na kahit na naayos na, no? Mm. Hindi na exactly the same, oh. Di ba? May mga cracks na naiwan. Di ba, isipin mo, nabasag yung isang plato. Kahit na buuin mo yan, di ba, ipagdikit-dikit mo yan, kitang-kita mo pa rin yung lamat. May mga marks na nagpapaalala sa atin kung ano yung nangyari. And I think, no, ganon din minsan ang relationship when it comes to people.
1: Oo, sad reality yan, Kael. Especially mm-hmm. kapag yung taong yun ay talagang pinagkakatiwalaan mo. Tapos somehow, yes. na-disappoint ka niya sa ginawa niya, no? Hindi lang naman yung ginawa niya yung talagang masakit dun sa nangyari, eh. Mm-hmm. Sometimes, yung mas mahirap, eh yung struggle, natatanungin mo yung sarili mo, pwede ko pa ba siyang pagkatiwalaan ulit? Kaya ko pa ba siyang mm-hmm. pagkatiwalaan ulit? Diba?
2: Mm-mm. Totoo yan, no? Kaya when, diba? Ang interesting dito, eh, hindi naman automatic na kapag sinabi mong pinatawad na kita, ibig sabihin, balik agad sa dati yung tiwala. Oo. Agad-agad, diba?
1: Yes.
2: Parang hindi naman actually ganun. Forgiveness po can happen in a moment. Pero, alam mo, rebuilding trust can take time.
1: Ayan.
2: Proseso pa rin po ito. Kailangan mong makita ulit through actions, dapat may nababago, kailangan mm-hmm. may remorse pa rin na worthy of that trust yung isang tao na dapat maibalik pa rin, di ba?
1: Yan. Trusting that person again, maybe that's the difficult part, Kael. Kasi mm-hmm. kapag nasaktan ka na eh, natural lang na maging cautious ka, di ba? Mas maging maingat mm-hmm. ka, moving forward na hindi ka na ma-disappoint uli, na hindi ka na masaktan uli. You want to protect yourself, in short, as much as you can from getting hurt and disappointed again. Pero at the mm-hmm. same time, may mga relationships na mahalaga sa'yo at gusto mo pa rin naman bigyan ng chance at hindi yung parang basta-basta mo na lang itatapon. Di ba, Kael?
2: Correct. Oo, napakaganda niya, Nguyen. Kaya sa mga kaagapay po natin, ha, di ba? Lahat po tayo may experience na madisappoint ng isang tao. Mm. Aminin mo, isipin mo kung sino yan ngayon.
1: Ayan, diba? Ayan.
2: Whether friend man yan, family member, colleague sa trabaho or kaklase or someone na close sa iyo. Iba-iba po yung paraan kung paano po tayo muling nagtitiwala po sa kanila or kung nagtitiwala pa ba nga ulit tayo sa mga taong ito.
1: Kaya ito ang tanong natin, importanteng tanong natin sa mga kaagapay natin ngayong hapon, Kael. Kapag nasira ang tiwala mo sa isang tao, paano mo sisimulang buuin ito ulit? Sagot ka na, kaagapay sa ating question of the day. Paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo?
2: Mm-hmm. So napakaganda po ng ating mapag-uusapan. Kaya kung may mga naiisip ka na dyan na pangmalakasang sagot, i-comment mo na sa ating streaming or you have something to share in your mind, di ba? Aba, mag-comment ka na rin para din po mabasa po natin yan. At alam mo, Wen, madami na rin sumagot sa ating poster kanina. Aba, simulan na natin.
1: Oo, isa-isahin natin to, Kael. Again, kaagapay, ating question of the day, paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint mm-hmm. sa'yo? Siguro basa tayo ng few comments and then take tayo ng break. Unang-una na dito, si Ate Gina Lozada. Ang sabi niya dito, Kael, para po sa akin, madaling magpatawad kung may pagmamahal. Pero, meron siyang pero. Ang tiwala eh, panahon na lang ang makapagsasabi. Lalo pa kung sobra ang ginawa niya sa'yo. Sa tulong naman ng Panginoon, umaasa at lilipas din ang sakit na dinulot ng bagay na yon sa iyo. Ayun.
2: Oh, may hugot to, Wen.
1: Parang may laman talaga yung comment ni Ate Gina Lozada, no?
2: Oo.
1: Thank you po. Ikaw, Kael, sino pa dyan?
2: Next na natin si Hermy Ong. Sabi niya, forgiveness, God is with us and God is good always. So, kailangan pa rin daw magpatawad, Wen.
1: Yun. At Mercy Alagadguera, past is past. forget the past, then slowly trust will come along again. Aba, parang ang bilis naman kay Ate Mercy, no, na mag-rebuild ng trust kapag na-disappoint siya. Thank you po, Ate Mercy.
2: Talagang fast talaga yun, no? Kanyang pag-move on. Ito naman, si Tess Dionella Estanislao. Sabi niya, distance yourself to that person for a while.
1: Aha.
2: Pray to heal the hurt and entrust to God everything. Yes, to forgive so there is hurting to both sides. Then learn to trust the person again. Pero maganda yun, nagpapa-cool down muna kayo. Space muna. Kasi baka mamaya kapag kinausap mo tapos nasa hype ka ng emotions, baka iba lang yung masabi mo na imbis na ma-rebuild mo yung trust and relationship nyo, mas lalo pang nasira.
1: Oo. Importante yun, diba? Especially kapag alam mo yung tendencies mo na may tendency ka na sabi ng mga masasakit na salita kapag ikaw ay masyadong galit and eventually ikare-regret mo din yun. And we don't want that to happen, di ba, Kael?
2: Correct.
1: Again, kaagapay, ating question of the day, paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo? Habang kayo'y patuloy na nagko-comment ng inyong kasagutan sa ating QOTD, kaya tayo ay magbe-break lang real quick sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag kayong BBTU, at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stipot ka lang dyan, kaagapay, magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatune din sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang very beautiful song entitled You Are Our Potter by The Living Word Original Song. Ayan.
2: And hello po sa mga listeners natin na patuloy natin kasama sa moment na ito. Aba, time check 3:26 po ng hapon at sana na-enjoy nyo po ang ating kwentuhan dito po sa ating programa at na-enjoy nyo. Grabe we, napakaganda ng musika na ating napakinggan. Nakakagaan ng loob.
1: Yun, di ba? Especially kapag these days na ano, no, na ganito yung weather. Mm-hmm. Parang extra ano eh, emotional ang mga tao. And it's mm-hmm. good to be reminded of our image, created in the image of God, di ba tayo?
2: Correct. Tama ka dyan, Wen. Aba, baka makalimutan natin, Wen, eh. Happy birthday daw. Happy birthday kay Pastora Beth Pagwagan ng Silang Glory Christian Church dyan po sa Silang Cavite. Hadid po yan sa inyo ng ating kaagapin na si Kayla Escalante.
1: Yon, happy birthday po sa inyo. And nawa, ipagpalain po kayo ng Lord, inyong pamilya at ang inyong ministry. Happy birthday po, Pastora.
2: Ayun. Correct.
1: And bago nga tayo nag-break kanina, Kael, iniwanan pala natin ang ating mga kaagapay ng very relatable question ngayong hapon. Ating QOTD, ano ba ang ating iniwan na tanong sa ating mga kaagapay, Kael?
2: Ayan ang ating pong question of the day. Paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo?
1: Ayan, ang tanong, may naibalik pa bang tiwala, first and foremost?
2: Ayun nga. Pero sana meron.
1: Sana naman, 'di ba? Meron, 'di ba?
2: Hindi yung may hope tayo na ganyan.
1: Oo, hindi yung parang talagang ay wala na. Give up
2: huwag
1: na.
2: Na yung ano, kumbaga nag-ano na kayo, burn mo na yung bridges, 'di ba?
1: Oo. So, I hope kaagapay, unang-una sigurong prayer natin ay may tiwala pang naibalik at kung meron,
2: yes.
1: Ang tanong natin, paano mo binabalik ang tiwala
2: exactly.
1: sa taong naka-disappoint sa iyo? At kanina nga ay meron na tayong mga ilang comments na nabasa, itutuloy lang natin.
2: Uh-uh.
1: Ang mga answer ng ating mga kaagapay ngayong hapon na ito, tulad na lang ng sagot ni Ate Maria Virginia Rondina Peñaloza. Sabi niya dito, ipinagpe-pray niya daw at hindi madali, matagal bago maibalik. Una, respeto. Pangalawa, biyaya ng Panginoon ay mangyayari kasi maaaring nakamove on na siya. Masabi ko na lang na nakapagpatawad na ako at unti-unti nang naibalik ay kapag nayakap ko na at kailangang ipanalangin ng patuloy daw yung forgiveness na maibigay dun sa taong iyon. Ayaw. Thank you po, Ate Virginia.
2: Ito naman, nag-comment din si Amy Garcia. Sabi niya, pray and wait. Keep believing if God said He will fulfill in His perfect time and in His perfect way. Talaga namang tanging sa kalooban ng Lord. May timeline naman ng Lord, di ba? Pero wag po nating madaliin ang healing. No? Mahirap mag-heal na half-baked lang, na hindi pala fully restored ka emotionally, physically. Then you're trying to rebuild that relationship. Mahirap po, baka mamaya ma-break ulit. So dapat ikaw mismo okay ka and at the same time, yung person din na kakausapin mo.
1: Yes, indeed, in God's perfect time lang din talaga yung pagpapatawad na maibigay natin fully dun sa taong nakasakit at nakadisappoint sa atin.
2: Yes.
1: No? Sabi naman ni Kuya Nestor Del Rosario, kailangan lang daw ng isang salita, love. Ayan. Si Kuya John Lawrence naman, hindi siya sumagot sa QOTD natin, pero meron siyang mga tinag. So tingin ko merong internal ano to na usapan tong tatlong taong ito. Si Kuya John Lawrence, Caceres Andaya, hello po, at si Phoebe Ann Ican Perea, at si Rizaline Perea. Ayan. Hello, hello. Hello, hello na lang po sa inyo.
2: Ito naman, nag-comment din si Ate Nanette Tarazona Udaundo. Sabi niya, I forgave them already even though, may even though siya, I didn't talk to them. But you can't restore the relationship anymore if the person left you feel that they don't do anything wrong then. Ayun. I will reserve my peace na lang. Uy, anong take mo dito, Wen?
1: Naku, ang hirap talaga magpatawad kapag wala ka nakikitang pagsisisi dun sa tao.
2: Ayun na nga.
1: Una, hindi humingi ng tawad. Pangalawa, hindi niya alam na meron siyang nagawang mali. At pangatlo, patuloy niya pa rin ginagawa yung same exact thing na nakakasakit at nakaka-disappoint sa'yo. Ang hirap magpatawa.
2: Oo. Kaya ito si Ate Nanette, dumistansya na lang siya.
1: Siguro importante that you let that person know kung ano yung concern mo sa kanya.
2: Diba? Oo, yun na lang siguro. Kailangan kasi kung hindi siya aware, eh mas mainam na i-acknowledge niya, i-share mo para minsan kasi may mga tao na parang wapa kasi nakakasakit na pala pero they are not aware of their doing, diba?
1: Yes, parang dumiyan sa likod eh na hindi nila nakikita kung sila lang. Minsan kailangan ng ibang tao na magpipinpoint nung mali nila. And minsan sa mga ganitong pagkakataon, yun yung role natin. Na-disappoint tayo, yes, na-hurt tayo. Pero I guess we owe it to them na sabihin sa kanila na itong bagay na ito ay something na ginawa mo na naka-disappoint sa akin. Ito yung kinos niya sa akin. Ito yung naramdaman ko after mong gawin yan. Importante yun. Kasama yun dun sa sinabi niyang huling statement na I will reserve my peace na lang. Maaatin mo yung peace na yun siguro kapag ikaw sa sarili mo, alam mong sinabi mo sa kanya. Ang hirap i-attain ng peace na yon kapag hindi mo naman pinpoint sa kanya yung tingin mong mali yung ginagawa niya. Di ba, Kael?
2: Correct. And we thank you, Ate Nanette. And we pray for healing din on your part.
1: Yes. Ito naman, gusto ko yung honesty na sinabi dito ni Kuya Jeffen. Ayan, Jeffen, sabi niya dito, yun yata ang pinakamahirap ibalik. Palagi kasing bumabalik sa isip ko kung paano ako niloko. Nako.
2: Nako.
1: Ang bigat.
2: Ang hirap nito.
1: Kasi hindi naman natin alam yung context talaga ng pinagdadaanan ni Kuya Jaffen. Eh, no? Pero isa sa mga siguro, I guess, nagihinder sa atin to forgive other people is if we keep on reminding ourselves yung pain na naramdaman natin sa ginawa nila that time, and minsan, ini-incorporate natin yung pain na nagawa nila sa ibang actions nila before. Kumbaga, nag-accumulate siya.
2: Nag-pile up na, naipon na. Hanggang sa sumabog ka na. Sabi nga nila, it's really hard to earn the trust of a person, but it's easy to break that trust.
1: Oo. So, yun, Kuya Jaffin, kung ikaw ay nahihirapan na dun sa pain pa rin na paulit-ulit mong nararamdaman kapag inaalala mo yung bagay na ginawa sa'yo, we can, I guess, surrender it to God, pray to God na i-touch niya yung puso natin. Dahil ultimately, ang Panginoon lang naman na makakapagpabago ng condition ng puso natin kahit gaano na ito katigas, diba? Kahit gaano na ito ka-unforgiving, diba, Kael?
2: Correct. At naniniwala pa rin tayo, Wen, na walang matigas na puso ang hindi kayang palambutin ng pag-ibig ng Diyos, diba?
1: Yes, amen to that.
2: Yan, ito i-next natin kaagad si Ate Briggs Brerina. Sabi niya, hindi ko alam paano kasi sa haba doon ng panahon hanggang ngayon paulit-ulit na lang. Sinisikap maibalik pero ang hirap daw. Mapapansin mo may pattern din yung mga sagot ng ating mga kaagapay and some of them is having a hard time to really forgive a person, to really restore the relationship and even the trust that has been destroyed.
1: Yes, at ang hirap nito, Kael, kapag paulit-ulit na ginagawa despite you telling that person na yung ginagawa mo nakakasakit sa akin or yung particular na ginagawa mo na di-disappoint ako. Kahit na sinabi mo sa kanya kapag paulit-ulit pa rin yung ginagawa, I guess ang hirap na mapatawad yung taon yun na paulit-ulit lang din.
2: Totoo, totoo. At sana sa mga kaagapay natin who are probably going through something like this, we continue to pray for and with you.
1: Yes, and we also, siguro importante din na pinapanalangin natin yung puso natin na maging forgiving at ipanalangin din natin yung taong yun na magkaroon siya ng turning point sa life niya at ma-realize niya yung mga mali niyang ginagawa. di ba? At bumalik siya, o itama niya ang mga ito. Una, ihingi niya ng tawad sa iyo yung bagay na iyon, at eventually itama niya accordingly yung actions na gagawin niya moving forward. Ayan.
2: Mm-hmm.
1: Ito naman, sabi ni Chris Salamat, sabi niya lang dito, napakaganda daw ng ating topic ngayong hapon. Janet VC, pwede naman magpatawad, pero connection, siguro hindi na.
2: Oo.
1: Tingin mo ka eh.
2: Talagang ano, parang ano na. Na. Okay, hindi na. Siguro end hindi. End conversation na.
1: Parang wala na. So, ay, yung take niya is kaya niya naman patawarin yung tao. Pero si Ate Janet cannot afford na siguro maging surrounded pa nung particular na tao na iyon.
2: Oo. Ayun nga, pero it's really hard to weigh the gravity, mm-hmm. 'di ba? Nung kung gaano kasakit 'yon, yes. Na sa ginawa sa isang tao. Pero ayun nga, may ibang tao na kayang patawarin at kayang maiayos ang relasyon, pero may ibang tao na sige, papatawarin lang kita, pero hanggang dyan na lang. Let's not connect anymore. We have our own roads to walk, di ba?
1: Yes, at meron din mga instances siguro para lang magbigay ng kaunting hope naman sa mga kaagapay natin. May mga instances naman na pinatawad nila yung taong yon, tapos nag-decide sila na i-disconnect na yung sarili nila dun sa taong yon. Tapos after so many years, nag-reconnect sila.
2: Yes.
1: May ganun pagkakataon eh. So probably at the hype of our emotion ngayon, dahil galit tayo dun sa taong yon, masasabi natin na ayoko na maging connected sa iyo at all. In any way, ayoko nang makasama ka, maging surrounded ng presence mo.
2: Uh-huh.
1: Pero over time, 'di ba? Kapag na-process na natin yung ating emotions, over time, may mga instances na nasabi nating ayaw na nating makakonect dun sa taong yon. Tapos eventually, nagkaroon ng reconnection. Diba? And that's only through the help of God. Sabi nga natin, 'di ba, kanina, talagang may timeline naman talaga ang pagpapatawad.
2: Oo,
1: yung
2: totoo.
1: Iba, ang bilis makapagbigay ng forgiveness. Yung iba, it takes time for them to forgive a person.
2: Yes. At alam mo, Wen, actually pareho silang sagot ng susunod natin, si Ate Aurora Estrella. Parang hindi na po. Pero andun na pa rin po yung forgiveness for my freedom na rin.
1: Parang ayaw na din ni Ate Aurora. Nori, eto si Nori Kuwa, mahirap mabalik ang tiwala sa taong nakasakit sa'yo, lalo na kung paulit-ulit kanyang sinasaktan. Patatawarin ko siya. Pero, eto, mag-iingat na akong marinig yung mga salita niyang mapagmataas at mapanglait.
3: Oh no!
1: Parang ang hirap nito kasi may mga tao din, Kael, na sila na yung nakagawa sa iyo ng mali, ng masama. Tapos, sila pa yung mapagmataas.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Sila pang may ganang. ganang.
1: Parang nare-reverse niya yung situation na ikaw yung galit, diba, una, dahil nga may ginawa sa iyo. Tapos, nung in-express mo yung disappointment at galit mo, somehow, nangyari, siya na yung naging galit, siya na yung naging disappointed, tapos ikaw na yung nafe-feel bad kasi nagalit ka sa kanya. You know, may mga ganoong pagkakataon at instances na makaka-encounter tayo ng mga ganong klaseng tao sa life natin. So, we have to pray to God na talagang tulungan niya tayo, no, na mag-respond in such a way na nakaka-glorify pa din sa atin.

0: Damayan, Frisco, Quezon City na nakatutok po. From sign on to sign off, ang pinakasikat na EM band, ang 702 DJs. Talaga naman buong barangay. Pero ano, Wen, baka kaya mo itong kantahin. Hindi ko siya na ano eh.
1: Kuya Aris, pasensya na, hindi ako familiar dun sa song. Pero maganda yung lyrics niya. Won't you
0: gusto ko kantahin eh.
1: gusto ko man kantahin. Won't you gotta give me a chance? Ang ganda, no? Parang,
0: ang ganda ng lyrics.
1: Yes. Uh-oh. Pwede mo ba akong mabigyan pa ng isang pagkakataon? Sometimes, kailangan lang natin nung chance na yon na maibigay sa atin para itama yung mga maling nagawa natin. Diba?
0: Correct.
1: Eh, kasi kapag hindi na ibigay sa atin yung chance na yon, kahit magkaroon tayo ng desire na i-correct yung ways natin, pero hindi tayo binibigyan ng chance, mahirap na ma-restore ang relationship. Diba, Kael?
0: Yes, exactly. So, salamat, Kuya Aris.
1: Thank you po, Kuya Aris Mayet Eleuterio. Forgiveness is the key daw. At of course, panalangin. Si Ate Linda Mata, pero pinag-pray ko ng matagal daw yun. Pinag-pray niya ng matagal. God's answer, naging okay din kami ng friend ko. Ayan. Nakakatuwa makabasa ng mga ganitong comment, Kael, no? Na naayos naman kahit papaano yung relationship.
0: Okay, may one point na tayo sa naayos yung relasyon.
1: Parang ang dami kasi ng points na parang let go.
0: Ayaw na.
1: Ayaw. Sino pa ba meron dyan? Baka sakali makapuntos pa yung naayos.
0: Oo. Ito naman, si Barge, si sabi niya, forgive but not to forget. Yung tiwala mahirap na ibalik.
1: Mm.
0: The harm has done.
1: Ayan.
0: Oh, grabe ah. Strong to.
1: Oo, parang ayaw na din. Eto, sabi ni Dumagdag si Ate Linda, mahirap kasi, danas ko yan sa isang friend ko noon sa Bulacan na disappoint siya sa akin. Oh, so ito, point of view naman nung taong naging dahilan para ma-disappoint yung kaibigan ni Ate Linda. Ayan, thank you po. At Ate Net Panganiban, I remind myself how the Lord loves me. Amen. Sunday sunshine, kung hindi naman asawa, ay, mabuting maghiwalay na lang ng landas.
0: Agad-agad.
1: Agad-agad, sabi ni Ate Sunday Sunshine. At hayaang mag-heal. Pero kung asawa ka na disappointed, sorry, natawa ko sa sunod na statement niya. Pagtiisan mo talaga yung asawa mo. Ayan, mananahimik muna pag masama pa ang loob. Pero eventually, mapapatawad mo pa din. Ayan. Gusto ko yung talagang straight to the point na na comment ni Ate Sunday.
0: Oo. Pero sana, Ate Sunday, kahit hindi mo asawa, di ba, mapapatawad mo pa rin yan kahit wala kayong relasyon, di ba? I-extend natin yung forgiveness, yung love din sa ibang tao. And there is hope, di ba?
1: Oo.
0: Ayan. I-next na natin kaagad si Maribel Oribelio. Sabi niya, panalangin lang po kay Lord at may peace sa puso at isipan po natin. Salamat po si Alcor. Sabi niya, uy, ito ah, hindi ko na lang siya pinapansin. Wag niyong, wala nang joy sa puso ko kasi yung akala ko totoong Christian siya na, ano nga to, Wen? Magpapalakas sa isang tulad ko na bagong mananampalataya. Tapos, yung pala, may iniisip na sa akin na katulad nila ako na napaka-mali daw niya. Sinira daw kasi niya yung relationship. So, we're praying for you sa iyong journey, Ate Alcor. And sana po sa mga tao din na unintentionally nakakasakit, ma-acknowledge din po natin ang mga gaps po natin.
1: Yes. Kuya Edgar Araza, medyo mahaba-haba to. Para po sa akin, ang kailangan ang magpatawad. May kasabihan po tayo, life is temporary, life is short. Mas maganda, mas magaan sa kalooban ang magpatawad. Tapos po, idaragdag ko lang po, sabi daw sa magandang balita, Biblia, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Ayan. Reminding us kaagapay to read the Word of God. Yan ay nasusulat sa Joshua chapter 1 verse 8. Ayan ang comment ni Kuya Edgar Araza. Thank you po.
0: Ito naman si Eva Labastida. Sabi niya, sa akin po, opinion, huwag na lang pansinin at kausapin. Kalimutan na lang siya. Wala namang taong perfect.
1: Mm.
0: Oo. So, meaning to say, kalimutan na yung mga nagawang kasalanan, di ba? At syempre, wala namang daw taong perfect.

0: Perfect. So sa kanya, I think na may hope pa rin to restore that relationship.
1: Oo. Pero Kael, sabi ni Ate Eva, parang hindi lang kasalanan ng kalimutan. Parang yung tao mismo, kalimutan na lang daw siya. Sana ganun kadali yun, di ba? Parang si Ate Cher de la Cruz, sabi niya dito, mahirap na daw ibalik. O parang ayaw na din ni Ate Cher. Si Ate Lendizon, una, ang hirap. Pero through prayer and devotion with God, na ibalik ng dahan-dahan.
0: Ayan. Alam mo, Wen, dahil siguro sa mga ganyang mga comment ng ating mga kaagapay, siguro it's time to discuss yung mga bagay na paano nga ba natin matutulungan sila to restore, di ba, yung kanilang relasyon, ang kanilang tiwala, ang pag-ibig after so many disappointments that they have encountered with that person.
1: Oo, Kael, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay natin kasi parang talagang hindi sila nag-hold back sa pagsagot.
0: They are
1: sa...
0: so honest.
1: They are diba? So honest. Hindi sila nag-hold back sa pinagdaraanan nila, and we want to hear that kasi yun
0: and
1: yung
0: that's
1: reality
0: okay, and we validate your feelings.
1: Yes, and magkakaiba naman kasi talaga tayo ng pinagdaraanan. Iba-iba ang gravity ng disappointment na pinagdaanan natin o kasalukuyang pinagdaraanan ng mga kaagapay natin. With that, magkakaroon lang tayo ng 4 tips lang to, kaagapay, as to how to love and trust again after disappointment. So magkasama yun, kaagapay, ha? How to love, una, and how to trust again after disappointment. Unang-una na ibibigay nating pointer sa ating mga kaagapay. Number one, isulat mo to, give yourself time to heal. Ayan. Kapag na-disappoint tayo, ang natural reaction natin umiwas, di ba? Magtago tayo, mag-build tayo ng wall, and sabihin natin na hindi na ako magtitiwala dito sa taong to. Pero bago natin subukang magtiwala uli sa ibang tao, kailangan muna nating bigyan, i-allow ang self natin ng pagkakataon na maintindihan ng talagang fully ang ating nararamdaman at eventually mag-heal sa hurt at disappointment na naramdaman natin. Hindi naman, Kael, na kailangan madaliin di ba? Yung sarili natin na mag-heal. May mga disappointments na hindi naman simpleng parang may ititik ka lang na button tapos naka-move forward ka na, naka-move on ka na. Minsan kailangan nating aminin na nasaktan ako ng taong to, ito yung nararamdaman ko, ito yung expectation ko, ito yung hindi niya na-meet, at hindi nangyaring inaasahan natin. And that's okay na tayo ay makaramdam ng sakit, ng disappointment. Ang mahalaga, wag natin hayaan na ang disappointment ang magdidikta kung paano natin titingnan ang lahat ng tao. Ako personally, I will have to be honest as well. May ganito akong struggle na kapag someone disappointed me, parang na lagi ko na naaalala yung bagay na nagawa niya dun sa taong yon. Parang lagi ko na nire-relate, laging bumabalik sa akin yung memory na yon. Pero hindi din dapat ganun, kaagapay. Hindi dapat yung disappointment natin yung nagdidikta kung paano natin titingnan ng mga tao around us. Take your time, process what happened, kung anong nangyari, and mahalagang mahalaga, kaagapay, you have to learn from it. At kapag dumating na ang panahon na finally ready ka nang mag-open uli at pagkatiwalaan uli ang taong iyon, mas magiging intentional ka na sa pagbibigay ng tiwala sa kanya. Bakit? Kasi nag-heal ka na. Binigyan mo yung sarili mo ng enough time para mag-heal dun sa disappointment na naramdaman mo, di ba?
0: Yes, alam mo, napakaganda ng reminder na yan. And I do hope and pray na sana nga, no, yung mga naranasan natin disappointments to that person will never ever dictate our relationship sa kanila. Lalo na kung maaalala mo yung taong yun, nagkikita kayo araw-araw, nakakasalamuha mo, di ba?
1: Si Baka, kasi parang pag paulit-ulit kang nare-remind nung disappointment na yon, despite the fact na naghiningi niya na yun ang tawad sa'yo, diba? And meron siyang remorse sa ginawa niya, pero you keep on reminding yourself na na-disappoint ka at some point sa taong yon, mahirap mag-heal, diba, Kael? Parang paulit-ulit mong binubuksan ng sugat. Tama ba?
0: Correct. Totoo yan. At sana ang goal natin is to heal the wound, not to add, diba, yung another additional wound to that person.
1: Yan.
0: So, yan po yung ating first. Ang ating pong pangalawang point, ilista mo na sa ating mga listeners. Number two is separate the person from...
1: Ayun.
0: Yan. Alam, magiging defense mechanism, bawat gala, bawat kibot ng tao ay may iniisip ka na kaagad. Kapag may mga bagong tao na hindi nag-reply agad, iniisip natin na, ay, ayan na naman. Diba? May mga ganyang moment. Mm-hmm. Kapag may hindi natupad sa sinabi nila, iniisip natin, ay, pare-pareho na sila. Talagang ganyan sila. Parang, ayun nga, generalize mo na lahat na. Parang, for example, nasaktan ka sa isang tao, sa isang karelasyon, sa isang lalaki, or sa isang babae, iniisip natin, ganyan na lahat sila. Yeah. So, sana wag po natin i-generalize, diba? Hindi po siya fair na parusahan ng bagong tao dahil po sa kasalanan ng taong nanakit sa atin noon. Mm. So, wag po tayong maging masyadong judgmental din na probably this person would do the same thing sa'yo. So, always give the benefit of the doubt na hindi lahat ng tao na ay pare-pareho and hindi lahat ng ay pareho din ang gagawin sa iyong bagay, di ba? So, hindi po ibig sabihin na kailangan mong maging naive, di ba? Or wala ka ng pakialam. Ang point is, learn how to distinguish between what happened before and what is happening now, diba? Hindi po lahat ng tao ay may parehong intentions. Kaya siguro mahalaga rin na meron tayong discernment din sa buhay natin. What is the really intention of that person? Why is that person is doing this, diba? At hindi lahat po ng relationship ay mauuwi po sa parehong ending, diba? Pwede rin pong dalihin ang lesson na past without carrying the fear of the past into every new relationship. Kaya sa mga kaagapay natin na may mga pinagdaanan ng mga hurts, pain before sa mga dati nilang relasyon, huwag po nating isipin na you will experience the same thing. Malay mo, di ba? There is hope. There is restoration.
1: Yes. Ang ganda nun, Kael, no? Separate the person from the pain. Kasi lagi tayong may tendency na parang kapag itong taong to around me, sasaktan niya uli ako, di ba? Mm-hmm. Or i-disappoint niya uli ako. Kahit na parang nakakalimutan agad natin yung mga magagandang ginawa nung taong yon dahil lang sa isang bagay na na-disappoint niya tayo, which is not a good trait, kaagapay. And it's good it's good na siguro i-remind pa rin natin yung sarili natin yung mga magagandang ginawa nung tao before siya mag-cause ng disappointment sa'yo. Diba? Kasi meron naman, diba? And we have to cling on that. And we have to see that person sa lente na itong taong to ay may kabutihan pa din. At hindi pain at disappointment ang ikokos niya lang sa'yo. That's number two. Ayan, eto naman. Number three, Kael. Ganda rin ito. Rebuild trust through consistency. Again, rebuild trust through consistency. Hindi naman kailangang isang araw bigla mong sasabihin, okay, I trust you again, meron na uli akong tiwala sa'yo. It's not like that, kaagapay. Trust doesn't usually work that way. Lalo na kung malalim ang ugat ng disappointment. Minsan kailangan itong ibalik little by little. Observe the person's actions, tingnan natin kung merong pagbabago, consistent ba siya dun sa pagbabagong iyon, pareho ba ang sinasabi niya sa ginagawa niya, kapag nagkamali siya, marunong ba siyang umamin at i-correct ang kanyang actions, at kapag nagbigay siya ng assurance, nakikita mo ba na talagang ginagawa niya yon accordingly. Ayan. And because trust is not simply built through promises, it is built through consistency yan. Kapag paulit-ulit nating ginagawa ang isang bagay, especially yung mga bagay na gusto nating baguhin sa sarili natin. Okay lang din na meron tayong iset na boundaries. Hindi ibig sabihin na kapag nagbigay ka ng second chance sa iba, kailangan mong ibigay agad ang same level ng access ng taong yon sa buhay mo, same confidence o trust na meron siya. Ibig sabihin, pwede yung palang Kael na gradually, paunti-unti. You can love someone and still set boundaries with that person, and you can forgive someone and still take things slowly, one step at a time. Ayan. That's number three, rebuild trust through consistency.
0: Yan, napakaganda. At ito naman po yung ating last point sa hapong ito. choose to love, but don't forget what you learned. Yun. So maganda to, no? Alam mo, one of the biggest challenges po after the disappointment is learning how to love without becoming bitter, di ba? Kasi ang goal natin is to be better, right?
1: Yes.
0: So kapag nasaktan tayo, minsan po ang temptation ay sasabihin po, never again, di ba? Madami nagsasalita niya, never again, di ba? Ayaw na nating maging vulnerable. Ayaw na nating mag-expect. Ayaw na po nating mag-care ng sobra-sobra kasi iniisip natin, baka masaktan lang tayo ulit. Pero po yung goal naman natin is healing, di ba? Di ba? Hindi maging taong nasasaktan, hindi nasasaktan. Ang goal po ay maging taong marunong pong magmahal. Yan. Kahit na may wisdom na mula po sa mga pinagdadaanan niya. So, sana po sa mga pinagdaanan po natin, nakakakuha tayo ng mga wisdom, di ba? From our experience, you can forgive while keeping boundaries. Okay po yun. You can give another chance while still being wise na hindi ka na kaagad na de-deceive, diba? You can choose to love without ignoring the lessons that disappointment taught you. At sa panghuli po, ang pag-ibig po pagkatapos po ng disappointment ay pwedeng hindi na katulad po ng dati. So, iba na yung level of intimacy probably. Bakit po? Dahil mas may awareness na po tayo, may boundaries na, at may wisdom na po. Hindi ka naman bumabalik sa pagiging dating ikaw bago ka nasasaktan. You become someone who knows how to love again with a softer heart,
1: yun,
0: but wiser because of boundaries. So, napakaganda ng ating discussion.
1: Napakaganda. That's number 4. Choose to love, but don't forget what you learned. And we hope, kaagapay, meron kang natutunan sa ating usapan ngayong hapon na ito. Pasadahan lang natin real quick. How to love and trust again after disappointment. Number 1, give yourself time to heal.
0: Number 2, separate the person from the pain.
1: Number 3, rebuild trust through consistency.
0: And lastly, number 4, choose love but don't forget what you learned.
1: Yan. And iwanan namin to sa inyo, kaagapay, itong beautiful verse from 1 Peter chapter 4, verse 8. Sabi doon, above all, keep loving one another earnestly since love covers multitudes of sin.
0: Wow, kaagapay, choose to love. Walang talo po sa taong umiibig at nagmamahal ng totoo at tapat. Thank you po sa mga nakasama natin sa ating program today, sa ating production technician, and of course sa ating RTV team, maging po sa ating Bukawal Transmitter site and engineering team.
1: At sa mga nakasama natin dyan sa Bukawi Transmitter site, maraming salamat po. Abangan bukas ang IU Webes kasama si Kael Garcia and Absidy Ferrer Tabua.
0: Muli ka, Agapay. Ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia.
1: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na lalakyan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. At ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan, napapanood din po sa Facebook, YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pero bago tayo magpatuloy ng ating pong discussion ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Roma chapter 8 verse 25. Ang sabi po, ngunit kung umaasa tayo sa hindi nating nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga.

0: Kayo po ay aming inaanayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong katanungan, ano, lalo na yung mga legal, ano, ay maaari po niya yung padala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
3: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
4: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
5: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
6: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod.
7: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
1: Himpilang
8: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto!
9: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas at tayo ay nasa ating huling segment na po, ang blockbuster segment na Bayo de Asunto para susubukan ho namin ni Atty. Chon ang sagutin ang iyong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigyan daan natin ano, ang unang katanungan mula sa ating listener.
10: Magandang umaga po. Tanong ko lang po, totoo po ba na kapag hindi pa lumalabas ang bata ay hindi pa makakahingi ng sustento sa ama ang ina ng bata? Salamat po.
0: Ayan, attorney, magandang katanungan ito, ano? At hindi natin madalas na natatanggap, ano? At kasi bagamat sabihin nga ng iba, eh magamat iyan ay nasa sinapupunan pa. Eh meron ng pag-aalaga, ano, na ginagawa rin dahil sa iyan ay buhay at iyan ay kinakailangan i-nurture, ano? Kinakailangan talagang pangalagaan. Kung kaya dito, syempre, eh may mga gastusin, ano, dahil yes. Nga naman may mga prenatal check-ups, may mga vitamins for the baby, etc. At maging doon sa nanay. So, paano ba kung hihingi ang sustento?
9: Hindi kasi binanggit dito kung sila ba'y mag-asawa o hindi sila mag-asawa. At ang bata ba ay inaako ba talaga nung ama na sa kanya nga yung anak, no? Kasi maraming mga dahilan kung bakit maaaring tumanggi yung lalaki, hindi akin 'yan, no, 'di ba? Sabi nga nila maternity is a certainty or motherhood is a certainty, but paternity and fatherhood is but a presumption. Kasi nga hindi naman sa lalaki lumalabas ang bata. Kaya nagkakaroon lagi 'yan ng mga alitan. Maliban na lang kung kayo po ay talagang kasal at meron hong presumption ang batas na syempre ito po ay doon sa asawang lalaki. At it always favors legitimacy over illegitimacy. Ibig sabihin, kaya nga ang presumption yan ay yan ay lihito mong anak noong asawang lalaki. Pero hindi kasi nabanggit dito humihingi siya ng sustento sa ama ang ina ng bata. Okay. So, sagutin muna natin, kung kayo po ay mag-asawa, ay hindi lamang po kung kayo ay buntis, ay maaari kayong humingi ng sustento. Subalit, bagkus ang sabi ho ng batas na ang mag-asawa po ay may obligasyon na to live together, sabi po ng Article 68 ho yan, a family code, the husband and the wife are obliged to live together, observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual respect and support. And render mutual help and support. So, yan ang sinasabi na sila ay maaaring magtulungan. At kasama dyan, lalo na kung buntis ang iyong asawa. At ikaw naman ay isang babae, dapat obligasyon yan na kayo'y tulungan. Eh, ang question ay paano kung hindi ho yan hindi ho yan asawa? Well, hindi ho malinaw ang civil code po dyan. Subalit, pwede rin ho kasing bumagsak ito dun sa tinatawag natin na Republic Act 9262 o yung tinatawag na Violence Against Women and Children. No, okay. Dahil ang batas po na ito ay nire-recognize na ang karapatan ng mga kababaihan at ng kanilang anak na maging malaya sa anumang violence or threats of violence sa kanilang tahanan, katulad na rin sa kabilang na to yung financial support at other forms ng assistance sa babae, whether kasal kayo o hindi. So, subalit yan lamang po ay kinakailangan ipakita talaga na ikaw ay minamaltrato at ang bata na to ay inaami naman talaga nung lalaki na sa kanya.
0: Mm-hmm. Kasi doon sa vowsy, no, attorney, walang sinasabing kinakailangan married sila, no?
9: Yes.
0: At naka-enumerate ano sa batas yung iba't ibang klase ng abuse na or violence, ano, hindi lang physical, eh, may emotional, psychological, economic, ano, maraming aspeto, no? Kaya yun ay maaring kung hindi magbibigay ng ano nga ng suporta, eh, baka maaring maging liability,
9: yes,
0: din, ano, oo, nitong lalaki, ano, yung 'di ba, magkaroon siya ng pananagutan doon,
9: yeah,
0: sa paglabag, ano, sa vowsy.
9: Oo, kasama kasi dyan, pwede kasi yan yung prenatal care, di ba? Pati yung panganganak, no? At
0: yes,
9: syempre yung pagsustento kapag ito ay lumabas na. Tandaan ho natin, yan ay, ang sustento po kasi para ho sa bata yan. Ano po, kung kayo po ay hindi ho mag-asawa, may obligasyon po yung lalaki na sustentohan yung bata.
0: Yes, ayan. So, meron pa tayong isang katanungan, ano, mula sa ating listener. Pakinggan natin ito.
11: Magandang umaga sa inyong lahat. May tanong lang po ako. Nag-iisa po akong anak ng tatay ko. Bata pa lang po ako ay namatay na ang aking ama at ang magulang niya o ang lolo at lola ko sa ama ay namatay na din. Sa ngayon may naiwang lupa na pinaghahatian ng magkakapatid. Ang tanong ko po, bilang kapatid nila ang ama ko na pumanaw na, dapat po ba nabigyan din ako ng parte na lupa dahil ako ay nag-iisang anak ng tatay ko?
0: Ayan. So, dito eh, sa sitwasyon na ito, meron uling lolo at lola na pagpalagay na nating, ito nga dahil may naiwang lupa raw, ay sa makatwid magmamana yung mga magkakapatid, ano, yung mga anak ng lolo at lola. At isa nga roon yung kanyang tatay na namayapa na rin, ano, at dahil doon hindi po nawawala yung karapatan ng isang anak, ano, na magmana bagamat nauna siya, ano, marahil na namayapa na, no, doon sa kanyang mga magulang. Dito sa kanyang katanungan kung maari ba daw na bigyan ng parte, bigyan siya, no, bilang apo na eh, no, ng parte o bahagi ng mana doon sa lupa ng kanyang lolo at lola, ganito po yan. Ang mayroon pong karapatang magmana sa lolo at lola ninyo ay yung inyong ama dahil siya ang anak. Ngayon, dahil po sumakabilang buhay na po ang inyong ama at kayo ang naiiwang o nag-iisa lamang na kanya rin namang anak, eh kayo po ang magre-representa doon sa share na dapat pong tanggapin ng inyong ama sa mga naiwan ng inyong lolo at lola. Hindi po porke namatay ang isang anak, ano, in this case yung tatay ninyo, eh wala na siyang share. Meron pa rin siyang share. At sino ngayon ang tatanggap ng share na yon? Yung kanyang anak at kayo yon. Ngayon, ibang usapan kung wala palang naging anak, ano? Pero this case, meron. Kaya po yung inyong ama ay meron pa rin parte na mana doon sa ari-arian ng inyong lolo at lola, at dahil nga wala na siya, kayo po ngayon ang tatanggap noong mana na yon na para sa inyong tatay. Ayan. So, dako tayo, no? Sa isa pang katanungan, sabi naman niya, good morning po. Sa mahal naming kaagapay ng mga attorney ng tapas ng batas. Ayan, medyo mahaba-haba, ano, pero maraming salamat po. Ayan, daman-daman namin ang inyong pagmamahal sa amin. Ano? Sabi niya, ask ko lang po, may motel po dito sa amin na nagpapasok ng mga minor de edad. Pwede po bang ireklamo ito? Ito po ba ay against the law? May pulisya po ba tayo tungkol dito?
9: Yan. So, maganda yung katanungan ninyo dahil hindi natin, una sa lahat, ang motel po, no, bagamat nagkaroon ho siya ng hindi ho kagandahang reputasyon dito sa Pilipinas, pero ang motel ay, ang ibig sabihin po kasi na to ay motor hotel. No, motor hotel, kaya motel siya kasi ito ay sa mga motorista kapag sila ay kinakailangan magpahinga at malayo ang kanilang biyahe sa ibang mga bansa, ay yung tinatawag na it's an easy, accessible, quick place for them to rest kung saan sila.
0: Rest,
9: no?
0: Yes.
9: Eh, subalit ngayon nga dito sa Pilipinas, pag sinabing motel, yan ay kadalasan nagiging lugar kung saan nagkakaroon po ng mga carnal activities. Ano po? Kaya ho, kapag meron hong isang minor de edad na pinapapasok po dyan, ay hindi naman ho automatically na ito po ay krimen. Dahil maaaring sabihin ito'y nakikitulog lang o nag-overnight kasama ang mga magulang. Subalit, ayan ho, ano, yan, ito yung sinasabi na subalit. Subalit kung ang may-ari ho mismo ng motel na ito, ay alam ho niya na ang kanya pong lugar ay ginagamit sa illegal na aktibidades to facilitate po ang mga sexual encounters at lalo na kung ginagamit ng prostitution involving minors. Ay ito po ay magiging violation ho ng Republic Act 7610 na kung sa ito po yung sinatawag na child abuse law o yung special protection for children against abuse. Nakasama ho dito yung exploitation ng minor de edad sa prostitution at unlawful activities. Kasama na rin ho ang paggamit ho ng premises at facilities. At higit pa riyan is yung medyo mas bago na batas, yung Anti-Trafficking in Persons Act, no? Na kung saan ito yung anti-human trafficking na pinarurusahan ang mga establishmento na involved sa human trafficking, no? Ito rin tinatawag nila na modern day slavery. Naalala ko attorney si Attorney Jed, Jedrek Nang, nating eksperto na naging panauhin natin noong mahal na araw, ano? He shared his advocacy patungkol po dito. Ay ang motel owner na alam niya na ginagamit ito for exploitation ng mga minor de edad ay maaaring maging liable, no, sa Anti-Trafficking in Persons Act. Kaya ang pinakamaganda ho ninyong gawin po dito ay i-report po ninyo sa kinauukulan, sabihin po ninyo sa police, meron po sa mga presinto, meron po silang women and children's desk po dyan. You could also always report that at sila po ay maaring magmanman at mag-imbestiga po sa inyo pong mga sumbong. At kung may ebidensya po kayo, mas maganda po.
0: Yes, ayan. Sa para na rin, ano na concern siya, no? Kasi syempre, mga minor de edad ito eh. Kaya nagkaroon siya ng ganitong damdamin. At maganda naman po. At
9: maganda,
0: part ng ating pagiging isang responsable ring mamamayan na tingnan natin nangyayari sa ating kapaligiran. At kung merong hindi, di ba, masasense mo rin kasi naman. Parang hindi tama dito. Maganda po ipagbigay alam natin sa kinauukulan upang sila ang nararapat po at nasa otoridad na mag-conduct ng investigation. Ayan. So, eto po ang isa pang katanungan. Sabi naman niya, yung bahay po na tinitira namin, nakapangalan sa lola ko. hindi pa siya fully paid sa NHA. Oh, so ito po ay mukhang ginrant ano ng government agency. May balanse pa pong 8,000. Ngayon, kiniklaim ng tiyahin ko, kanya daw yung bahay. Sabi ng tita ko, hihintayin niya lang na mawala ang papa ko bago kami paalisin dito. Ang tanong ko lang, paano po ba ang proseso nito na mapunta ang name ng bahay ng sa papa ko? Yun ang sabi niya, name sa bahay. So, ibig sabihin siguro karapatan doon sa bahay. Ano? Alam ko dapat may pirma ang magkakapatid na agree sila na ilipat sa name ng papa ko. Babayaran na dapat po namin itong bahay kaso nag-alangan ako kasi inaangkin ng tita ko. So, yun po rin yung tanong namin ano, ni attorney na bakit, ano po ang basihan ng claim ng tiyahin ninyo? Siya ba nagbabayad ng hulog para sa bahay na ito sa NHA? May kasulatan ho ba yan? Ano ba ang usapan ninyo ng lola nyo, ng tiyahin nyo, ng ibang mga kapatid patungkol rito? Kasi ho, kailang malinaw din po yun. Kasi baka mamaya meron din sila palang usapan. Ano? Ganun pa man, bagamat kaulang po ano ng mahalagang impormasyon ng inyong parating sa aming katanungan, eh, on the outset, pwede po namin sabihin na kapag po nakapangalan sa lola ninyo itong bahay na ito at dumating ang pagkakataong ito po ay mabayaran na ng buo at ibigay na po ng NHA ang titulo sa lola ninyo, at dumating yung pagkakataon ay yung lola po ay namayapa na, lahat ng kanyang mga anak ay tagapagmana. Pantay-pantay po yun na may karapatan dyan sa property na yan. Ngayon, kung meron po na nag-advance ng payment, ayan, so maaaring ganun din ang sitwasyon, ano, attorney? Nag-advance ng payment para dito sa bahay na ito, sa property na ito, eh kailangan malaman magkano ba yun para naman ma-reimburse siya.
9: Yeah.
0: Hindi po ibig sabihin, di ba, no, attorney, parang ako nagbabayad dito sa ano, akin na to. Hindi naman po ganoon. Kung hindi, nagbabayad siya in behalf of your lola.
9: Tama.
0: Because so far as the NHA is concerned, eh siya po ang beneficiaryo. Mm-hmm. Kaya i-reimburse siya, pero lahat ng magkakapatid na anak ng lola ninyo, may share po yan.
9: Tama. So, tama po yun. At siguro, konti pang detalye din.
0: Oo.
9: Kailanganin natin.
0: Yes. So, dako tayo ng isang katanungan. Ito, iba naman. Sabi niya, hindi po kami nakabayad ng renta ng store namin. Yung aming pong landlord, nilock ang store namin at naiwan ang mga gamit namin sa loob. Hindi po kami makapag-operate. Kailangan daw po muna namin bayaran ang balanse bago po buksan mulit yung store. Kaya lang, yung hanap buhay namin o panghanap buhay namin ay nasa loob ng store. Yun lang ang aming inaasahan na pambayad sa renta. Eh, since stop operation kami, hindi na kami makabayad ng balanse namin at buwan-buwan pa po tumatakbo yung upa namin. So, paano po ba ang gagawin namin?
9: Okay. Well, generally speaking kasi, hindi ho ina-allow yung tinatawag na automatic padlocking. Maliban na ito po ay nakalagay po sa inyong kontrata. Pinapayagan niyo po na ito ipadlock. Ano po? Automatically. Subalit, kung ito, ang inyo pong agreement ay hindi naman ho nakalagay doon na pati ho ang inyong mga gamit ay hindi nila ilalabas, ay maaari ho kayong magsabi ho doon sa inyong pong landlord na ilabas at ibigay po sa inyo ang mga properties. Pero kung wala naman ho agreement na in that effect, ay hindi ho ito pinahihintulutan ng batas dahil pinagbabawal po ng batas na ilagay po sa ating sariling kamay. Ang batas, no, taking the law in our own hands na sinasabi, no. So, pero kung meron kayong unpaid rentals at pinadlock ho kayo, ay hindi na ho dapat tumatakbo ang inyo pong renta, ano po, eh, dahil hindi niya na nga ho na ito nagagamit. At kung sakali ho na nandun ho inyong mga gamit pa, ay maaari nyo pong sulatan at actually demand na ibigay sa inyo ang inyong mga gamit. na naroroon po sa loob. Ano po? And maaaring sabihin po nila na hindi, itong mga gamit mo sa loob, ito ay kabayaran na. Kung wala naman ganong nakalagay sa inyong agreement, sa inyong usapan, ay ito po ay hindi ho pwedeng ipilit po sa inyo. Ano? Kapag sila po tumanggi, maaari mo kayo mag-file sa korte ng tinatawag pong replevin na kung saan pinababalik po ninyo sa inyo ang mga personal properties po ninyo at mga movable properties po ninyo. Ayan po. So, tingnan ho, balikan niyo po ang inyo pong agreement kung ano ho ang nakalagay diyan.
0: Kaya napakahalaga talaga ng kontrata, no? O yan, dahil nandiyan nakasaad ang lahat ng maaaring mangyari in the course of,
9: tama. Di ba?
0: Oo, the transaction.
9: At saka, attorney, paalala lang natin pala, no? Naalala ko lang, kinakailangan sumunod pa rin sila doon sa proseso bago ng padlock. Ano po, kayo po ba'y nabigyan ng demand letter? Kayo po ba'y napaalalahanan bago po nila ipinadlock? Hindi naman po pa rin na isang araw gumising na lang kayo, ito po yung naka-padlock na. Ano po, dapat dumaan pa rin po ito sa due process na tinatawag.
0: Yes. So, yun na lamang po ano, ang ating oras para sa Payo de Asunto segment. At kung hindi po nyo napakinggan ang ating naging katugunan, ano, ay pwede nyo pong balikan yan sa pamagitan ng ating Facebook page, ang 702 DCAS, tama, no? Dash FEBC Radio. O sa ating pong Facebook page mismo, ang Tabas ng Batas FEBC.
9: At kung hindi pa po namin nasagot ni Attorney Sean ang inyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns naman po, pwede kayong mag-message sa aming Facebook page. Pwede rin po kayong mag-send ng inyong audio at video na rin para kung gusto nyo pong makita naman ang inyong nagwagwapuhan, nagagandahang muka sa TV, ay padala nyo lang po sa amin. Ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa muling pagbibigay sa amin ng pagkakataon na kami po ay makalapit sa inyo at nagpasalamat sa lahat ng iyong kabutihan at kadakilaan. Ang iyong walang humpay o Diyos na pag-ibig at malasakit sa bawat isa. May kapasalamat sa amin pong Panginoong tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na iyong pinadala upang mag-alis ng aming kasalanan, tumulong sa amin sa aming kahinaan at sa inyong banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa, sa bawat kaagapay na nakikinig at sumusubaybay, ikaw ho, Diyos, ang siyang kailang maging tunay na kaagapay. Magpalakas sa kanila, magsilbi, o Diyos, na direksyon kung wala pong malinaw na solusyon sa ngayon, o Diyos. But Lord, we pray for your comfort, we pray for your blessing, and we pray, Lord God, for your guidance, Lord God, sa bawat isa. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang aming bayan, pagpalain mo, Panginoon, ang programang itong patuloy. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at via YouTube. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyanya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po dating tatandaan, kung uunawain at susundin,
9: kakampi mo ang batas.
12: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
13: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: Sa iyong papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
1: Himpilang
8: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
14: Ang oras, 4:29 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
14: Magandang hapon, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules, 16 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
1: Hudyat Balita.
14: Pangunahin sa mga balita ngayon, 3 dating mahistrado ng Korte Suprema sinabing hindi nalalabag ang due process sakaling magpalit ng ilang rules sa gitna ng paglilitis. Groundbreaking ng NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
14: 3 dating mahistrado ng Korte Suprema sinabing hindi nalalabag ang due process sakaling magpalit ng ilang rules sa gitna ng paglilitis. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
15: Nagkaisa sa tugon ang tatlong retired justices ng Supreme Court na wala umanong malalabag the due process clause ang Senate Impeachment Court sakaling mapalitan ng ilang rules nito lalo pat na sa kalagitnaan na ng paglilitis. Sagot ito sa naging interjection ni Senator Judge Francis Pangilinan dahil sa ilang mga komentaryo umanong nagsasabi na ipinagkakait ang due process sa gitna ng tila pagpapalit ng ilang impeachment rules. Matatanda ang pinag-uusapan ng issue ng two-third voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte Carpio at ang paglahok sa pagboto ng ilang senator judge bagamat hindi sila personal na nakadadalo sa pagdilitis. Ayon kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, wala pa umanong paglabag na ginagawa dahil hindi pa humahantong sa pagboto ang korte. Sa pananaw naman ni retired Chief Justice Reynaldo Cuno, masyadong vague o malabo ang naturang posisyon, gayong wala namang particular na rule na nailalabas hinggil sa paksa. Anya ay tinatama pa lamang sa ngayon ang ilang interpretasyon sa panuntunan, gayong marami pang reasonable interpretations na lumalabas dito. Dagdag pa niya, hindi pa ito may aakyat sa Korte Suprema, gayong hindi pa malinaw ang pagpapakitang may grave abuse of discretion ang impeachment court, gayong iyon lamang ang sapat na dahilan para ito ay maiproseso ng Supreme Court. Paglilinaw rin ni dating Associate Justice Adolf Azcuna, procedural ang paglilitis, kaya't hindi ito maaaring paratangan ng pag-aalis ng due process. Ipinatawag ang Amici Curie o tatlong Friends of Court ngayong araw para magbigay ng opinyon hinggil sa voting threshold at iba pang legalities ng paglilitis sa Vice Presidente. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
14: Tatlong dating Supreme Court justices nagsabing hindi dapat nakapako sa 16 ang dapat na huling boto sa impeachment conviction o not guilty vote sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment court. Ang ulat mula kay Bibilin Katso Resulta.
16: Tatlong dating Chief Justice ng Korte Suprema ang nagsabing kailangang unawain ang nakasaad na botong two-thirds sa kabuuang bilang ng mga senador ang dapat lamang bumoto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang naturang tatlo ay kasama ng isang dating Supreme Court Associate Justice na tinawag na Amici Curie o Friends of the Court ay inimbitahan ng impeachment court upang bigyang linaw ang tamang batayan ng bilang ng boto. Pagdating sa huling araw na kailangan ng bumoto ang senator judges sa 4 na articles of impeachment ng Vice Presidente. Ayon kay dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide na nagpadala ng kanyang memorandum sa usapin, ay nagsabing ang mga senador na hindi kwalipikadong bumoto sa oras ng pagtutuos, ika nga, ay yaong mga nagbitiw sa tungkulin, yaong may pisikal o mental na sakit, at mga senador na wala sa Pilipinas, nagtatago o may kasong hinaharap.
17: The basis of computing, the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. All those disqualified by reason of causes earlier mentioned should not be included.
16: Para naman kay dating Chief Justice Artemio Panganiban, hindi dapat nakapako sa 16 ang dapat bumoto o threshold ng pagboto dahil hindi simpleng matematika ang batayan sa naturang legal at political na desisyon. Ang tinig ni dating Chief Justice Artemio Panganiban.
17: Constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. We must look at the intent and the purpose of constitutional provisions, the circumstances in which they operate, and the goals they seek to achieve.
16: Magkagayon man, ani Panganiban, kailangang nakasalig sa katotohanan at pagiging patas ang dapat gumabay sa senator judges na boboto. Isang bagay na maging sa iba yung dagat ay ginagamit sa mga legal na proseso. Para naman kay dati ring Chief Justice Renato Puno, hindi dapat literal ang pag-unawa sa isinasaad sa saligang batas na 16 o two-thirds ang dapat bumoto dahil nalalaman ng mga gumawa ng 1987 Constitution na kabuuan dapat ang interpretasyon o pangunawa sa probisyon kung saan nakabatay ang naturang bilang ng botohan sa isang impeachment trial. ang tinig ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno.
17: It is inappropriate to give Article 11, Section 36 a standalone literal reading. If we give this kind of reading to Article 11, Section 36, the threshold of 16 senators to convict will be fixed and immutable. However, if that is the intent, Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate.
16: Tanging si retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna ang nagsabing dapat manatiling 16 ang threshold o ang bilang ng bataya ng pagpataw ng guilty o pagpapawalang sala sa isang impeachable official dahil sadyang malupit ang parusang pagpapaalis sa pwesto sa mga ito at ang pagbabawal na hindi na sila kailanman maaaring tumakbo o umupo sa anumang pwesto sa gobyerno kung sila ay naturang guilty. Ang tinig ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna.
18: The two-thirds requirement functions as an internal check. It disperses the power to convict widely enough that no single faction, however large, can unilaterally topple another branch of government.
16: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
14: Malacanang dumistansya sa tinatalakay ngayong voting threshold sa impeachment trial. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
19: Mas pinili ng Malacanang na hindi magbigay ng pahayag kaunay na ginagawang pagdetermina ng Senado sa voting threshold sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi manghihimasok ang palasyo sa usapin ng voting threshold. Ito ay sa harap ng pag-anyaya ng impeachment court ng legal luminaries para kunin ang kanilang opinyon kung dapat bang panatilihin ang 16 votes para makonvict ang Vice Presidente, gayong may ilang senator judges ang hindi nakadadalo sa paglilitis dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sinabi ni Yusek Castro na walang anumang komento ang palasyo o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagay na ito. Aniya, ipinauubaya na lamang ng Malacanang sa Senado ang pagdetermina o pagpapasya sa kung ano ang sa palagay nila ay nararapat. Ngunit binigyang diin ni Castro na kailangang manaig pa rin ang hustisya sa anumang magiging kapasyahan ng impeachment court. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
14: Senador Robin Hood Padilla, malugod na haharap sa mga taga-usig o prosecutors ng Department of Justice.

0: sa pamamagitan ng kanyang boto. Ani Padilla, haharap siya sa DOJ prosecutors sa September 25 upang harangin ang akusasyon o harapin ang akusasyon laban sa kanya. Nauna rito'y binigyang diin ng senador na walang pagtakas na naganap noong gabing nakisakay sa kanya si De La Rosa na matagal nang nagtago sa mga otoridad dahil sa pag-iwas sa isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa kanyang partisipasyon sa drug war ng nakaraang administrasyon. Simula nang umalis ito sa pangangalaga o jurisdiction ng Senado, muling nagtago si De La Rosa sa kamay ng mga otoridad. Baby Lynn Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Groundbreaking ng NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
3: Nananatiling prioridad ng administrasyon ang modernisasyon ng railway system ng bansa. Ito ang pinigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangunahan ang groundbreaking ng Metro Manila Subway Project na IA o Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 Station. Sa kanyang pananalita, tiniyak ng Pangulo na layo ng gobyerno na bigyan ng publiko ng epesyente at maaasahang public transport system para mabawasan ang oras na ginugugol ng mga commuters sa trapiko. Inaasahang aabuti na lamang ng 40 minuto ang biyahe mula sa Valenzuela City hanggang NAIA Terminal 3 sa Pasay City kapag natapos na ang proyekto kumpara sa isa't kalahating oras na travel time ngayon. Ito ay bahagi ng Contract Package 109 na sumasaklaw sa underground NAIA Terminal 3 Station na may mga connecting tunnels sa pagitan ng Taguig at Pasay. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang mga proyekto gaya ng subway project para sa mabilis na koneksyon ng taong bayan sa kanilang lugar ng trabaho, eskwela at iba pang pinupuntahan. Ibinalita rin ng Pangulo na halos 60% na ang overall progress ng Metro Manila Subway Project habang 100% naman nang secured ang right-of-way para sa lahat ng istasyon ng subway. Alinsunod sa plano, magkakaroon ng 17 istasyon ang 33 kilometrong subway project. Target ng administrasyon na magkaroon ng demonstration run sa 2028 habang sa taong 2031 naman ang full operation ng Metro Manila Subway Project. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mahigit 80% voter turnout sa 2026 BARM parliamentary elections itinuring na malaking tagumpay ng Commission on Elections. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
4: Higit pa ang inaasahan ng Commission on Elections na maabot ang target nitong 80% voter turnout sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Masni, Mindanao o BARM parliamentary elections. Ikinagalak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang naitalang pinakamataas na final voter turnout na 84.34% o kabuang 2,018,478 botante ang nakilahok sa kauna-unahang parliamentary election na idinaos noong September 14, 2026. Tinukoy ng election chief ang mataas na voters turnout sa pinahusay na karanasan sa pagboto, mas malawak at inklusibong edukasyon para sa mga botante, mas matinding pakikipagtulungan sa mga organisasyon ng civil society, at higit sa lahat, transparency. Samantala, kinumpirma ni Chairman Garcia na naiproklama na nitong Martes ang karamihan sa mga nanalo sa 32 parliamentary district seats isang araw matapos ang botohan. Ipinroklama na ng COMELEC ang mga nanalong sectoral representatives sa 2026 BARM parliamentary elections. Kabilang rito ang settler community sector na si Yuld Adelfino Olaya at Mary Ann Arnado. Women's sector naman, Aida Silongan. Youth sector, Sulful Albas. Ulama sector, Muhammad Nadzir Ebil. Traditional leader sector, Marjani Makasalong. Gayun din ang non-Moro indigenous peoples na sina Leticio Datuwata at Joe Hene Hover. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, COMELEC, Intramuros, Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.

0: Malacañang umapila ng mapayapang demonstrasyon sa anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
1: Nanawagan ng Malacañang sa publiko na gawing mapayapa ang ikinakasang kilos protesta sa Lunes, Setyembre 21, kasabay ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa Palace Press Briefing, binigyang diin ni Communications Undersecretary Claire Castro na nakikinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa saloobin ng bawat Pilipino. Sinabi ni Castro na hindi pinipigilan ng administrasyon ang sinuman o alinmang grupo na magdaos ng demonstrasyon. Subalit nakiusap ang Malacañang na daanin ito sa paraang maayos at mapayapa. Ayon kay Castro, maaari namang maglabas ng saloobin nang walang karahasan at hindi naman kailangang mayroong masaktan. Kaugnay nito, tiniyak ng palasyo na nakahanda ang Philippine National Police para siguruhing ligtas ang lahat ng sasali sa kilos protesta at panatilihin ang kapayapaan sa mga pagtitipon. Samantala, tiniyak din ni Castro na patuloy ang pagsagawa ng administrasyon ng mga proyekto at programa na makatutulong sa mga Pilipino. Tuloy-tuloy pa rin anya ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian gaya ng flood control scandal. Ilan sa mga lugar na inaasahang magkakaroon ng rally sa Lunes ang Luneta, Mendiola at EDSA. Matatandaan na nabahira ng karahasan ang protesta noong isang taon makaraang atakihin ng mga nakamaskarang protesters ang mga pulis na nagbabantay sa paligid ng palasyo ng Malacañang. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ipinaalala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ipinagbabawal ang pagbebenta ng sigarilyo at vape sa mga tindahan sa Metro Manila na malapit sa mga paaralan. Inikot ng MMDA Health, Public Safety and Environmental Protection Office ang mga lugar sa Navotas, Pasig, Makati, Taguig, Maynila, Quezon City at Malabon para ipaalam ang panganib ng sigarilyo at vape sa kalusugan. Nagbigay din ng flyers ang mga kawani at naglagay ng mga paalala sa mga tindahan. Bukod dito ay isinagawa rin ang survey upang malaman ang bilang ng mga gumagamit ng sigarilyo at vape sa mga lugar. Layunin ng MMDA na mapanatili ang smoke-free na kapaligiran sa mga komunidad sa Metro Manila. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 85 centavos. Canadian dollar 45 pesos and 16 centavos. Australian dollar 44 pesos and 79 centavos. Singapore dollar 49 pesos and 39 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 73 centavos.
2: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga kawikaan dos, tres. Pagsikapin mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan.
2: Hudyat balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 16 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Alas 4:49 ng hapon.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Welcome to another day in Shanghai, China, where we will try the very iconic crab roe dumplings and noodles and explore the very aesthetic Xintiandi area, which is a great spot to shop, dine, and chill here in Shanghai.
5: Real Travels.
6: Value for money.
5: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
4: So, hi guys! Ayan, so andito na tayo for our next stop, which is the brunch place na pupuntahan natin. So, this place is called Lai Lai Xiao Long Bao. Ayan, It's one of the Michelin star restaurants na dinadayo daw ng mga tao dito sa Shanghai, China. And if you can see yung mga tao dito, it's a mix of both Western people and at the same time, it's a mix of both Chinese. So sabi nila, you'll know that a Chinese restaurant is yummy if yung mga locals mismo kumakain doon. Ayan yung name niya, guys. It's called Lai Lai Xiaolong. And ayan, oh, kasama siya sa Genping Must Eat List noong 2024 and sa Shanghai Must Eat List. So Genping, it's actually one of the pinaka top na food recommendation app sa China. So must be so credible, must be so yummy dito sa Lai Lai Xiaolong. And if you can see, talagang ano siya, it's a Michelin star restaurant. Pinipilahan siya, guys. Ayan yung pila, ang haba. Buti nakakuha agad tayo ng spot. Like when we went here, medyo mabilis lang kami nakapasok. And then ito siya, guys, that's the Michelin star dito sa Lai Lai Xiaolong. So ito yung branch nila sa Jing'an area, but you can actually check yung other branches nila depende sa accommodation nyo dito sa Shanghai, because I know itong Lai Lai Xiaolong, it's a restaurant chain na madami namang branches. So for today, I'm really so excited, guys, to try out their crab roe noodles tsaka crab roe Xiaolong Bao. So crab roe, very ano siya, very meaty, savory type of crab meat. If alam nyo yung crab roe, parang siyang color yellow na oozing, na savory meat na masarsa na filling. So that's what we're gonna try for today, and I'm so excited to taste it and share it to you guys kung masarap ba talaga ang kanilang crab roe noodles and crab roe Xiaolong Bao sa Lai Lai Xiaolong. Grabe. Talagang ito na yung official natin na day one here in Shanghai. Grabe, na sa Shanghai, China na tayo, guys. And China is not like what people usually would think. Talagang pagdating ko dito sa China, I was so amazed. Coming from Dubai, coming from New York, yun yung mga countries, ay yung mga cities din na napuntahan ko. Pero, di ba, syempre meron ka ng standard kahit papano of what a nice city looks like. Tapos, in fairness talaga, guys, with China, nagulat talaga ako. Kasi, yun nga, nagulat ako sa China. Kasi, syempre, coming from na nakapunta ka na ng New York, nakapunta ka na ng Dubai, you've seen all these really, really nice cities. Pero, ano, pagpunta ko pa rin dito, pagdating namin talaga dito sa China, I was so amazed. Kasi, talagang first world na first world yung datingan here in Shanghai. It's really, really modern and really nice. The buildings, the architecture, iba-iba yung hugis ng buildings. Tapos, ano siya eh, mix of modern and historical. Kasi dito sa kalsada na to, tingnan nyo, guys, may mga buildings, tas kakaiba yung hugis. Pagdating mo dito, may kabilang building. It's a temple. It's actually the Jing'an Temple during the day. Tapos napakaganda ng transportation. Meron silang parang Grab dito where you can book so easily. Tapos the people here are very kind and nice. Doon ako nagulat kasi parang syempre may mga countries na medyo strict yung mga vendors, yung mga waitresses, ganon. Pero dito, they're very patient and kind and warm and nice. Parang, wow, this is the side of China na hindi masyadong nakikita ng mga tao. And I think it's really worth a try for you guys to go to China, experience it for yourself. Ano ba talaga yung culture ng China? Because not all places naman in China is yung mga nababalita na parang nakakatakot. Shanghai is one of the cities talaga na very ano, very rich in culture and super modern. Sabi nga nila, ang Shanghai is parang New York. Kung ang US may New York, yung hustle and bustle, tapos super modern, as andito lahat ng mga tao na to work or to live, yung mga expats, ganun. Dito naman sa Shanghai, yun yung New York naman ng China. People come here, sobrang daming expats dito, yung European American culture, ang daming mga
7: tao dito na yun nga, to come here to do business, to work, or to study sa mga universities, and as well as yung mga mainlander na Chinese na taga-ibang state or district, kunwari taga-Beijing, or taga-Guangzhou, taga-Shenzhen, pumupunta talaga sila dito, dinadayo nila ang Shanghai, kasi nga ito yung parang New York nila. Sobrang convenient dito sa China. O, tingnan natin if ano, the food is ready. Let's taste test and let's try. Look guys, that's the crab roll noodles that we're gonna taste. Oh, sobrang yummy. Ang promising niya tingnan. And mainit, sabi nga ng ano, taga rito, ang sarap daw kainin to kapag mainit pa. So let's try their crab roll noodles and crab roll dumplings. So here na guys ang ating crab roll dumplings. Sorry, na-excite ako ah. Kinain ko agad. Ang sarap kasi talaga. And ito yung crab roll noodles. Talaga yung parang in-order dito sa Lai Lai Xiaolong. So let's try muna yung dumplings. Uulitin ko na lang yung reaction ko. Kasi paulit-ulit naman talaga ito na masarap. And I like my Xiaolong Bao spicy. So dadagdagan natin ng spice. And then they provide yung tausawan din ng Xiaolong Bao, which is this one. Para siyang Chinese vinegar na may ginger. Chinese vinegar na may soy sauce na may ginger. Tapos dito mo din siya i-dip. Pero I prefer to get it agad yung sauce. Tapos i-drizzle ko dito sa Xiaolong Bao. Kita niyo ba yan guys? Nakikita niyo na ba? Kung gaano siya kasarap tingnan, ganun siya kasarap kainin. Ayan guys. Ah, perfect. Alright, so I'm gonna taste it. And let's see kung gaano siya kasarap ulit. Okay. This is the yummy, spicy crab roll Xiaolong Bao. Punta na kayo ng China. Sobrang sarap talaga ng food dito. Ang sarap. Perfect. 100 out of 10. Sabayan natin ng noodles. They have some shrimp and broccoli dito sa crab roll noodles na to. Yung kanilang noodles. First time ko makakatikim ng noodles na ganito sa China. So let's try. Parang tapon guys. Ang sarap lahat. Parang perfect pair to. Kasi kapag inisip mo crab roll, tas crab roll, hindi ba redundant? Hindi siya redundant kasi sobrang sarap, guys. Sobrang sarap. And this one, yung shrimp nila. Kaya, this is for the people na hindi na mahihirapan balat or maghimay. Kasi andito na yung crab roll, tsaka nakahimay na, guys, yung shrimp mo. Hero. Ayan, nakahimay na. Let's try the soup. Igupin na natin yung soup. Ito yung soup nila. I think this is complimentary kasi nag-order tayo. Namoy herbal. Let's try. hindi ko alam kung anong meron dito pero masarap. So yun. Okay pala dito sa China, no? Minsan hindi mo maintindihan pero masarap. Kaya kainin mo lang. Overall, recommended ko talaga for you guys. Sama niyo sa bucket list niyo when you go here to Shanghai, China. Madami namang branches dito eh. So you can check which is the nearest your accommodation. So Lai Lai Xiaolong Bao, 100 out of 10. We'll definitely go back dito. Super, super yummy. So yun guys, after natin kumain sa Lai Lai Xiaolong, andito na tayo sa ating next stop which is the Sin Tiandi area here in Shanghai, China. So guys, itong area na to, it's a very modern area mixed with yung medyo old school vibes na very European yung style, especially sa architecture nila, sa kanilang pavement, tsaka sa kanilang mga shops. So, yung mga shops dito, yung mga modern shops naman na makikita nyo sa mall, but dito, para kang na-transport back to Europe. Europe. So it just reminds me of yung Senado Square na napuntahan natin sa Macau sa ating mga previous episodes. Pero this one in Sin Tian Di, Shanghai, China, parang ano siya? Parang mas Italy, mas European yung vibes niya. Tapos tingnan nyo guys, may fountain din sa gitna. It's so nice. It's the fountain of ano daw, prosperity and longevity. So yun guys, super nice guys. I think this is one of the most Instagrammable spots here in China. Kasi bawat sulok, talagang pwede kang magpa-picture kasi very aesthetic yung mga cafes nila. Tsaka bawat lugar nila dito may theme. So kunwari ito, puro mushroom mo, super super nice. The green, a green and safe, the barn. Ayan, ang ganda lang ng mga themes ng spaces nila here. Uso dito yung mga brick roads, yung mga, alam mo yun, para kang nasa Disneyland, ganon. Para kang nasa Disneyland, pero for adults. You go here to dine in, to shop, to just take your photos and just to chill. Yan guys, so nandito tayo sa Gentle Monster Sin Tian Di. Tingnan nyo guys, ang laki ng mga mukha oh. Kahit sunglasses store lang to, makakita ka na ng parang robot na AI na mga attractions. Ayan, super super nice. Parang kanina nga itong robot na to, itong mukhang to, nag-blink eh. Kaya, ayan, I think magbi-blink na siya. I think ito na, magbi-blink na siya guys. Ay! Ayan. So, yun guys, super daming attractions mahanap dito sa Shanghai. Maglakad ka lang around Sin Tian Di area, ang dami mo na mahanap na mga attractions. Ayan, it's like a whole city here sa Sin Tian Di. At talagang I can recommend na you guys put this in your itinerary if mahilig kayo sa mga gantong vibes. Very European style, and I think I now get it bakit gusto din ng mga Europeans to stay here and actually live din here sa Shanghai, kasi nga parang it's not that much of a difference dun sa mga home country nila. It looks like Europe, so parang ano, hindi naiiba din yung parang culture in terms of architecture, in terms of yung mga shops din here. Malakas din yung Western influence here in this district sa Shanghai. Kaya I think that's why they like it. And I like it too. Super, super nice. So guys, this is the metro rail system of Shanghai, China. Take note, hindi pa to yung buong country ng China. This is just one small state out of the hundreds of states ng China. Ito yung buong Shanghai Metro Rail map. It consists of a lot of lines. Sobrang daming lines, guys. And if you can see, sobrang convenient to navigate every single sulok and corner of Shanghai. Kasi let's say you're staying here sa city center, you can go to another island dito, up north, dito, sa may bandang west. You can go to any type of excursion na gusto mo na hindi ka na magbabas, magpe-ferry, magsi-station ka na lang all the way. So it's very seamless.
4: And that's another episode here in Real Travels. Bitin again, but I hope you enjoyed this episode. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your travel buddy and host. And see you pa rin in Shanghai, China next week.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Oh,
8: sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay. Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Trisha Denise Campanier. Ngayon po ay September 16, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Nakaready na po ba kayo para sa isa't kalahating oras ng pagpupuri sa ating Panginoon through Papuri Music? Ay ako, ready na talaga.
1: Ready na nga pong magpasalamat at magpuri sa Panginoon,
2: yes,
1: sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Makagapay, matanong ko lang, may blessing ka ba today? Naku, purihin ang Diyos! Eh kung wala kang blessing today, magpupuri pa rin tayo sa Diyos.
2: Yes. Agree ako dyan sa sinabi mo, Dennis. Ano man pong ating sitwasyon, tayo ay patuloy na magpupuri sa Diyos. Mga kaagapay, ang sabi dito sa Job 1:21 sa Tagalog, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
1: Amen! Amen! May blessing man o wala, ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga papuri at pasasalamat. Makagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari nyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC Radio
1: or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Mga kaagapay, babasahin ko po ang inyong mga messages. Sisimulan natin kay James Christian Ambaga na sabi niya, listening while nasa office, good to listen to Papuri songs every day. Happy to hear that song from ika-apat na Salmo, one of the Papuri albums na favorite ko. Isa rin yan sa favorite ko, James. At alam na natin kung bakit.
1: Ayun, dahil kasami ka sa album.
2: Oh, ikaw anong isalmo ka ba, Dennis? Ika-anim.
1: Oh, yes. Pero alam mo, bukod doon, nakaka-bless talaga mga songs na ika-apat na salmo, di ba?
2: Ay, yes, sinabi mo. At ito naman, ang sabi ni Glendy Monterey, sobrang blessed talaga ako pag nakikinig sa inyo mga kapapuri ang gaganda ng songs. Umiyak pa ako kanina sa song na Kailan Ba Nagkulang Ang Panginoon. Tumatagos talaga yung lyrics. Bumabalik din lagi yung kabataan ko kasi kinakanta ko talaga noon at memorize ko pa din hanggang ngayon. Ang sarap sabayan. Sa Diyos ang papuri. Ang saya na naman ng puso ko kasi nakikinig na naman ako sa inyo. Nilakasan ko talaga ang aking radyo para marinig ng mga kapitbahay namin.
1: Wow.
2: At natatawa ang bunso ko kasi feel na feel kong sumabay sa kanta. Praise God sa buhay ninyo. Wow, nakaka-bless ka, Glendy.
1: Yes, oo.
2: At I'm sure, pati mga kapitbahay mo na bless sa iyong pinatugtog.
1: Oh, sa lakas ba naman?
5: God bless you po.
2: Enjoy praising God this afternoon. God bless you. At mula naman kay Jean Cristobal Rojas, ang sabi niya, pakigreet po si Ate Nelia Palma ng happy birthday today, September 16.
5: Wow.
2: At gayon din ang aking Mars, si Neneth Cristobal, ng advance happy birthday on September 20. Sabay-sabay tayo.
4: Happy birthday, Nelia and Neneth!
2: Blessings to you, Nelia
1: and
2: Neneth!
1: Ito pa ang mga nakikinig sa atin, si Emmy Agustin Bogarin. Sabi niya, always listening through radio at Isabella DZMR. At si Edith Paglinawan, listening naman sa PM Radio sa 13 Martiras City, Cavite. At mag-shoutout din tayo kina Helen Arellano, Jessica Jeng, Angela Cristo, Rosalinda Ojano Manzano, Orlando Ambagan, at Jonathan Clerigo. Hello po sa inyo and happy listening!
3: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya, mga kaagapay. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Ava Canaselli na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. At makakasama po natin siya hindi lang po ngayon kundi pati next Wednesday nitong buwan ng Setyembre. Kaya tutok lang po kayo, mga kaagapay. Pero sa ngayon, tuloy po muna natin ang pagpupuri at sumayaw tayo sa mga awiting ito. Simulan natin sa Sayawitan mula sa Papuri 18. Inawit ni Bebo Saavedra, sinulat ni Toy Polo. Nasusundan ng Maaari naman mula sa Papuri 17, inawit ni Chay Alegarbes, sinulat ni Bong Hermosa. Ang ngayon ng taon mula sa Papuri 19 na sinulat at inawit ni Junji Marcelo at ni Francis Magalona, at ang Sa Daigdig Natin mula sa Papuri 50th Anniversary Album na inawit ni Gary Valenciano, sinulat ni Junji Marcelo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. Sige nga, ibahagi ninyo. Saan po ba kayo nakikinig? At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radio, sa 702 DZAS app, at pati na rin sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong FB para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: At maaari po kayong mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
2: Maraming salamat po sa inyong ipinapadalang kwento, mga kaagapay.
3: Thank you po!
2: Itatampok namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. At sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Ava Canaselli. Narito po ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay, ako po muli si Ava Canaselli, ang inyong kapapuri. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking awitin sa Papuri 22 album, Kung Mawalaman Ang Lahat. Nagawa ko yung song na Kung Mawalaman Ang Lahat during the lowest point in my life. Nung time na yon, pakiramdam ko ay unti-unting nawawala yung mga blessings ni Lord sa life ko, kahit nagsiserve ako sa Kanya ng buong puso ko. Madaling magpuri at magpasalamat sa Panginoon pag nakikita natin yung mga pagpapala niya at nasasagot yung mga prayers natin. Pero dadating yung time na pwedeng maging iba yung sitwasyon na akala natin ay tahimik siya at hindi niya nadidinig yung mga prayers natin. At paano kung unti-unting mawala lahat ng meron tayo? Kayamanan, pangarap at pag-ibig sa kabila ng paglilingkod natin sa Kanya. Kagaya din ng story ni Job na wala lahat ng meron siya pero hindi siya tumalikod sa Panginoon. Patuloy pa rin ba tayong maglilingkod, magpapakita?

0: nakakaiyak pag naririnig mong kinakanta ng iba yung song mo, at lalo na pag nalalaman mong kumikilos si Lord sa mga puso ng mga taong nakakarinig nito. Napakalaking blessing ni Lord to sa akin, at nagbigay ito ng encouragement and confirmation from the Lord na huwag akong tumigil at magpatuloy akong magsulat ng songs na magbibigay ng pag-asa, inspirasyon sa mga tao at papuri sa Panginoon. Panalangin ko po na mapagpala po kayo ng awitin na ito.
1: Napakaganda nga ng mensahe ng song na yan ni Ava. Mawala man ang lahat, hindi mawawala ang pag-ibig ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting Kung Mawala Man Ang Lahat. Mula sa Papuri 22, yan po ay inawit ni Kate Rose Urrutia na sinulat ni Ava Canaselli, at kasunod niyan ang awiting sinulat at inawit din ni Ava ang Ikaw at Ako. Maririnig din natin ang dalawang songs mula sa Papuri 24, Ang Bahala Ka Na, sinulat ni Pastor Sherwin Bob Diaz, inawit ni Ruben Laurente, at Ang Huminga ng Malalim na sinulat ni Maria Lloyda Estrada, inawit ni Gian Hinolan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Opisyal nang nagtapos ang pagharap ng Amici Curie o tatlong dating mahistrado ng Korte Suprema. Umabot sa 6 oras ang pagbabahagi ni retired Chief Justices Artemio Panganiban at Reynaldo Puno at retired Associate Justice Adolf Azcuna ng kanilang legal expertise hinggil sa voting threshold at partisipasyon ng ilang senador sa pagboto sa conviction ni Vice President Sara Duterte Carpio. Una nang nagpadala ng memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. hinggil sa posisyon sa paksa matapos itong magkaroon ng medical procedure kaya't hindi nakadalo ng pisikal sa korte. 3 sa 4 na mahistrado, partikular sina Panganiban, Puno at Davide, ay naniniwalang dapat kunin ang 2/3 sa mga aktibong nakikilahok sa impeachment at hindi sa kabuuang 24. Samantala, natatangi naman si Azcuna sa kanyang posisyon na dapat may supermajority o kabuuang 16 para makuha ang conviction. Sa pagtatapos ng sesyon, ibinahagi ni Presiding Judge Francis Escudero na mag-i-issue ang korte ng show cause order sa ilang miyembro ng prosekusyon sangayon sa mahigpit na pagpapatupad ng Rule 18 na may kinalaman sa sub judice ruling ng impeachment court. Hindi naman pinangalanan ni Escudero ang mga individual at sinabing may issue ito sa pagtatapos ng sesyon. Magbabalik ang impeachment proceedings sa Lunes, Setyembre 21 para ipagpatuloy ang pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Nakatakda namang magkaroon ng oral arguments sa parehong panig sa Miyerkules, Setyembre 23 bago magkaroon ng botohan sa voting threshold sa kapareho ring araw. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV. Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Mga kagapay, kay patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at syempre kasama ko sina
3: Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati mga kaagapay.
4: Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
5: 702DZAS FEBC Radio.
4: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
5: 0916-296-6620
4: at Smart
5: 0999-223-5675.
2: Itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kaagapay last Wednesday. Shoutout kina Rani Jacinto, Epifanio Salvador, Ferdy S. Jota, Prel Manalo Aquino, Emmy Agustin Bugarin, Leonora Ibabaw Aquino, Emerita Faustino, Jose Berueco, Precious Ablazo, Jeff T. Dizon, Rosalina Torres Guevara, Faustina Frankie Habla, Corey Alejandro, at Froylan Ulaso. God bless po sa inyo and happy listening!
3: Happy listening! Mga kaagapay, narito naman ang mga pinapabati ng ating tampok na papuri artist ngayong hapon, si Ava Canaselli. Ang sabi niya, happy listening to my Papa Freddy and Mama Nel, to Ate Kathy and Mon, to Viola, Carlo and Judah, to Sven, to Vineyard City Church family in Quezon City and Japan.
2: Yes, hello po sa inyo.
3: Happy listening po! At mga kaagapay, mananalangin tayo sa panguna ni Ava Canaselli.
6: Tayo po'y manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa oras na ito at nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo at pagpapala mo sa amin. Kung dumating man po ang pagkakataon na hindi namin maramdaman ang paghilos mo at hindi namin makita ang pagpapala mo, tulungan mo po kami na tumingin lamang sa iyo, maghintay, isuko ang lahat, at patuloy na maglingkod sa iyo at huwag tumalingkod. panghahawakan po namin ang salita mo at ang mga pangako mo, Panginoon. Naniniwala po kami na may dahilan ang bawat pangyayari sa aming mga buhay. At ikaw po ang may hawak ng aming mga buhay. At may maganda ka pong plano sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po sa awitin na ito at patuloy po na maging pagpapala po ito sa madaming tao. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Amen.
3: Amen. Amen! Maraming salamat sa iyong panalangin, Ava, at talagang nakaka-encourage ang iyong ibinahaging kwentong papuri kanina. God bless you and your whole family.
2: God bless you!
7: God bless you po!
3: Mga kaagapay, pansamantala lang ang pagkapaalam natin today kay Ava kasi maririnig pa po natin siya next Wednesday.
2: Yes.
3: Para sa pagkapatuloy ng kanyang kwento.
4: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito na mula sa FEBC 40th Anniversary Album at simulan natin sa bagong likha na inawit ni Ava Canaselli at ni Kate Rose Urrutia, sinulat ni Valen Orena. Susundan ang Tsuper ng Buhay na inawit ni John De Vera at Benny Manaligod na sinulat ni Robert More. Ang Naroon Ako na inawit ni EJ Deperio na sinulat ni Doji Simon ay maririnig din po natin. Pati ang Yawe Elohim na inawit ni Kathy Go Umali, sinulat ni Jerdy Francisco. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
1: Kasama niyo rin po ako, si Trisha Denise Campanier, mga kaagapay. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante, sa production technicians na sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena, sa ating broadcast engineer na si JV Tabua, maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po! Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Ava Canaselli. At kung nais nyo pong maibahagi rin ang inyong kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
1: Thank you po!
2: Bago tayo magpaalam, balikan natin ang Job 1 verse 21 sa Tagalog. At sinabi niya, "Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon."
1: Amen.
2: Patuloy po nating purihin ang ating Diyos sa lahat ng pagkakataon. Pakinggan po natin ang awiting Kapitan mula sa ikapitong salmo. Ito po inawit ni na Pastor Jonifer Luklukan, Edward Granadosin, Ruth Rocabo, and Janet Rodrigo at sinulat ni Arnel De Pano. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang, let us all stay safe and healthy, mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang papuri!

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig nga sa programang Kamalayan. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at tinatalakay po natin yung tungkol sa integrity. Ano po? At kagaya po ng ating natutunan, napakahalaga po nito. At maraming tao po ay na-overlook ang kahalagahan o importansya ng integrity. At minsan ang hindi natin napapansin, gusto natin to mula sa iba, pero ayaw naman nating i-develop ito sa ating sarili. Hindi po marapat. Ang integrity po ay napaka-importante. Yan po ay dahilan para tayo maging pagpapala sa iba. At ang iba maging pagpapala sa atin para magkaroon din naman ng kaayusan ang lipunan at siyempre higit sa lahat para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alang-alang po sa mga hindi natin nakasama sa ating mga previous lessons ay pinag-usapan po natin na pag sinabi nating integrity, ito po ang kahulugan. It means living with wholehearted honesty and consistency before God. Being the same person in private and in public, it is not merely being truthful, it is having a life that is undivided, upright, and faithful to God's ways. So, mapapansin niyo po na talagang ang sentro nitong integrity ay ang ating ugnayan sa Panginoon. Kasi marami ho ang maidudulot niyan. Una, pag sinabi nating may integrity tayo sa harapan ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan ay namumuhay po tayo na maliwanag sa atin na ang kailangan nating bigyan ng kaluguran ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganong kahalaga yan. Pangalawa, ang ibig sabihin din po nito, dahil alam natin ang Diyos, nakikita yung ginagawa natin ng palihim at saka yung ginagawa natin ng hayagan. So wala tayong maitatago sa Diyos, di po ba? Kaya nga napakahalaga na pag sinaalang-alang natin yan, mawawala din yung iba yung pamumuhay, depende sa kaharap, o kaya pag walang nakakakita o may nakakakita. Kaya ang pamumuhay po ay nagiging mas maayos. So, ibig sabihin, yun talagang pinaniniwalaan mo ay pinamumuhay mo whether may nakatingin o wala. Kasi nga, ultimately, ay naniniwala ka rito at ito ay ginagawa para sa ating Panginoon. So, babalik tayo sa katanungan na paano ba natin i-develop ito? So, nung nakalipas po, may mga ilang gabay tayong binigay at ngayon, ang hangarin po natin, dagdagan yon. So, babalikan lang natin muli, alang-alang po sa ilang mga hindi nakasubaybay at idadagdag natin yung mga bagong prinsipyo. So, how do we develop integrity? Number one, you start with your relationship with God. So, pag pinilit nating baguhin yung behavior natin na hindi nababago ang puso natin, ay mabibigulang po tayo. Walang magiging consistency and kung anumang pagbabago ang magagawa natin, it will just be temporary. Ang importante po, yung pagbabago begins from within. Kaya nga sa Psalm 139 verse 23 to 24, ang sabi po roon, "Search me, O God, and know my heart, and lead me in the way everlasting." So ito po ay patuloy na pagpapasiyasat ng Panginoon sa ating puso. Sabi nga sa gospel, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So basically, ang problema ng ating salita, kung tayo ba ay tumutupad o hindi, ang problema ng ating pamumuhay, kung ginagawa ba natin consistently o hindi, ay nagmumula po sa katayuan ng ating puso. So start with your relationship with God. Pangalawa, decide your convictions before you are tested. Napaka-importante ho nito. Kasi ang idea naman pong binibigay sa atin nito, may mga times kasi ang problema nating malaki, eh yung bang pagka-pressured na, paghirap na, tsaka pa natin iisipin kung ano yung action na gagawin natin. Ang problema po kasi sa ganoon, under pressure or even yung sabihin na nating emotional high or emotional low, nag-iiba yung perception natin ng tama at hindi tamang gagawin eh, di ba? Kaya nga minsan yung hindi tama, nagiging ano tayo eh, nagiging parang natetempt tayong gawin at para bang nagmumukha na yun ang mas dapat gawin kasi under pressure tayo or maybe we are on an emotional high or perhaps the opposite, an emotional low. So malaking bagay po ito. Si Daniel, alam natin, one of the characters in the Bible na talagang kahanga-hanga po ang kanyang naging pamumuhay sapagkat nakita po natin sa kanya, di po ba, yung kanyang paninindigan. Imagine, ipapakain sa leon eh, di ba? Actually, kaya naman nauwi sa ganon dahil yung mga naiinggit sa kanyang posisyon at hindi sumasang-ayon sa kanyang mga paninindigan, eh gustong makuha yung kanyang impluensya at posisyon. So, nagsumikap silang makahanap ng ibabahid kay Daniel. Eh, wala silang makita. Ang nakita lang nila na ginagawa ni Daniel, he was so faithful to God that he prayed regularly. He was so predictable. So, ang ginawa ho nung kanyang mga kalaban, eh, sabi nila, mungkahi nila sa kanilang hari, walang ibang luluhuran o dadasalan kundi kayo. At ang sino mang hindi tutupad, eh, papakain sa leon. At matapos pong maaprubahan niyan, alam niyong ginawa ng mga kalaban niya, ang agarang ginawa ng kanyang mga kalaban ay inabangan siya. And true enough, he was so consistent na inabutan niya siyang nananalangin. They know kung saan siya hahanapin. They know what he will do. At ganun nga siya ka-consistent. So, hindi nagbago. Under pressure or even under threat, siya po ay nanatiling tapat. Bakit? Because according to Daniel 1:8, Daniel resolved that he would not defile himself. So, mas madali po na tayo ay makasunod kung yung ating posisyon ay nauna na nating dinetermina bago pa man po tayo gumawa ng desisyon. So, decide your convictions before you are tested. Okay, pwede mong halimbawa isaalang-alang ang ilan sa mga ito. I will not lie to protect myself. I will not manipulate people to get what I want. I will handle company money faithfully. I will keep my promises. I will treat people with respect even when they cannot benefit me. Yan po ay halimbawa lamang. So when you encounter people of whatever status, dahil na predetermined mo na ganito ang iyong pagkilos at pamumuhay, pag nandun ka na sa sitwasyon, you pray that you will be able to fulfill what you have already predecided. Number three, practice small acts of honesty. Ito ho, talagang napakahalaga, no? Kasi paminsan, pag iniisip natin yung integrity, we're thinking in terms of big opportunities or big decisions. Ang reality po, yung mga maliliit na hakbang, no? Yeah, dyan tayo eh. Kinakailangan makita yung small acts of honesty and sabi nga, small compromises train the heart for bigger compromises. Small acts of faithfulness train the heart for greater faithfulness. Kaya ang sabi po doon sa Luke 16 verse 10, one who is faithful in a very little is also faithful in much. So, kinakailangan po nating maintindihan, integrity is actually developed through ordinary decisions. And hindi lang yon, no? We create an impact even in ordinary situations if we have integrity sa ganung mga bagay. Kaya malaking hamon talaga ang integrity, ano? At huwag nating isipin na sa malakihang bagay lang yan nakikita, because in reality, even in small things, yung ating integrity can be displayed and can be manifested. Number four, make your private life match your public life. Ano ba ito? Kasi po, paminsan, ang tao nagbabago ng pagkilos, pag-uugali, depende sa kung sino yung nakaharap. Para bang nangyayari, lights, camera, action. Misa sa simbahan, ganyan eh, no? Oy, nasa church tayo, ha? Bait-baitan. Lights, camera, action. So, nag-iiba yung kilos doon. Kasi nga, ang bottom line, you are performing to people not really with the intention of glorifying God.

It means there isn't a carefully managed public self hiding behind a very different private self. Panglima po, be quick to admit and correct wrong. Alam niyo, madalas dito nagkakaroon ng problema eh. Kasi pag tayo po ay gumawa o nakagawa ng pagkakamali, tayo po ay nasa isang crossroad. Yung crossroad na yon ay pipiliin mo bang magpatuloy sa pagkakamali or will you finally decide to correct your mistake? Babangon ka ba o mananatili ka na lang dyan? Ang mahirap po kasi pag pinanatili mo ang isang pagkakamali, darating at darating ka sa punto na kailangan mong gumawa pa ng ibang mga kasalanan para mapagtakpan ang isang nauna ng kamalian. Kaya nga paminsan, yung pong kasinungalingan, sa halip na aminin o kaya pagsisihan, ang ginagawa po ng iba ay pinagtatakpan ng karagdagang kasinungalingan hanggang nabaong ka na ng nabaon. Di ba? Parang ano yan eh, parang utang. Umutang ka tapos ano nangyari? Umutang ka na naman sa iba para ipambayad sa utang. Hindi ka gumagawa ng solusyon. Gumagawa ka ng hukay kung saan mo nililibing ang sarili mo. Yan po ang reality niyan. Kaya nga kailangan mabago yung mga ganyan eh. Kasi pag hindi mo binago agad, you will create bigger problems. Kaya nga ang sabi po sa Proverbs 28:13, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. So, tandaan nyo to, integrity does not mean never making mistakes. Hindi po yung hindi nagkakamali. Nagkakamali eh. It means refusing to hide them. So, acknowledge, confess, correct, and then learn. Ganda niyan. Take responsibility. Kilalanin mo na nagkamali ka. Confess, pagsisihan. Na ang ibig sabihin po ng confess, you agree with God that what I did is wrong and you change your whole life, hindi lang yung action o yung particular action na yon. And then, you correct and learn from it so that it will not happen again. So number 6, surround yourself with people who will challenge you. Ito ho yung accountability. Tandaan natin, accountability protects integrity. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, run away from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living and enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Tatlong bagay po yun eh. Anumang bagay na magdadala sa iyo papalapit sa pagkakasala, lumayo ka dyan. Takbuhan mo yan. Run away. Ilaan mo yung sarili mo sa righteous living, faith, hope, and love, sapagkat yan po ang mas marapat. At pangatlo po, enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Ang ibig sabihin po nito, hanapin mo yung tao na magpapadali sa paggawa ng tama, hindi yung mga tao na magpapadali sa pagkakasala. Kasi paminsan yung binabarkada natin o yung hinahayaan nating may say or influensya sa buhay natin, eh kabaliktara naman ng mga ano eh, nang gusto nating mangyari o gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Hindi ho pwedeng ganon. Kung gusto nating tayo ay lalago, magbabago, at makakasunod sa kalooban ng Diyos, you have to be serious in making sure that the guardrails will be there to protect you. Ano yung guardrails na yon? Yung tamang tao. Sa Proverbs 27:6, no? Ang sabi ho ron, faithful are the wounds of a friend. Wounds of a friend, no? Nasaktan ka ng kaibigan. Pero alam nyo, napakaganda yun eh. Kasi sa totoo lang, ang mahirap na klase ng kaibigan yung ika nga, mahuhulog ka na sa bangin. Pinanonood ka lang. Kaibigan ba yun? Eh, of course, hindi lahat yung literal na bangin. No? Yung iba ho ay bangin ng pagkakasala. Yung iba ho ay bangin ng kapahamakan. So sometimes, may mga tao talaga na hindi nila kayang tanggapin na manonood lang sila habang ginigiba mo yung buhay mo. So gagawa sila ng paraan and sometimes even to confront or rebuke you so that you will change. And we have to appreciate such people kasi sila po yung makakatulong sa atin. E paminsan po, kung ano pa yung nakakabuti pero nakakasakit, yun

0: ang minamasama natin. Samantalang yung pong hindi nakakabuti, pero nagtotolerate, yun naman ang ginugusto natin. Di ho ba? Kailangan isipin natin, ano ba yung marapat na maranasan ng isang tao? Ano ba yung tama na dapat nating malaman? Hindi po yung itotolerate po tayo. Sabi nga dun sa full version ng passage, wounds from a friend can be trusted but an enemy multiplies kisses. No? Ibig sabihin eh, yung halik ng kaaway, wag mong i-take na okay. Dahil ang reality po, mas mainam yung masaktan ka ng kaibigan kaysa purihin ka sa kamalian mo ng isang kaaway. Surround yourself with people who will challenge you. They will make sure that you will grow. And then number 7, depend on the Holy Spirit. Tayo po'y manangan sa Holy Spirit. Because integrity is not produced simply by stronger willpower. Hindi po ito nakukuha nung dahil ginusto mo lang, magbabago ka. We have to remember it's a spiritual warfare. Sabi nga, we battle not against flesh and blood. And at the same time, in Galatians chapter 5, verse 17, we are reminded that we have a sinful nature. At yung gustong gawin ng ating sinful nature is the exact opposite of what the Spirit wants. So these two forces are constantly fighting each other, laging naglalaban. So we need the transforming work of God in our lives. Siya po ang tutulong sa atin. Yung ating kamalian sa mga desisyon, yung ating pagiging marupok sa mga temptations, pagkukompromiso, lahat yan eh, nakaugat sa kahinaan ng ating spiritual life. So if the spiritual life is okay, then mas malaki po ang panglaban natin sa ating mga kahinaan. If the spiritual life is not okay, then magiging mahina tayo laban po sa mga bagay na ito. So, mahalagang balikan yun eh, yung spiritual foundation. Mahalagang balikan kasi yung kapabayaan po natin dyan, minsan dahil sa kaabalahan, minsan siguro nakakalimutan natin o hindi natin priority kasi hindi natin naiisip yung epekto eh. Di ho ba? Halimbawa, may mga tao mahilig magpuyat. No, hindi kasi sila naiisip yung epekto ng pagpupuyat. Hanggang bumagsak ang katawan at magkaroon ka ng kung ano-anong mga karamdaman, dun mo nare-realize yung importansya. Sa spiritual life, maraming consequences po ang hindi pamumuhay ng tama. At ang ayaw natin, umabot pa tayo sa punto na pagdurusahan natin itong mga consequences na ito bago pa man natin itama. So ang malaking challenge po, mga kapatid, is to make sure na mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, lumakad tayo ng may katuwiran sa harapan ng ating Diyos. At pag maayos ang spiritual life, magbubunga po yan ng kaayusan sa ating posisyon, integrity sa ating desisyon, sa lahat ng ating ginagawa. Kaya dyan talaga papasok yung hamon. Kaya po mga kapatid, babalik at babalik tayo doon sa mahalaga po ang integrity. If we want to glorify God, consistency in our walk, in our talk, in private, in public is essential. If you want to be a blessing to society and change yung kultura natin, consistency is very important. Hindi ho pwede yung aayon na lang tayo sa takbo ng mundo. Eh, kaya nga ho nagkagulo-gulo dahil ganun eh, di ho ba? Umayo na lang tayo ng umayon, we did not resist, and we just allow things to basically overtake us. And as a result, we suffer the consequences. At hindi lang tayo. Tandaan nyo to, whatever we don't fight for our generation, we pass on to the next generation. Ano mang hindi natin nilabanan sa henerasyon natin, pinapasa natin sa susunod na henerasyon. Yan po reality niyan. Kaya hindi lang po tayo apektado niyan. Ang reality po, meron tayong mga lilikhaing mga setbacks, more difficulties for the next generation because of our inaction or wrong actions. Kaya tandaan niyo po, pagdating sa integrity, the goal is not simply to try harder to become a good person. It should be, Lord, transform my heart so that doing what is right becomes an expression of who I am in Christ. Lord, transform my heart so that doing what is right becomes an expression of who I am becoming in Christ. Kaya mga kapatid, naway magsilbing hamon, paalala sa atin ito, at isipin natin, how can we develop this integrity, and let us make action plans on how to truly grow and how to be intentional in developing integrity in our lives. So nawa po maging hamon, paalala at pagpapala ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Hay, bakit naman ganon?
1: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: Sa Hob Kabanata 26 ay mababasa ang isang talata na ganito ang sinasabi. Ang langit sa hilagay iniladlad na mahusay, ibiniti ng daigdig sa gitna ng kalawakan. Sa isang komento ng isang Biblia ay binigyang linaw ang tungkol sa daigdig na binanggit sa talatang iyon. Ganito po ang mga sinabi. Kasama ng buong kalangitan, kung saan inilagay ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin, nilikha ng Diyos ang daigdig at patuloy niya itong pinamamahalaan. Lumikha rin ang Diyos ng mga halaman at mga hayop sa pamamagitan ng kanyang salita at inilagay ang mga ito sa daigdig. At mula sa labok ng daigdig ay nilalang niya ang tao. Binigyan niya sila ng karapatan na punuin, pamahalaan at pangalagaan ang daigdig para sa Diyos. Ang daigdig ay sinumpa pagkatapos na magkasala sina Adan at Eva. Ang mga naniniwala na dapat gawin ng mga mananampalataya ang lahat nilang magagawa upang labanan ang mga kasalanan ng sangkatauhan na makikita sa lipunan, politika, ekonomiya at sa kapaligiran. May iba namang naniniwala na ang pangunahing pananagutan ng mga mananampalataya ay abutin ng mga hindi paligtas sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo upang maihanda sila sa darating na bagong langit at bagong lupa. Itinuro ng Biblia ang isang bagong daigdig sa muling pagbabalik ni Kristo. Ito'y isang bagong daigdig, bagong likha, bagong gawa, isang lugar na may ganap na katarungan, pag-ibig at kagalakan. Kaugnay po sa kaisipang ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Hob Kabanata 26, talatang 7 hanggang Kabanata 28, talata 22. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ang ating pagbubulay ay ang pagpapatuloy ng mga isinagot ni Hob sa kanyang kaibigan si Beldad. Tulad ng ating nasaksihan sa nakaraan nating pag-aaral, kinilala ni Hob ang Diyos bilang manlilikha. Mahalaga na makilala natin ang Diyos bilang manlilikha sapagkat kung hindi natin siya kikilalanin, ang kanyang kapangyarihan ay hindi natin makikita ang dahilan kung bakit nais niya tayong iligtas mula sa lusak ng kasalanan. Mahalaga na makilala natin ang Diyos bilang manlilikha sapagkat kung hindi po natin siya kikilalanin, ang kanyang kapangyarihan ay hindi rin po natin makikita ang dahilan kung bakit nais niya tayong iligtas mula sa kasalanan. Nakita po natin na kinilala ni Hob ang Diyos bilang manlilikha. Subalit hindi naman niya kilala ang Diyos bilang isang Diyos na nagkakaloob ng tulong sa panahon ng kanyang kagipitan at mga pagsubok. Kung ating pong babasahin ang sinabi ni Apostol Pablo, sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 10, talatang 13, ay ganito po ang kanyang sinabi. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo iyon. Ngayon ay dadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng aklat na ito. Umabot na ang aklat ng Hob sa pinakalundo ng ating buhay. Sa tindi ng mga pagpapakasakit ni Hob, meron siyang mga bagay na kailangang matutunan. Ako ay naniniwala na hindi tema ng aklat ng Hob kung bakit naghihirap ang mga mananampalataya. Sapagkat hindi tampok sa usapan ang paghihirap sa aklat na ito. Sa likod ng mga pangyayaring ito, merong dakilang aral ng pagsisisi ng isang anak ng Diyos. Na kung ang isang makasalanan ay lalapit sa Diyos na may pagsisisi, sinabi ni Pablo sa tagapagbantay ng kulungan sa Pilipos na mababasa po natin sa aklat ng mga gawa sa 16 na kabanata, talatang 21 ang ganito. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Hindi binanggit ni Pablo ang tungkol sa pagsisisi, subalit sa salitang pagsisisi ay nangangahulugan ng sumasampalataya. Sapagkat kung ang isang tao ay dumudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tinatalikdan na niya ang kanyang mga kasalanan. Sa kalagayan ng tagapagbantay ng kulungan, marahil ay kanya nang tinalikuran ang lahat ng kanyang mga kasalanan. At ito na ang kanyang pagsisisi. Ang pagbaling sa buhay na Diyos ang pinakamahalagang bahagi. Marami sa mga anak ng Diyos ang nasasayahan na lamang sa kanilang kalagayan. Kaibigan, ang lahat ng nasisihan na sa kanilang kalagayan, sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay kailangang magbago ng pag-iisip. Ito ang ipinahayag ng aklat na ito. Simulan po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay magsisimula sa 13 talata ng 26 na kabanata sa aklat ng Hob. Ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ng hininga niya'y umaaliwalas ang langit. Pinuksan ang kamay niya ang dambuhalang tumalilis. Maliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin maunawaan ng lubusan. Sino kaya ang tatarok sa tunay niyang lakas? Marami ng mga dalubhasa ngayon sa iba't ibang larangan ng agham ang nananaliksik ng iba't ibang bagay. Subalit marami pa rin silang hindi naunawaan. Hindi nila matarok ang tunay na dahilan ng buhay. Wala silang magawa kundi tanggapin na lamang ang mga bagay na ito. Wala sa tao ang sagot sa ating mga katanungan. Tanging sa Diyos lamang natin makakamtan ang kasagutan ng ating mga katanungan kung tayo ay lalapit sa Kanya. Sa kabanatang 27, una hanggang 4 na talata, sa aklat ng Hob ganito po naman ang ating mababasa. Ang sagot ni Hob, dininig ng Diyos na sa akin nagkait ng katarungan, nang makapangyarihan dulot sa akin kapaitan. Habang ako'y nabubuhay, sa labi ko'y dinamutawi, yaong kasinungalingan, ang aking sasabihin ay pawang katapatan. Nilinaw ni Hob na hindi niya ginawa ang mga bagay na kanilang sinasabi. Hindi sumagot si Sofar kung kaya't nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita at sinabi niya sa kanila, "Hindi ko kailanman aaminin ang mga paratang ninyo laban sa akin." Makikita natin ang pagpapatuloy ng kanyang sagot sa kanila sa susunod na bahagi ng aklat ng Hob na ating babasahin. Alamin po natin ang nasusulat sa 5 talata. "Hindi ko matatanggap na kayo ay may katwiran. Igigit kung ako ay walang kasalanan." Ang tanging nagawa ng kanyang mga kaibigan ay ang ipagtanggol ni Hob ang kanyang sarili. Subalit sa kanyang pagtatanggol ay hindi siya nakakitaan ng kapakumbabaan. Sa halip ay lumalabas pa na ang Diyos ang masama at si Hob ang mabuti. Ang sabi niya, "Igigit kung wala akong kasalanan." Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 6 ng kabanatang 27. "Ipaglalaban ko itong aking karapatan, malinis ang aking budhi, walang dungis kaunti man." Pakinggan ninyo ang kanyang mga sinabi. Sa himig ng kanyang mga pananalita, hindi niya itinuwid ang kanyang sarili, kundi ito ay isang pagtatanggol sa kanyang kalagayan. Marami tayong matututunan sa mga pangyayaring ito. Kahit na sa mga sinabi ng kanyang mga kaibigan, ay maraming katotohanan ang ating malalaman. At sa aking palagay, malinis ang hangarin ng kanyang mga kaibigan para sa kanya. Subalit kahit na maraming katotohanan ang kanilang mga sinabi, wala pa rin sa kanila ang katotohanan. Nagsalita man sila sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan o mga tradisyon at kautusan, subalit hindi nila nasabi kay Hob ang katotohanan na kanyang kailangan. At dahil sa hindi nila nasabi ang katotohanan, nagawa ni Hob na ipagtanggol at nagmataas sa kanila. Nais ko pong sariwain ang mga bagay na ito sa inyo, sapagkat mahalaga ito sa ating pag-aaral. Akala ng mga kaibigan ni Hob na siya ay nagkasala at nais nilang ipagtapat ito kay Hob. Walang kasalanang nagawa si Hob at alam niyang mali ang kanyang mga kaibigan. At dahil sa mali ang kanyang mga kaibigan, siya ang tama. Dito nagkaroon ng pagkakamali si Hob. sa likod ng katotohanang mali ang kanyang mga kaibigan, hindi ibig sabihin na siya ay tama. Naging mapagmalaki ang espiritu ni Job, na wala ang kanyang kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Isa sa mga layunin ng pagsubok sa buhay natin ay upang malaman natin na kailangang magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at hingin natin ang kanyang kalakasan. May mga taong nagsasabi na ang pagsubok sa buhay ay parang sikat ng araw. Tinutunaw nito na parang kandila. Subalit pinatitigas naman ang lupa. Ganito rin naman ang bunga ng pagsubok sa iba't ibang tao. Ang iba ay parang mga kandila na kapag sila ay nakakaranas ng mainit na pagsubok, ay natutunaw at humihingi agad ng lakas sa Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, wala kay Job ang ganitong kalagayan. Dahil naging matigas at mapagmataas ang kanyang puso sa gitna ng mga pagsubok. Marami ngayon sa mga Kristiyano ang nagtitiwala sa kanilang mga kaalaman lamang. Ang katiyakan ng kaligtasan ay napakainam na makamit ng tao, subalit sa likod nito ay maaring maging makasalanan pa rin tayo, sapagkat iniisip natin na tayo ay ligtas na, subalit ang katotohanan ay masyadong mataas ang ating pagkakakilala sa ating sarili. Akala ni Job ay sapat na ang kanyang katuwiran upang magtagumpay sa pagsubok na ito. Ganito po naman ang ating mababasa sa 7th verse. Nawa ang lahat ng sa akin lumalaban, siya ang parurusahan tulad ng makasalanan. Dahil sa akala ni Job sa kanyang sarili na siya ay tama, ang lahat ng nagsasalita laban sa kanya ay mali. Sila ay kanyang kalaban. Sila ay masama at walang katuwiran. Sa mga susunod na sasabihin ni Job, parang tinuturoan niya ang kanyang mga kaibigan tungkol sa isang masamang tao. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 8-11 ng kabanatang 27. Ang makasalan ay wala ng pag-asa kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya. Dinggin kaya ng Diyos ang kanyang panawagan kapag siya'y sumapit sa hirap at kaguluhan. Siya kaya ay manalig sa makapangyarihan at humibik sa kanya sa lahat ng araw. Ang kalooban ng Diyos sa inyo'y sasabihin, sa aking ihahayag ang ibig niyang gawin. Sinabi ni Job na maaring yumaman ang masamang tao, subalit agad silang hahatulan ng Diyos. Sa mga talatang 19-21 ay ganito po ang sinasabi, matutulog ang mayaman ngunit hanggang doon na lang, pagkat ari-arian niya ay hindi na niya magigisnan. Kasawi ang sunod-sunod, ang sa kanya ay daratal, tatangayin ng ipo-ipo sa gitna ng kadiliman. Matinding hangin sa silangan, ang sa kanya ay tatangay, mawawala tuloy siya at di na matatagpuan. Walang maidudulot na kaibahan ang kayamanan sa isang tao. Ang tao ay tulad lamang ng maliit na apoy sa kandila na kapag ito ay nahipa ng bahagyang hangin ay namamatay. Darating din ang panahon na sila ay mamamatay. Sa talatang 23 ay ganito po naman ang sinasabi. Sa kanyang mga kamay siya hahawakan, kahit ano ang mangyari ay hindi bibitiwan. Naalala pa din niyo kung gaano karaming tao ang sumaludo kay Mussolini? Dumating ang panahon na hindi dinadaanan ng mga tao ang kanyang patay na katawan matapos siyang patayin. Darating ang panahon na hahatulan ng Diyos ang mga masasama. Matatapos ding lahat ang kanilang mga kasamaan, subalit hindi nalutas ng kanyang mga salita ang kanyang suliranin. Puno pa rin ng pagmamataas ang kanyang puso. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasalita, makikita po natin ang isa sa mga pinakamagandang tula tungkol sa paglikha. Maaring hindi ito isang tula sa atin, subalit ito ay isang tula na nagawa sa salitang Hebreo at para sa kanila ito ay napakaganda. Tunghayan po natin ang nasusulat sa kabanatang 28:1-3. May lugar kung saan ang pilak ay madudulang, at dako kung saan ang ginto'y dinadalisay. Sa lupa naman ang bakal ay nahuhukay at ang tansoy makukuha sa batong nilulusaw. Ang dilim sa kalalimay sinasaliksik ng tao sa kalaliman ng lupa. Hanap nila yaong bato. Naglagay ang Diyos ng mga ginto, bakal at mga hiyas sa ating mundo at mahirap hanapin ang mga hiyas na ito. Sa aking palagay ay hindi pa lubos na natatagpuan ng tao ang tunay na kayamanan na nakapaloob sa mundong ito. Sa palagay ko ay malinaw na sinasabi ng kabanatang ito. At sangayon sa mga talata na ating nabasa, maring meron pang mga hiyas na hindi pa nakikita na maaring mas mahalaga pa sa mga diamante. Sa talatang 4-5 ng kabanatang 28 ay ganito po ang sinasabi. Humuhukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naabot ng alinmang manglalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Sa ibabaw ay may tanim, halamang namumunga, samantalang sa ilalim patuloy ang nagmimina. Hindi lamang hiyas ang laman ng kabundukan, sa ibabaw ay meron ding mga halaman na nagbibigay ng pagkain at pangangailangan. Ang talatang 6-8 ng kabanatang 28 ay ganito po naman ang ating mababasa. At doon ay nasa bato ang mamahaling Sefro, nakahalo ng alabok yaong ginto ng minero. Kalalimang di maabot noong ibong mandaragit ng matalas mang agila ay hindi na nasisilip. Hindi ito na yapakan kahit hayop na mabangis, hindi rin nadaanan niyong leon kahit saglit. Lumilipad ang mga ibon sa ibabaw ng mga punong kahoy at gayon din naman sa mga bundok. Merong mga hiyas sa ilalim ng lupa na hindi alam ng ibon na lumilipad sa ibabaw at ng mga hayop na naglipana. Sa talatang 9, ganito po naman ang ating mababasa. Hinuhukay pa ng tao yaong batong matitigas, pati loob noong bundok ay kanilang tinitibag. Kaya ng Diyos na yanigin ang lupa, at kaya niyang palabasin ang mga kayamanan sa ilalim ng lupa. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 10-11, ang kalilimay unti-unting binubutas upang batong mamahalin ay kanilang ang matuklas. At kanilang sinasarhan bawat lugar na may tagas, ang makitang kayamanay iniaahon sa liwanag. Ang tinutukoy po ni Job tungkol sa mga mamahaling hiyas sa ilalim ng lupa, subalit meron pang mga bagay na mas higit na mahalaga, ang karunungan at ang pangunawa. Alam ni Job na naglagay ang Diyos ng mga mamahaling hiyas sa ilalim ng lupa, subalit hindi niya alam kung saan nanggagaling ang karunungan. Gabasahin po natin ang sinasabi sa talatang 12-14 ng kabanatang 28 sa aklat ng Job. Ngunit itong kaalaman, saan kaya madudulang? At yaon ngang unaway, saan masusumpungan? Ang landas ng kasalanan ay hindi matatagpuan, sapagkat ang halaga nito'y hindi nila nalalaman. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin yaong badya nitong buong karagatan. Sinabi ni Job sa kanyang mga kaibigan na wala silang karunungan. Kaibigan, hindi ako naniniwala sa lahat ng mga sinabi ni Job tungkol sa mga kailaliman at mga kabundukan ay naghahayag ng anumang karunungan. Ang pinanggagalingan ng karunungan ay sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa talatang 15, ganito po ang sinasabi, hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad. Hindi ito matatamo, palitan mo itong pilak. Malaking halaga ang ginagastos ng tao upang makapag-uwi lamang ng bato mula sa buwan. Subalit hindi na ibibigay nito ang mga bagay na kailangan nating matutunan. Ganito po naman ang ating mababasa sa talatang 16-18. Kahit ginto o alahas na mainam pa sa lahat, sa halaga ng unaway hindi rin maitutumbas. Mahigit pa kaysa ginto ang timbang ng kaalaman, mahalaga sa alahas o gintumang dinadalisay. Kung halaga ang batayan, higit ito kaysa kural, ang kristal o ang perlas man, dito ay di may papantay, at higit rin mahihigtan kahit gintong dalisay. Ang uri ng karunungan na nais ni Job na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaibigan ay ang uri ng karunungang higit pa sa pangunawa ng tao, sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 19. Kahit nang topasyo pa, dito'y di may papantay at hindi rin mahihigtan kahit gintong dalisay. Isang uri ng karunungang hindi maunawaan ng kahit na sinong tao. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 20-22. Kung gayon nga, kaalamay saan kaya nagbubuhat? Saan kaya galing ito at paano natutuklas? Kaalamay nakukubli sa paningin ng nilalang, maging yaong mga ibon, wala silang nalalaman. Kahit na ang maninira, kahit na ang kamatayan, wala silang katiyakan na tanggap ay balita lang. Para kay Job, ang karunungan niyang hinahanap ay nakatago sa isang lugar na walang nakakaalam. Ang kaalaman na kanyang hinahanap sangayon sa kanya ay nakakubli sa kamatayan. At tanging balita lamang ang natatanggap. Marami pang mga bagay ang hindi natin nalalaman, ito ay ang kamatayan. Marahil marami na tayong nalalaman tungkol sa agham, subalit ang hindi natin napapasok at naibabalik ay ang tungkol sa kamatayan. Maraming tao ang natatakot sa kamatayan dahil sa hindi nila ganap na nalalaman kung ano ang kanilang susunod na buhay. Kaibigan, ang kamatayan ay isang simula ng isang bagong pamumuhay. Pagkatapos ng kamatayan, ay isang uri ng pamumuhay ang ating makakamit sa piling ng Diyos. Kung tayo ay mamumuhay sa kasamaan at hindi natin napagsisisihan habang buhay, asahan natin na pagbabayaran natin ang mga bagay na iyon. Subalit kung tayo naman ay nabubuhay para kay Hesukristo, sa buhay na ito mararanasan naman natin ang uri ng pamumuhay na higit pa sa isang hiyas. Hindi natin kailangan ng karunungan. Hinahanap ni Job upang malaman ang kahulugan ng buhay. Ang kailangan natin ay ang Panginoon sa ating buhay, sapagkat ito ang makakamit natin ay buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y muling dumudulog sa iyo, pinupuri namin at itinataas ang banal mong pangalan. Sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan, tinutulungan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sa pangunguna ng banal na Espiritu na siya ang tagapagturo sa amin Panginoon. Dalangin po namin Ama na patuloy mo kaming gabayan sa mga salita mong upang magsilbing tanglaw ng aming mga paa sa landas na aming nilalakaran. Salamat Panginoong Diyos sa iyong mga salita na kung iingatan namin Panginoon ang mga salita mong ito sa aming mga puso ay hindi kami magkakasala laban sa iyo. Dakilang Ama, kami po Panginoong Diyos ay patuloy mong gabayan upang sa gayon ay ganap naming maunawaan at malaman ang mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito, dakilang Ama, imulat mo rin Panginoong Diyos ang kanilang mga mata upang ganap nilang makita at maunawaan ang mga katotohanang nasusulat sa mga salita mo. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga kaibigan at mga kapatid namin na kabalikat sa gawain ito ng ministeryo sa Transworld Radio. Ikaw rin, Panginoon Diyos, ang tumulong sa bawat isa sa kanila. Gayun din, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mahigpit at mabibigat na pangangailangan at mga suliranin sa oras na ito. Dakilang Ama, itinataas ko sila sa iyong mga kamay. Patuloy mo silang gabayan. Kami po'y umaasa ng lahat ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin itinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: It affirms what I know, that God never changes. He's the only one you can count on to be the same. When we change and that change affects our relationship to Him, there will be consequences, but it's not God changing.
4: Dr. David Jeremiah continues his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Suma sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mga kaibigan, mapagpala pong pagkikinig sa Shepherd's Call. Mababa ang pagtingin ng mga huwad na guro sa mga mananampalataya sa Colossus na hindi sumusunod sa mga alituntunin na may kinalaman sa pagkain at araw ng mga pista. Ngunit, inutusan sila ng Apostol Pablo na huwag nilang hayaang sila ay husgahan ng mga leader na ito dahil lamang sa hindi nila pagtalima sa mga inimbento nilang alituntunin. Makikita natin ngayon na mali ang pananampalataya na alinsunod sa mga pagkain at araw ng mga pista upang makumpleto ang kaligtasan. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng, "Don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days."

Now, ito ay binigyang diin muli sa ibang paraan ng pagkakasabi sa Acts chapter 10 verses 10 up to 15. Etong prinsipyo na to na hindi na yung na kumbaga ang lahat ng mga pagkain ngayon eh malinis na para sa mga nasa bagong tipan, nasa new covenant. Dito sa Acts chapter 10 mababasa natin dito yung vision na natanggap ni Peter. Makyat siya dun sa taas ng bahay. Siya ay nagpray nung time na yon. Nagugutom siya. So habang naghahanda ng pagkain yung mga kasama niya sa bahay, bigla siyang nagkaroon ng vision. At itong nangyari sa Acts chapter 10, simula sa verse 10 up to verse 15. Sabi doon, "And he," ito si Peter, "became hungry and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell into a trance and saw the heavens opened and something like a great sheet descending." Parang isang malaking kumot ang bumaba, "being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him." Ito sabi ng boses, narinig niya, "Peter, bumangong ka. Patayin mo at kainin." O, ibig sabihin, lahat ng mga nakita niya dun sa parang malaking kumot na yon, iba't ibang klaseng mga hayop, na pati yung mga pinagbabawal na mga hayop, sabi nung tinig, ang Diyos ang nagsasalita, "Patayin mo at kainin mo." O, ano sabi ni Peter sa verse 14? "But Peter said, 'By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean.'" Ano sinusunod niya? Leviticus chapter 11. Sabi niya, "Hindi ko kakainin yung Lord." O, verse 15. "And the voice came to him again a second time, 'What God has made clean, do not call common.'" Parang sinasabi niya, kung ano nilinis ng Panginoon, huwag mo sasabihin madumi. Huwag mo sasabihin bawal. Pinayagan ko na nga eh. Sino ka? Parang sinasabi ni Diyos, magaling ka pa sa akin. Now, of course, ang application nito para kay Pedro, ang first application nito para sa kanya, kasi habang pinag-iisipan niya, ano ba ibig sabihin nun? Unang application nito, ay yung relationship ng Jews and Gentiles. Ang mga Hudyo kasi, hindi sila papasok sa loob ng tahanan ng isang Gentil. Hindi yun. Madudungisan sila. Ang feeling nila, they will become ceremonially unclean pag pumasok sila sa bahay ng isang Gentile. Eh ano nangyari dito? Ang konteksto nito, si Cornelius na isang Gentile, pinapunta niya yung mga tauhan niya dun kay Peter at iniimbitahan si Peter na sumama sa kanila, bumalik dun sa bahay nitong Gentile na to upang i-preach sa kanila yung ebanghelyo, yung magandang balita. O ngayon, normally, si Peter bilang isang Hudyo, hindi siya sasama. So, na-realize ni Peter, ito ang ibig sabihin itong vision na ito. Sinasabi ng Panginoon, hindi ko na pwedeng sabihin, ay, kayong mga Gentile, hindi na kayo maliligtas, wala nang pakialam ang Panginoon sa inyo. Hindi, bukas na ang pintuan para sa kanila, nais ng Panginoon, abutin din sila, nais ng Panginoon Diyos, actually, magkaisa ang mga Gentiles at mga Jews sa isang iglesia. Yun yung unang application ito. But I believe na ang ikalawang explanation or application ito ay may connection sa pagkain. Ganun din. Again, bakit ko sinasabi yon? Dahil makikita pa natin sa iba't ibang mga passage in the New Testament na pwede nang kainin kahit ano. For example, isa pa, sa Acts chapter 15, nagkaroon ng issue na may connection dito sa relationship ng pagsunod sa Mosaic Law para sa ating kaligtasan. Anong naging desisyon ng mga elders ng Jerusalem Church? Anong desisyon ni James, yung leader ng Jerusalem Church? Ang desisyon niya sa Acts chapter 15 ay ito. Sabi niya, ito lang ang mga bagay na pagbabawalan natin yung mga Gentiles. Hindi niya sinabing, lahat itong nakalista sa Leviticus 11, lahat itong mga commands related sa annual feasts, sa mga new moon monthly festivals, sa mga weekly Sabbath days, hindi yon. Apat lang. Ano sabi ni James? Sabi niya, "Abstain from things polluted by idols." Pangalawa, "from sexual immorality." Pangatlo, "from what has been strangled." And then ikaapat, "and from blood." Kasi yung apat na yan, ang talagang nai-Istanbul
ang mga Hudyo. Pag nakita nila na ang isang tao ay kumain ng dinuguan, talagang ibang klase talagang pakiramdam nila. No? So parang ito yung sinasabi nung, kaya sabi ni ano, okay, yan lang. Pero apat lang ha. Hindi na niya sinabi yung Sabbath keeping, hindi na niya sinabing bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng alimango, bawal kumain ng ganto, ganyan. Wala na lahat nun. Hindi niya na dinagdag yun. So anong pinapakita? Tapos, nung pumunta na sila Pablo sa iba't ibang mga churches, naka-disciple na sila, nag-form sila ng mga churches, sa mga Gentile churches, nako, comforted masyado yung mga mananampalataya sa Gentile churches. Kasi inaasahan nila, itong mga Hudyo na mga apostol na ito, siguro, nako, gagawin kaming yung requirement sa Old Testament na mga bawal na mga pagkain at ganito, yun din ang sasabihin nila sa amin. Pero hindi. Wala silang binanggit na may connection doon. So yan ang isang nagpapakita. Na wala na. Yung pagdating sa mga dietary laws, erased na yun. Burado na yun pagdating sa New Testament. Another example, sa Romans chapter 14. Meron sa isang iglesia, malamang may mga Jewish Christians at mga Gentile Christians. So yung mga Jewish Christians, background nila, bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganyan. Mga Gentile Christians, kahit ano, pwede kainin. O ano nangyari? Magkakasama na sila sa isang iglesia. Eh siguro, pag may mga potluck sila, sabihin ng mga Hudyo, oh, bakit kayo may, ba't may lechon kayo dito? Oh, ibang pakiramdam nila. So, iba iniisip nila. Nag-aaway na sila dahil doon. Sabihin naman ng isa, ano problema sa lechon? Eh ba't kayo? Puro lang saluyot. Ano ba naman yan? O, di ano ngayon ang sabi ni Pablo? Ayon sa Romans 14 verses 1 to 3, as for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. Ano ibig sabihin itong weak in faith? Ito yung mga Hudyo, malamang ito yung mga Jewish Christians. Ito yung sensitive masyado sa kanilang konsyensya. Ang daming bawal. Pero maliwanag na sa kanila na ang salvation is in Christ alone. Hindi nila pinapasok yung issue ng salvation dito. Nakasanayan lang nila ito. Hudyo sila eh. Okay, so ngayon, ito naman ang sinabi ng verse 2. One person believes he may eat anything. Kahit ano, yan ang Gentile Christian. He may eat anything. While the weak person eats only vegetables. O ito, extreme pa to. Hindi nga lang yung mga certain kinds of meats para sa kanya. Hindi, para walang problema. Lahat ng karne, bawal. Whether karne ng baboy, karne ng baka, karne ng kalabaw, karne ng aso. Kahit ano, hindi pwede. Vegetables lang ako. Vegetarian. O, yan sabi dito. While the weak person eats only vegetables dahil sa kanyang konsyensya. Pero ang sabi ni Pablo, let not the one who eats, ibig sabihin, yung kahit ano pwede niyang kainin, despise the one who abstains. And let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. O tinan nyo? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kahit ano, pwede nang kainin. Hindi na hinuhusgahan ng Panginoon Diyos. Sila, bawal nilang husgahan yung mananampalataya na kumakain kahit ano. Wala nang bawal-bawal. Okay, mamaya, meron pa rin bawal in the sense. Pero walang connection kay Jesus Christ. Hindi ibig sabihin na pag sinabi, walang bawal-bawal. Oh, pwede pala. Sabi ni Doc, hindi Doc, pwede kumain ng ano. Oh, pwede naman pala, sabi ng Bible. Sige, kain ka na kain. Mamaya, patay ka na. Hindi yun ang pinag-usapan natin. Walang connection sa salvation. So, mamaya, titingnan natin yon. Okay. So, ngayon, ano sabi ni Pablo sa kanyang paliwanag? Romans 14, 7 to 18. 17 to 18. Itong dahilan, itong rationale. Bakit? Wala nang issue itong pagkain. Sabi niya sa verse 17 and 18, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. In fact, another, ito na naman, isa pang passage na nagpapakita, hindi na issue itong pagkain, sa 1 Timothy chapter 4, verse 3. Ang implikasyon ng sinabi ni Pablo rito, ang lahat ng bagay, sabi niya, all foods may be eaten, bakit daw?
since they were created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Ang konteksto nito sa chapter 4 verse 1, merong mga taong nagtuturo na bawal kumain ng certain kinds of foods. At sabi ni Pablo, yung mga nagtuturo ng ganon are teaching doctrines of demons. Teachings of demons, yung mga ganon. Yung mga nagsasabing, bawal kumain ng ganito, hindi ka maliligtas pagka kumain ka ng ganyan, hindi ka na magiging spiritual mature pagka kumakain ka ng mga ganitong mga bawal, etc. Sabi ni Pablo, these are doctrines, these are teachings of demons. And so, yan ang unang set na ina-address ni Pablo. Don't let anyone judge you with regards to dietary

mga heretics at ng false teachers. Ito naman ay may connection sa mga holy days. Tingnan niya, sabi niya, pinagsama-sama niya, a festival or a new moon or a Sabbath. Alam niyo, tinignan ko ito sa isang concordance na discovery ko, madalas pala pinagsasama itong tatlong bagay, itong festival, new moon, tsaka Sabbath. 7 beses sa Old Testament nakita ko magkakasama yon. Sa 1 Chronicles 23 verse 31, 2 Chronicles 2 verse 4, chapter 8 verse 13, chapter 31 verse 3, Nehemiah 10:33, Ezekiel 45 verse 17, Hosea 2:11. 7 times. Magkakasama yung tatlo. For example, Hosea 2:11, sabi doon, "And I will put an end to all her mirth, her feasts, her new moons, her sabbaths, and all her appointed feasts." Pansin niyo, magkakasama yung tatlo, feasts, new moon, sabbaths. 7 times. Yung mga binasa kong verses kanina, puro nandun yun, magkakasama yun. So, ano ang pinapakita nito? Pinapakita rito, may Jewish flavor ito. Posible, pinapakita nito na yung mga false teachers ay merong Jewish background. No? Kaya ano bang ibig sabihin ng festival? Ang festival refers to annual religious celebrations of the Jewish calendar. No? Ito yung annual, taon-taon ginagawa. Merong 7 na mga piyesta na sineselebrate ng mga Hudyo. Passover, Unleavened Bread, First Fruits, Pentecost, Trumpets, Day of Atonement, and Tabernacles. Yung susunod, New Moon. Ang New Moon, ito yung monthly festival na ginagawa on the first day of the month in the Jewish calendar uli. Kasi syempre tayo, iba yung kalendaryo natin dun sa kanilang Jewish calendar. Nagsisimula ang buwan sa kanila paglabas ng buwan, pag New Moon. Kaya, again, they celebrate that as special. Yun ang tinatawag nilang New Moon. Every month yon, monthly. And then, Sabbath. Ano naman yung Sabbath? Yung Sabbath naman, ito yung seventh day, the day of rest na nakalagay sa fourth commandment of the Ten Commandments. Weekly naman ito. Pero posible rin itong Sabbath na to, hindi lang weekly. Kasi noon, pag sinabing Sabbath, minsan may mga special days na tinatawag nilang Sabbath in a year. Kaya again, kung pagsasama-samahin natin, this is talking about annual festivals, monthly special holy days, and weekly Sabbaths. Or maybe other special holidays. So again, may mga rules sila na dapat sinusunod. At sila ang sinasabi nila, pag hindi ninyo sineselebrate itong mga to, pag hindi kayo nag-o-observe ng Sabbath day, nako, talagang kayo, imposible kayong maligtas. May mga maraming mga kulto na yan ang sinasabi ngayon. Sabi nila, kayong mga Christian, ano araw ang araw ng pagsamba nyo? First day of the week, Sunday? Mali yan. Dapat. Saturday. Magsisimula ng Friday ng gabi hanggang Saturday ng ganito, yan ang dapat ng araw ng pagsamba. Pag hindi, hindi kayo mapupunta ng langit. Ano sabi ni Pablo? Don't let anyone judge you on these matters. Huwag niyong papayagan yun. Hindi totoo yun. Mali yun. Alam niyo, ang ganda nga, si John MacArthur, in-address niya itong issue na to. At pinaliwanag niya kung bakit ang Sabat ay hindi na nakatali ang mga Kristiyano para sundin yun. Nagbigay siya ng 12 dahilan. Basahin ko, no? Ito sabi. Sabi ni MacArthur, "We believe the Old Testament regulations governing Sabbath observances are ceremonial, not moral aspects of the law. As such, they are no longer in force but have passed away along with the sacrificial system, the Levitical priesthood, and all other aspects of Moses' law that prefigured Christ." Sinasabi niya, ang paniwala namin na itong Old Testament na kautusan na may connection sa pag-observe ng Sabbath, ito ay nasasailalim sa ceremonial law, hindi moral law. Pag sinabi mo kasing moral law, yan yung bawal pumatay, bawal magnakaw,

0: mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Sleep is good and sleep is necessary, but is sleep wise? Biblically, not only is this true, it's God's wisdom on display in His good gift of sleep. I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Brett McCracken, on the next Haven Today in a series called God's Gift of Sleep.
4: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Ang panalangin ay isang priestly function para dalihin ang petisyon natin sa Panginoon Diyos. Sa Old Testament times, meron pong two major classes of mediators. Ito po ay function between God and His people, prophets and priests. So, sinasabi sa atin, ang prophet po ay inordain ng Panginoon Diyos to speak His divine word to the people. Ang prophet po ay nag-spoke to the people for God. Ang priest naman po ay ordained by God to be a spokesman for the people. The priests spoke to God for the people. Sa New Testament po, si Kristo ay in-exercise po ang mga offices not only of prophet and priest, but of king. So, yung kanyang priestly role, he made the perfect sacrifice, offering po yung perfect atonement once and for all. Ngunit, ang cross po ay hindi katapusan ng kanyang priestly office. Sa kanyang pag-akyat ay siya'y pumasok sa heavenly holy of holies. Doon ay nagpatuloy siyang great high priest po natin. Nanalangin siya para sa kanyang bayan, interceding with the Father on our behalf. So, ang kapangyarihan ng panalangin ni Kristo ay immeasurable. It cannot be illustrated not only doon sa mga miracles na pinerform niya dito sa lupa, but also by his prayers of intercession during dito po sa earthly ministry niya. Tignan natin yung cases po ni Judas at ni Simon Peter. Ito po ay mga disipulo na nag-commit po ng heinous acts of treachery against Jesus doon po sa darkest hour ng ating Panginoon. Judas nag-commit ng suicide. Ito naman si Simon ay na-restore and become the rock of the early church in Jerusalem. Bakit? Ang pinaka-difference nitong dalawang to ay maikita natin sa announcement niya doon sa forthcoming treachery. About Judas, he said, "Truly, truly, I say to you, one of you will betray me," in John 13:21. Nung ang mga disipulo ay nagtatanong, sino po ang traitor? At sumagot ang ating Panginoon sa Kristo, "It is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it," in verse 26 ng John 13. Then Jesus dipped the morsel, gave it to Judas, and said, "What you are going to do, do quickly," in verse 27. So later that evening naman, yung kanyang great prayer of intercession, sinabi niya, "While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost except the son of destruction, so the scripture might be fulfilled," in John 17:12. Ito po ay panalangin about Judas, but not for Judas, at tinawag niya nga pong son of destruction. Sa case naman po ni Peter, yung kanyang denial sa ating Panginoong Kristo. Sabi ng ating Panginoon, "Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like a wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers." Sa Luke 22 verse 31 to 32. Tingnan natin ang sabi ng Panginoon sa Kristo kay Peter, "If you have turned again, strengthen your brothers." But when you have turned, Jesus was confident of Peter's restoration. We cannot help but i-draw natin conclusion na ang Panginoon ay mayroong confidence ay dahil sa kanyang sinabi na, "But I have prayed for you," si Peter ay marirestore. So si Jesus ay nanalangin patungkol kay Judas, pero kay Peter, siya po ay nanalangin para kay Peter. Siya po ay nag-intercede for Peter. He acted as Peter's priest. At this very moment, si Kristo ay ginampanan ang pagiging high priest. And also, ganun din sa atin, He is interceding for us. Ang conclusion po ng itong mga bagay na ating pinag-aralan ay sa Hebrews 4:14-16, ang sabi po. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Kaya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sana po ito po ay maging appropriate po sa ating mga buhay na inaanyayahan tayong lumapit sa Kanya dahil siya po ang ating Great High Priest. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Cancel culture. Isa sa mga madalas na termino na naririnig natin sa ngayon ay ang tinatawag na cancel culture. Ano nga ba ang cancel culture? Tama ba na gawin natin ito bilang mga Kristiyano? Ayon sa article na Is Cancel Culture Effective? Na lumabas sa official magazine ng University of Central Florida, cancel culture involves taking a public stance against an individual or institution for actions considered objectionable or offensive. Ito ay ang hayagang pagpapahayag ng pagtutol laban sa isang tao o sa isang institusyon dahil sa kanilang hindi magandang ginawa na nakasakit halimbawa sa damdamin ng ibang tao. Ang tawag dito ay public shaming. Public shaming o lantarang pamamahiya. At ngayon na may social media, kagaya ng Facebook, mas matindi ang nagaganap na public shaming. Kapag may isang tao na may nasabi o may nagawa na nag-viral o kumalat sa social media na hindi ikinatuwa ng maraming tao, malaki ang posibilidad na makukuyog ang taong ito. Mababash siya o uulanin siya ng maraming mga masasakit na salita. May mga mananawagan pa na pasikatin natin ito. Ibig sabihin, ikakalat at manghihikayat pa ng ibang mga tao para pahiyain siya. Subalit, ang tanong nga ng University of Central Florida, is cancel culture an effective way to hold those in positions accountable or is it punishment without a chance for redemption? Ang problema sa cancel culture, para bang wala ka ng pagkakataon na maituwid ang iyong pagkakamali o wala ka ng pagkakataon na makabangon pa mula dito. Ayon nga sa End the Stalemate, Move Past Cancel Culture to Meaningful Conversations ni Sean McDowell at Tim Mueller. Today, we live in an argument culture that has led to nearly a third of people reporting they have stopped talking to a friend or family member due to a disagreement, and nearly two-thirds of people saying they stay quiet about their beliefs due to the fear of offending others. From cyberbullying to hate speech, workplace harassment, demonizing political language, verbal abuse and intolerance, the vast majority of us, 87%, no longer feel safe in public places to share our opinions. Of course, may mga pagkakataon na kailangan nating lumayo sa mga tao na hindi na mabuti ang nagiging pakikitungo sa atin. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mali ang mag-unfollow, mag-unfriend o mamblock sa gayong mga tao. Ngunit may mas maganda ba na pamamaraan bukod pa sa cancel culture? Ayon kay Dr. Stacy Diliberto, isang lecturer ng philosophy sa University of Central Florida, if something comes on your timeline or feed and it's outrageous or terrible, we often have this knee-jerk reaction rather than really investigating issues or listening. We share so much stuff online, and we have a tendency sometimes to say things via social media or other platforms that maybe we wouldn't say if we were face to face with someone. Mabilis tayo mag-react sa mga naririnig natin. Kumbaga, trigger happy tayo na mag-post ng comment. Sa halip na magtimbang muna kung may punto ang ating nabasa, kaagad na nagsishare tayo ng ating opinyon. May mga nabibitiwan pa tayo na mga maanghang na salita na hindi naman natin kayang sabihin ng harapan sa tao na tinutuligsa natin. Dagdag pa ng University of Central Florida, social media has certainly changed the way we communicate, providing more ways to connect than ever before. But in many ways, it's dividing us and causing us to focus our energy where it is not always needed. Kailangan nating matuto na makinig muna bago magsalita. Ayon sa Proverbs 29:20, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, mabuti nang di hamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Ganito naman ang sabi sa New Living Translation. Do you see someone who speaks too soon? There is more hope for a fool than for him. Nakapagsasalita tayo ng hindi nakapag-iisip kapag nadadala tayo ng bugso ng ating damdamin. Kaya naman ayon sa James chapter 1 verses 19 to 20, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon kasi na kaya hindi tayo agad nakikinig at hindi na tayo nag-iingat sa pagsasalita ay dahil sa mabilis tayong magalit. Kailangan natin lalo ang paalalang ito kapag may nababasa tayo na sinabi o ginawa laban sa ating pananampalataya. Totoo na ang sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 15, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Dapat talaga na maging matapang tayo sa ating paninindigan patungkol sa ating pananampalataya. Subalit, idinagdag sa verse 16, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Kailangan na maging mahinahon din tayo sa ating pagtatanggol sa ating pananampalataya. Iwas po tayo sa cancel culture. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.
4: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po na aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos.
5: Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At minsan pa ito po ang inyong Kuya Pastor na ngayon ay excited again for another fellowship night. At gusto natin siyempre batiin yung ating mga regular listener. Saan mang panig ng mundo kayo naroon, kami po ay nagagalak to be with you tonight. At siyempre, ngayong gabi po ay meron tayong bisita at co-counselor that I'll be introducing later. At excited kami ng aking kasama ditong Kuya Pastor din. Walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
2: Good evening po sa inyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay sa mga oras na ito, isa pong magandang pinagpalang maulan. Maulan na gabi dito sa Maynila, Pastor.
1: O, Pastor, medyo abnormal ang weather natin. No?
2: Right, kanina ang init-init.
1: Tapos biglang lakas ng kulog.
2: Yes, may kulog, may ulan, tapos may kasama pang baha.
1: O, so, biglang buhos ang ulan talaga, kaya very unpredictable. Parang right. Mood lang yun, yes. No, Pastor? Paiba-iba yung mood ng tao.
2: Tama. Kaninong mood ba yan, Pastor?
1: Hindi ko alam, Pastor.
2: So sa mga kaagapay po natin na bumabiyahe pa uwi, no, yung mag-ingat po tayo kasi madulas po yung kalsada kanina, medyo madilim din. Bukod sa madulas, madilim po yung ating kalsada, kaya mga kaagapay na nagda-drive, please drive safe kasi po yung ating mga family members are waiting for us sa ating mga tahanan. So make sure that you can go home.
1: But that's right. Safe and sound, Pastor.
2: Yes.
1: Diba? At yung mga kaklase natin, yung mga kabataan natin dyan, yung iba siguro galing pang school, medyo late night na yung out mo sa school or baka gumawa ka ng assignment at projects. Uso pa ba yun, Pastor? Yung mga group projects ngayon na ano? Na ginagawa ng mga student kasi naalala ko nung kapanahunan natin, ano eh, 'di ba, diyan excited yung mga estudyante pag may mga sleepover, 'di ba? Yung mga review at saka mga ano yun, masarap, ano yan, yung nagiging movie night yung inyong review.
2: Right, instead na mag-aral, ang nangyayari, nanonood na lang ng mga palabas, ng pelikula. Dati, usong-uso ng panahon natin, Pastor, CD, DVD, di ba?
1: Yes, that's so, right. At akala mo, talagang totoo nagre-review, Pastor.
2: Tapos, malakas ang loob, kinabukasan examination day, walang masagot.
1: at naalala ko yung mga ghost projects na, ano, Pastor, di ba?
2: Right.
1: Nung kabataan pa natin, talagang parang lahat, mayroong mga ghost projects.
2: Yes, yes.
1: Yung siguro yung 100 pesos worth na project na dadagdagan ng zero.
2: At saka, Pastor, naalala ko itong si classmate na hindi naman tumutulong gumawa, nagbabayad na lang.
1: Oo, totoo. Yung iba naman gustong-gusto na nagpapabayad.
2: Tama ba?
1: Pero wag ganun. Mali yun eh.
2: Yes.
1: Yung Pastor, di dapat yun. May nakakatawang maalala. Pero pag iniisip mo, yan yung mga maliliit na bagay.
2: Right.
1: Na pinag-uumpisahan ng mga habits natin na hindi tama eh. Na hindi okay, di ba?
2: Yes, opo, Pastor. Dapat hindi talaga dapat yun natin ginagawa. At not all people are given the chance to go to school, to study. Kaya ano eh, pagpasalamat natin sa Panginoon eh, yung pagkakataon na yan na nakakapag-aral tayo.
1: Tama, Pastor. At saka maganda na bata pa lang tayo eh, natututunan natin talaga na yung kahalagahan ng integridad, Pastor.
2: Yes, Pastor.
1: Diba, may nakakita man o wala, dapat lagi tayong honest. Sikapin natin na maging honest tayo all the time.
2: Yes.
1: Sino ba namang gustong pinagsisinungalingan at niloloko ng kapwa?
2: Right.
1: Diba, wala namang may gusto niyan. At gusto ko lang batiin, Pastor, ang ilan nating kaagapay na ngayon nagko-comment sa ating Facebook Live. Nandyan po si Pastor Anthony Lorenzo ng AFICA or Association of Filipino Youth for Civic Action. Yan, marami po tayong programs na ano, susubaybayan, Pastor, this whole year. And excited ako para dyan sa campus missions na sa pangunguna po ng AFICA. At i-announce namin soon lahat ng ating mga programs. Nandyan din from Canada, happy listening po kay Maricar Novino. Congratulations sa panibago ninyong baby boy. At pagaling ka din, anak dyan sa, ano, sa Canada. At nandyan din si Kuya Mark Basug. Yan, kakatapos lang ng prayer meeting at narinig ko nagpe-pray kanina si si Kuya Mark. Salamat sa panalangin.
2: Yes.
1: At nandiyan din si Ate Yam from Batangas City. Maraming salamat at happy listening po sa mga taga Batangas. And nandiyan din from the province of China.
2: Wow.
1: Nandiyan yung ating laging sumusubaybay si Tita Belle, si Belle de Borja. At yes. Maraming salamat kapatid sa patuloy rin na pagsubaybay. At Pastor, gusto ko rin batiin siyempre yung ating mga Kapikalbol family.
2: Alright,
1: sabi ko babatiin ko sila ngayong ano eh.
2: Yes, ngayong gabi.
1: Ngayong gabi ngayong program kasi yung meron ako isang Pastor, meron ako isang club na na I'm part of.
2: Right. Opo,
1: sabi ko babatiin si Pastor Jera at ang kanyang wife na mm-hmm. si Verna. Yan. At sila po ang pasimuno ng ERPC, Eastern Rizal wow. Pickleball Club. At siyempre sa lahat ng mga kapatid natin dyan, mahal nating mga teammates, mga bagong friends, di ba? At masaya kami na kayo po ay makalaro at maka-dink and drive.
2: Yes.
1: So aking ERPC family, nandiyan si ano yung aking baby boy si ano Kuya Noah, si Noah, baby brother.
2: Wow.
1: Ayan. So wala, hindi ko makita kung sino yung mga naka-live ngayon eh. Hindi ko maisa-isa kasi ang dami nila. Diba kung magko-comment sana sila doon sa ating Facebook Live, madali silang batiin.
2: Yes, right.
1: At happy listening din kay Pastor Art. Yan, Payawan. Sabi niya, blessings, Heartline team. At kanina, Pastor, yung isa pa nating club. Diba?
2: Wow,
1: sa
2: yes,
1: pangunguna din ng aking kapatid yan, si Brother Arnold
2: yes,
1: Franco.
2: Yes, Boss Kuya A.
1: Boss Kuya A. At yung kanyang mga friends.
2: Yes.
1: So, maraming salamat sa pag-organize ng mga open place ninyo. At talagang pinopromote natin, Pastor, dito ang pag-pickleball. Kasi,
2: right,
1: maganda sa katawan. Pastor, yes. Meron tayo regular exercise talaga.
2: Right.
1: Physically, pag tayo ay... ano yung buto natin na babanat, Pastor, no?
2: Totoo,
1: at saka yung body circulation natin, kailangan may movement tayo for us to stay young and
2: right.
1: fresh, di ba? Bawal yung stagnant. Kasi kahit nga yung mga nag-work, Pastor, alam nyo ba? Di ba? Trivia, Pastor. trivia time.
2: Sige po, Pastor.
1: Alam nyo ba, Pastor, na dapat daw, kung ang trabaho mo, nakaupo ka lang sa desk, di ba, for 8 hours, dapat pala, every 2 hours, tumatayo ka. Or meron kang mobility. Hindi pwedeng
2: yes.
1: the whole 8 hours, 4 hours nakaupo ka kasi doon ka magde-develop ng iba't ibang uri ng sakit.
2: Alright.
1: At the same time, kung yung kamay mo, di ba, galaw na galaw, nasa computer ka, hawak ka ng mouse, yung carpal tunnel,
2: right.
1: iba na nade-develop. So you have to rest your arms.
2: Yes.
1: Diba, yung mga joints mo.
2: Yes, yeah, kumbaga talagang galaw-galaw naman dyan kapag may
1: time. Yes, that's right.
2: Napaka-importante po na talagang tayo po bilang mga, lalo na po yung mga gumagawa sa ministry ng Panginoon
1: that's
2: na igalaw
1: right.
2: natin yung ating mga katawan para mas magamit tayo ng Lord ng mas mahaba, mas matagal.
1: Kaya pickleball is life.
2: Yes,
1: tapos
2: pickleball
1: Pastor,
2: is
1: parang
2: life.
1: So sobrang inspired mo sa pagpipickleball. Kanina nag-pickleball tayo kasama po
2: right.
1: ang Dink and Drive
2: yes.
1: na family natin dyan. And ano yung Pastor, pagkatapos ng laro natin, agad-agad gumawa ka ng GC. Ano yung GC na ginawa mo para sa mga pastor?
2: Yes, meron po tayong GC ng... gumawa tayo ng group para po sa mga pastor na gustong maglaro ng pickleball at pinaplano po namin na magkaroon ng one-day league para po sa mga pastor. Kasama po ang aking kaibigang pastor ni si Pastor Clero Matosinius, pastor yeah. mismo. Ayan.
1: So,
2: one-day league,
1: yes.
2: Pastor.
1: Abangan natin yan. At again, gusto kong batiin si Tita Verna Cesar.
2: Yes.
1: Na ngayon nakikinig sa atin. At invite natin, Pastor, soon itong mag-asawa na to dito to share their testimony also.
2: Yes,
1: maganda
2: opo.
1: Ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng mag-asawang to. And tama lang na madinig din ng mga young people natin how they started sa kanilang journey kumbaga nung naging couple sila, Pastor, hindi pa sila parehong believer.
2: Right.
1: So, yung journey
2: napaka
1: ngayon, ano yung difference ng merong Diyos at walang Diyos?
2: Ako, Pastor, napakahalagang magandang malaman at marinig ng mga kaagapay natin yung tungkol sa love story
1: That's
2: nila.
1: Right.
2: So, happy listening po sa kanila, Pastor.
1: Kaya looking forward kami sa inyo pong pagbisita at pagsama sa atin dito sa
2: yes,
1: program.
2: Po.
1: At nandiyan din si Kuya Billy Volpain sa Praise God. Sabi niya, good evening po, Pastor Andrew. And alam ko, to si Kuya Billy, meron tong music na gustong i-share sa atin. And hopefully soon, marinig natin dito sa program kung ano man yung
2: yes.
1: Bago nilang musika na nilikha para sa ating Panginoon. And yan po sa aming ERPC family. Again, hello sa inyong lahat. At sana masaya kayo sa ating usapan ngayong gabi. Kung feel free to join our conversation. Maganda yung ating mga pag-uusapan. And tumutok po kayo at samahan niyo po kami dito po sa ating programa. Isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling. At happy listening din po sa mga kaagapay natin dyan sa Bicol Region. Dahil tayo po ay nasusumbaybayan na din, syempre sa Care 104.3 D-Way FM sa Legazpi. At siyempre, yung mga ano natin dyan, yung mga avid fan, talaga avid fan nino, yung mga followers, siyempre ng DCAS. Dapat sa mga legit nating mga kaagapay, kung dapat meron ka ng DCAS app. So, i-type mo lang kung wala pa, i-type mo lang ang 702DZS sa App Store or Google Play. Tapos, i-download mo na agad ang 702DZS Agape ng Sambayanan. Kasama mo, 24/7, ang Feel Good Music, ang hope-filled na mga kwento at wisdom na swak sa life mo. Whether chill ka sa buhay o nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime, anywhere. And of course, tara na, be part of the Agape Squad brought to you by FEBC Radio. At happy listening din sa aking beshi mula sa Artrich Ministry. Nandyan si Deidre Marine. Yan, good evening sa'yo. Beshi, yan, beshi talaga eh, no? At ano yan, Pastor, ito yung ministry partner naman natin sa Cavite. At nakaka-bless din yung ministry nito kasi they're using arts as a tool to evangelize and minister and disciple. Wow. Nagsimula sila sa ganun, Pastor, sa workshop, ginagamit nila yung arts as a platform. Ngayon, church na sila. After so many years, at marami din ng mga tao talaga ang na-bless at napagpala. Kaya naniniwala ko, Pastor, yung pickleball pwedeng gamitin ng Panginoon yan.
2: Yes, I also believe, Pastor. Diba, I second Pastor? Emotion.
1: Exactly, Pastor. At siyempre, bago natin ipakilala, Pastor, yung ating bisita ngayong gabi. Tahimik na tahimik

0: ng mga legal na bagay. Yan. So ito po, every Tuesday, tumutok po kayo. At syempre, ang inyo pong Wednesday Squad, walang iba kundi ang inyong Kuya Pastor Andrew Franco, at syempre kasama si Pastor John Isaiah. At may mga bisita kami sa mga susunod pa na mga programs natin at mga Wednesdays na ating pagsasama. At every Thursday naman po, ito po ay Family Mediation, kasama po ang Guillermo Family. At iba pa po nating mga counselor every Thursday. At every Friday naman, ito po ay General Counseling, kasama po si Kuya Pilo at si Ms. Jo Alabast, at marami pa pong iba na nakakasama every Friday. At para po sa inyong mga counseling concerns, pwede po kayo magbigay ng message sa ating pong Facebook page sa 702 DCAS Radio TV. So kung hindi nyo pa po ito nalalike at nasishare, baka ito po ay perfect time for you to like and share our page. Again, ito po ay 702 DCAS Radio TV. At meron din po kaming page na ginawa ni Pastor John para po specifically dito po sa ating Heartline Youth Edition. So hanapin nyo lang po rin sa Facebook at palike na rin po at share, kasi we are growing the community. At one day, excited kami na tayo po ay magkasama-sama face to face, yan, physically. At mag-invite tayo ng mga ilan nating mga kapatid who are also influencers. Whether ito po ay itong mga young influencers, mga yung iba sa kanila nakikita nyo na sa social media. So we are excited sa pagkikita natin ng magkakaharap. Yan. So for now, pakilike po ang ating page, ang Heartline Youth Edition 702 DZAS. Nandyan po yung pagmumukha ko, kaya hindi po kayo maliligaw. At yan po, para po sa mga gustong mag-text o kaya magbigay po ng message nila or reactions nila kung may question ka. Meron din po tayong mga text line. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So yan po yung yan po yung ating mga numbers that you can send in your questions. At kung ano-ano pa. Yan. At hindi na natin, Pastor, patagalin. Pakilala muna natin ang ating kasama, ang ating bisita. At sa mga fans po nitong ating guest ngayong gabi, siya po ay currently nasa Fishers of Men. Yeah. Siya po ay nasa External Affairs. At siya po ay ang former senior pastor ng Lighthouse sa Antipolo.
1: Yes.
0: At walang iba, gusto po namin ipakilala sa inyo tonight ang ating pong kapatid, si Brother Gypsy Hilario. Good evening sa iyo, Pastor.
1: Good evening. I'm happy to be back. Alam niyo ba, 12 years ago, nandito ako sa set na to. At masaya po na nakabalik po ulit ako. At binabati ko po lahat ng taga-subaybay ng 702 DZAS Heartlines Youth Edition.
0: That was 14 years ago, Pastor.
1: 14. Okay. Oh,
0: 14 years ago, Pastor. Tama
1: 14,
0: ba?
1: 2014.
0: 2014. So, 12 years.
1: Yeah, 12 years. 12 years ago.
0: So, 2014, that was 12 years, Pastor. Ilang taong ka 12 years ago?
2: Wow, grabe.
0: College ka pa ba noon?
2: College pa ata ako noon, Pastor.
0: College ka pa.
1: Ibig sabihin, matanda na ako, Pastor.
0: Pastor, pag sinabi mong matanda ka na, parang mas matanda ka sa'yo. Oo. Ano pa tayo? Nasa youth era pa talaga youth, tayo.
1: Mga ano ba tayo? Mga acute.
0: Acute, Pastor. Baka meron ka, Pastor, na gustong batiin at baka gusto mo mag-shout out din sa ating mga
1: shout out kay Ate Floor Guro, no? Nag-message siya rito sa ating live. Pahardo from Butas City.
0: Yan. Happy listening.
1: Siyempre sa ating mga kamanggagawa sa Antipolo, sa nakikinig sila Sister Noemi, Brother Billy and family. At by the way, yung former namin sa Quezon City, si Sir Onyok, ay nakikinig din ngayon.
0: Ayun, happy listening po sa inyo. At maraming salamat po sa pagtutok. Baka naman, pwede po maglamin.
1: Share nyo po.
0: No? Pakishare po.
1: Especially sa yung live namin.
0: Especially sa mga young people, no? Yung kung meron kayong kapatid, pamangkin, anak. Kasi that's what we're trying to do dito sa ating program, Pastor, to really reach out this generation. Kasi naniniwala ako that we have to take care of this generation because they are the future of this country, sabi nga, Pastor.
1: Kaya mahalaga, no? Mahalaga yung mga kabataan ay no, maging ma-involve sa ganitong mga ministry.
0: Amen, Pastor. At yan ang purpose bakit tayo naririto, Pastor. Kasi para bantayan yung ating mga kabataan. At pero bago tayo magpatuloy, Pastor, gusto ko lang rin batiin yung ilan sa mga nagbumati sa atin sa ating live. Nandyan po si Brother Michael Angelo Pascual. Shout out. Good evening po. At si Sir Rolando, yan, Santillan Inclunar, at Artrich Family, yan, part sila ng Artrich natin. At nandyan din si Tita Perlita Hinahon Novello, blessed evening po. At nandyan din si Pastor, may bumabalik.

0: pati sa dito, si Brother Manuel Sanchez.
1: Manuel Sanchez, hello Pastor.
0: Ayan, so mukhang marami pa tayong papasok, Pastor, ng mga mamaya, mga kaagapay. Pero sa lahat po ng nakikinig sa amin, again, tayo po ay isang counseling program at tayo po ay masusubaybayan for 1.5 hours. At meron po tayo dito na mga questions na tinatanong kasi, Pastor, as a counseling program, we encourage, of course, yung ating mga kaagapay to send in questions. Ano ba yung mga common na mga katanungan or frequently asked questions na ating mga young people? At nandito tayo, again, to guide, of course, yung mga young people at syempre yung mga magulang din na mayroong mga anak na teenager na nahihirapan to navigate, diba, parenting their children. At alam naman natin, Pastor, sa pabago-bago na panahon, diba? Ang bilis nung facing, Pastor, because of technology, transfer of information, may kita natin even the values of people are being affected by all of these changes. Mga political issues natin dyan, diba? Naapektuhan yung mga, Pastor, yung ating mga young people.
1: Yes, yes, oo.
0: At alam natin na mayroong challenge. Tama. Diba? At mayroong problem. And even inside the church, alam ko, Pastor, there are challenges that we are also facing sa mga churches natin. So this is a good platform for us to have that kind of discussion. Diba? Ano ba yung mga dapat pinag-uusapan natin? Ano ba yung mga iniiwasang pag-usapan din? Diba? So magandang pagkakataon nito. Ito nga't mayroong pinadala sa atin yung isa nating kaagapay, Pastor. So if you are ready to, of course, answer yung question na to later on. Pero bago Pastor, tayo pumunta dun sa katanungan na to. Pero tell us something about your ministry, Pastor, yung kabataan days mo. What's your testimony that you can also share with our listeners ngayong mga oras? Para lang meron tayong
1: background.
0: Yan, exactly, Pastor.
1: By the way, napaka-exciting ng kabataan ko, no? Siguro kung kikwento ko mahaba, pero i-generalize ko na lang.
0: Sige, Pastor.
1: No, nag-start ako bilang kabataan sa church before. I think 2004, naging part ako ng isang church which is Lighthouse. Before, independent pa kami hanggang naging part kami ng Lighthouse. Parang ako noon ako yung kabataan na parang bang mahiyain. Tapos ako yung tipong panag-worship na sa likod lang, naka-short, nag-observe. Kabataan na maraming tanong. Kabataan na seeking sa Panginoon. By the way, sa mga nakikinig ngayon, ako po yung uli ng lubos. Maagang namatay yung mga magulang ko. I think 1 year old na ako, namatay yung mother ko. And then 4.5 pa, father ko naman. Laki ako sa lola.
0: So talagang hindi mo nakilala, Pastor, yung mother?
1: Kung hindi,
0: wala ka
1: siya.
0: Recollection?
1: Yeah, wala. Kasi talagang 1 year old lang ako that time. Tapos parang bang laki ako sa religious family. Kasi lola ko very religious. By the way, before I'm a part of IFI, bago ako naging Kristiyano, part din ako ng mga kabataan ng Iglesia Filipina Independiente. Yung Aglipay Church, hanggang sa naging part na ako ng isang church na sa Antipolo for 20 years.
0: So bago ka mapadpad, Pastor, sa Antipolo, saang probinsya ka galing?
1: Mindoro. Oriental Mindoro.
0: Okay. So doon pala yung childhood mo, Pastor, sa Oriental Mindoro or Antipolo na?
1: Parang nag-start sa Mindoro from grade 1 hanggang grade 4 and then grade 5. Nag-transfer na ako sa Antipolo hanggang sa nag-high school, nag-college. Doon ko pala makakilala ang Panginoon.
0: So parang majority talaga, Pastor, nung younger years mo, Antipolo na.
1: Antipolo na. Hanggang ngayon. So nag-start ako bilang kabataan, bigyan ng iba't ibang ministry sa church. No, naging part ng mga iba't ibang ministry na hanggang sa naging pastor. Pero alam niyo yung journey ko bilang kabataan noon, napaka makulay . Though hindi perfect, pero alam natin na andun yung gabay ng Panginoon. So hanggang sa madaling sabi, from being youth and then naging associate pastor hanggang sa naging senior pastor ng church. Hanggang sa mga kabataan na kasama ko noon, kasama ko pa rin sila bago ako nagtapos doon sa church na pinanggalingan ko. But siguro bilang dumaan sa pagiging kabataan sa church, ang encouragement ko sa mga nakikinig ngayon, especially sa mga youth, na magpatuloy tayo sa paglilingkod, i-seek natin ang Panginoon. Kasi maikli ang buhay . Napakaikli ng buhay.
0: Amen,
1: para sayangin natin sa mga sa mga
0: walang kabuluhan,
1: kabuluhan dito sa mundong ito. Mm-hmm. So maganda na parang bang sarap isipin na, 'di ba, yung buhay natin sa mundo napaka-ikli kapag, pero alam natin na yung totoong bahay natin ay nasa langit.
0: Mm-hmm.
1: No, kasama ng ating Panginoon.
0: Amen.
1: Yun ang naging ano ko eh, actually yun ang naging thinking ko hanggang ngayon na parang bang, Lord, parang gamitin mo ako habang may lakas ako at habang may buhay ako. So, siguro may kanya-kanyang season lang tayo sa buhay. Hanggang sa dinala tayo ng Panginoon sa another ministry naman, no, na kung saan dinadala tayo ng Panginoon sa panibagong season ng buhay natin.
0: Alright, so for 20 years, Pastor, you're part of Lighthouse
1: Antipolo
0: ministry in the in Antipolo.
1: At
0: ngayon, nagtatransition.
1: Nagtatransition naman, no, from another ministry.
0: Pastor, pero yung hearing your story, Pastor, kasi simula bata ka, ulila. Sabi mo nga na ulila ka at young age. So, 1 year old ka nung nawala yung mother mo. Mm-hmm. At 4 years old nung yung father mo naman.
1: Father ko naman. Actually, Kuya Pastor, nakita ko kung paano namatay yung father ko.
0: Mm-hmm.
1: No, kasi that time, kumakain kami sa, nagdi-dinner kami.
0: Mm-hmm.
1: That time, yung sa probinsya, may uso yung ano, alam yung sarap, yung maghihila ng lambat para mangisda.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang isang buong bangka kayo. And that time, katabi ko yung father ko, biglang may kumukulo sa loob ng katawan niya kasi meron siyang tuberculosis that time.
0: Mm-hmm.
1: At ang may medication, ina-atake na pala siya.
0: Mm-hmm.
1: So, yung alam mo yung trauma na na-experience ko before, na sobrang sakit na makita ko yung tatay ko na nilalagutan ng hininga, inaaga. Alam mo yung pinaikutan na ng mga tao para lang masurvive.
0: Mm-hmm. And you are 4 years old, Pastor, so may trauma talaga.
1: Oo, parang, kasi kitang-kita ko eh. So parang that time, parang bang hindi ko alam yung emosyon ko eh. Mix ba? Malulungkot ba? Kasi siyempre parang ano pa ako sa paligid. So tanda-tanda ko yung mga pangyayari. Kaya ako ay lumaki sa pangangalaga ng lola ko hanggang sa kinuha na rin siya ng Panginoon.
0: Pero bilang ikaw, Pastor, ay inalagaan din ng yung lola kasi siyempre mahirap lumaki ng walang magulang na present. Pero purihin ang Panginoon kasi nandun pa rin, Pastor, yung lola mo na to take responsibility. But how was your experience growing up nakasama si lola? Napunan ba noon yung kumbaga yung void sa heart mo, yung longingness mo ba, hindi nawala all throughout the years?
1: Actually, napakasarap na lumaki sa lola.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo yung parang bang, yung lola mo, handang makipagpatayan para lang may pagtanggol ka. Ganun yung love ng mga lola eh.
0: Mm-hmm. Totoo.
1: So, as a lola's boy, no, I'm very proud to say na lumaki ako ng maayos sa pangangalaga ng aking lola. Doon, exposed sa religious activities ang lola ko. Yes. Alam mo naman, matatanda nung araw, di ba? Pero naging ano ko yun eh, naging stepping stones ko yun para lalong hanapin ang Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so, ang hirap pong lumaki ng walang magulang kasi parang bang tipong hinahanap-hanap mo yung, alam mo yung pakiramdam na wala ka na tawag na mama habang lumalaki ka.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangkagusama pakiramdam mo, walang mama na, nag-aasikaso. Pero ganun pa man, ang salita ng Panginoon nagre-remind, di ba? Sa Psalms, kung di ako nagkakamali, 27 verse 10, even my father and my mother forsake me, then the Lord will taking care of me.
0: Mm-hmm. Amen, Pastor.
1: May plano ang Panginoon. Amen. Pero ito pa, Kuya Pastor, ang pinaka na-amaze ako, no, sa Panginoon. During that time na ako ay na pinagbubuntis ng aking nanay, 5 times niya ako pinalaglag.
0: Mm-hmm.
1: No, kapit-kapit ako. So yung story na yun, nakwento na lang ni Lola na parang bang that time, parang meron akong attitude na parang namamato ng gamit. Ganun ako nung bata.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng lola ko, pasensyahan niya yan kasi parang nasa chan pala ng nanay niya yan, struggle na eh. Parang feeling ko, parang sinasabi na nga nasa paligid, may something ako that time. Kasi biruin mo, di ba, parang pili kang pinapa-abort pero hindi ka malagdaglaglag. And naging malinaw yung sa akin na may plano ang Panginoon.
0: Mm-hmm. Amen. Diba?
1: Though alam ko hindi ako perfectong tao, hindi ako perfectong bata that time. Or habang nagpapastor ako, hindi naman ako perfecto, pero hindi nagbabago yung panawagan ng Panginoon.
0: Amen.
1: Kaya pag binalikan ko yung mga kabataan ko, alam mo na naiisip ko yung kabutihan ng Panginoon.
0: Amen. Amen, no? Pastor.
1: So, ayun, yun, that's my story. Kaya ako tinawag ng Panginoon sa mga ministry kung saan ako nang galing at kasalukuyan. Maybe mayroong, hindi lang maybe, talagang may plano ang Panginoon. Mm-hmm.
0: Kumbaga, Pastor, sa sinapupunan pa lang ng magulang mo, talagang survivor.
1: Survivor na eh.
0: Nag-ingatan ka ng Panginoon, Pastor.
1: Oo, hindi ako nalaglag eh. Mm-hmm. No? Imagine yung 5 times kang pinapa-abort. Kasi that time, mahirap ang buhay.
0: Mm-hmm.
1: No? Ang nanay ko noon, tatay ko noon, nagbibisis ng, alam mo yung buli? Ay, yung buli, parang kugong tawag sa amin eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, parang in-import-export ba tawag doon sa, or
0: lumagaw sa mga handicraft,
1: mga handicraft, galing na business nila. So, ganun pa man, parang yung buhay that time mahirap. So parang bang, ako yung pinakabunso eh. Mm-hmm. Parang ayaw nilang ilabas na ako kasi nga parang mahirap na. Pero ganun pa man, habang minimeditate ko yung mga ganun bagay, actually hindi ako nakaramdam ng sama ng loob. Sa totoo mm-hmm. lang, nung narinig ko yon, mas na-amaze ako doon sa power ng Diyos.
0: Mm, kung paano ka pinag-ingatan, Pastor.
1: Paano ka iningatan at nilabas.
0: Yes.
1: At lalo, lumaki ka.
0: At lalo na siguro, Pastor, that all throughout your life, how God protected you up until yes. today.
1: Yes, yes.
0: Talagang nakakamanghayan, Pastor, talagang ang pag-iingat ng Diyos kapag merong purpose si God para sa buhay mo. Talagang pag-iingatan at paproteksyonan ka ng ating Panginoon. Tama ba yung Pastor John? Si Pastor John, mukhang nakikinig sa mataimtim na nakikinig sa Pastor, patotoo mo.
2: Grabe, no? Tama, Pastor, tama.
0: Okay. Grabe, narinig mo, Pastor, di ba? Pag may purpose talaga si God sa life mo, kahit na ikaw, mahirap unawaan on your end. Di ba minsan yung mga iaalaw ni God na kumbaga, you have to go through a lot of experiences na pwedeng pwedeng totoo lang ma-discourage ka, sumama loob mo.
1: Oo.
0: Pero si Lord talaga has a way of making us understand his purpose.
1: Yes.
0: Di pwede nas naiintindihan natin yun, Pastor, kapag in-encounter ka na ni God, diba? Merong certain wisdom.
1: Yes, oo.
0: Na nanggagaling sa siguro yun yung work talaga ng ng Holy Spirit or ng banal na Spirito
1: yes,
0: sa buhay
1: yes,
0: natin.
1: Oo. Alam niyo ba yung effect noon? Na-discover ko lately, I think at that was 2015, ang effect ng pagpapa-abort sa akin ng nanay ko that time, nagkaroon ako ng heart sa mga bata.
0: Mm-hmm.
1: Grabe yung ano ko, grabe yung heart ko kapag yung bata nagkakasakit, may nakita akong bata nagkakasakit, may batang nahihirapan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos parang nagkaroon ako ng parang vision, Lord, pag isang araw pinagpala niyo ako, gusto ko magkaroon ng mga orphanage sa mga bata na hindi walang magulang, walang nag-aasikaso. Kasi naranas ko eh, alam mo yung ranas ko na walang parents.
0: Mm-hmm.
1: But nagkaroon ako ng passion. One time, mga Kuya Pastor, short story lang, may isa akong inaanak. Ang pangalan niya ay si Ruth. Ang tatay niya ay best friend ko, si Pastor Charlo. So, si Ruth ay pinanganak na may as a PWD. No? Meron siyang clip palette. Yung batang yon nasa hospital pa lang, pinanganak pa lang siya, day one pa lang, andun ako.
0: Mm-hmm.
1: Andun ako, kasama ko yung parents. At alam niyo yung bata na yun, sobrang, nung time na ooperahan siya sa kanyang clip palette, wala akong, gusto ko lang ipag-pray after the service, di ba, ganun tayo, di ba, may pinag-pray tayo kasi kinabukasan na ooperahan. For the first time na nag-preach ako sa pulpit, humahagulgul ako ng iyak sa pulpit. And then that time, I challenged the congregation, alam natin na ang batang ito ay operahan kinabukasan, yung tatay niya ay nagtricycle, at ito yung time na, ito yung, kung hindi siya makabiyahe, wala siyang ikabubuhay, baka pwede po tayong magtulungan.
0: Mm-hmm.
1: Parang, wala sa isip ko yun eh, parang yun ang conviction ng Holy Spirit na i-challenge the congregation na mag-share-share para sa batang yon. At that time, habang pinagpipray, iyak ako ng iyak. Doon, hindi dahil sa inaanak ko siya, kundi nagkaroon ako ng passion sa kids.
0: Mm-hmm.
1: Until now, na parang bang every time may mga batang walang makain, o walang, mga batang may sakit, durog na durog yung puso ko. Yun ang effect ng pagpapa-abort sa akin ng nanay ko. Grabe yung heart ko at
0: nagkaroon
1: passion
0: ka
1: ko sa mga bata.
0: Nagkaroon ka, Pastor, ng compassion.
1: Nagkaroon ako ng compassion.
2: At saka, Pastor, dyan papasok yun. Walang aksidente talaga pag
1: wala,
2: sa
1: yes,
2: Panginoon.
1: Walang aksidente
2: Everything
1: sa
2: happens for a reason na yung mga bagay na nararanasan. Maari kasi mga kabataan natin, Pastor, dumadaan din sa ganito ngayon. Maari yung difficulty mo ngayon na pinagdadaanan, yung dinadanas mo ngayon, eh mayroong greater purpose si Lord.
0: Yes.
2: Pag dumating yung panahon na ready ka na
0: to
2: stand for Him. Yes. Someday. So,
0: kumbaga maiintindihan mo, Pastor, lahat ng bagay talaga na pinipermit ni God na pagdaanan natin.
2: Yes.
0: Has right. a purpose eh.
1: Yes.
0: May malalim na dahilan ng Panginoon kung bakit niya inaalaw yon, hinuhulma niya tayo.
2: Yes.
0: Doon right. sa, okay. naaayon doon sa disenyo niya, kung paano niya tayo gagamitin in the future. Diba? So we have right. to understand that's God, that's how God works. Eh. Maybe there are things that you cannot understand as of this moment. Pero yes. if you will continually trust the Lord, doon mo makikita yung kapayapaan.
2: Yes,
0: 'di ba sa kabila ng chaos, sa kabila ng negativity, sa kabila ng mga practical na hindi magaganda na feeling mo, pinababayaan ka na ng Lord. Lord, ba't mo pinapayagang dumaan kami sa ganito? 'Di ba? And later on, yeah, that will be your greatest testimony.
2: Yes, Pastor. Actually, Pastor, last a week ago or 2 weeks ago ay na-request ako na maging speaker and the lesson na kumbaga pinaturo nila sa akin is about patience. So dito napaka-importante ng pagpapasensya talaga during this time. Ngayon dito po ako ano medyo magtatanong kay Pastor Gypsy. Pastor Gypsy, during the time, ano yung naging initial reaction mo habang nararanasan mo lahat ng mga nangyari sa buhay mo? Ano ka ba? Kumbaga, ano yung naramdaman mo? Ano yung mga naging reaction mo during the time, yung hirap na yon na pinagdaanan mo?
1: Ako yung batang pinagpasapasahan sa kamag-anak eh. Alam mo yon, dahil walang ang parents. That time, ang lola ko, Mindoro, Antique, and then Manila. So, iniiwan ako sa mga kamag-anak. Thankful because meron ako mga kamag-anak na maaruga, no, na unawaan nila, naiintindihan nila. That time, yung experience ko na mas lalo ako napapalapit sa Panginoon eh. Parang bata pa lang ako, parang ano na ako eh. Alam mo yon. Sabi ko nga, nag-start ako as Agripayan na kids hanggang sa naging Kristiyano. Sabi ko, Lord, ang do hindi madali yung naging kabataan ko dahil pasapasa ako saan nakatira. Pero mas later on, naunawaan ko na may plano ang Panginoon at ang ganda-ganda ng plano ng Diyos.
0: Yes po. Mm-hmm. Amen. Pag yun yung sinasabi ni Pastor, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos, mapapaamin ka talaga.
2: Opo, yes. Talaga, Pastor. Totoo yan. Diba?
0: Ang sarap na mayakap ng katotohanan.
2: Right. Yes. At iba din talagang yung early adapter ka, Pastor. Yung umpisa pa lang talagang ramdam mo. No? Kumbaga, gustong-gusto mo yung presensya ng Diyos.
0: Yes, na mindset yan, Pastor. Mindset,
2: right,
0: mindset.
2: Pastor. Yun yung ano eh. Yun yung, kumbaga, nakikita ko kay Pastor Gypsy na instead na yung ginagawa ng mga kabataan ngayon na talagang panay sila reklamo, panay sila complain, di ba, Pastor? Panay sila pagdadabog. Mm-hmm. Si Pastor, iba eh. Kumbaga, lalo siyang napalapit sa Panginoon. And yes, that's the better option or the better choice, Pastor.
0: And sa mga young people na nakikinig po ngayon, hindi po namin kayo pinapagalitan. Ha? Nandito po tayo para siyempre...
1: Yes, to inspire.
0: To inspire. So we wanted to encourage siyempre yung mga young people natin to really tune in dito sa ating program. Maybe meron kang one or two na madampot dito, di ba, na pwede mong i-apply sa buhay mo. Or maybe you are somewhat discouraged.
2: Right.
0: Di ba, dun sa personal na pinagdadaanan mo din. And makita mo na si Lord, hindi pa tapos.
1: Yeah.
2: Yes.
0: Meron pang ginagawa si Lord, may gagawin pa si Diyos sa buhay, si Lord sa buhay mo. Kailangan lang magtiwala ka sa ating Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: At tapos, sir, actually merong katanungan, siguro magandang opportunity na to na ipasok natin tong katanungan ng ating kaagapay. Sabi nung kaagapay natin mula po Paumbong, Bulacan. Sabi niya, magandang gabi po mga kuya. Sabi niya, bilang youth leader po, madalas akong tanungin ng mga kabataan ng mga bagay na gusto nilang mas maintindihan tungkol sa biyaya ng Diyos. Isa po sa mga tanong na paulit-ulit nilang itinatanong ay ito. Sabi niya, kung talagang binayaran na ni Jesus sa krus ang lahat ng kasalanan natin at wala nang natitirang parusang dapat bayaran, bakit dumadaan pa rin tayo sa pagdidisiplina o pagtutuwid ng Diyos? Paano po natin maipapaliwanag sa mga kabataan ang kaibahan ng parusa at disiplina? Paano nila mauunawaan na ang pagtutuwid ng Diyos ay hindi dahil sa galit siya sa kanila, kundi dahil mahal niya sila bilang kanyang mga anak? Maraming salamat po and God bless. Yan. And I think, Pastor, itong question na to is not only for young people.
1: Yes.
0: Kumbaga, anybody,
1: for everyone.
0: Anyone can relate to this, specific question. Kailangan nating maintindihan ano nga ba yung pagkakaiba ng pagdidisiplina ng Panginoon at yung sabi niya dito, yung term niya, Pastor, parusa.
1: Yeah.
0: If you are being punished or if you are being disciplined. At maganda yung katanungan niya, Pastor. Ulitin ko lang, mga pastor. No? Sabi niya, kung talagang binayaran na ni Jesus sa krus ang lahat ng kasalanan natin at wala nang natitirang parusang dapat bayaran, bakit dumadaan pa rin tayo sa pagdidisiplina o pagtutuwid ng Diyos? Pastor, parang kailangan natin medyo magbigay ng clarity dito sa mga statements na nabanggit.
1: Yeah, yeah.
0: So tama naman, unang-una sa lahat, mag-a-agree tayong lahat na binayaran ng Panginoon ang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Yung past, present, at future sins natin.
1: It is finished.
0: Ika nga, Pastor. Right. And we all agree to that.
1: Yes.
0: Tama ba, Pastor?
1: Yes.
0: So, ang tanong niya, bakit daw na sa kabila ng lahat ng ito, na binayaran na to ng Panginoon, bakit pa rin tayo dumadaan sa pagdidisiplina? Bakit daw may bearing pa yung sin if it's all been paid? Yan. So, meron ba kayong Pastor? Ano yung unang verse? Okay, doon na lang tayo. Anong unang verse from God's word ang unang naisip ninyo?
1: Actually, siyempre, hindi nakalimutan yung exact verse, no? But sabi doon, in this world, magkakaroon tayo ng maraming troubles, sabi ng Panginoon sa kanyang salita. But take heart, sabi ng Panginoon, I will overcome the world. I have overcome the world, sabi ng Panginoon.
2: Ano yan, Pastor? John 16:33.
1: Thank you, Pastor John. John 16:33, yes, di ba? In this world, magkakaroon tayo ng maraming troubles. Yes, binayaran ni Lord ang ating mga kasalanan. Pero it doesn't mean tapos na lahat 'yon. Alam mo 'yon, parang bang yes, it is finished, sabi, di ba? Yes. Isa sa mga seven last word ng Panginoon, no, tinapos ko na ang paghihirap niyo. But, you know, we are in this world that the presence of evil is present.
0: Mm-hmm.
1: Nasa mundo tayo, no, na malagi may kontrabida.
0: Yes.
1: At yan ang diablo.
0: Right.
1: Diba? Mm-hmm. We are in this world eh. Pero alam mo yung parang bang papatalo ba tayo sa takbo ng mundong ito? Diba? Dahil hindi tayo pinanganak sa mundong ito para maging talunan.
0: Yes.
2: Yes.
1: We are born to win.
0: Mm-hmm.
1: Sa grasya ng Panginoon.
0: Amen. Amen.
1: Diba? Sa lahat na nakikinig ngayon, kabataan ka man, nanay ka man, tatay ka man, whatever yung pinagdadaanan nyo ngayon, hindi ka nag-iisa, kapatid.
0: Yes.
1: Marami tayo niyan. Mm-hmm. Even sa pagdidisiplina, lahat tayo pinagdaanan niyan. Even me. Kahit ako, dumadaan ako sa disiplina. No, dalawa lang naman kasi, Kuya Pastor, Pastor Jan, no, yung pwedeng tugon ng Panginoon sa nangyari sa buhay natin. Pagpapala o?
0: Pagpapalo.
1: Pagpapalo.
0: Mm-hmm.
2: Yes.
1: I think lahat yan experience natin.
0: Yes. At no? Madalas naman talaga at yung reality, Pastor, pag dumadaan tayo sa disiplina, hindi masarap.
1: Hindi yes. Masarap, yes. Oo. Mm-hmm. Hindi diba, madali.
0: Parang sino po dito painful. Yung lumaan sa ano pagpapalo ng chinelas, literal, oo, diba? Ng hangir.
2: Pinapalo na tumatawa.
0: Diba, nung kabataan natin, Pastor, pag-disciplinarian ang family, ang parents mo, talagang laki ka sa palo. Eh, parang ngayon kasi, Pastor,
1: people... Ako, sinakop ako ng bata. Kasi iyakin ako. Pero ganun pa man, na-disciplina ako.
0: Yes,
1: wala pang social media that time.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Kaya ngayon, 'di ba? Ngayon, so konting ano lang social media agad, 'di ba?
0: Yes.
1: Pero ibang disiplina nung araw, sa totoo lang.
0: Ibang-iba, Pastor, do, ibang talagang iba. Compared today na talagang ngayon. Ang hirap magdisiplina kasi
1: yes, so,
0: maraming opinion.
1: Yes,
0: ang mga kabataan ngayon, Pastor, parang ano eh, grabe maipaglaban yung karapatan.
1: Yes, yes. Oo, sobra. Mm. But nasagot ko ba yung tanong or another?
0: Hindi, Pastor, that's a good answer.
1: Yeah.
0: At ano pa, Pastor? Marami pa tayong pwede pag-usapan patungkol dito. Pero yun nga, kumbaga, ano yung unang word na kumbaga revelation?
1: Yes.
0: Kumbaga yung pagdating dito sa usapin na to, no? Kasi, Pastor, kailangan maintindihan ng lahat na bagamat ang Panginoon, mapagmahal. Mahal yes. Tayo ng Lord, eh.
1: Mm-hmm.
0: Yun naman ang katotohanan, Pastor. Ayaw niya mapahamak tayo. That's number one. Diba, ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. And we have to also understand na si Lord po kasi is a God of order.
1: Yes.
2: Right.
0: Diba, sabi sa, Pastor, sabi sa 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of confusion, but of peace.
2: Yes.
0: Diba, so si Lord gusto niya orderly. Diba? And sabi rin sa 1 Corinthians 14:40, but all things will be done decently and in order. Diba? It's God's very nature na kailangan tayo daw ay merong kaayusan.
1: Yes. Mm-hmm.
0: At kung bakit kailangan ng pagtutuwid at pagpapalo, maybe, wala tayo sa kaayusan.
1: Tama.
0: That's how God turned things around.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kailangan tayong disiplinahin. Parang ganun din, pag ang mga anak hindi sumusunod sa magulang, paparusahan talaga kapag nakagawa ng mali. Kumbaga, there's a natural law when it comes to doing things the wrong way and doing things the right way.
1: Yeah.
0: Kapag ginawa mo ang isang bagay ng tama, of course, you will be rewarded. Diba, ganun naman, Pastor, by nature. Alam nga namang ipapunish mo yung isang tao na gumawa ng tama at sumunod.
1: Tama.
0: So, therefore, ang punishment is designed for people na sumusuway. Kahit nga sa batas natin, in order for us to have an order as a society, kailangan talaga mag-set ng boundaries.
1: Tama.
0: And mag-set ng barrier. And as we all know, pag ikaw lumampas ka dun sa sinet na barrier, dun ka nagkakaroon ng punishment.
1: Mm-hmm.
0: So, I think yun, yung punishment, yung parusa is because may mga bagay kang ginawa na malinaw naman na hindi mo dapat ginagawa.
1: Tama.
0: Diba? So, that's clear. Kahit nasabihin mong si Jesus, namatay na sa krus ng Kalbaryo and we are all forgiven, but that doesn't mean na tayo po exempted
1: yes.
0: sa consequences po ng mali nating mga ginagawa.
1: Yes.
0: Meron po tayong tinatawag na pananagutan at accountability.
1: Yes.
0: And I think that's where people mature.
1: Right.
0: Tama ba yung mga pastor?
2: Well, tama yung pastor. Ako naman, pastor. Sasagutin ko yung...
0: Sige, pastor.
2: Well, para sa akin, we still suffer dito sa broken world na ito. Kasi yung salvation po na binigay sa atin ng Panginoon, it frees our soul. Ang pinapalaya po nito yung ating kaluluwa.
1: Yes.
2: From what? From eternal penalty of sin. Doon sa panghabang buhay na parusa ng kasalanan.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi tayo nito inaalis dito sa physical na mundo na kung saan ito pong mundong ibabaw na ito na ating ginagalawan. Ito ay cursed. It is fallen. Ito po ay fallen world. Kung tawagin nga po no, sa salita ng Diyos. Kaya, though tayo po ay, yes, truly, nakatanggap na po ng kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. But then, dahil nandito pa po tayo sa physical na mundong ito, nananatili pa rin po tayong nagsasuffer doon sa mga impurities na meron po dito sa sanlibutan na ito, Pastor.
0: And ako, Pastor, naniniwala ko ang disiplina, protection.
2: Yes, right.
0: Tama, diba? Pag tama. Ikaw dinisiplina ka, ibig sabihin, pinag-iingatan at pinoproteksyonan
1: right,
0: ka.
1: Amen.
0: Tama ba yun, Pastor?
1: Tama.
0: Kasi lahat tayo, kagaya ng binanggit mo, Pastor, we all go through,
1: yes.
0: Diba? Different kinds of correction, eh.
1: Tama. Iba-ibang ano lang, eh. Iba-ibang, kumbaga, timbangan lang.
0: O, kumbaga, ikaw, Pastor, napunta ka sa isang magulang or sa nagpalaki sa'yo,
1: yes.
0: Na talagang bahagi ng pagdidisiplina, sinako ka.
1: Sinako ako naman. Binitay pa ako sa ano, ha, sa puno, ha, that time. Kasi iyakin ako that time.
0: Parang noon, Pastor, kung maririnig ng mga tao yan, that's very normal. Oh, pero
1: no,
0: ngayon
1: normal.
0: Mo gawin yan, Pastor, oh, mababantay
2: iba
0: ngayon,
2: bata. Oo, iba ngayon. Iba na yung pupuntahan naman.
1: Pero thankful ako, ha, nangyari sa akin yun. Kasi naging ano ko, eh, kumbaga, mas naging maingat ako sa ano. Sa after that time, parang naging takot ako, parang takot na hindi po hindi na trauma. Yeah.
0: Takot magkamali, Pastor.
1: Takot magkamali.
0: Mm-hmm.
1: At tama naman yun.
0: Okay din naman, Pastor, yung takot kasi pag pinag-usapan natin yung takot, mayroong kasing holy fear.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: And when we talk about holy fear, it has something to do with discipline.
1: Mm.
0: Diba? Kapag na-disiplina ka na, ibig sabihin natakot ka ng gumawa ng mali.
1: Yes.
0: Kasi alam mo na mayroong consequences yung kamalian na gagawin mo. And pagdating din sa usapin po ng discipline, bakit ba dinidisiplina daw ni Lord? 'Di ba yung mga anak niya? Parang pag inisip mo kasi yung kasalanan kasi 'di ba, may kakabit nga na punishment 'yan, eh.
1: Right.
0: Hindi naman tayo uulitin ko, gusto natin bigyan kasi, Pastor, ng clarity, eh, tong question ng ating kaagapay, no. Na 'yun po yung kailangan una mong maintindihan, kapatid, na ang kasalanan kahit na binayaran na ng Panginoon. Kumbaga ang dinulot ng ginawa ng Panginoon sa krus, tayo ay subject dun sa grace niya.
1: Yes.
0: Nasabi
1: yes.
0: po sa John chapter 3 verse 16 na lahat daw ng tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ay isang nakakasumpong ng kaligtasan.
1: Yes.
0: Diba, bagamat ang Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have an eternal life. So pag tinignan po natin dito sa ano na to, universal truth.
1: Yeah.
0: Di po ba natin na si Christ mahal tayo because of His love, eh talagang in-offer niya si Jesus Christ. Pero kailangan nating magpasakop.
1: Tama.
2: Yes.
0: Kailangan nating magpasakop kay Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Or else, siyempre may punishment pa din.
1: Yes.
0: Alam naman natin na lahat ng walang personal relationship kay God, merong inihanda ang Panginoon
1: yes.
0: na final destination, ika nga, Pastor.
1: Yes.
0: Kumbagay, kung merong reality of heaven, eh kapatid, meron ding reality of hell.
1: Mm-hmm.
0: At yun, eternal punishment yun. So, ibig sabihin, yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, eh, ito po ay para sa ating lahat. Pero kailangan, buong puso mo rin tanggapin
1: yes.
2: right.
0: ang Panginoon. Diba? Bago mo ma-enjoy yung privilege na,
1: yes.
0: na to, eh. Diba? In every promise, there's also a premise.
1: Yes.
0: Diba? Sabi ng Lord, eternal life, kapag ikaw, pinili mo akong maging Diyos at tagapagligtas, pero kung hindi, at manatili ka sa kasalanan at kamalian, eh talagang merong parusa at merong punishment.
1: Yes.
2: And Pastor, talking about discipline, yung discipline, hindi yan ano, eh, masarap, eh. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, mga pastor, masakit yan.
1: Masakit,
2: lalo na kung
1: yes.
2: papaluin ka.
0: That's
2: and
0: right.
2: so on. And because discipline hurts, no? It can cause suffering. Nagkatulad lang po na napagdadaanan ni Pastor Gypsy kanina, eh, marami siyang pinagdaanan na suffering and all. Eh, dito sa part na to, importante yung suffering. Bakit? Suffering kasi, ano bang napoproduce nun, Pastor? Suffering produces character and hope. Sabi ng Romans chapter 5, verse 3 to 4, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Mm-hmm. So, dito makikita natin ang Diyos, pinapayagan niya talaga yung sakit para mag-act bilang isang refining fire, Pastor. Mm-hmm. Para magtono, maglinis, mag-ayos sa atin, shaping yung ating endurance, yung ating malalim na pagkakilala at tiwala sa Diyos.
0: Yes, yes. Kumbaga, Pastor, kapag yung mga anak natin, hindi natin din disiplina at a young age, sino ba mamamablema pagdating ng panahon?
1: Mga magulang.
0: Exactly, Pastor. Right. Saka kung i-observe natin yung mga tao na hindi na de-develop yung character, hindi na re-refine yung character, ito yung mga tao na hindi dumaan dun sa discipline.
1: Yeah.
0: Or sabihin na natin, Pastor, hindi nag-pay attention dun sa discipline, dun sa intention ng disiplina. Kasi mahalaga din, Pastor, na naiintindihan natin yung concept ng discipline. Di ba kapag bata nga, Pastor, o kaya ka namin pinalo. Pagkatas mo paluin yung anak mo,
1: diba? Nagpaliwanag
0: ko. Ipapaliwanag mo dun sa anak mo bakit siya pinalo.
1: Mahalaga yun, Kuya Pastor. No? Sometimes, may mga bata na dinadamdam.
0: Yes.
1: No?
0: Kasi hindi nila naiintindihan,
1: Pastor. Hindi nila naiintindihan. Mm-hmm. Kaya nga, nakakalungkot, no? May mga ilang mga bata na at yung age 14, 15, napupunta
0: naku-confuse,
1: Pastor. Naku-confuse at talagang ano, medyo ang sad reality, napupunta sa hindi magandang...
0: Yes.
1: Kumbaga, nangyari sa kanila, sinasaktan nila ang sarili nila, o kumbaga, kaya sa ibang tao sila parang kumukuha ng attention.
0: Mm-hmm.
1: So, mahalaga yung sinabi nyo, kaya Pastor, na after mo paluin, pagkatapos mo pagsabihan, ipapaliwanag. Mm-hmm.
0: Kasi, Pastor, ang disiplina pag hindi naintindihan,
1: yes,
0: ang nagiging tingin
1: oo
0: natin, Pastor, if we don't understand, oo, especially God's discipline, mm-hmm, feeling natin kalaban natin si Lord. Yes. Or kalaban natin yung mga magulang, tama, natin. Or they are against us.
1: Yes. Yes.
0: Diba? Kasi yun yung pakiramdam natin because we don't understand. Pero nung naintindihan naman natin pare-pareho, bawa tayo, Pastor, dumaan din tayo sa ganun eh.
1: Yes.
0: Hindi natin naintindihan bakit natin...
1: Bakit ganun?
0: Oo, bakit natin nararanasan yung hagupit.
1: Oo.
0: Pastor, yung pain. Kasi masakit naman talagang mapalo, Pastor. Masakit din mapagbawalan. Yes. Yung gustong-gusto mong isang bagay, tapos pinagbabawalan ka. Hindi rin naman masarap sa damdamin yun, Pastor. Feeling mo, dinideprived ka of your liberty to diba, to express yourself.
1: Yes,
0: pero
1: yes,
0: habang hindi mo naiintindihan yun, nagagalit ka. Pero right, as you grow older, habang naiintindihan mo, yung understanding dapat nandun eh.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Kasama. Kaya we have to explain it,
1: yes,
0: to them kung bakit kailangan disiplinahin. Kasi siyempre pag bata ka, Pastor, talagang prone ka to make mistakes.
1: Tama.
0: Ganun naman, yes, tayo, Pastor, di ba, as we are a young person, dahil hindi pa buo yung mga kaalaman natin,
1: mm-hmm,
0: marami pa tayo yung tinatawag na unformed ideas, yeah, and concepts. Minsan, ang naghuhulma dyan, Pastor, ano eh, sa konsepto natin sa mga bagay-bagay is our personal experience.
1: Yes.
0: Kaya mahalaga yung guidance.
1: Tama.
0: From a young age, habang tumatanda ka, eh mahalaga yung pag, ano, tayo binabantayan.
1: Tama.
0: At tayo ay nagpapasakop at the same,
1: yes,
0: time. Kaya yun yung ano, Pastor, sa mga young people, we always teach them dito sa program natin na maghanap ka ng mentors mo. Mm-hmm. Hindi lang kasi parents, of course, yung mga magulang. Hindi naman tayo nandito para pagalitan yung mga magulang.
1: Yes.
0: Pero di ba, number one kasi ang role talaga ng parents to guide yung mga children natin. Kasi gusto ko lang rin basahin, Pastor. Naalala ko yung from the book of Hebrews chapter 12, verse 5 to 6. When it comes to discipline, sabi dito, "And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not make light of the Lord's discipline. And do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son."
2: Yan na, so, pumasok na.
0: Maganda, Pastor.
2: Pamamalo na yan, yung chastens sa Tagalog.
0: Parang ano kasi, Pastor, kailangang maintindihan ng bawat isa sa atin, hindi lang yung mga bata.
2: Yes.
0: Kumbaga tayong lahat, na pag tayo dinisiplina, ibig sabihin, anak tayo.
1: Tama. Right.
0: Diba? Kasi kapag hindi ka daw dinidisiplina ng Diyos, it only shows na hindi siya yung tatay mo.
1: Yes. Baka nakasalapas.
0: Yun nga, Pastor. Pastor, iba ang tatay mo.
1: Iba ang tatay mo. Yan ang masakit. No?
0: Diba, Pastor, parang ganito, pag nakakita ka ng pasaway, for example, nasa mall, anak ng iba, hindi mo naman yung papaluin at didisiplinahin. Ang didisiplina dyan yung tatay niya. Ang ikaw, ang pananagutan mo, yung sarili mong anak. So, ibig sabihin, ganun lang, kapag ikaw, nararamdaman mo yung pagdidisiplina ng Panginoon, eh, magpasalamat ka.
1: Actually, Kuya Pastor, after ng disiplina yun, di ba? Sarap maranasan yung disiplina sa totoo,
2: yes,
1: lang.
2: Yes.
1: Hindi lahat ng disiplina ay punishment o pagpaparusa.
2: Right.
1: ang pagdidisiplina ay pagtatama, pagbibigay ng redirection.
0: Yes.
1: Diba? Lahat naman siguro tayo dumadaan sa ganung mga moment ng buhay natin. Pero after that redirection, restoration,
0: yes,
1: hanggang
0: yes
1: sa nagiging maayos sa tayo sa paningin ng Panginoon.
0: Kumbaga ito, Pastor, merong dalawang mukha itong disiplina na to. Kasi sabi dito, the Lord disciplines the one He loves.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, unang-unang kailangan natin makita kung ikaw din didisiplina ka ng Panginoon, nakikita mo, God is disciplining you, hindi komportable yung disiplina. Kasi doon lumalabas eh, yung pinaka-refined na version mo eh, di ba? When you are being disciplined. So, magpasalamat ka kasi tatay mo si God, 'di ba? Kumbaga binabigyan ka ng karapatan na tawagin siyang Ama.
1: Yes, yes. Abba Father
0: at tinanggap mo talaga siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. On the other hand, ito naman 'yan, may mga tao na nakakaranas ng pagdidisiplina pero hindi kasi galing sa pagmamahal.
1: Yes.
0: Kailangan din kasi, Pastor, 'yun ang ano eh, pinaka-foundation ng discipline din. 'Di ba? Na merong pagmamahal kasi parang yung pinag-uusapan natin kanina, Pastor, na kung tayo yung tipong disciplinarian pero walang pag-ibig sa atin, we don't care explaining ourselves.
1: Oo, oo.
0: Parang ba't ako magpapaliwanag? Dapat alam mo na yung ano. Kahit ano pang maramdaman mo bilang anak. Diba? Parang, hindi, ano ko eh, ikaw yung dapat magpasakop. Parang ganun. Pero kapag may pag-ibig doon sa relationship, Pastor, pag nag-disciplina ka, hindi mawawala sa puso mo to explain. Diba? And make that person understand or make your child understand bakit siya na-discipline. Ganun din si Lord. Pastor, ako naniniwala ako when we are being disciplined by God, merong wisdom din.
1: Tama.
0: Kaya lang, madalas siguro tayo yung nag-fail to really listen.
1: Yes.
0: Doon tayo nagkakaroon ng problema, yung pakikinig doon sa sinasabi
1: at
0: ni Lord.
1: At nagkakaroon ng reveal your spirit dyan.
0: Yes, Pastor. Kumbaga, bakit nga ba nagre-rebelde?
1: Bakit nga ba ako dinisiplina? Bakit nga ba ako, 'di ba, dumadaan sa ganitong sitwasyon?
0: Yes. Oh, yung Pastor, bakit ba nagre-rebelde ang isang
1: siguro sometimes isang yung acceptance.
0: Mm-hmm.
1: Acceptance.
2: Isa doon, Pastor, no? Tama si Pastor. Isa pang pwede kong mai-suggest that, Pastor, is yung pride. Kasi
1: pride, yes.
2: Meron talaga actually mostly ng mga tao, no, na sa subject dito, ayaw talaga naman nilang maitama. Ayaw nilang may nagko-comment about sa kanila.
1: Yes.
2: Ayaw nilang na i-open up yung mga problema na meron sila. So, isang nagiging problem is yung pride. Minsan, spiritual pride pa nga eh. So, may mga pagkakataon. Actually, most of the time talaga, lalo na sa loob ng simbahan, lagi itong nangyayari. Lalo na, syempre, alam naman, yung mga leaders natin, yung mga pastor natin, ang puso talaga niyan eh, talagang mag-redirect din eh. Kasi inutusan ng Diyos yan eh. Tayo po, inutusan tayo ng Panginoon. Itinilagay tayo ng Panginoon para magtama. Pero tama din naman yung sinabi ni Pastor Andrew na may kasamang pagmamahal. Kaya lang, kahit na may pagmamahal na tayong ipinapamalas, minsan, yung tao din talaga, meron siyang pride na hindi ako dyan, hindi ako subject dyan, hindi ako mali.
0: Uh-huh.
2: Walang mali sa akin.
0: Uh-huh.
2: Kasi ang pakiramdam nila, parang apektado nito yung kanilang pagkatao. Parang bumababa yung pagkatao nila. Actually, Pastor, itong ang correction, yung discipline, Pastor, actually sa totoo lang, life hack yan eh.
0: Uh-huh.
2: Kung yayakapin mo lahat ng disiplina, kung yayakapin mo lahat ng correction, ikaw na magiging pinakamatagumpay na tao sa mundo.
0: Kumbaga ano, Pastor, tools siya.
2: Yeah, actually, yeah, right. Diba? Opo.
0: Tools siya, parang ano tayo, Pastor? Isa tayong, alam mo, Pastor, yung log.
2: Yes, opo.
0: Si God mayroong vision eh.
1: Mm-mm.
0: Pag chinichisel yung log para lumabas yung pinaka nasa vision.
2: Yes, yes.
0: Painful yung experience for the log. Kung nakakapagsalita lang yung Pastor. So parang ganun din tayo, Pastor. Yung discipline, yung rebuke. Naniniwala ako na that's God's way of molding us to be the best version of us.
1: Yes, yes.
0: Kung maiintindihan natin.
1: Uh-huh.
0: Diba? And maganda yan, pag naiintindihan mo, bawa, pinagsabihan ka. Ganito kasi yung ano eh, taong nakakaintindi.
1: Mm-hmm.
0: Diba pag pinagsabihan ka, you don't just listen. Na kumbaga nakinig ka lang, pinakinggan mo, dapat mayroong action plan.
1: Yes.
0: When you really listen, you have to understand what the person is trying to tell you. Diba? Ibig sabihin, meron kang yung binanggit ni Pastor, kasi marami pagbata ka, ma-pride tayo pagbata tayo eh.
2: Yes, alam natin.
0: Totoo lang, Pastor, may mga pride talaga yung mga yung bata eh.
1: Lahat.
0: Hindi mo maituwid.
1: Yes.
0: Ganyan din naman tayo, Pastor. Eh dabang tayo nga, Pastor, natututo. Doon tayo na humble. Ah, okay.
2: Yung pala ako, actually, most of the time, ganyan ako, Pastor, daydreaming, thinking about the past things that I have done on myself, committed against other people. Sabi ko, ito pala yun. Na ngayon, na-witness ko na personally kasi ngayon, pastor na nga po tayo. So, nakikita ko na, ah, ito pala ako dati. Grabe pala katindi yung pinagdaanan ko. Ngayon, na naunawaan ko na, yun na eh, tinuturoan na tayo ngayon ng Panginoon na mag-humble down, maging patient. Mas lalo nang nahahighlight yung fruit of the Spirit sa atin eh. Mas nahahighlight na yung pagpapakumbaba at alam mo yun, kahinahunan. Hindi katulad ng nung kabataan pa natin, masyado tayong matalas, nagmamadali, no? Padalos-dalos. Mm-hmm. Yun na nagiging dahilan. Kaya nga ganito, hindi sa atin nakakatagos yung redirection, yung correction na papunta sana, dadalhin sana tayo sa mas maayos, mas maaluan ba na buhay.
1: Yes,
2: sana.
1: Yes. Mm-hmm. So importante yung pagyakap.
0: Yes.
1: Yes. Sa correction, sa disiplina. Oh, sabi nga ni Pastor dyan, no, kapag ikaw ay ganun yung mindset mo, ikaw na siguro pinakamatagumpay na tao. Ang ganda na sinabi niya rin. No?
0: Kaya yung iba, Pastor, siguro napapansin nila, akala ko ba tapos na yung napagbayaran na ni Lord? Kasi siguro kaya may mga bagay tayong paulit-ulit natin nararanasan. It's because we are not embracing.
1: Yes.
0: Hindi tayo natututo.
1: Yes.
0: Ika nga, Pastor. So, kailangan tayo kasi we are willing to learn also.
1: Kaya nga, Kuya Pastor, paulit-ulit ang salita ng Diyos kasi paulit-ulit din tayo hindi natututo.
0: Yes, Pastor. Saka bilang nandito tayo, Pastor, sa mundo na very, di ba, alam naman natin, very dark, fallen world, at talagang anytime nag-aantay lang yung kaaway to really devour us. Kahit matagal na tayong mananampalataya at totoo namang naniniwala tayo sa Panginoon, pero madali kasi tayong ma-deceive.
1: Tama. Yes.
0: Kung hindi natin iingatan yung mga puso natin, Pastor, madi-deceive talaga tayo. Diba? Sabi nga, even the elect will be deceived pagdating ng panahon. Ibig sabihin, ganun katindi yung work ng enemy sa buhay natin. That's why continuous discipline is very important. Kasi ayaw ng Lord na mag-suffer tayo ng consequences. Kasi nga, mahal tayo ng Panginoon. That's why He disciplines us. And naalala ko rin, Pastor, yung Proverbs 3:11-12. Sabi doon, "My son, do not despise the Lord's discipline and do not loathe His rebuke because the Lord disciplines the ones He loves." So, ganun na naman, Pastor. Ang didisiplina ng Panginoon, yung mga mahal niya. And as does a father the son in whom he delights.
1: Yes.
0: Diba? Dahil gusto tayong kagalakan sa Panginoon na tayo'y tumanggap sa Kanya, Pastor. Ayaw niya na makita tayo na nagpapatuloy dun sa sinful nature natin.
1: Yes.
0: Diba? Kasi alam nga natin lahat, ito rin naman yung sinasabit, warning ng Word of God, na pag tayo nagpatuloy sa kasalanan, ang kadugtong nito, talagang kaparusahan.
1: Kaparusahan.
0: Yes.
1: And kaya kamatayan.
0: Kaya Pastor, kailangan din nating ma-identify sa sarili natin kung yung pinagdadaanan ba natin pagtutuwid.
1: Yes.
0: Diba? Or ito ba ay punishment?
1: Yes.
0: Kasi iba yung kumbaga nagsasuffer tayo ng consequences ng mga mali nating ginagawa na paulit-ulit. So imagine kapag tinigil mo yan, kapatid, pag nakinig ka, edi ang marireceive mo, imbis na punishment, edi blessing at favor. Diba?
1: Yes.
0: Kung nasa panahon ka naman ng pagdidisiplina, kagaya ng binanggit ni Pastor, may mga, Pastor, kasi yung pagdidisiplina, wala ka namang ginawang pagsuway.
1: Yes.
0: Pero merong gustong i-grow sa'yo si Lord.
1: Yes.
0: That's why you are being disciplined then. Diba? Ganun din naman tayo, Pastor, diba? Kaya nga tayo dumadaan sa school system. Kasi ito rin yung lugar at ito yung panahon na tayo ay inihahanda para sa totoong buhay, Pastor. May mga bagay sa buhay natin na kailangan magkaroon ng structure and order.
1: Yes.
0: At sa loob ng paaralan niya natututunan. Pero siyempre, sa loob ng tahanan, mag-uumpisa.
1: Tama.
0: And then nandyan yung paaralan, and then nandyan yung simbahan.
1: Mm-mm.
0: At nandyan yung community na dapat na nagtutulong-tulong.
1: Yes.
0: 'Di ba, para
1: collaboration
0: Pastor, to really bring out the best in all of
1: us
0: as a society.
1: Mm-mm.
0: So it needs structure.
1: Yes. Napakagandang pag-usapan ito, no, Pastor? Pastor Andrew. Kaya sa mga nakikinig, no, hopefully, at may comment dito, pwede ba natin basahin yung
0: comment? Sige,
1: Pastor. Sabi rito, sana may outline ang pinag-uusapan para magandang pakinggan. Parang interesting kasi parang nag-request sila ng outline kasi ang ganda daw pakinggan ang pinag-uusapan natin. No, mula kay Elaine VM.
0: Yan, sigapin po natin gumawa ng outline.
2: Well, gusto kong
1: salamat po sa inyong pakikinig at panonood.
2: Salamat po, happy listening. So, may gusto kong part na sagutin na doon sa tanong ng kaagapay natin kasi nagtanong siya kanina, ang tanong niya, bakit kailangan pa dating maranasan yung pagdurusa though niligtas na nga tayo ng Panginoon. Parang ang punto nung tanong, masyadong nakapokus dun sa suffering and then dun sa pain na pwede nating nararanasan ngayon. Actually, may time frame yun eh, Pastor eh. Hindi naman kasi mm-hmm. talaga lahat ng pain inananatiling ganun na lang lagi. Kumbaga, kung bibigyan natin ng time frame yung sakit, yung suffering, yung pagdurusa na pwede nating maranasan kasi nga nandito pa tayo sa mundong ibabaw na ito na makasalanan. And sometimes hindi pa nga natin alam kung disiplina yon or pagtutuwid yon na galing talaga sa Panginoon. Pero one thing is for sure, all of those things are temporary.
0: Yes.
2: Di ba, Pastor? Sandali lang siya. Kasi kailangan lang talagang pagdaanan mo yun para mag-grow ka. Actually, sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, 17 to 18, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. So dito sinabi yung verse na yun, Pastor, no? So kumbaga dito, dapat yung focus natin, hindi dapat tayo lagi nakatingin sa problema eh. Sabi nga ng Bible, let the problem itself.
0: Mm-hmm.
2: Sa totoo lang. So sinabi yun doon. So ngayon, madalas kasi, naka-focus tayo doon sa difficulty and not thinking about ano magiging resulta ba nun, suffering na yun.
0: Yeah.
2: So, para sa ating mga kaagapay, lalo-lalo na po doon sa mga kabataan na nakikinig, napaka-importante na matingnan natin o makita natin to na hindi naman permanente.
0: Mm-hmm.
2: Temporary lamang po mm-hmm. yung pain na ating mga pagdadaanan.
0: Meron nga, Pastor, specific the verse eh. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 11, no discipline seems pleasant at yes. the time, but painful, habi dito. And later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Yeah. Ganda no, Pastor? Pag naintindihan mo yung intention why God is disciplining us. So wala ni isa man sa atin, Pastor, na makakatakas
1: tama.
0: Sa pagdidisiplina.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung yung naturalesa natin, yung nature, yung desire ng flesh natin, eh taliwas talaga sa kagustuhan ng Panginoon madalas eh. At madalas ang yung desires ng flesh, Pastor, it would really lead us to a chaotic life.
1: Yeah.
0: 'Di ba kasi iba nga yung desires ng laman natin kumpara doon sa kaayusan na gusto ng Panginoon. And sabi rin ng Proverbs 12:1, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is a stupid. Sabi dito sa verse na 'to. And marami pang verse, Pastor, na pwede nating ibigay sa mga kaagapay natin patungkol sa pagdidisiplina. Eh so, meron ka bang verse din, Pastor, na gusto ring i-share?
1: I think hindi naman sa disiplina, no, na kung isipin natin kapag piling natin pinapanis tayo ng Panginoon, babalik at babalik tayo sa pagandang plano ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan may mga tao na parang lagi pinaparusahan ako ng Diyos. Di ba ganun yung iniisip na, lalo ng mga young generation ngayon. Pero babalik at babalik tayo, no, sa magandang plano ng Panginoon. In Jeremiah 29:11, ako kung connected, sabi ng Panginoon, for I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in the future. Ibig sabihin, sa panahon na dinidisiplina ka, hindi nagbabago yung plano ng Diyos. Mm-hmm.
0: Yes. Kumbaga, Pastor, yan yung basihan because of God's great plan for all of us. Kaya saka, gusto niya tayong madisiplina.
2: Mm-hmm. Right. At saka, Pastor, maaari kasing ganito eh. Sinusubukan din talaga ng Panginoon yung tiwala natin sa Kanya.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sa huli, faith pa rin talaga yung mahalaga, Pastor. Talaga dapat yung paniniwala natin sa Panginoon, hindi talaga natitinig, hindi na siya shake. Madalas kasi, may konti lang tayong pinagdaanan, galit na agad tayo sa Diyos. Madalas ganito eh, madalas ganun yung nangyayari na meron lang panalangin hindi sinagot, meron lang...
1: Tambo na tayo.
2: Yes, may sakit na hindi dapat tumama, pero tumama.
0: At saka, Pastor, kailangan din natin maintindihan na hindi lahat ng mga nararanasan dapat ibato natin sa Diyos.
2: Yes, opo.
0: Yes. Kasi may mga nararanasan tayo, self-inflicted.
2: Right.
0: Kagagawa naman natin, tayo yung nagpahamak sa sarili natin. Alam mo namang mali, alam mo naman yung kahihinat na niya. Para ganito, Pastor, parang pagbata, sinabihan mo, huwag mong hawakan kasi mainit.
2: Yes, ihinawakan mo.
0: Ihinawakan mo, lang hindi ka mapasok.
2: Right.
0: Diba? So, alam mo nang mainit, so merong nature, natural order, iga nga.
2: Yes.
0: Diba na talagang aaray ka. Pag napasok ka, magkakaroon ka ng paso at hindi ano yun, nagiging aral yun sa'yo.
1: Tama.
0: Bago lumipas yung sakit ng paso na yun, it would really take time. Eh, ang bata, Pastor, na paso na. Pag natuto naman yan, kasi nadala.
1: Mm-mm-mm.
0: Diba? Hindi na hawak ng mainit na bagay yan, magiging maingat na siya, nagiging careful na siya.
1: Mm-mm-mm.
0: So, makikita natin yung pagdisiplina, Pastor, ang nagbubunga talaga. Kumbaga, yung nakikinabang sa bunga nito, tayo naman. Kailangan mo maintindihan na kung ang Diyos ang nagdidisiplina sa iyo, eh para sa ikabubuti mo 'yan kasi nga mahal ka ng Diyos.
1: Amen. Tsaka ang pagdidisiplina nagbibigay sa atin ng awareness.
0: Mm-hmm.
1: Mali pala 'to, hindi ko na dapat gawin 'to. So nagbibigay sa atin ng awareness sa atin na kapag alam mong inulit mo ulit 'yan, alam mo na kung ano mangyayari sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Magpapaulit-ulit lang pa rin yung mangyayari sa yung pagdidisiplina. At ang pinaka-worst doon, baka ikapapahamak mo na.
0: Mm-hmm.
1: So mahalaga na kapag na-disiplina or kaya na-correct o na-rebuke, mahalagang pumapasok sa puso.
0: Yes. Kumbaga, huwag mawawala sa atin yung teachable heart.
1: Siguro
0: dito sa kaagapay natin, ang tanong niya dun sa dulo, sabi niya, paano po natin maipapaliwanag sa mga kabataan ang kaibahan ng parusa at disiplina?
1: Mm-hmm.
0: So kailangan ako dito sa part na to, Pastor, kailangan yung foundation ng understanding ng young people, you have to lay the proper foundation. Kumbaga sa discipleship, Pastor, you really have to disciple them in order for them to really understand the difference between discipline and correction. Diba? So, parang kailangan maintindihan nila, number one, yung pinag-uusapan natin kanina pa, na kung tayo man dumadaan sa pagdidisiplina o pagtutuwid, dahil mahal tayo ng Diyos. Dapat naiintindihan, nararanasan at yakap natin na si Lord, mahal tayo.
1: Mm-hmm.
0: And God Himself is love. Diba, Pastor? So, hindi natin dapat kinikestiyon yung pag-ibig ng Panginoon sa towards us kapag tayo nandun sa discipline. It only means kapag nadidisiplina tayo, again, sa mga young people, ibig sabihin mahal ka. Tama. Diba? Kung didisiplina ka ng magulang mo, kasi mahal ka. Tama. Kung didisiplina ka ng mga tao sa paligid mo, dahil pinapahamak mo na yung sarili mo, eh magpasalamat ka. At i-appreciate mo itong mga tao na to. Kasi madalas tayo ganun, Pastor. Kung tayo lang, marami sa mga choices natin talaga, Pastor. Diba? Kung hindi tayo papaalalahanan din. Kahit nga pastor na tayo eh.
1: Tama.
0: Diba? Kailangan pa rin natin ng accountability. Kailangan natin
1: mentoring.
0: Ng topic, mentoring, Pastor. Yes. Kailangan din yung araw-araw na disiplina ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ito rin yung paraan ng Panginoon para topicin tayo, Pastor.
1: Mm-hmm.
0: At ituwid yung mga mali nating kaisipan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At yung mga mali nating nararamdaman, the Word of God would correct us everyday.
1: Yes.
0: Sino kasi, bang hindi nadidisiplina everyday, Pastor?
1: Tsaka mabilis tayong madeceive, gaya na sinabi nyo kanina, diba?
0: Mm-hmm.
1: Yung deceiving spirit, diba? Dahil alam, sa mundo tayo eh.
0: Yep.
1: Yes. So kailangan rooted and grounded tayo ng salita ng Panginoon.
0: Yes. Kumbaga, the heart is the most deceitful of all, Pastor.
1: Kapag
0: kahit gaano katalino ang tao, Pastor, kahit gaano sabihin mong kalalim sa kanyang devotion sa Panginoon, sabi ng Word of God na ang puso ng tao very deceitful.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kailangan mong i-protect yung heart na yan.
1: Tama.
0: Kailangan, ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin para pag-ingatan, Pastor, ang iyong puso?
1: Tama.
0: Ika nga. So, ano kailangan gawin ng tao, Pastor? Para pag-ingatan yung puso niya.
2: Well, napaka-importante pag-ingatan talaga ang puso. Pero una sa lahat, syempre, dapat lumapit sa Panginoon. Well, gusto ko, Pastor, i-highlight pala sa pinag-uusapan natin yung word na kaligtasan. Kasi nabanggit kanina. Kasi parang it implies na kapag kaligtas ka na, parang wala nang paghihirap dapat. At yung tono ng statement ng ating kaagapay. Well, to give our kaagapay a heads up, sa totoo lang, hindi naman porket tinanggap din naman po natin yung kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon, eh may promise na gagaan agad ang buhay natin. Di ba, Pastor? Actually, si Lord pa nga ang may sabi sa mga disciple niya. Sa Matthew chapter 16, then Jesus told his disciple, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his own cross and follow me." After mong matanggap yung kaligtasan na pinag-uusapan natin kanina pa po, sa totoo lang, may bubuhating ka pang cross.
1: Mm-hmm.
2: So, from there, sa ano na naman yun, Pastor? Difficult na naman.
1: Mm-hmm.
2: Mahirap na naman. Kasi actually, siguro, ang implication nila, kaya nila pinag-uusapan yan, dapat di na kami naghihirap pag tinanggap na namin si Jesus. Eh. Pag tinanggap na namin si Jesus, ligtas na kami. Dapat, ano na lang, chill-chill na lang. Sa totoo lang po, hindi. Kasi meron pa po tayong discipleship.
1: Yes.
2: So, dito sa punto na to, susundan na natin si Lord eh. Susundin na natin yung mga tinuro niya. Ito na, ayusan na ng buhay ito. Mm-hmm. Doon lang ka pumapasok yung pagdidisiplina, pagtutuwid,
1: pag-aaral. May first step na pagdadaan na, no?
2: Yes. At itong mga punto na to, lahat naman ito, para naman sa atin.
1: Dama.
2: At the end of the day, para sa atin to, kaya naman ito binigay ng Panginoon para maranasan natin. Pero yung mo, kagaya niyo, no? Kailangan magbuhat tayo ng cross. Kasi dito, pag tinanggap natin yung kaligtasan ng gagaling sa Panginoon, after that day, hindi na magiging madali ang lahat. Kumbaga, kasi ano na eh, susundan mo na yung puso din ng Panginoon eh. Kasi hindi lang naman ikaw din ang gusto niyang maligtas eh.
1: Tama.
2: Gusto niya ring maligtas yung kaibigan mo, gusto niya ring maligtas yung pamilya mo, gusto niya ring maligtas yung community ko saan ka nakabilong. So meron kang gagawin. At kapag may gagawin ka, mapapagod ka. Tama, Pastor?
0: Yes, Pastor.
2: Mahirap din yun. So, from there, wala akong nakikita na ano dito eh, na punto na madali after mong tanggapin yung kaligtasan mo. After mong tanggapin yung kaligtasan mo, magtatrabaho ka, kikilos ka. At dahil naman ito sa pagmamahal natin sa Panginoon, dahil grateful tayo kasi niligtas nga tayo ng Panginoon. Dapat on the way na tayo lahat papuntang impyerno, but then God sent His only Son para magkaroon tayo ng salvation. Para magkaroon tayo ng kaligtasan.
0: Saka, Pastor, dapat maintindihan na yung

0: Kuya Pastor, no? Kuya Pastor Andrew, may mga times sa buhay natin na hindi pa tapos yung isa, mayroon na mag-isa.
1: Mm-hmm.
0: Lord, bakit, kailan ba natapos to? Diba? Yes, parang ako lang pinaparusahan ba ako? Diba, may ganun tayong moment. Nangyari sa buhay ko yun eh. Hindi pa tapos yung isa, mayroon na mag-isa. No, pero ganun pa man, parang binumbold tayo ni Lord doon, yes, sa ganung situation.
1: Yes. Kaya nga sabi, Pastor, ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart, and no? Lean not on your own understanding. Yes. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Yes. Kaya nga sinabi ng Panginoon, I believe, Pastor, na kaya yan pinapaalala sa atin. It's because alam ni Lord eh, na very chaotic itong mundo na to. Mm-hmm. And God is preparing us.
0: Yes, yes.
1: Kung paano natin inanavigate. Kailangan malinaw sa atin, number one, yung purpose natin, mm-hmm, yung mission natin, yung direction natin, para kahit anumang pagdaanan natin. Parang ganito yan, Pastor. Imagine, kung ikaw ay sundalo ng Diyos, mm-hmm, dadaan ka sa matinding training.
0: Yes.
1: Diba? Para, ano, Pastor? Para lumaban. 'Di ba sa gera? Mm-hmm. Eh ang gera ba comfortable? 'Di ba during nasa gera ka, marami ka talagang paghihirap na mararanasan. Imagine para tayo mga sundalo ng Panginoon, we are being trained by God to really face this world. 'Di ba na para kumbaga i-navigate tong mundo na to at ipaglabad yung katotohanan hanggang sa dulo, Pastor, na in spite sa lahat ng mga weapon ng kaaway. Kasi, Pastor, ako, may mga schemes yung kaaway talaga eh. Minsan yung nararanasan kasi natin, Pastor, hindi na, pinipermit ni God, yes. Pero hindi talaga yan yung kagustuhan ng Panginoon na, di ba, Pastor, na ipunish tayo. Mm-hmm. Ayaw nga ng Lord na ipinapunish talaga tayo eh.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Ayaw ng Lord yun kasi kagaya ng binanggit mo kanina, Pastor, Jeremiah 29:11. Ang gusto ng Lord talaga para sa atin, eh tayo ay mapabuti.
0: Mapabuti.
1: Di ba? Lahat ng, siguro kung si God as a Father, He really wanted to give the best to all of us.
0: Hindi nagbabago yung magandang plano ng Diyos eh.
1: Yes, Pastor.
0: Kahit na may mga trials, kahit na may mga pinagpagsubok, no? Sabi ka sa James, no? James chapter 1 verse 2 to 4, count it all joy, my brothers, saan ba tayo? When you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness.
1: Mm-hmm.
0: Na kahit na dumadaan tayo sa mga iba't ibang trial, sabi doon, count it all with joy.
1: Yes, Pastor. So, kumbaga, Pastor, kung babalikan mo yung ano, yung kwento ni Job din,
0: yeah,
1: in relation din sa verse na binabanggit mo, no, Pastor, na si Satan kasi or yung kaaway, kailangan mong maintindihan din yung nature niya.
0: Tama.
1: Yes. Yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nagpapaalam daw si Satanas sa Panginoon para subukin yung mga lingkod ng Panginoon. Nare-refine yung faith. At doon natin nakikita kung sino talaga yung nasa Panginoon na, yung nagtitiwala talaga sa Panginoong Diyos.
0: Tama.
1: Di ba? Yan naman yung ano eh, concept. Sabi nga, Pastor, si God mayroong order. Kaya nga yung Word of God, yung Bible, napakahalaga na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos for us to understand kung ano yung kalooban ng Panginoon, bakit niya pinipermit lahat ng mga bagay na yan, hindi para pasakitan tayo. Dapat alam mo yung eternal reward kapag nanatili ka na nagtatapat sa Panginoon at nagtitiwala sa Lord ano man yung pagdaanan mo. Kasi yun nga yung Pastor, gawa ng kaaway to deceive us eh. Maraming lie sasabihin sa'yo, oh, di ba? Ayan yung Diyos mo eh. Di ba? Yan yung Diyos na pinagtitiwalaan. Imagine, pinaparusahan ka, pinapasakitan ka. So, dinidistort niya yung magandang tool na gustong gamitin ng Panginoon, kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, Pastor, di ba? Tools, yes, kasi ito eh. Yung correction, yung discipline, tools ito para ma-chisel tayo into the version that God wants us to be. So pag ganun yung naging perspective, okay, kaya ako dinadaan kasi pagkatas nito, I'll be a better person.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mong i-allow yung sarili mo also to go through yung pagre-refine.
0: Tama.
1: Kasi nga, dapat alam mo din na maraming bagay sa buhay mo na alam mo na ginagawa ka ding hindi tama at kailangan ng pagtutuwid. Kasi pag ang pag-pride, Pastor, yung umiral sa tao talaga, kagaya ng binabanggit mo din kanina, parang feeling mo hindi ka nagkakamali.
0: Yes, lagi kang tama.
1: Yun yung nagiging problem, Pastor.
0: May tama. Kayo, baka may tama.
1: Yun na nga, Pastor. Doon ka hindi tumatanggap ng pagtutuwid. Diba? So, kaya kailangan tayo maintindihan natin, unang-una yung nature ni God, yung magandang plano ng Panginoon para sa atin. Ano ba talaga yung gusto ng Panginoon para alam mo na kapag ikaw dinisiplina ng Panginoon, hindi dahil hindi ka mahal ni Lord, kundi dahil mahal ka ng Diyos.
0: Tama.
1: At dun ka nakakapag-evaluate, meron ba akong mga sistema, meron ba

0: mga habits na ayaw ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi nga tayo learner tayo eh. Habang nabubuhay tayo, dapat estudyante tayo. That we don't hate yung hindi natin dapat hini-hate yung discipline kasi nga dito tayo natututo.
1: Tama.
0: And at yan pastor, baka meron ka pang
1: actually yung story ni Job, 'di ba? Kaya si Satan saka si Lord nag-uusap that time. Eh, kaya kala naman sinasamba ni Job kasi pinagpapala mo eh.
0: Yun.
1: Para may challenge doon, 'di ba? Mm-hmm. Tama din sabi, ang dami nangyari kay Job. Sunod-sunod, yung sinasabi ko kanina, sunod-sunod, hindi pa tapos yung isa, sunod doon naman.
0: Yes.
1: Hanggang sa sinabi na ng asawa ni Job na isumpa mo na yung Diyos mo, 'di ba? 'Di ba? Nagkaroon na siya ng ketong, iba't ibang problema, pagsubok. Pero ang ganda sinabi ni Job dito. Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik. Blessed be the name of the Lord. Yeah. A kind of trials na hindi kailanman, kumbaga, bumigay si Job. Though, kapag pinag-aralan natin yung buhay ni Job, may times doon nagreklamo siya, di ba? Mm-hmm. Pero hindi doon nagtapos yung kanyang pagre-reklamo. Ibig sabihin, na-restore siya. Di ba? Binalik lahat ng Panginoon, lahat na wala sa kanya. Yung tipong mga pag dumadanas tayo ng iba't ibang trial sa buhay, lagi nating babalikan yung story ni Job. Kasi si Job nga nakayanan niya. Tayo pa kaya. Kasi, how big is our God? Parang yes. Ganun kalaki yung Diyos natin.
0: At kagaya din, Pastor, hindi yun parusa ng Diyos.
1: Hindi yung parusa ng Diyos.
0: Oo. Hindi, kasi yung iba kasi, parang pinaparusahan ako ng Panginoon. And maybe you have to understand.
1: Parang that, nasa side siya ng asawa ni Job. Parang ganun. Yes, Pastor. Yung mareklamo na, isumpa mo na yung Panginoon mo. Pero nasa side naman ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito Hubad din akong babalik na purihin ang Panginoon. Diba? Pinili ni Job na purihin ang Diyos.
0: Yes. Kaya kung ikaw alam mo na nasa tama ka, nasa Panginoon ka, maayos yung kalalagayan ng puso mo sa Diyos. Huwag mong tignan na parusa yung pinagdadaanan mo. Kailangan mo makita na merong hinuhulma, merong pinapatibay, maaari ang Panginoon sa iyo, especially sa character, sa faith mo.
1: Ganda, no?
0: Yes, Pastor. Kapag nayakap mo yung disenyo ng Panginoon sa discipline.
2: Tama. Yes. Kaya napaka-importante, Pastor, na dapat tinitingnan natin yung mga nararanasan natin, yung mga nangyayari sa buhay natin, gamit din minsan yung lens ng salita ng Diyos. Lens ng Panginoon. Kasi makikita natin, may purpose si Lord dito.
0: Tama.
2: I believe. Yes. Kung sa, kasi madalas, Pastor, kapag nangyayari sa atin yan, di natin talaga alam what's gonna happen next. What's gonna happen tomorrow? What's gonna happen in the to the future? So, madalas, doon tayo nag-aalala. Doon tayo nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng worries. Pero, sa huli, kapag binigay mo sa Diyos yung tiwala mo, talagang sure pa rin talagang hindi kanya bibiguin. Totoo din niya yung promise niya
0: Yes, Pastor. At saka siguro kung babalikan natin, Pastor, itong katadungan ng kaagapay natin, for the sake ng mga yun lang nakapasok sa ating live, sabi dito, kasi kung talagang binayaran na ni Jesus sa krus ang lahat ng kasalanan natin at wala nang natitirang parusang dapat bayaran, bakit dumadaan pa rin tayo sa pagdidisiplina o pagtutuwid ng Diyos? Meron nga ako gusto kong i-correct kasi, Pastor, talaga itong question na to. Totoo lang, kapag dahil nga sa ginawa ng Panginoon, diba, sa krus ng Kalbaryo, at dahil tinanggap natin si Lord, kaya nga tayo subject sa discipline.
2: Right.
0: Diba? Kasi hindi ka naman tatawaging anak ng Diyos, Pastor, kung hindi mo siya tinanggap.
2: Kumbaga,
0: and the only reason kung bakit ka dumadaan sa pagdidisiplina at pagtutuwid, dahil anak ka ng Diyos.
2: Yes. Kumbaga, parang ganito.
0: Correct.
2: Gawin natin, Pastor, parang theologian way of explaining things. Nung namatay si Jesus Christ, naniwala ka doon, you are justified. Right? Justified ka nung kamatayan ni Jesus Christ sa cross, pinatawad din kasalanan mo and so on and so forth. Pero hindi ka pa rin nandito ka pa rin sa flesh. Nandito na yung tinatawag nating sanctification, Pastor, papasok. Unti-unti na ngayong aayusin yung character mo, yung behavior mo. Kaya doon, ayan na yung suffering, ayan na yung disciplining. Mm-hmm. So, minsan kasi, akala na, justified na ako, okay na ako. Hindi, may sanctification pa.
0: Yes, proseso yun, Pastor.
2: Yes, Pastor.
0: Nasa proseso tayo hanggat di tayo pinauuwi ng Panginoon, hanggat wala yung final judge.
2: Yes,
0: right. Iga nga, di ba? And nandito na tayo na naman, Pastor, sa dulo ng ating usapan at kwentuhan ngayong gabi. No? And alam ko, marami pa tayong gustong pag-usapan.
2: Yes.
0: Pero yun nga, Pastor, ikaw muna ang tatanungin ko. Pastor Gypsy, ano yung mga huling mga habilin mo sa ating mga kaagapay ngayong gabing ito?
1: Gusto ko lang i-remind ang bawat kabataan, bawat nakikinig, no, na ang disiplina ng Diyos ay hindi para sirain ka, kundi para hubugin ka.
0: Yes.
1: You know, the athletes, yung mga atleta, ang hirap ng training nila, di ba? Hindi madali, di ba? Si Pacquiao pa lang, hirap-hirap eh.
0: Yes.
1: Pero sa dulo nun, ipapanalo ka.
0: Amen.
2: Amen.
0: And amen. And bago ikaw, Pastor John, ako muna yung magbibigay ng mga, siguro, ito conclusion.
2: Sige,
0: dun sa mga pinag-usapan natin at katugunan dito sa katanungan ng kaagapay natin. Sabi sa Revelation chapter 3, verse 19, "Those whom I love, I rebuke in discipline. So be earnest and repent." So, yeah, doon pa rin yung pinakabasihan natin dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo dinidisiplina at kung bakit tayo tinutuwid. We have to understand na yung fatherly love na tinatawag, si God kinokorek yung mga believers like a good father guides how he guides his children. And the discipline proves that a person belongs to God as his child. Patunay lang na ikaw ay anak ng Diyos kung ikaw ay dinidisiplina niya. At nandito rin sa pagdidisiplina at nandito rin sa... yung parusa kasi, Pastor, ano to eh, consequence eh. Bunga ito ng mga bagay na hindi natin ginagawa na tama, di ba?
2: Yes.
0: When we commit sin, nandun yung consequence. Pero yung discipline, it is something na ginagamit or tool to correct us and to build us up. Para spiritually tayo po ay mag-grow. The goal of correction is not anger or punishment, but God uses it to help people grow holy, mature, and peaceful.
2: Yes.
0: And of course, para sa ating mga believers, we are encouraged to view hard times as training ground rather than rejection. Sabi nga kanina ng verse, Pastor, endurance.
2: Yes.
0: Yung dulot ng pagtutuwid, yes, kung si Lord talaga yan. And yun nga, kailangan nating ma-identify kung sino ba yung tatay natin.
2: Amen.
0: And yan, Pastor, ikaw, ano yung huling mga gustong sabihin sa kaagapay natin at the same time, ipanalangin mo ang gabing ito?
2: Sige po, Pastor. Actually, para naman po sa akin, no, since disciplining, yung pagtutuwid, yung pagtatama ng Panginoon, it leads to suffering, masakit, mahirap, pero there is an ultimate end to all of this. Mm-hmm. Sabi po sa Revelations chapter 21, verse 4, "One day, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." So one thing is for sure, that day will come na tatapusin ng Panginoon lahat ng paghihirap at pagdurusa na yan.
0: Amen.
2: And that will happen to those people who will receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Mm-hmm. Kaya sa uli, ang importante pa rin, talagang tinanggap mo si Jesucristo sa puso mo. Doon, masasabi mo talaga na mararanasan mo yung kaligtasan. Huwag kang mag-focus doon sa mga bagay na panandalian lamang, katulad ng pain. Actually, pain is a tool for us to get better, to be a better person.
0: Mm-hmm.
2: So, dapat doon tayo tumingin. Tingnan natin yung plano ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa mga nararanasan natin.
0: Amen. And tayo ay manalangin, Pastor.
2: Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, sa isa pong napakagandang talakayan. Salamat, Panginoon, doon po sa kaagapay namin na nagbigay ng kanyang katanungan. Panginoon, dalangin ko po na makita ng bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagdidisiplina at pagtutuwid niyo po sa bawat isa sa amin. Ako saan dito, Panginoon, ay inaayos mo kami, inaayos mo ang puso namin, inaayos mo ang isip namin, inaayos mo ang buhay namin. Kaya Panginoon, dapat kami po ay magkaroon ng willingness, buksan yung aming mga mata, yung aming mga puso, ang aming isipan dito sa bagay na ito. Sapagkat nakikita namin ngayon sa aming pag-uusap na Panginoon, ito pala ay para sa amin ding ikabubuti, Panginoon. Kaya dalangin ko po lahat po ng mga kabataan na nakikinig sa mga oras na ito. Panginoon, dalangin ko po yung magkaroon sila ng bukas na puso at isipan,
0: yes,
2: Lord God. To receive correction, to receive discipline, Lord God, na kung saan ito po ay makakatulong para po sa kanila. Salamat, Panginoon, sa mga gagamitin mo. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kalakasan para po magtama at magtuwid, Panginoon, sa mga kabataan ng mga bagong henerasyon na ito. Panginoon, salamat po sa buhay ni Pastor Andrew, ni Pastor Gypsy, at sa lahat po ng mga man of God na,
0: yes,
2: kumikilos, Panginoon, para po sa layunin na ito. Panginoon, salamat din po sa programang ito ng FEBC Heartline Youth Edition. Patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, at nawa marami pang kabataan ang maabot ng programang ito. Panginoon, salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. And amen. Maraming maraming salamat, Pastor John, para sa iyong panalangin. And of course, maraming salamat sa iyo, Pastor Gypsy Hilario.
1: Thank you, Pastor.
0: For joining us dito po sa ating program. And hopefully, merong next time, Pastor.
1: Of course.
0: Ayan. At sa lahat po na aming tagapakinig, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV Agape ng Sambayanan dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Good night. God bless you guys.
3: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Hi, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. Halika na. Pagbulay-bulayan natin ang message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Sabi ng iba, mapalad ang mga taong nabuhay noong New Testament, panahon ni Jesus. Isipin mo, naririnig nila mismo ang kanyang boses, nakakasama in person, nakikita nila siya. Nakakasalamuha, nakakasamang maglakad, naririnig ang boses, at na-witness mismo ang kabutihan, kahabagan, maging ang pag-ibig ni Kristo. Tama naman. Pero pag-isipan natin to, paano naman tayo na nabubuhay ngayon? Eh di ba patuloy pa rin naman na nagsasalita ang Diyos? Siguro ang susunod mong tanong sa akin, ano resibo? Simple lang. Tingnan mo ang nilikha ng ating Panginoon. Tingin ka sa puno. Walang taong araw-araw nagbabantay sa mga puno. Walang taong nagsasabi, sige, tumubo ka ngayon. Dagdagan mo pa ang dahon mo. Lagyan mo ng mga 57 pa na dahon. Tapos mamunga ka ng 1,042. Huwag mong kakalimutang mamunga ha. Pero walang ganun, diba? Hindi natin sila inuutusan, pero tumutubo sila, nagbubunga. At kapag dumating ang ulan, kusang sumisipsip ng tubig. Kapag sumikat ang araw, sila ay gumagamit ng liwanag nito, photosynthesis. At unti-unting lumalaki, nagkakaroon ng mga sanga, dahon, bulaklak, bunga. Yung iba walang bunga, bulaklak. Eh sino nagbabantay sa kanila everyday? Sino ang nagtakda kung paano tutubo ang isang maliit na buto hanggang maging isang malaking puno? Diyos ang kumikilos. Diyos ang nangangalaga. At ang mga puno, kahit na wala silang bibig, sinasabi nilang may Diyos. Ang langit, ang kalawakan, ang sikat ng araw, ang magagandang hugis ng mga ulap, nagsasabing may Diyos. Ang buong sanglilikha, nagpapaalala sa iyo, nagpapaalala sa akin na hindi aksidente ang lahat ng ito. Mayroong gabi, mayroong araw na hindi mo pinipindot ang remote control kusa itong dumarating. Kailanman hindi nawala ang Diyos, hindi nga tayo iniwan. Mayroong salita sa Bible, ang kanyang mga nilikha, ang kanyang mga gawa. Higit sa lahat, pinahayag niya ang sariling niyang anak sa pamamagitan ni Hesukristo. May mga bagay na hindi nagsasalita pero nagpapatotoo. Talking about trees, may isang magandang halimbawa nito sa Japanese culture, tinatawag na forest bathing o shinrin-yoku. Hindi ito literal na pagliligo sa tubig o sa puno, sa forest, ang ginagawa ay pupunta ang tao sa kagubatan, sa mapunong lugar. Naglalakad, slowly but surely humihinga, ina-appreciate ang mga nakikita, tumitingin sa mga puno, nakikinig sa tunog ng kalikasan at hinahayaan ang sarili na makapagpahinga. At bakit nga kaya kapag tayo ay nasa ganitong lugar, mapuno, tapos ang sarap ng hangin, isipin mo nandun ka sa gitna ng lugar kung saan maraming puno, tapos sa pagitan ng dalawang puno, merong duyan. At naroon ka, nakahiga, nakatingin sa puno na tumatakip sa liwanag ng araw. At habang umiihip ang malamig na hangin, parang inaantok ka at nais mo nang makapagpahinga. Bakit nga even the thought of it would relax us and would give us somehow the perspective of rest, lalong-lalo na kapag nandun ka na sa actual na lugar. Di ba nakakapagtaka? Parang may connection ang katawan natin sa mundo, sa kalikhaan o sa kalikasan na ginawa ng Diyos. At dito natin nakikita yung napakagandang bagay. Tayo ay likha ng Panginoon. Di namang basta nangyari ang katawan mo. Isipin mo, ang mga puno, meron silang ginagampan ng papel sa ecosystem. At ang katawan naman natin, may kakayahan na tumugon sa paligid. Kapag nag-spend ka ng time sa kalikasan, nakakatulong ito para magkaroon ng kapayapaan ng kaginhawaan. Di ba yung iba kapag stress na gusto na talagang lumusob, lumublob sa dagat, ganun din yun. It is a reminder to us that we are designed by God. Sabi po sa Awit 19, ang kalwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan. Tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan, sa silangan, sumisikat, lumulubog sa kanluran. Walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Psalm 19, yan po ay akda ni King David. He described how the physical universe, the heavens, the day and night, silently proclaims the majesty of God. Ang kalikasan ang mismo nagsasabi sa atin merong Diyos. Ang kalikasan na ito, ang araw, ang buwan, na witness na sa napakaraming taon, libo-libong taon, ay nagpapatuloy sa kanyang katapatan sa pagsikat at ang buwan sa pagliwanag sa gabi. Hindi ito nauubusan ng liwanag, di ba? Patunay yan na tapat ang Diyos. Ang mensahe niya ay tumatawid sa atin hanggang sa kasalukuyan. Kaya pinapaalala rin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang likha, ang kanyang kabutihan. All you need to do is to pause, inhale. Even the air you breathe is supplied by God. Paano mo sasabihin iniwan ka ng Panginoon? Paano mo sasabihin hindi ka na mahal ng Diyos? God is good and He will remain to be good all the time. Walang timeline yung kanyang katapatan at ang pag-ibig sa atin. Mula pa nung unang nilikha ang tao sa katauhan ni Adan hanggang sa kasalukuyan. Hanggang sa halos palitan na nga tayo ng robot at ng AI. But the love of God remains in us and through us.

0: The glory of God is revealed in the nature. At tayo ay likha ng Panginoon. At nawa, ito rin yung challenge sa atin, that we will also be a channel of God's message of love sa ating kapwa. Tayo po'y manalangin. Thank you, Father, for your glory. Thank you, Lord, for your majestic works, ang buwan, ang araw, ang mga ulap, ang kalikasan, ang kalawakan, ang karagatan, mga puno, nagsasabing ikaw ay mabuti at tapat sa aming lahat. Tinataas ka namin, aming Ama, sa kalakasan na binibigay po ninyo sa amin sa bawat araw. And even yung automatic na function ng aming katawan is a message from you na never nyo kaming pababayaan. Thank you, Lord, for your love, for your goodness. Tinataas ko rin siya, Panginoon, ngayon na merong masamang pakiramdam o may karamdaman, meron ng matagal na dinaramdam. I pray, Father, for your healing. Pray for comfort sa kanya na hanggang ngayon ay dinaramdam ang pagpanaw ng mahal sa buhay. You know how it feels, Father, paano mawalan ng mahal sa buhay sa pamamagitan po ng pag-alay ninyo ng bugtong na anak na si Jesus. At dalangin po namin yung pagyakap po ninyo sa kanya na currently grieving, Father. I also pray for this person na tila ba nawawala ng pag-asa at feeling niya mag-isa po siya. Dalangin ko po, Lord, ang patuloy po ninyong katapatan at kalakasan ang mag-sustain sa kanya, that he will be able to show up even at times na napakahirap, napakabigat ng situation. I also pray para sa aming kaagape ngayon na nakikinig na gusto na po niyang bayaran yung kanyang mga pinagkakautangan, kaya lang nahihirapan po siyang isa-isahin ang mga ito. Bigyan niyo po siya ng wisdom at ng matibay na desisyon upang gumawa ng mga hakbang para makabayad po mula sa mga pinagkakautangan. We pray for your provision, for your sustenance sa kanya at sa kanyang family. Thank you, Lord, because you have provided everything for us. Bago po ninyo nilikha ang tao, nilikha muna ninyo ang titirhan ng tao. Marami pong salamat. Ito po ang aming prayer through Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen. Thank you, kaagapay, sa iyong pakikinig. At magkita-kita tayo by God's grace sa susunod na episode ng Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: On a warm California evening last month, two friends, Donna and Paul, rented jet skis for a little adventure in the Pacific Ocean, but the fun ended when Paul lost control and fell off. Donna jumped in the water to save him.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Happy Wednesday, Kaagapay! Kamusta na po kayo? Siguro po marami po sa inyo ngayon ay nasa biyahe na o baka naman po ang iba'y nagpapahinga o abala po sa gawaing bahay. Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Makakasama niyo po kami ngayon at sama-sama po tayong patuloy na mag-i-encourage sa isa't isa at sa panalangin. Salamat kaagapay sa muling pag-tune in at pagsama sa amin sa programa ng Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho po tayong nagsasama-sama para magkaroon ng pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari ay relax lang po tayo, bitawan po ninyo ang mga bigat sa kalooban, sa isipan na inyo pong daladala. At samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray. Good morning, Panginoon. Maraming salamat sa kapahingahan na kaloob niyo at sa napakagandang araw. Sa araw na ito, Panginoon, pagkatulungan niyo po kaming unahin kayo, ilapit ang mga lakad namin, gampanin ang mga schedules sa inyo, Panginoon, na kami po ay bibigyan niyo po ng kalakasan, ng katalinuhan, ng kapangyarihang gawin ang dapat naming gawin. Gawin ito ng tama at para din po sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat tagapakinig, ang lahat ng mga kaagapay, maging Panginoon ang aming pagbabasa at pagninilay-nilay inyong mga salita. Nawang banal na Espiritu ang siyang magturo. At Panginoon, maya-maya sama-sama kaming mananalangin para sa mga kahilingan ng mga kaagapay. Ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. At amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po tuwing araw ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ating mga kababayan na nasa Pilipinas, dito sa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan na sa ibang bansa. Ano po? Lumalabas nga po ng Citizen of the World ng mga Pinoy. Nagkalat tayo, praise God. Na sa gitna ng kabisihan, pinipili pa rin na samahan tayo sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702DZAS app. Dalangin po namin mga kaagapay at mahal na tagapakinig ang pag-iingat po na ating Panginoon sa bawat isa sa inyo. At syempre, higit sa lahat inyong personal na paglago sa buhay espiritual. Tayo po'y darako na sa ating devotions ngayong umaga. Ito po'y matutunghayan sa unang Pedro 4:10. 1 Peter chapter 4 and verse 10. Pero babasahin ko rin po ang verse 11 para lubusan nating maunawaan. 1 Peter chapter 4 and verses 10 and 11. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God,
whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Ano po mga kagampay? Tayo po ay blessed, no? Ang lahat ng tao, maging ang mga Pinoy, meron tayong kakayahan, meron tayong kahusayan, meron tayong kalakasan. Pero ang nakalulungkot po, ang problema po natin dito, una, maaaring hindi mo ginagamit. Nasasayang, tamad ka, sayang, ano po. Ang iba naman po, nagkakaroon po ng misuse. Hindi ginagamit ho ng tama. Mali po yun, di ba? Ang iba naman, abuse of powers, of resources, yung kakayahan. Tuloy, ang dinudulot po ay hindi maganda pagkasira ng buhay. Pero alam po ninyo sa mga talatang ating tatalakayin, makikita po natin na napakahalagang prinsipyo at katotohanan kung paano dapat natin unawain, tingnan ang buhay natin. Ito po ay sa dalawang pananaw, yung una po, yung emphasis po sa ownership. Okay? Yung pangalawa, yung stewardship. Siyempre, di ba? Sa level ng tao, nandun yung ownership, pag-aari ko to. Kaya sa kung sa lupa, may titulo ka, sa sasakyan, merong certificate of registration, kung ito'y binili mo, merong kang mga official receipts. At talagang may mga batas tayo na gumagalang sa karapatan ng mga nagmamayari ng kung ano-anong bagay sa buhay. At tuloy, ang mga hindi lang maganda ron dahil yung sense of ownership, para tuloy ang isipan mo dahil iyo to, ikaw nagmamayari, you can do what you want, no? Kung hindi mo papansinin, kung saan mo gagamitin, parang wala kayong pake, huwag nyo akong papakilaman. Pero ganun po takbo ng buhay, pananaw ng tao sa mundo. But sa Biblia po, mas totoo, mas malalim galing po sa Panginoong Diyos. Ang buhay, it's not a matter of ownership, but a matter of stewardship. Hindi atin, tayo lamang po ay taga-pangasiwa. Napakagandang inilalatag po sa Biblia ang buhay natin, anuman po meron tayo. When it comes to ownership, ang tunay na nagmamay-ari po ng buhay natin, kung anumang meron tayo, ay ang Panginoong Diyos. Ano po? At kung ang Diyos may-ari ng buhay mo, kung anong meron ka, kaloob po niya, ikaw po ay taga-pangasiwa. Siya ang amo mo, ang kalooban ng Diyos, ang siyang masusunod. Siya dapat ay malugod sa buhay mo. Ano po? Tingnan po natin mga kaagapay, mga tagapakinig, yung tinuturo dito, no? Sa verse 10, 1 Peter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him be glory and dominion forever and ever. Mga kagapay, ang mga talatang ito, unang sa lahat, ay tungkol po sa katawan ni Kristo Jesus, the body of Christ, which is actually the church. Ang komposisyon, yung members or parts of the body of Christ, the church, ay mga Kristiyano, believers, mananampalataya kay Kristo Jesus. Ano po? At dito po makikita po natin ang kalooban ng Panginoon, ang simbahan, ang mga Kristiyano, nagkakaisa, sama-sama, miyembro po ng pamilya ng Panginoong Diyos, hindi lamang ligtas kay Kristo, kundi sa biyaya ng Panginoon, kailangan po sila maalagaan. Sila po ay mapalago sa pananampalataya. Kaya sa biyaya pa rin ng Diyos, nandyan ang kapangyarihan. At ito po ay tinatawag sa Biblia na giftings. Ito yung spiritual gifts na banggit po dito, no? Leadership, pagtuturo, paglilingkod. Marami pa po ito, mahaba po yung listahan. Kaloob po ito ng banal na Espiritu.
Doon sa kapangyarihan na kaloob po niya, meron pong malinaw na layunin. Para saan po ba ito? To build one another, para lumago sa pananampalataya. So this is basically not self-serving, no? Service to the body of Christ, to others. At ito po ay mutual. Hindi wala hong kompetisyon, kundi kooperasyon at tulungan upang ang katawan ni Kristo ay lumago. At lahat po ito, mga kapatid, ay ginagawa natin para sa ikalulugod ng Diyos, no? At ito po yung glory of God, for the glory of God. Napakaganda po nung nakikita nating pinaka-turo po dito. But you take a look at it, mga kagapay. Truth is parallel, no? Look at how good God is. Itong issue of being good stewards of what God has given us to build and take care of the church, makikita po natin sa mga binigay sa atin ng Diyos. Marriage, yan, institution ng marriage, family, ating community, maging ang ating bansa, mga kaagapay. Ano ang kalooban ng Diyos sa institusyon ng kasal? Dapat ito ay maalagaan, mapalago, mapagpatibay. Ganun din ang pamilya, maging buo, in harmony, with peace, masaya. Ganun din ang bansa, may pagkakaisa, tunay na pag-unlad. And take note, mga kaagapay, kung saan tayo kasabi, saan tayo membro, kayong mag-asawa sa isa't isa, andyan ang kakayahan. Kaysa kayo mag-away, magkaisa at magtulungan upang mapangalagaan, mapalago ang pagsasama nyo bilang mag-asawa. Maging ang pamilya, kailangan magkaisa para tunay na rin lumago at maging matatag at masaya. Nagmamahalan, nagkakaisa. Tulong-tulong, di po ba? Ano mang hinaharap, ano mang pangangailangan sa loob ng bahay, sa labas. Talagang napakaganda na masabi, as for me and my house, we will serve the Lord. So, may malasakit, may pag-iibigan, nagtutulungan. Kahit saan, lalo na sa ating bansa. The Philippines need the Filipinos. Atin ito, tayo mga Pinoy. Mali natin ating bansa. Ang tanong, anong pwede mong gawin? Anong pwede mong itulong? Nasaan ka ba? Ano ba estado mo? Ang bawat Filipino, merong tinatawag na obligasyon, na kung meron kang lakas, kausayan, gamitin mo. Hindi para sa sarili at maging korap o maging masama. Hindi po, para mapangalagaan, mapalago ang bansang Pilipinas. Pansin po nyo, napakaganda ng katuruan dito. Kaya, mga kaagapay, what is its application? Now, pause a while. Sino ka? Anong titulo mo? Anong meron ka? What are your strengths, your talents? Higit pa sa spiritual giftings sa Christian Church, ha? Your competencies. You know, kaloob yan ng Diyos sa iyo. Hindi sa iyo yan. Ialay mo sa Panginoong Diyos. And say, Lord, eto ako. You blessed me. You gave me this position, this competence, this expertise. Sa iyo ito. And so, kung ialay mo sa Panginoon, tingnan niyo po ang effect. Gagamitin mo ng tama para sa kaluwalhatian ng Diyos, para makapaglingkod, makatulong sa kapwa, sa buhay mag-asawa, buhay pamilya, sa buhay natin bilang isang bansa. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Banal na Espiritu, patuloy po kayong magturo. Paunawa sa bawat tagapakinig at kaagapay at biyayaan nyo kami ng lakas na hindi lamang ito unawain, kundi maisabuhay sa aming mga blessings in life, in our local churches, sa marriage, sa family, lalo na po sa bansang Pilipinas. Salamat o Diyos. In Jesus' name, we pray. Amen and amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Mga kagapay at mahal na tagapakinig, ilapit natin ang ating mga anak, ang kabataan ng bansang Pilipinas sa Panginoon. O aming Diyos, maraming maraming salamat kay Kristo, kami ay inyong pinagpala. Ang aming mga anak, ang kabataan, ay kaloob niyo po sa bawat pamilya sa bansang Pilipinas. O Panginoon, nawa ang mga magulang at tumatayo mga magulang kaming lahat, magsikap maging responsible, O Lord, na talagang bigyan ng prioridad ang mga bata to train up the children in the way that they should go. Ayon sa inyong kalooban, sa inyong mga salita kay Kristo Jesus, that when they are old, they will not depart from it. Patuloy namin silang inilalapit, O Diyos, kaawaan niyo po sila. They have the share of struggles and crises and needs and challenges. Panginoon, sila po ay inyong pagpalain, magkaroon sila ng pagkauhaw, pagkagutom sa mga bagay na espiritual. Nawa, Panginoon, sila'y lumapit, tumawag, magtiwala sa inyo. Patuloy niyo pong paranas sa kanila ang sapat at tapat na biyaya, na kalakasan at talino kakailanganin nila sa bawat araw. Panginoon, nawa ang mga kabataan magkaroon ng pamilya, kami mga magulang, mag-provide ng tamang leadership at magkaroon ng resolution, as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, let every youth, every family for that matter, on a daily and regular basis, choose to serve you. At yan po, tunay na may pag-asa kay Kristo Jesus, lalago ang bansang Pilipinas. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo naman po ay darako na sa panalangin para sa mga kahilingan na ating mga kagapay. Let us pray. Panginoon, inilalapit po namin ang aming mahal tagapakinig si Gloria Di Mayuga na magkaroon po ng healing dahil may back pain siya, patuloy na proteksyon, gabay para sa pamilya. Maging para kay Concepcion Balite, o Diyos, ang dalangin po namin na maging maganda naman nawa ang resulta ng lab tests para kay Teresita. Lord, para sa lower back at knee pain din ni Lita Merania, healing for that also kay Elena Facunla, nanghihina po siya. Maging para kay Norma Austria, Lord, sa kanyang mga nararamdaman, puno din po ng sakit ng pangangatawan. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Adet Pareha, fast recovery, healing for Junior Uncuria at Tess Liagas. Maging kay Lorna Villanueva, ang kagalingan po para sa kanyang mga apo at anak na may sakit ngayon, inuubo. Lord, maging kagalingan para sa asawa ni Ed Carlos. Lord, inilalapit din po namin ngayon naman ang kahilingan ni Desiree Domingo na magkaroon po ng employment, pabor, opportunities po for Abigail Kadaing. Kahilingan po ni Joseph Panginoon Estacio, blessings and guidance para po kay Jocelyn sa first day at work. Lord, sa mga pag-aaral at edukasyon, kahilingan po ni Nanette Uduando, scholarship application din po para sa kanyang anak na babae na ito'y pagpalain. Kahilingan pong pinansyal ni Lizelle Domingo para po sa kanyang pamilya, magkaroon sila ng breakthrough. Kahilingan naman po ni Gigi Mariano, protection, gabay para sa buong Mariano family. Lord, maging kay Lizelle Domingo na po yung protection na yun. Lord, nagpapasalamat din po kami sa sinasabi ni Adet Pareha para sa recovery nga po ni Junior Uncuria, nawa rin sa pagka-discharge sa ospital. Patuloy po naming inilalapit, Panginoon, ang kahilingan ni Hazel A. Tapos na po ang chemo. Nawa magkaroon po ng magandang reassessment next week. Patuloy na mabuting pagtuloy na mabuting kalusugan for Eden, for Matthew, Lord, kahilingan from focal seizure, at syempre Panginoon yung provision para sa kanyang mga gamot. Lord, nawa maging maayos, mag-normalize ang blood sugar, magamot din ang eye problem ni Mel, maging Panginoon kay Cecilia, magkaroon ng recovery sa stroke at kagalingan pa rin sa demensya. Patuloy naming inilalapit ang lubos na kagalingan para kay kapatid na Mayet G. Dupale, kay Sister Flor Barot, kay Sister Charity Garcia, Sister Emmy Arsena, o Diyos. Nilalapit po namin ang kahilingan ni Shirley na patuloy na inyo po silang gabayan para sa bagong career sa early childhood education. Lord, patuloy ko inilalapit ang inyong mga manggagawa at mga anak at gawain sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church sa Francisco Homes, San Jose del Monte, Bulacan. Sa Agutaya Bible Church, o Diyos, pagpalain niyo po ang Kuya Pabs at Ifebs Aban. Panginoon, maging sa Hope Bible Christian Fellowship nila Pastor Ellie at Pastor EJ. Pagpalain niyo po ang gawain ng Fairview Fundamental Baptist Church. Maging paralan po nito ang lahat po ng inyong mga faculty and staff doon. Kalakasan, kalusugan, kasiyahan sa Fairview Baptist Academy. Maraming salamat, o Diyos. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio at online. Sa biyaya po ng Diyos, bukas makakasama po natin ang mahal nating Bishop Ruben Abante for Hardinang Panalangin Thursday edition. Para na naman po sa isang edisyon sa araw na ito ng Hardinang Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi po magkukulang.

0: ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito po si Abcdi Ferrer Tabua. At ito po ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

Tara, samahan mo ko at kunin natin ang sandali para huminto muna. Huminga at pakinggan ko ano ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon through His Word. Pero may tanong muna ako sa iyo, Kaagapay. Have you ever experienced a moment na parang okay naman ang lahat, tapos biglang may dumating na bagyo? Yung tipong hindi mo naman ine-expect. Maayos naman kasi ang trabaho mo, pero biglang may problemang dumating. O kaya naman okay naman yung relationship ninyo, pero suddenly may misunderstanding. You were doing your best, praying, trying to obey God, and yet may unexpected difficulty pa ring dumating. At minsan mapapaisip ka talaga na, Lord, kasama naman kita. Bakit may bagyo pa rin? At ito mismo ang makikita natin sa isang familiar na kwento sa Bible. The story of Jesus calming the storm. Mababasa ito sa Mark 4 verse 39. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Sa Mark 4, makikita natin na si Jesus at ang kanyang disciples ay sumakay sa isang bangka para tumawid sa kabilang bahagi ng lawa. At take note, hindi naman sila nasa maling lugar. Hindi rin naman sila yung tumatakbo palayo kay Jesus. In fact, kasama nila mismo si Jesus sa bangka. Pero habang naglalayag sila, dumating ang isang malakas na bagyo. Sabi sa Mark 4 verse 37, isang malakas na unos ang dumating at humampas ang mga alon sa bangka hanggang sa halos mapuno na ito ng tubig. Imaginin mo yun. Kasama nila si Jesus pero dumating pa rin ang bagyo. That's one of the most important things we need to remember as Christians. Yung presensya ni Jesus ay hindi nangangahulugan na wala ng bagyo. Hindi dahil kasama natin si Jesus eh wala na tayong magiging problema. At hindi rin ibig sabihin na dahil nagpe-pray tayo eh magiging smooth na ang lahat ng bagay. At hindi rin ibig sabihin na dahil pina-follow natin si Christ, hindi na tayo masasaktan, hindi na tayo mabibigo, o kaya naman hindi na tayo mai-stress, mawawalan, or matatakot, o kaya naman dadaan sa mga season na parang hindi natin alam kung paano tayo makakaahon. Even yung mga disciple na mismo kasama si Jesus experienced a storm. So if you're currently going through one, Kaagapay, maybe this is something you need to hear today. Your storms does not mean that Jesus has left you. Minsan kasi kapag may problema tayo, ang una nating tanong ay, Lord, nasaan ka po? Pero sa kwento, hindi naman umalis si Jesus. Nasa bangka siya. The disciples were afraid because of the storm, but Jesus was still there. At na nakakapagtaka, habang nagwawala ang bagyo, si Jesus ay natutulog sa hulihan ng bangka. Kaya ginising siya ng disciples at sinabi, Teacher, don't you care if we drown? Parang ang tanong nila, di ba? Kung itatranslate natin ngayon na parang nagtatanong sila kay Jesus na, Jesus, hindi niyo po ba nakikita yung nangyayari? Or hindi niyo po ba kami ililigtas? And maybe you've asked that question too. Sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon, baka natanong mo ang Lord na, Lord, nakikita niyo po ba ito? Lord, hanggang kailan po ba itong na-experience ko? Or Lord, bakit po parang ang tagal? Sabi nga sa Mark 4 verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Sa isang salita niya lamang at sa isang command niya lamang, tumigil ang bagyo. Doon natin makikita na Jesus has authority over the storm. And sometimes, pinapakalma ng Diyos yung mga bagyo around us. And sometimes, He allows us to remain in the storm
while He teaches us to trust Him in the middle of it. Minsan ang sagot niya sa mga dalangin natin ay hindi yung maalis tayo doon sa bagyo na kinalalagyan natin. Sometimes, yung answer niya is malaman natin na hindi tayo nag-iisa habang dumadaan tayo sa bagyo ng buhay. Isipin lang natin sa sarili nating mga pinagdadaanan ngayon. Maybe yung bagyo na meron tayo or ikaw right now is financial pressure. O kaya naman mahirap na sitwasyon sa iyong trabaho. Or ikaw yung naghihintay ng kasagutan sa matagal mo ng panalangin. Or meron kayong problema sa pamilya. Or ikaw yung matagal nang nagtatry na maghilom or maghil from something that happened years ago. O ikaw yung may buhat-buhat na desisyon na hindi mo alam kung paano mo haharapin or gagawin. Na minsan makikita sa'yo na parang okay ka lang on the outside pero deep inside, pagod ka na. At today parang sinasabi mo kay Lord na, Lord, kailan niyo po papakalmahin ang mga bagay sa paligid ko? And that's okay, kaagapay. Pwede natin ilagak sa panalangin sa Panginoon na magbago yung ating sitwasyon. Pero dapat din nating tandaan na kasama natin ang Panginoon. Jesus is in the boat. And kaagapay, yun yung comforting truth na pwede natin panghawakan na hindi natin kailangan harapin yung bagyo na parang tayo lang yung mag-isa. Hindi rin natin kailangan maging strong all the time. And hindi natin kailangan mag-pretend na hindi ka natatakot. Kasi even yung mga disciples, takot sila. And they cried out to Jesus. And maybe that's what faith looks like sometimes. Faith is not pretending na hindi nag-e-exist yung mga bagyo ng buhay. Ang pananampalataya ay yung alam mo kung kanino ka tatakbo sa oras ng bagyo. So kaagapay, tandaan natin.

Maraming salamat ka agapay sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortiz.
2: At Beth Flores po. Ngayon, ano tayo? Winnable Wednesday. O yan, kagaya ng sinasabi natin. Maaring ang Wednesday natin ay wonderful. Tapos maganda ang weather. Praise God, di ba? Kasi sabi nila, sabi ng ating weather update, pawala na si Habagat, papasok na si Amian, so palamig na. So whatever, sabi nga, at salamat sa Panginoon, ano? Kung maaring wonderful ang ating Wednesday, maaring wonderful ang ating Wednesday, binabagyo tayo. Or kaya, hindi lang physical, no? Pati yung ating mga challenges sa buhay, pwede rin yun. Or maaring namang wonderful, nag-wonder tayo, Lord, ano bang direction namin? Puno tayo ng wandering. Or nagwa-wonder tayo. Naglalayag-layag. Hindi natin alam kung saan ang direction natin. Pero ano ba dapat, Daddy Paul?
1: Aba, eh talagang ito dapat. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
2: O yun, Kate, rinig yung emphasis ng Daddy dun sa wow, wow, wow, wow! Di ba? Mga kaagapay. Totoo yun. Kasi with everything happening around us, if you look at the news around us, kita mo ba yung ating bagyong si Obet? Ano yon? International name, Saudel. Kita nyo kung gano'n niya niragasa ang China, di ba?
1: Sa Nepal.
2: Oo, iba pa yung sa Nepal, Daddy. Iba pa yun. Kamakailan lang yung kay Saudel sa China. Tapos, yun din, pati yung nangyari sa Japan, binabaha. Sa Texas, binabaha. Doon nga nagtawanan nga kami ni Nes. Sabi ni Nes, tino mo ha? Pati ang Texas binabaha, wala naman silang public. Diba? Wala namang corruption sa public works and highways. So, the rain is really pouring down, diba, wherever. So, if you look around, at marami, nangyayari yun. Hindi lang sa Nepal, sa China, lalo na sa China, tapos yung nakita natin sa Japan. It is really, I mean, it's telling us something. This is not normal anymore.
1: Yes.
2: So, sabi nga kaya, tayo mga kaagapay, focus our eyes on the Lord, di ba? At ano man ang sitwasyon ng buhay natin, di ba? It still is a winnable and a wonderful Wednesday, di ba? So kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCAS. At kung nakikinig po kayo gamit ang inyong transistor radio o PM radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha nyo ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato pa ng ating transmitter mula po sa Bukawik. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at nakikita nyo po yun, nakukuha nyo po, ay ginagamit nyo po yung ating transistor radio o yung ating PM radio, nakukuha nyo naman po yung program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hondo at sa ating mga kaagapay sa iba't ibang lugar, iba't ibang syudad sa buong mundo na maganda inyong internet connection na kukuha nyo. Naku, maraming maraming pong salamat. Salamat din po sa inyong mga comments, inyong pagbabatian. Yun yung nagpapatunay sa atin na talagang lahat tayo ay konektado through DZS at tayo ay magkakaagapay. Yun nga lang, sa ibang bansa, advance sa New Zealand, advance ng 2 hours sa Australia, tapos later on, towards gabi na dun sa kabila, but wherever you may be, di ba? Salamat po mga kaagapay na patuloy tayong nananalangin at nagdadalingan para sa bawat isa. So hold on lang kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pong ating Wednesday ay maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, tiyan po kayo. Saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan lalong-lalo na sa pamagitan ng banal na Espiritu o sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang matandang tipan at bagong tipan, upang sa gayon ay hatdan kayo ng buong katotohanan at ganap na katotohanan, dahil kay Kristo Jesus lamang ito may katupad. Amen, amen, amen.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin 5 Biblical Principles for Better Mental Health. Naging concern tayo dito because on September 10 ay World Suicide Prevention Day. At nalaman natin na ang suicide mortality dito sa Pilipinas 3.4 hanggang 3.5% sa bawat 100,000 population. So, at sabi nga, tumataas lalo na ngayon in the last 2 decades, lalo na sa mga kabataan. So, nung Lunes, sabi nga, ang una nating biblical principle ay pagsikapan nating makaranas ng mga mas mababang anxiety o kabalisaan, dahil alam na ang Diyos ang ating, alam na po ng Diyos ang ating mga pangangailangan at pwede tayong magtiwala sa Kanya. Kahapon naman, sabi nga nun, tanggapin ang araw one day at a time. At huwag na nating isipin ang kabalisahan bukas dahil sapat na ito para sa atin. Huwag nang doblehin ang kabalisahan. So, try that. Diba? Ngayon naman, be slow to become angry. Maging marahan, huwag masyadong magagalitin. Naniniwala po si Dr. Angela na binigyan tayo ng Diyos ng abilidad upang magalit. Nakita natin kung paano nagalit si Jesus sa marketplace, sa temple, at kung paano niya ibinaliktad ang mga lamesa, di ba? Subalit, kailangan maging maingat tayo sa pag-exercise ng anger. May tamang lugar para dito. Subalit, ang pagiging mainitin ng ulo at ang pagiging matapang na wala naman sa lugar at ang pagiging cruel ay hindi mabuting paraan ng pagpapahayag nito. Instead, kung tayo ay nakakadama ng galit, abay subukang magkaroon muna tayo ng time out, no? Magkaroon ng kalinawan muna yung ating kaisipan. Kaya ang galit ay manlamig at magdesisyon kung paano mo ito haharapin. Okay. So maliwanag ang paalala sa Bible, ha? Proverbs 14:15-17. Sabing ganon, ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Yung verse 17 niya, ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng din marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ulitin ko yan, ha. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. O, tandaan, ang galit ay nakakasama sa mental health. Excuse me. Ito ay nagpapataas ng stress, sumisira ng decision making, sumisira ng relationship, at nagpapataas ng condition tulad ng level ng condition tulad ng anxiety, depression, at substance abuse. So habang ang occasional anger maaring motivating, subalit ang chronic o uncontrolled anger ay sumisira ng emotional well-being at physical health. Number 4, sabi ganun, trust God even more. Kung ilalagay natin ang ating pananampalataya sa Diyos, makakasiguro tayo na siya ang mangunguna sa ating daan, di ba? Siya ang ating guide at ipapakita niya kung saan tayo tutungo at kung ano yung dapat nating gawin. Kailangan tayong maging active at magplano. Subalit may kasiguruhan tayo sa katotohanan na hindi tayo nag-iisa. Tulad ng sinabi sa Proverbs 3:5-6, sabi niya nun, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. O, diba? Isa po to sa mga favorite verses ko, diba? So, ang pagtitiwala sa Diyos ay may malaking impact sa ating mental health. Then ibinabaling nito ang focus mula sa takot at uncertainty patungong faith at assurance. So kapag ang tao ay nagtitiwala sa Diyos, nakakaranas sila ng sense of stability na lumalaban sa anxiety, depression, at stress. So alam mo yung mga mental health benefits of trusting God? Una, it reduces anxiety and worry. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang naniniwala na siya ay is in control kahit ang buhay natin ay tila magulo. Ito ay nagpapababa ng mental burden ng what if o ang takot sa future. Pangalawa, it promotes inner peace. Ang Philippians 4:7 nangako na kung mananalangin at magtitiwala sa Diyos, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip. O, ano pa? Ang trusting the Lord, it strengthens resilience. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng kahulugan sa suffering. Kaysa despair. Ang mga mananampalataya ay tinitingnan ang mga pagsubok bilang opportunity ng paglago. So ang perspective na ito tumutulong upang ma-prevent ang hopelessness at burnout. Ano pa? It encourages positive thinking. So ang pagtitiwala sa Diyos ay nagre-reframe ng mga challenges. Kaysa hindi ko to kaya, ito yung nagiging. Tutulungan ako ng Diyos na malampasan ito. Ang ganitong reframing ay nagre-reduce ng negative thought patterns na connected sa depression. Ano pa? It builds community and support, di ba? Ang faith ay kadalasang nagkoconnect sa isang spiritual family, nagpapababa ng isolation na isang major risk factor sa poor mental health. At also, trusting God improves emotional regulation. Ang trust ay nagfo-foster ng patience, forgiveness at gratitude na nagpapapayapa ng emotional storms tulad ng anger at bitterness. So, tandaan mga kaagapay, ang pagtitiwala sa Diyos ay nag-nurture ng mental health sa pamamagitan ng pag-replace ng fear ng faith. Ang kabalisahan ng kapayapaan, ang isolation ng connection. Hindi ito nangangahulugang ang buhay ay mas magaan, kundi ito ay nangangahulugang hindi natin babatahin ang bigat ng dinadala ng mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak, ganda ng sinabi mo. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. God saves the humble. Iniligtas ng Diyos ang mga taong mabababa. Wow. Amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Yes, iniligtas ng Diyos ang mga mabababa. Sa unang Samuel 22:28, ang mga humble, iniligtas mo. Pero mang mayayabang, ibinababa mo. Humble will be exalted. Ang mga humble ay itataas mo. Matthew 23:12, kung ang sino man ay nagmamataas ay ibinababa at ang mga nagpapakababa ay itinataas. Humble will be filled with fresh joy. Ang mabababa ay mapupuno ng saganang kagalakan. Isaiah 29:19, ang mga api ay magkakaroon ng bagong saya kay Lord at magsiselebrate ang mahihina dahil sa banal na Diyos ng Israel. Humble will be honored. Ang mga mabababa ay pararangalan. Proverbs 15:33, matuto ka ng karunungan kung may takot ka kay Lord. Proverbs 18:12, ang mayayabang tiyak na mawawasak, itataas naman ang mga mabababang kalooban. Proverbs 29:23, ang nagpapabagsak sa isang tao ay ang kayabangan, pero kung humble ka, respeto ang tatanggapin mo. Luke 14:11, kasi ang lahat ng nagpapakababa ay itinataas, at ang mga nagtataas ng sarili ay ibinababa. Luke 18:13, pero nakatayo sa dikalayuan ang tax collector, di man lang makatingin sa langit, Binabayo niya ang kanyang dibdib at sumisigaw, Diyos, maawa po kayo sa akin. Isa akong makasalanan. Luke 18:14, sinasabi ko sa lahat, umuwing matuwid ang lalaking ito kesa pariseo. Pinatawad ng banal na Diyos dahil nagsisi at nagpakababa. Wow, wow, wow, amen, amen. Lagi tayong magpakababa sa harapan ng makapangyarihang Diyos at tayo'y kanyang itataas sa langit na bayan. Mangyari nawa ang kanyang kapangyarihan kung papano sa langit ay gayon din sa lupa. Magpatawad tayo ng kasalanan ng iba sa atin at patatawarin din tayo ng ating Diyos. Kung hindi, ano ang sabi ng Diyos? May sagutin ka sa Kanya. Mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos at siya ang gagabay sa iyo at tutulong upang magawa natin ang tama, yung kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ultimate na katotohanan, ang ganap na katotohanan, ang buong buhay ni Jesus lamang, dito lamang lalagong tunay. Ibigin mo siya ng higit sa lahat ng bagay, kahit higit sa sarili mo. Not I but Christ. I am the way, I am the truth, I am the life. Jesus Christ, He is all I need. Di ba, anak?
2: Opo, Ama. Totoo yun, Dad, no? Si Lord mm-hmm. lang talagang kailangan natin. Kaya mm-hmm. nga yung point na God saves the humble. Kasi pag hindi ka humble, kasi ang humble is you know you have nothing. Di ba? Yun eh. Yeah. Alam natin, no, wala tayong magagawa sa Panginoon. So, we know that we have nothing to be proud of. Yun yung humility. So, yung ating kawalan, kailangan tayong lumapit sa Panginoon para mapunuan ang ating buhay ng kanyang grace, ng kanyang forgiveness, ng kanyang love for others, ng kanyang, you know, yung being grateful. Unti-unti ang binabago sa atin ng Panginoon. Kasi yun yung Christ-likeness. Eh, ang Panginoon, tingnan mo, humble siya. Iniwan niya yung kanyang karangian sa langit. Sa Philippians 2, pumunta rito sa lupa para mamatay para sa ating kasalanan. Sabi niya, greater love has no man than this, than a man laid down his life for his friends. Diba? Ganun ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga tayo, wala tayong pwedeng ipagyabang. Kasi si Lord lahat ang gumawa nun doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga lagi natin tinatanong, eh ba't pipiliin natin ang kasalanan? Diba? Bilang mga mananampalataya, bakit natin pipiliin yon? Kaya dapat alam natin na ang buhay natin, naka-rely tayo sa Panginoon, naka-focus tayo sa Kanya, at sinusunod natin ang Kanyang layunin sa ating buhay as a way of worship and gratefulness natin sa salvation na na-receive natin for free. Free yung salvation kasi binayaran ng Panginoon yun.
1: At saka anak, yung nagyayabang, tinanggap na nila ang sa kanila yung gante.
2: Opo, totoo yun. Kaya nga dapat nga.
1: Dito pa sa lupa, tinanggap na nila.
2: Saka,
1: sa langit.
2: Damang-dama naman talaga natin kung mayabang. Diba? Damang-dama natin yun.
1: Patawagin tayo.
2: Kapag nagsasalita yun, alam na natin eh. Kaya huwag nawa tayong maging ganun. Yun yung ating dalangin. At ipag-pray sila until such time na makita nila kung anong layunin ng Panginoon sa buhay nila.
1: Correct.
2: So ngayon, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po. You have always taught us and you've always reminded us gano'ng katindi ang pride. Kaya maganda nga po yung discussion namin this week na kailangan humble kami sa'yo, lalapit kami sa'yo. Ganun din po paano yung pagiging humble, na ang laking tulong po yun sa amin, sa aming mental health. Kasi nagiging totally dependent kami sa iyo, lalo kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, at lalo mo kaming ginagabayan. So Lord, maraming maraming pong salamat. At may you always find us in this situation of being totally dependent upon you. Kasi dun mo lang kami pwedeng gamitin at dun mo lang kami pwedeng doon lang kami pwedeng magliwanag ng iyong kabutihan at katapatan para po makita ka sa aming buhay. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po, si G. Canlas. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, I pray for her at yung pong buong pamilya niya. Dalangin po namin continue to bless her, Lord. At yung ministry, ay nung kinamusta ko nga po to siya, Panginoon, nabanggit niya na binaha yung lugar nila. So Lord, I just pray for them, provision, at patuloy na, you know, patuloy na paggabay sa kanila. Lord, thank you din. Birthday ngayon ni Kesh. Salamat po sa kanyang buhay. Sa dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po siya at your plan and purpose be done in her life. That goes as well for Abby Mortis Pulivka. Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Thank you, Lord, at dalangin namin your grace will be sufficient for her and her husband. Continue to bless them. Thank you din, Lord, sa buhay ni Icol Villamiel. Salamat po. Patuloy mo siyang pagpalain at gabayan. Ganun na rin po, Panginoon, kay Ray Kiliope, kay Edith Pangilinan, kay Lia Asuncion, kay Femi Gonzalez, at ganun din po kay Beth Remigio. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa aming mga listahan. But Lord, alam namin, kilala mo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. At yung mga kaagapay namin na today is their special day. Maging birthday man yan o maging wedding anniversary. So Father, we pray that you will bless them, Lord. Lord, today, at focus kami, Panginoon, sa mga pamilya na who are going through challenges in life. Maaring may karamdaman, Panginoon, sa pamilya. So Lord, we pray for your healing hand and your provision upon them. Lord, I remember to pray for Sharon Dagson. Continue to bless her and provide for her, Lord. Ganun na rin po, Panginoon, sa amin pong mga kaagapay na going through the battle of cancer. Father, may your grace be sufficient for them. So Lord, hindi man po namin sila kilala personally, pero alam namin kilala mo po sila, Panginoon, and you are caring for them personally, Panginoon. So Lord, maraming pong salamat.
1: Amen, Lord. Sa buong buhay ni Jesus lamang dito kami lalagong tunay. Iibigin namin siya ng higit sa lahat ng bagay, kahit higit sa sarili namin. Not I but Christ. Yes, Lord, not I but Christ. But He is all we need. Si Kristo Jesus. Kung kaya't alam namin, hindi niya kami lalampasan dahil siya ang aming pangangailangan. At inilagak namin ang aming sarili sa Kanya. Kung kaya't alam namin, amen, amen, hindi niya kami lalabas. Amen, amen,
2: amen. Amen, amen, amen. Talaga, hindi tayo nilalampasan ng Panginoon. Kahit nga may konting kalokohan, kahit may kasalanang maliit, Daddy, hindi tayo lalampasan ng Panginoon. I-deal niya talaga yun. Ayun. I-deal niya, sabi niya, anak, hindi ko yung gusto. Anak, mali yung naisip mo. Anak, mali yung nasa mind mo, di ba? So,
1: Jesus
2: dapat, but ayusin mo yan, humingi ka ng tawad. Ganun ang Panginoon. Kasi, kaya nga, pag naiisip ko talaga yung tanong ng aking estudyante nun sa college class sa Sunday School, intentional ba o incidental, di ba? Sabi ko nga, yung incidental sin, yun yung mga bagay-bagay na nangyayari na hihingi natin ng tawad sa Panginoon. Ang intentional sin, yung pinagplanuhan yun, nako mga kaagapay.
1: Delikado yun.
2: Delikado yun. Hindi dapat yun sa atin bilang mga mananampalataya. So, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, sabi nga, we have to be humble before the Lord, di ba? We have to ask the Lord to save us, keep us humble each day. Kasi ang Panginoon nagbe-bless dun sa mga humble. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
2: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Broadtech, sa Bukawin Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang Gabay.
0: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Inspirations Unlimited.

0: Wednesday Love.
1: Wednesday afternoon, kagapay. Ngayon po ay September 16, 2026. Yes, kuya na, Wednesday na naman. At tayo nga ay nasa kalagitnaan na naman ng linggong ito. Feeling ko marami sa atin ay excited na mag-weekend. At feeling ko din, parang ang bilis ng September, no? Ang bilis na lumilipas ng buwang September at halfway na rin tayo ng buwan na ito. Alayaan mong samahan kita kaagapay sa susunod na isang oras dito sa Inspirations Unlimited. Ako po, si Wenmark Balatukan.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion kay El Garcia at maraming salamat sa iyo sa ating mga listeners dyan na patuloy niyang naka-tune in sa ating programa. And of course nga, bueno, midweek na naman talagang salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong itinatawid, di ba? At syempre, konting push na lang, paparating na rin tayo sa exciting part dyan, yung mag-weekend. Pero kailangan, dapat magtapos muna tayo ng mga pending tasks natin, whether sa work man yan, o sa ating mga school requirements. Pero samahan niyo po kami, sa loob po ng isang oras, tara na po at magkwentuhan po tayo dito po sa ating program.
1: Yon, Kael, ito nga, midweek na ngayon. Tapos, I'm sure marami sa mga kaagapay natin ay pauwi na ng kanilang mga tahanan mula sa trabaho man yan o sa kanilang pag-aaral, schooling. And medyo kanina kasi papasok, na feel ko na medyo mabigat ang daloy ng traffic. And only to find out and realize na pala, marami ang nagsweldo kahapon. Ayan.
2: Ay, oo. Payday. Oo. Payday. So, maraming tao sa mga malls, diba? At may mga lakad pa yung mga yan.
1: Oo. Ikaw ba kaagapay? Excited ka na bang? Ano bang ginagawa pag payday tapos Bermans? Alam ko na, mamimili ng mga regalo pang Pasko.
2: Oo, ngayon pa lang, 'di ba? Kahit September pa lang.
1: Oo, pwede nang simulan 'yon kay Ele, 'di ba? Kahit
2: yes.
1: September. Kasi parang napapansin ko kapag palapit na ng palapit ang December, pamahal nang pamahal na din yung mga
2: Totoo 'yan. Oo.
1: Parang pamahal nang pamahal yung mga bilihin. Hindi lang yung mga kailangang panghanda sa Noche Buena, kundi yung mga bagay na ireregalo natin sa ating mga mahal sa buhay. So, pwede tayong maging wise, Kael, no, na i-advance ang pamimili ng mga pang Noche Buena at pamimili din ng mga regalo. Ikaw ba, Kael, mahilig ka ba magbigay ng gift sa mga inaanak pag Pasko?
2: Oo, actually, pero ang ginagawa ko, isa din sa mga ways na natutunan ko over the time, sa online na lang ako namimili. Para ayun, less na pagod, less hassle, hindi ka na makikipagsiksikan. And alam mo yun, may mga voucher kasi minsan, kaya nakaka-discount ka.
1: Ayun, totoo naman, pag may mga voucher, parang ang laking... Pero minsan, hindi ko sure ah. Ang sketchy ng mga discount din online eh. Parang minamahal nila yung price ng original, tapos... pag discounted pupunta siya doon talaga sa pinaka
2: original price niya, no?
1: Actual price niya, kaya well, it will appear na naka-discount ka, tapos only to find out na sa ibang mga store lang pala regular na price,
2: same.
1: So, pero siguro ang kagandahan doon sa online shopping ng mga pinapamili natin, hindi ka na mismo pupunta doon sa store, 'di ba? Kasi
2: yes,
1: lalo sa mga busy-busy tao katulad ni Kael, no.
2: medyo lang. Pero alam ko, ganun din yung mga setup ng iba nating mga listeners, no? If you don't have time to go sa mga malls o di kaya sa mga suki po ninyo, lalo na ngayon, siguro probably you're going to Divisoria. Yan, medyo mura-mura dyan. Pero syempre, iisipin din natin yung guguguli natin sa biyahe, sa traffic. Lalo na ngayon, maulan pa rin ang ating panahon when, even now here sa amin dito sa Angon, talagang madilim ang kalangitan at kani-kanina lamang ay talagang bumuhos ang malakas na ulan.
1: Yun.
2: Diyan ba, Wen?
1: Ganyan din dito, Kael. Parang few minutes ago bumuhos yung ulan. Kaya paalala sa mga kaagapay natin na bumabiyahe, mga nagda-drive, mga riders natin dyan, dahan-dahan po. Kasi kapag ganitong first 1 hour na pag-ulan, medyo madulas daw talaga ang kalsada kasi naghahalo yung putik, yung tubig, tsaka yung langis mula sa mga sasakyan. So ang pinaka-critical daw na oras ay yung unang oras na umulan. Kaya ingat-ingat po sa mga kaagapay natin na nagda-drive at pauwi sa kanilang mga bahay sa mga oras na ito. Imbitahan ka na rin namin kaagapay ha, na sumama sa amin sa ating ongoing live streaming. Ayan, live na live po tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio. Sabayan tayo napapakinggan sa ating growing community dyan sa ating YouTube channel, 702DZAS FEBC Radio TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, isearch mo lang sa YouTube yan. At hanapin ang account, ayan, ang channel na meron ng 55,000, more than 55,000 subscribers. Yes. Ayan ang ating channel, Kael.
2: Mm-hmm. And we praise God din sa another platform when na kung saan yung ating 702DZAS mobile app, talaga namang tulad ng ibang platforms natin, growing din ito win kasi nasa around 11,000 na ang ating downloads dyan, both on iOS and Google Play Store. At salamat kasi most of them ay mga taga ibang bansa. Mm-hmm. Kaya kaagapay, kung wala ka pa niyan, mag-download ka na. Libre po yan na. At ang kinagandahan pa niyan, Wen, 24/7 po yung broadcast natin diyan. Kung hindi ka makatulog sa gabi o kaya ay graveyard shift ka, pwede kang mag-tune in sa atin. Basta connected ka sa internet, 'di ba? Mapapakinggan mo anywhere, anytime.
1: 'Yon. At dahil nga sabi mo, Kael, mostly mga taga ibang bansa ang nakikinig sa atin. Official app. So probably meron ding time difference kasi, 'di ba?
2: Yes. Oo.
1: So ang kagandahan doon dahil nga 24/7, talagang pupunta ka lang doon sa mismong app, mapapakinggan mo na ang iyong mga paboritong programa dito sa 702DZAS. Talaga namang tinatry natin, Kael, no, na i-reach lahat na mga possible nating ma-reach through different platforms, 'di ba, Kael?
2: Correct ka diyan. Talagang 'yan po yung ating goal na maihatid po sa inyo, magkaroon kayo ng easy access sa mga content na hatid po ng Agapay ng Sambayanan. And of course, dahil nga midweek na naman, ang encouragement po namin sa inyo, samahan niyo po kami. Dapat hindi lang kami ni Wen ang nagkukwentuhan, pero dapat nagko-comment ka rin sa ating streaming both on Facebook and YouTube. And don't forget, i-click mo naman diyan yung share button para mas madami pa yung ating ma-reach dito po sa ating mapag-uusapan.
1: Yun. Pero Kael, maiba ako. May naalala lang ako kasi nitong nakaraang araw, kahapon yata yun, meron ako nakausap na katrabaho natin dito sa, hindi ko na sila sasabihin kung sino, pero nakausap ko silang dalawa kung ano yung couple sila. Ayan. Tapos kung ano yung difference nila sa isa't isa at kung nagiging conflict ba nila yung pagkakaiba nilang iyon. Yung isa, sabi niya, pagdating daw sa basura, siya daw yung klase, o mga gamit, ayan, siya daw yung klase ng tao na mahilig magtapon agad. Ayan. Mm-hmm. Let's say yung mga microwavable na lalagyan, di ba?
2: Yes,
1: siya daw
2: yes.
1: yung klase ng tao na kapag nagamit na, itatapon na agad yun.
2: Tapon na,
1: oo. Tapos, yung partner naman niya, opposite nun. Ayan. Uh-oh. Siya yung klase ng tao na nagkikip talaga ng mga... Yes, Kuya Nat. Oo, parang guilty si Kuya Nat, no? Nagki-keep ng mga may important, feeling niya ay importanteng bagay at hindi agad-agad na nagtatapon. Ikaw ba, Kael, ano ba ang trait mo sa bahay kapag mga ganitong mga gamit-gamit? Tapon ka ba agad o kinikip mo kung pwede pang magamit?
2: Alam mo, Wen, parang mas nakaka-relate ako sa itinatabi siya, talagang inaayos kasi gusto ko magagamit pa rin siya kasi nanghihinayang ako kapag ang isang bagay ay maayos pa naman at pwede pang gamitin, 'di ba? Why not? Mas makakatulong pa 'yon para syempre hindi ka na bumili o di kaya ay 'di ba ma-reuse mo siya sa isa pang gagawin mo.
1: Ayun, save planet Earth, sabi nga nila,
2: 'di ba?
1: Pwedeng i-recycle, i-refurbish, i-reuse, gamitin uli, 'di ba? Nabanggit ko 'yan kasi it is somehow related sa pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Maiba ako. Mm-hmm. Naniniwala ka bang may mga bagay talaga sa buhay na kapag nasira, hindi naman talaga ibig sabihin na itatapon natin agad. And that includes, ayan, important relationships. Ako, naniniwala ako dito. Minsan, inaayos pa natin yung relationship at hindi basta itatapon na lang kapag may naka-hurt sa atin, naka-disappoint sa atin. Pinaglalaanan natin rather ng oras, ng effort at ng patience para kahit papaano eh maibalik sa dati, 'di ba, Kael?
2: Alam mo ha, correct na correct ka dyan, Wen. Pero alam mo, may mga bagay din na kahit na naayos na, no, hindi na exactly the same, oh, 'di ba? May mga cracks na naiwan, 'di ba? Isipin mo, nabasag yung isang plato. Kahit na buuin mo yan, 'di ba? Ipagdikit-dikit mo yan, kitang-kita mo pa rin yung lamat. May mga marks na nagpapaalala sa atin kung ano yung nangyari. And I think, no, ganon din minsan ang relationship when it comes to people.
1: Oo, sad reality yan, Kael. Especially kapag yung taong yun ay talagang pinagkakatiwalaan mo, tapos somehow na-disappoint ka niya sa ginawa niya, no? Hindi lang naman yung ginawa niya yung talagang masakit dun sa nangyari, eh. Sometimes, yung mas mahirap, eh yung struggle, natatanungin mo yung sarili mo, pwede ko pa ba siyang pagkatiwalaan ulit? Kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan ulit? Diba?
2: Totoo yan, no? Kaya when, diba? Ang interesting dito, eh, hindi naman automatic na kapag sinabi mong pinatawad na kita, ibig sabihin, balik agad sa dati yung tiwala.
1: Oo,
2: agad-agad, diba?
1: Yes.
2: Parang hindi naman actually ganun. Forgiveness po can happen in a moment. Pero, alam mo, rebuilding trust can take time.
1: Ayan.
2: Proseso pa rin po ito. Kailangan mong makita ulit through actions, dapat may nababago, kailangan may remorse pa rin na worthy of that trust yung isang tao na dapat maibalik pa rin, di ba?
1: Yan. Trusting that person again, maybe that's the difficult part, Kael. Kasi kapag nasaktan ka na, eh, natural lang na maging cautious ka, di ba? Mas maging maingat ka, moving forward na hindi ka na ma-disappoint uli, na hindi ka na masaktan uli. You want to protect yourself, in short, as much as you can from getting hurt and disappointed again. Pero at the same time, may mga relationships na mahalaga sa'yo at gusto mo pa rin naman bigyan ng chance at hindi yung parang basta-basta mo nalang itatapon. Di ba, Kael?
2: Correct. Oo, napakaganda niya, Nguyen. Kaya sa mga kaagapay po natin, ha, di ba? Lahat po tayo may experience na ma-disappoint ng isang tao. Aminin mo, isipin mo kung sino yun ngayon.
1: Ayan, ayan.
2: Whether friend man yan, family member, colleague sa trabaho or kaklase or someone na close sa iyo. Iba-iba po yung paraan kung paano po tayo muling nagtitiwala po sa kanila or kung nagtitiwala pa ba nga ulit tayo sa mga taong ito.
1: Kaya ito ang tanong natin, importanteng tanong natin sa mga kaagapay natin ngayong hapon, Kael. Kapag nasira ang tiwala mo sa isang tao, paano mo sisimulang buuin ito ulit? Sagot ka na, kaagapay, sa ating question of the day. Paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo?
2: So napakaganda po ng ating mapag-uusapan. Kaya kung may mga naiisip ka na dyan na pangmalakas ang sagot, i-comment po na sa ating streaming or you have something to share in your mind, diba? Aba, mag-comment ka na rin para din po mabasa po natin yan. At alam mo, Wen, madami na rin sumagot sa ating poster kanina. Aba, simulan na natin.
1: Oo, isa-isahin natin to, Kael. Again, kaagapay, ating question of the day, paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo? Siguro basa tayo ng few comments and then take tayo ng break. Unang-una na dito, si Ate Gina Lozada. Ang sabi niya dito, Kael, para po sa akin, madaling magpatawad kung may pagmamahal. Pero, meron siyang pero. Ang tiwala panahon na lang ang makapagsasabi. Lalo pa kung sobra ang ginawa niya sa'yo. Sa tulong naman ng Panginoon, umaasa at ilipas din ang sakit na dinulot ng bagay na yon sa iyo. Ayun.
2: Oh, may hugot to, Wen.
1: Parang may laman talaga yung comment ni Ate Gina Lozada, no?
2: Oo.
1: Thank you po. Ikaw, Kael,
2: sige,
1: sino
2: eto
1: pa dyan?
2: Next natin si Hermie Ong. Sabi niya, forgiveness, God is with us and God is good always. So, kailangan pa rin daw magpatawad, Wen.
1: Yun. At Mercy Alagad Guerra, past is past. Forget the past. Then slowly trust will come along again. Aba, parang ang bilis naman kay Ate Mercy, no, na mag-rebuild ng trust kapag na-disappoint siya. Thank you po, Ate Mercy.
2: Talagang fast talaga yun. Kanyang pag-move on. Ito naman si Tess Dionella Estanislao. Sabi niya, distance yourself to that person for a while. Pray to heal the hurt and entrust to God everything. Yes, to forgive so there is hurting to both sides, then learn to trust the person again. Pero maganda yun, nagpapa-cool down muna kayo. Space muna. Kasi baka mamaya kapag kinausap mo tapos nasa hype ka ng emotions, baka iba lang yung masabi mo na imbis na ma-rebuild mo yung trust and relationship nyo, mas lalo pang nasira.
1: Oo. Importante yun, diba? Especially kapag alam mo yung tendencies mo na may tendency ka na sabi ng mga masasakit na salita kapag ikaw ay masyadong galit, and eventually ikare-regret mo din yun. And we don't want that to happen, di ba, Kael?
2: Correct.
1: Again, Kaagapay, ating question of the day, paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo? Habang kayo'y patuloy na nagko-comment ng inyong kasagutan sa ating QOTD, kaya tayo ay magbe-break lang real quick sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag kayong BBTU, at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stipot ka lang dyan, Kaagapay, magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatune din sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang very beautiful song entitled You Are Our Potter by The Living Word Original Song. Ayan.
2: And hello po sa mga listeners natin na patuloy natin kasama sa moment na ito. Aba, time check, 3:26 po ng hapon at sana na-enjoy nyo po ang ating kwentuhan dito po sa ating programa at na-enjoy nyo. Grabe we, napakaganda ng musika na ating napakinggan. Nakakagaan ng loob.
1: Yun, diba? Especially kapag these days na ano, no, na ganito yung weather. Mm-hmm. Parang extra ano eh, emotional ang mga tao. And it's mm-hmm. good to be reminded of our image, created in the image of God, diba tayo?
2: Correct. Tama ka dyan, Wen. Aba, baka makalimutan natin, Wen. Eh, happy birthday daw. Happy birthday kay Pastora Beth Pagwagan ng Silang Glory Christian Church dyan po sa Silang Cavite. Hadid po yan sa inyo ng ating kaagapin na si Kayla Escalante.
1: Yon, happy birthday po sa inyo. And nawa, ipagpalain po kayo ng Lord, inyong pamilya at ang inyong ministry. Happy birthday po, Pastora. Ayun.
2: Correct.
1: And bago nga tayo nag-break kanina, Kael, iniwanan pala natin ang ating mga kaagapay ng very relatable question ngayong hapon. Ating QOTD, ano ba ang ating iniwan na tanong sa ating mga kaagapay, Kael?
2: Ayan ang ating pong question of the day. Paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo?
1: Ayan, ang tanong, may naibalik pa bang tiwala, first and foremost?
2: Ayan nga. Pero sana meron.
1: Sana naman, 'di ba? Meron, 'di ba?
2: Hindi yung may hope tayo na ganyan.
1: Oo, hindi yung parang talagang ay wala na. Give up.
2: Huwag na.
1: Na
2: yung ano, kumbaga nag ano na kayo, burn mo na yung bridges, 'di ba?
1: Oo. So, I hope kaagapay, unang-una sigurong prayer natin ay may tiwala pang naibalik at kung meron,
2: yes,
1: ang tanong natin, paano mo binabalik ang tiwala,
2: exactly,
1: sa taong naka-disappoint sa iyo? At kanina nga ay meron na tayong mga ilang comments na nabasa, itutuloy lang natin.
2: Uh-uh.
1: Ang mga answer ng ating mga kaagapay ngayong hapon na ito, tulad na lang ng sagot ni Ate Maria Virginia Rondina Peñaloza. Sabi niya dito, ipinagpe-pray niya daw at hindi madali, matagal bago maibalik. Una, respeto. Pangalawa, biyaya ng Panginoon ay mangyayari kasi maaaring nakamove on na siya. Masabi ko na lang na nakapagpatawad na ako at unti-unti nang naibalik ay kapag nayakap ko na at kailangang ipanalangin ng patuloy daw yung forgiveness na maibigay dun sa taong iyon. Ayaw. Thank you po, Ate Virginia.
2: Ito naman, nag-comment din si Amy Garcia. Sabi niya, pray and wait. Keep believing if God said He will fulfill in His perfect time and in His perfect way. Talaga naman, tanging sa kalooban ng Lord, may timeline naman ng Lord, diba? Pero wag po nating madaliin ang healing, no? Mahirap mag-heal na half-baked lang, na hindi pala fully restored ka emotionally, physically, then you're trying to rebuild that relationship. Mahirap po, baka mamaya ma-break ulit. So dapat ikaw mismo okay ka, and at the same time, yung person din na kakausapin mo.
1: Yes, indeed, in God's perfect time lang din talaga yung pagpapatawad na maibigay natin fully dun sa taong nakasakit at nakadisappoint sa atin.
2: Yes.
1: No? Sabi naman ni Kuya Nestor del Rosario, kailangan lang daw ng isang salita, love. Ayan. Si Kuya John Lawrence naman, hindi siya sumagot sa QOTD natin, pero meron siyang mga tinag. So tingin ko merong internal ano to na usapan tong tatlong taong ito. Si Kuya John Lawrence Caceres Andaya, hello po, at si Phoebe Ann Ican Pere at si Rizaline Pereya. Ayan. Hello, hello. Hello, hello na lang po sa inyo.
2: Ito naman, nag-comment din si Ate Nanette Tarazona Ud.

0: down though. Sabi niya, I forgave them already, even though, may even though siya, I didn't talk to them. But you can't restore the relationship anymore if the person left you feel that they don't do anything wrong then. Ayun. I will reserve my peace na lang. Uy, anong take mo dito, Wen?
1: Naku, ang hirap talaga magpatawad kapag wala ka nakikitang pagsisisi dun sa tao.
0: Oh. Ayun na nga.
1: Una, hindi humingi ng tawad. Pangalawa, hindi niya alam na meron siyang nagawang mali. At pangatlo, patuloy niya pa rin ginagawa yung same exact thing na nakakasakit at nakaka-disappoint sa'yo. Ang hirap magpatawa.
0: Oo. Kaya ito si Ate Nanette, dumistansya na lang siya.
1: Siguro importante that you let that person know kung ano yung concern mo sa kanya.
0: Diba? Oo, yun na lang siguro. Kailangan kasi kung hindi siya aware, eh mas mainam na i-acknowledge niya, i-share mo para minsan kasi may mga tao na parang wapa kasi nakakasakit na pala pero they are not aware of their doing, diba?
1: Yes, parang dumiyan sa likod eh na hindi nila nakikita kung sila lang. Minsan kailangan ng ibang tao na magpipinpoint nung mali nila. And minsan sa mga ganitong pagkakataon, yun yung role natin. Na-disappoint tayo, yes, na-hurt tayo. Pero I guess we owe it to them na sabihin sa kanila na itong bagay na ito ay something na ginawa mo na naka-disappoint sa akin. Ito yung kinos niya sa akin. Ito yung naramdaman ko after mong gawin yan. Importante yun. Kasama yun doon sa sinabi niyang huling statement na I will reserve my peace na lang. Maaatin mo yung peace na yun siguro kapag ikaw sa sarili mo, alam mong sinabi mo sa kanya. Ang hirap i-attain ng peace na yon kapag hindi mo naman pinpoint sa kanya yung tingin mong maling ginagawa niya. Di ba, Kael?
2: Tama!
0: Correct. And we thank you, Ate Nanette. And we pray for healing din on your part.
1: Yes. Ito naman, gusto ko yung honesty na sinabi dito ni Kuya Jeffen. Ayan, Jeffen, sabi niya dito, yun yata ang pinakamahirap ibalik. Palagi kasing bumabalik sa isip ko kung paano ako niloko.
0: Oh.
1: Nako.
0: Nako.
1: Ang bigat.
0: Ang hirap, ang hirap
1: na ito. Kasi hindi naman natin alam yung context talaga ng pinagdadaanan ni Kuya Jaffen. Eh, no? Pero isa sa mga siguro, I guess, naghihinder sa atin to forgive other people is if we keep on reminding ourselves yung pain na naramdaman natin sa ginawa nila that time, and minsan ini-incorporate natin yung pain na nagawa nila sa ibang actions nila before. Kumbaga nag-accumulate siya. Na
0: oo nga, diba? Nag-pile up na, naipon na, hanggang na sa sumabog ka na.
1: Oo, diba?
0: Sabi nga nila, it's really hard to earn the trust of a person, but it's easy to break that trust.
1: Oo. So yun, Kuya Jaffin, kung ikaw ay nahihirapan na dun sa pain pa rin na paulit-ulit mong nararamdaman kapag inaalala mo yung bagay na ginawa sa'yo, we can, I guess, surrender it to God, pray to God na i-touch niya yung puso natin. Dahil ultimately, ang Panginoon lang naman na makakapagpabago ng condition ng puso natin kahit gaano na ito katigas, diba? Kahit gaano na ito ka-unforgiving, diba, Kael?
0: Correct. At naniniwala pa rin tayo, Wen, na walang matigas na puso ang hindi kayang palambutin ng pag-ibig ng Diyos, diba?
1: Yes, amen to that.
0: Yan. Ito, inext natin kaagad si Ate Briggs Brerina. Sabi niya, hindi ko alam paano kasi sa haba doon ng panahon hanggang ngayon paulit-ulit na lang. Sinisikap maibalik pero ang hirap daw. Mapapansin mong may pattern din yung mga sagot ng ating mga kaagapay. And some of them and is having a hard time to really forgive a person, to really restore the relationship and even the trust that has been destroyed.
1: Yes, at ang hirap nito, Kael, kapag paulit-ulit na ginagawa despite you telling that person na yung ginagawa mo nakakasakit sa akin or yung particular na ginagawa mo na di-disappoint ako. Kahit na sinabi mo sa kanya kapag paulit-ulit pa rin yung ginagawa, I guess ang hirap na mapatawad yung taon yun na paulit-ulit lang din.
0: Totoo, totoo. At sana sa mga kaagapay natin who are probably going through something like this, mm-hmm. we continue to pray for and with you.
1: Yes, and we also, siguro importante din na pinapanalangin natin yung puso natin na maging forgiving at ipanalangin din natin yung taong yon na magkaroon siya ng turning point sa life niya at ma-realize niya yung mga mali niyang ginagawa. Diba? At bumalik siya
0: o itama
1: niya ang mga ito. Una, ihingi niya ng tawad sa iyo yung bagay na iyon at eventually itama niya accordingly yung actions na gagawin niya moving forward. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman, sabi ni Chris Salamat. Sabi niya lang dito, napakaganda daw ng ating topic ngayong hapon. Janet VC, pwede naman magpatawad. Pero, connection, siguro hindi na. Tingin mo ka eh.
0: Talagang ano, parang may ano na. Okay, hindi na.
1: Siguro
0: end
1: hindi.
0: Na, end na.
1: end
0: conversation na.
1: Parang wala na. So, ay, yung take niya is kaya niya naman patawarin yung tao yun. Pero si Ate Janet cannot afford na siguro maging surrounded pa nung particular na tao na iyon.
0: Oo. Ayun nga, pero it's really hard to weigh the gravity, diba? Nung kung gaano kasakit doon na sa ginawa sa isang tao. Pero, ayun nga, may ibang tao na kayang patawarin at kayang maiayos ang relasyon. Pero may ibang tao na, sige, papatawarin lang kita, pero hanggang dyan na lang. Let's not connect anymore. We have our own roads to walk, di ba?
1: Yes, at meron din mga instances siguro para lang magbigay ng kaunting hope naman sa mga kaagapay natin. May mga instances naman na pinatawad nila yung taong yon, tapos nag-decide sila na i-disconnect na yung sarili nila dun sa taong yon. Tapos after so many years, nag-reconnect sila.
0: Yes.
1: May ganun pagkakataon eh. So probably at the hype of our emotion ngayon, dahil galit tayo dun sa taong yon, masasabi natin na ayoko na maging connected sa iyo at all. In any way, ayoko nang makasama ka, maging surrounded ng presence mo.
0: Uh-oh.
1: Pero over time, 'di ba? Kapag na-process na natin yung ating emotions, over time, may mga instances na nasabi nating ayaw na nating makakonect dun sa taong yon. Tapos eventually, nagkaroon ng reconnection. Diba? And that's only through the help of God. Sabi nga natin, 'di ba, kanina, talagang may timeline naman talaga ang pagpapatawad. Yung
0: totoo.
1: Iba, ang bilis makapagbigay ng forgiveness. Yung iba, it takes time for them to forgive a person.
0: Yes. At alam mo, Wen, actually pareho silang sagot ng susunod natin, si Ate Aurora Estrella. Parang hindi na po. Pero ano na parang po yung forgiveness for my freedom na rin.
1: Parang ayaw na din ni Ate Aurora. Nori, at si Nori Kua, mahirap mabalik ang tiwala sa taong nakasakit sa'yo, lalo na kung paulit-ulit kanyang sinasaktan. Patatawarin ko siya. Pero, eto, mag-iingat na akong marinig yung mga salita niyang mapagmataas at mapanglait.
2: Hello!
1: Parang ang hirap nito kasi may mga tao din, Kael, na sila na yung nakagawa sa iyo ng mali, ng masama. Tapos, sila pa yung mapagmataas. Diba?
0: Sila pang may ganang.
1: Parang nare-reverse niya yung situation na ikaw yung galit, diba, una, dahil nga may ginawa sa'yo. Tapos nung in-express mo yung disappointment at galit mo, somehow, nangyari, siya na yung naging galit, siya na yung naging disappointed. Tapos ikaw na yung nafe-feel bad kasi nagalit ka sa kanya. You know, may mga ganoong pagkakataon at instances na makaka-encounter tayo ng mga ganong klaseng tao sa life natin. So we have to pray to God na talagang tulungan niya tayo, no, na mag-respond in such a way na nakaka-glorify pa din sa ating Panginoon.
0: Oo, tama yun. At saka sana iwasan nga natin yung in connection with what you have said, Noen, yung nanggagaslight tayo na para bang toxic positivity na rin yun eh, na sa kanya muna pinapasa yung burden, diba? So, ayun. Next na natin kaagad si Aris Benito. Aris P. Benito. Sabi niya, as the song goes of the late Rick Segretos, won't you gotta give me a chance. You can forgive but not forgive. Shout out po sa buong barangay Damayan, Frisco, Quezon City na nakatutok po from sign on to sign off ang pinakasikat na EM band, ang 702 DJs. Talaga naman buong barangay. Pero ano, Wen, baka kaya mo tong kantahin.
1: Hindi ko
0: siya naano eh.
1: Kuya Aris, pasensya na hindi ako familiar dun sa song. Pero maganda yung lyrics niya. Won't you
0: gusto ko kantahin eh.
1: gusto ko man kantahin. Won't you gotta give me a chance? Ang ganda, no? Parang,
0: ang ganda ng lyrics.
1: Yes. Uh-oh. Pwede mo ba akong mabigyan pa ng isang pagkakataon? Sometimes, kailangan lang natin nung chance na yon na maibigay sa atin para itama yung mga maling nagawa natin. Diba?
0: Correct.
1: Eh, kasi kapag hindi na ibigay sa atin yung chance na yon, kahit magkaroon tayo ng desire na i-correct yung ways natin, pero hindi tayo binibigyan ng chance, mahirap na ma-restore ang relationship. Diba, Kael?
0: Yes, exactly. So, salamat, Kuya Aris.
1: Thank you po, Kuya Aris. Mayet Eleuterio. Forgiveness is the key daw. At of course, panalangin. Si Ate Linda Mata, pero pinag-pray ko ng matagal daw yun. Pinag-pray niya ng matagal. God's answer, naging okay din kami ng friend ko. Ayan. Nakakatuwa makabasa ng mga ganitong comment, Kael, no? Na naayos naman kahit papaano yung relationship.
0: Okay, may one point na tayo sa naayos yung relasyon.
1: Parang ang dami kasi ng points na parang let go.
0: Ayaw
1: na. Ayaw. Sino pa ba meron dyan? Baka sakali makapuntos pa yung naayos.
0: Oo, ito naman. Si Barge, sabi niya, forgive but not to forget. Yung tiwala mahirap na ibalik.
1: Mm.
0: The harm has done.
1: Ayan.
0: Oh, grabe ah. Strong to.
1: Oo, parang ayaw na din. Eto, sabi ni Dumagdag si Ate Linda, mahirap kasi danas ko yan sa isang friend ko noon sa Bulacan na disappoint siya sa akin. Oh, so ito, point of view naman nung taong naging dahilan para ma-disappoint yung kaibigan ni Ate Linda. Ayan, thank you po. At Ate Net Panganiban, I remind myself how the Lord loves me. Amen. Sunday Sunshine, kung hindi naman asawa, ay, mabuting maghiwalay na lang ng landas.
0: Agad-agad.
1: Agad-agad, sabi ni Ate Sunday Sunshine. At hayaang mag-heal. Pero kung asawa ka na disappointed, sorry, natawa ko sa sunod na statement niya. Pagtiisan mo talaga yung asawa mo. Ayan, mananahimik muna pag masama pa ang loob. Pero eventually, mapapatawad mo pa din. Ayan. Gusto ko yung talagang straight to the point na na comment ni Ate Sunday.
0: Oo, pero sana Ate Sunday, kahit hindi mo asawa, di ba, mapapatawad mo pa rin yan kahit wala kayong relasyon, di ba? I-extend natin yung forgiveness, yung love din sa ibang tao, and there is hope, di ba?
1: Oo.
0: Ayan, i-next na natin kaagad si Maribel Oribelio, sabi niya, panalangin lang po kay Lord at may peace sa puso at isipan po natin. Salamat po si Alcor. Sabi niya, uy, ito ah, hindi ko na lang siya pinapansin. Huwag niyong, wala nang joy sa puso ko kasi yung akala ko totoong Christian siya na magpapalakas sa isang tulad ko na bagong mananampalataya. Tapos, yung pala, may iniisip na sa akin na katulad nila ako na napaka-mali daw niya. Sinira daw kasi niya yung relationship. So, we're praying for you sa iyong journey, Ate Alcor. And sana po sa mga tao din na unintentionally nakakasakit, ma-acknowledge din po natin ang mga gaps po natin.
1: Yes. Kuya Edgar Araza, medyo mahaba-haba to. Para po sa akin, ang kailangan ang magpatawad. May kasabihan po tayo, life is temporary. Life is short. Mas maganda, mas magaan sa kalooban ang magpatawad. Tapos po, idaragdag ko lang po, sabi daw sa magandang balita, Biblia, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Ayan. Reminding us kaagapay to read the Word of God. Yan ay nasusulat sa Joshua chapter 1 verse 8. Ayan ang comment ni Kuya Edgar Araza. Thank you po.
0: Ito naman si Eva Labastida. Sabi niya, sa akin po, opinion, huwag na lang pansinin at kausapin. Kalimutan na lang siya. Wala namang taong perfect.
1: Mm.
0: Oo. So, meaning to say, kalimutan na yung mga nagawang kasalanan, di ba? At syempre, wala namang daw taong perfect. So, sa kanya, I think na may hope pa rin to restore that relationship.
1: Oo. Pero Kael, sabi ni Ate Eva, parang hindi lang kasalanan ang kalimutan. Parang yung tao mismo, kausapin, kalimutan na lang daw siya. Sana ganun kadali yun, di ba? Parang si Ate Cher De La Cruz sabi niya dito, mahirap na daw ibalik. O parang ayaw na din ni Ate Cher. Si Ate Len Bizon, una, ang hirap. Pero, through prayer and devotion with God, na ibalik ng dahan-dahan.
0: Ayan. Alam mo, Wen, dahil siguro sa mga ganyang mga comment ng ating mga kaagapay, siguro it's time to discuss yung mga bagay na paano nga ba natin matutulungan sila to restore, di ba, yung kanilang relasyon, ang kanilang tiwala, ang pag-ibig after so many disappointments that they have encountered with that person.
1: Oo, Kael, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay natin kasi parang talagang hindi sila nag-hold back sa pagsagot.
0: They are
1: sa,
0: so honest.
1: They are diba? So honest. Hindi sila nag-hold back sa pinagdaraanan nila, and we want to hear that kasi yun
0: and
1: yung reality.
0: And that's okay, and we validate your feelings.
1: Yes, and magkakaiba naman kasi talaga tayo ng pinagdaraanan. Iba-iba ang gravity ng disappointment na pinagdaanan natin o kasalukuyang pinagdaraanan ng mga kaagapay natin. With that, magkakaroon lang tayo ng 4 tips lang to, kaagapay, as to how to love and trust again after disappointment. So magkasama yun, kaagapay, ha? How to love, una, and how to trust again after disappointment. Unang-una na ibibigay nating pointers sa ating mga kaagapay. Number one, isulat mo to. Give yourself time to heal. Ayan. Kapag na-disappoint tayo, ang natural reaction natin umiwas, di ba? Magtago tayo, mag-build tayo ng wall, and sabihin natin na hindi na ako magtitiwala dito sa taong to. Pero bago natin subukang magtiwala uli sa ibang tao, kailangan muna nating bigyan, i-allow ang self natin ng pagkakataon na maintindihan ng talagang fully ang ating nararamdaman at eventually mag-heal sa hurt at disappointment na naramdaman natin. Hindi naman, Kael, na kailangan madaliin di ba? Yung sarili natin na mag-heal. May mga disappointments na hindi naman simpleng parang may ititik ka lang na button tapos naka-move forward ka na, naka-move on ka na. Minsan kailangan nating aminin na nasaktan ako ng taong to, ito yung nararamdaman ko, ito yung expectation ko, ito yung hindi niya na-meet, at hindi nangyaring inaasahan natin. And that's okay na tayo ay makaramdam ng sakit, ng disappointment. Ang mahalaga, wag natin hayaan na ang disappointment ang magdidikta kung paano natin titingnan ang lahat ng tao. Ako personally, I will have to be honest as well. May ganito akong struggle na kapag someone disappointed me, parang na lagi ko na naaalala yung bagay na nagawa niya dun sa taong yun. Parang lagi ko na nire-relate, laging bumabalik sa akin yung memory na yun. Pero hindi din dapat ganun, kaagapay. Hindi dapat yung disappointment natin yung nagdidikta kung paano natin titingnan ng mga tao around us. Take your time, process what happened, kung anong nangyari, and mahalagang mahalaga, kaagapay, you have to learn from it. At kapag dumating na ang panahon na finally ready ka nang mag-open uli at pagkatiwalaan uli ang taong iyon, mas magiging intentional ka na sa pagbibigay ng tiwala sa kanya. Bakit? Kasi nag-heal ka na. Binigyan mo yung sarili mo ng enough time para mag-heal dun sa disappointment na naramdaman mo, di ba?
0: Yes, alam mo, napakaganda ng reminder na yan. And I do hope and pray na sana nga, no, yung mga naranasan natin disappointments to that person will never ever dictate our relationship sa kanila. Lalo na kung maaalala mo yung taong yun, nagkikita kayo araw-araw, nakakasalamuha mo, di ba?
1: Siba, Kael, kasi parang pag paulit-ulit kang nare-remind nung disappointment na yon, despite the fact na naghiningi niya na yun ang tawad sa'yo, diba? And meron siyang remorse sa ginawa niya, pero you keep on reminding yourself na na-disappoint ka at some point sa taong yon, mahirap mag-heal, diba, Kael? Parang paulit-ulit mong binubuksan ng sugat. Tama ba?
0: Correct. Totoo yan. At sana ang goal natin is to heal the wound, not to add, diba, yung another additional wound to that person.
1: Yan.
0: So, yan po yung ating first. Ang ating pong pangalawang point, ilista mo na sa ating mga listeners. Number two is separate the person. From...
1: Ayun.
0: Yan. Alam mo, magiging defense mechanism, bawat gala, bawat kibot ng tao ay may iniisip ka na kaagad. Kapag may mga bagong tao na hindi nag-reply agad, iniisip natin na, ay, ayan na naman. Diba? May mga ganyang moment. Mm-hmm. Kapag may hindi natupad sa sinabi nila, iniisip natin, ay, pare-pareho na sila. Talagang ganyan sila. Parang, ayun nga, generalize mo na lahat na. Parang, for example, nasaktan ka sa isang tao, sa isang karelasyon, sa isang lalaki, or sa isang babae, iniisip natin, ganyan na lahat sila. Yeah. So, sana wag po natin i-generalize, diba? Hindi po siya fair na parusahan ng bagong tao dahil po sa kasalanan ng taong nanakit sa atin noon. Mm. So, wag po tayo maging masyadong judgmental din na probably this person would do the same thing sa'yo. So, always give the benefit of the doubt na hindi lahat ng tao na ay pare-pareho and hindi lahat ng ay pareho din ang gagawin sa'yong bagay, diba? Mm-mm. So, hindi po ibig sabihin na kailangan mong maging naive, diba? Or wala ka ng pakialam. Ang point is, learn how to distinguish between what happened before and what is happening now, diba? Hindi po lahat ng tao ay may parehong intentions. Kaya siguro mahalaga rin na meron tayong discernment din sa buhay natin. What is the really intention of that person? Why is that person is doing this, diba? At hindi lahat po ng relationship ay mauuwi po sa parehong ending, diba? Pwede rin pong dalihin ang lesson na past without carrying the fear of the past into every new relationship. Kaya sa mga kaagapay natin na may mga pinagdaanan na mga hurts, pain before sa mga dati nilang relasyon, huwag po nating isipin na you will experience the same thing. Malay mo, di ba? There is hope. There is restoration.
1: Yes. Ang ganda nun, Kael, no? Separate the person from the pain. Kasi lagi tayong may tendency na parang kapag itong taong to around me, sasaktan niya uli ako, di ba? Mm-hmm. Or i-disappoint niya uli ako. Kahit na parang nakakalimutan agad natin yung mga magagandang ginawa nung taong yon dahil lang sa isang bagay na na-disappoint niya tayo, which is not a good trait, kaagapay. And it's good it's good na siguro i-remind pa rin natin yung sarili natin yung mga magagandang ginawa nung tao before siya mag-cause ng disappointment sa'yo. Diba? Kasi meron naman, diba? And we have to cling on that. And we have to see that person sa lente na itong taong to ay may kabutihan pa din. At hindi pain at disappointment ang ikokos niya lang sa'yo. That's number 2. Ayan, eto naman. Number 3, Kael. Ganda rin ito. Rebuild trust through consistency. Again, rebuild trust through consistency. Hindi naman kailangang isang araw bigla mong sasabihin, okay, I trust you again, meron na uli akong tiwala sa'yo. It's not like that, kaagapay. Trust doesn't usually work that way. Lalo na kung malalim ang ugat ng disappointment. Minsan kailangan itong ibalik little by little. Observe the person's actions, tingnan natin kung merong pagbabago, consistent ba siya dun sa pagbabagong iyon, pareho ba ang sinasabi niya sa ginagawa niya, kapag nagkamali siya, marunong ba siyang umamin at i-correct ang kanyang actions, at kapag nagbigay siya ng assurance, nakikita mo ba na talagang ginagawa niya yon accordingly. Ayan. And because trust is not simply built through promises, it is built through consistency. Yan. Kapag paulit-ulit nating ginagawa ang isang bagay, especially yung mga bagay na gusto nating baguhin sa sarili natin. Okay lang din na meron tayong iset na boundaries. Hindi ibig sabihin na kapag nagbigay ka ng second chance sa iba, kailangan mong ibigay agad ang same level ng access ng taong yon sa buhay mo, same confidence o trust na meron siya. Ibig sabihin, pwede yung palang Kael na gradually, paunti-unti. You can love someone and still set boundaries with that person, and you can forgive someone and still take things slowly, one step at a time. Ayan. That's number 3, rebuild trust through consistency.
0: Yeah, napakaganda. At ito naman po yung ating last point sa hapong ito. Choose to love, but don't forget what you learned. Yun. So maganda to, no? Alam mo, one of the biggest challenges po after the disappointment is learning how to love without becoming bitter, di ba? Kasi ang goal natin is to be better, right?
1: Yes.
0: So kapag nasaktan tayo, minsan po ang temptation ay sasabihin po, never again. again, 'di ba? Madami nagsasalita niya, never again, 'di ba? Ayaw na nating maging vulnerable. Ayaw na nating mag-expect. Ayaw na po nating mag-care ng sobra-sobra kasi iniisip natin baka masaktan lang tayo ulit. Pero po yung goal naman natin is healing, 'di ba? 'Di ba? Hindi maging taong nasasaktan, hindi nasasaktan. Ang goal po ay maging taong marunong pong magmahal. Yan. Kahit na may wisdom na mula po sa mga pinagdadaanan niya. So, sana po sa mga pinagdaanan po natin, nakakakuha tayo ng mga wisdom, 'di ba? From our experience, you can forgive while keeping boundaries. Okay po yun. You can give another chance while still being wise na hindi ka na kaagad na de-deceive, diba? You can choose to love without ignoring the lessons that disappointment taught you. At sa panghuli po, ang pag-ibig po pagkatapos po ng disappointment ay pwedeng hindi na katulad po ng dati. So, iba na yung level of intimacy probably. Bakit po? Dahil mas may awareness na po tayo, may boundaries na, at may wisdom na po. Hindi ka naman bumabalik sa pagiging dating ikaw bago ka nasasaktan. You become someone who knows how to love again with a softer heart,
1: yun,
0: but wiser because of boundaries. So, napakaganda ng ating discussion.
1: Napakaganda. That's number 4. Choose to love, but don't forget what you learned. And we hope, kaagapay, meron kang natutunan sa ating usapan ngayong hapon na ito. Pasadahan lang natin real quick. How to love and trust again after disappointment. Number 1, give yourself time to heal.
0: Number 2, separate the person from the pain.
1: Number 3, rebuild trust through consistency.
0: And lastly, number 4, choose love but don't forget what you learned.
1: Yan. And iwanan namin to sa inyo kaagapay, itong beautiful verse from 1 Peter chapter 4, verse 8. Sabi doon, above all, keep loving one another earnestly since love covers multitudes of sin.
0: Wow, kaagapay, choose to love. Walang talo po sa taong umiibig at nagmamahal ng totoo at tapat. Thank you po sa mga nakasama natin sa ating program today, sa ating production technician, and of course sa ating RTV team, maging po sa ating Bukawad Transmitter site and engineering team.
1: At sa mga nakasama natin dyan sa Bukawi Transmitter site, maraming salamat po. Abangan bukas ang Ayo Webes kasama si Kael Garcia and Absidy Ferrer Tabua.
0: Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia.
1: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Hi, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. Halika na. Pagbulay-bulayan natin ang message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Sabi ng iba, mapalad ang mga taong nabuhay noong New Testament, panahon ni Jesus. Isipin mo, naririnig nila mismo ang kanyang boses, nakakasama in person, nakikita nila siya, nakakasalamuha, nakakasamang maglakad, naririnig ang boses, at na-witness mismo ang kabutihan, kahabagan, maging ang pag-ibig ni Kristo. Tama naman. Pero pag-isipan natin to, paano naman tayo na nabubuhay ngayon? Eh di ba patuloy pa rin naman na nagsasalita ang Diyos? Siguro ang susunod mong tanong sa akin, ano resibo? Simple lang. Tingnan mo ang nilikha ng ating Panginoon. Tingin ka sa puno. Walang taong araw-araw nagbabantay sa mga puno. Walang taong nagsasabi, sige, tumubo ka ngayon. Dagdagan mo pa ang dahon mo. Lagyan mo ng mga 57 pa na dahon. Tapos mamunga ka ng 1,042. Huwag mong kakalimutang mamunga ha. Pero walang ganun, diba? Hindi natin sila inuutusan, pero tumutubo sila, nagbubunga. At kapag dumating ang ulan, kusang sumisipsip ng tubig. Kapag sumikat ang araw, sila ay gumagamit ng liwanag nito, photosynthesis. At unti-unting lumalaki, nagkakaroon ng mga sanga, dahon, bulaklak, bunga. Yung iba walang bunga, bulaklak. Eh sino nagbabantay sa kanila everyday? Sino ang nagtakda kung paano tutubo ang isang maliit na buto hanggang maging isang malaking puno? Diyos ang kumikilos. Diyos ang nangangalaga. At ang mga puno, kahit na wala silang bibig, sinasabi nilang may Diyos. Ang langit, ang kalawakan, ang sikat ng araw, ang magagandang hugis ng mga ulap, nagsasabing may Diyos. Ang buong sanglilikha, nagpapaalala sa iyo, nagpapaalala sa akin, na hindi aksidente ang lahat ng ito. Mayroong gabi, mayroong araw, na hindi mo pinipindot ang remote control kusa itong dumarating. Kailanman hindi nawala ang Diyos. Hindi nga tayo iniwan. Mayroong salita sa Bible, ang kanyang mga nilikha, ang kanyang mga gawa. Higit sa lahat, pinahayag niya ang sarili niyang anak sa pamamagitan ni Hesukristo. May mga bagay na hindi nagsasalita, pero nagpapatotoo. Talking about trees, may isang magandang halimbawa nito sa Japanese culture, tinatawag na forest bathing o shinrin-yoku. Hindi ito literal na pagliligo sa tubig o sa puno, sa forest. Ang ginagawa ay pupunta ang tao sa kagubatan, sa mapunong lugar. Naglalakad, slowly but surely humihinga, ina-appreciate ang mga nakikita, tumitingin sa mga puno, nakikinig sa tunog ng kalikasan at hinahayaan ang sarili na makapagpahinga. At bakit nga kaya ano kapag tayo ay nasa ganitong lugar, mapuno, tapos ang sarap ng hangin, isipin mo nandun ka sa gitna ng lugar kung saan maraming puno, tapos sa pagitan ng dalawang puno, merong duyan. At naroon ka nakahiga, nakatingin sa puno na tumatakip sa liwanag ng araw. At habang umiihip ang malamig na hangin, eh parang inaantok ka at nais mo nang makapagpahinga. Bakit nga even the thought of it would relax us and would give us somehow the perspective of rest, lalong-lalo na kapag nandun ka na sa actual na lugar? Di ba nakakapagtaka? Parang may connection ang katawan natin sa mundo, sa kalikhaan o sa kalikasan na ginawa ng Diyos. At dito natin nakikita yung napakagandang bagay. Tayo ay likha ng Panginoon. Di lamang basta nangyari ang katawan mo. Isipin mo, ang mga puno, meron silang ginagampan ng papel sa ecosystem. Tangkatawan naman natin, may kakayahan na tumugon sa paligid. Kapag nag-spend ka ng time sa kalikasan, nakakatulong ito para magkaroon ng kapayapaan ng kaginhawaan. Diba yung iba kapag stress na gusto na talagang lumusob, lumublob sa dagat, ganun din yun. It is a reminder to us that we are designed by God. Sabi po sa Awit 19, ang kalwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan. Tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan, sa silangan, sumisikat, lumulubog sa kanluran. Walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Psalm 19, yan po ay akda ni King David. He described how the physical universe, the heavens, the day and night, silently proclaims the majesty of God. Ang kalikasan ang mismo nagsasabi sa atin merong Diyos. Ang kalikasan na ito, ang araw, ang buwan, na witness na sa napakaraming taon, libo-libong taon, ay nagpapatuloy sa kanyang katapatan sa pagsikat at ang buwan sa pagliwanag sa gabi. Hindi ito nauubusan ng liwanag, di ba? Patunay yan na tapat ang Diyos. Ang mensahe niya ay tumatawid sa atin hanggang sa kasalukuyan. Kaya pinapaalala rin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang likha, ang kanyang kabutihan. All you need to do is to pause, inhale. Even the air you breathe is supplied by God. Paano mo sasabihin iniwan ka ng Panginoon? Paano mo sasabihin hindi ka na mahal ng Diyos? God is good and He will remain to be good all the time. Walang timeline yung kanyang katapatan at ang pag-ibig sa atin. Mula pa nung unang nilikha ang tao sa katauhan ni Adan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa halos palitan na nga tayo ng robot at ng AI, but the love of God remains in us and through us.

0: automatic na function ng aming katawan is a message from you na never nyo kaming pababayaan. Thank you, Lord, for your love, for your goodness. Tinataas ko rin siya, Panginoon, ngayon na merong masamang pakiramdam o may karamdaman, meron ng matagal na dinaramdam. I pray, Father, for your healing. Pray for comfort sa kanya na hanggang ngayon ay dinaramdam ang pagpanaw ng mahal sa buhay. You know how it feels, Father, paano mawalan ng mahal sa buhay sa pamamagitan po ng pag-alay ninyo ng bugtong na anak na si Jesus. At dalangin po namin yung pagyakap po ninyo sa kanya na currently grieving, Father. I also pray for this person na tila ba nawawala ng pag-asa at feeling niya mag-isa po siya. Dalangin ko po, Lord, ang patuloy po ninyong katapatan at kalakasan ang mag-sustain sa kanya, that he will be able to show up even at times na napakahirap, napakabigat ng situation. I also pray para sa aming kaagape ngayon na nakikinig na gusto na po niyang bayaran yung kanyang mga pinagkakautangan, kaya lang nahihirapan po siyang isa-isahin ang mga ito. Bigyan niyo po siya ng wisdom at ng matibay na desisyon upang gumawa ng mga hakbang para makabayad po mula sa mga pinagkakautangan. We pray for your provision, for your sustenance sa kanya at sa kanyang family. Thank you, Lord, because you have provided everything for us. Bago po ninyo nilikha ang tao, nilikha muna ninyo ang titirhan ng tao. Marami pong salamat. Ito po ang aming prayer through Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen. Thank you, kaagapay, sa iyong pakikinig. At magkita-kita tayo by God's grace sa susunod na episode ng Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Hello! Magandang Wednesday po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ako pa rin po yung lingkod, Evelyn Garcia, na dito naman tayo sa panibagong episode ng Family Matters o Women Empowerment Show! Napakabuti talaga ng Diyos dahil nakakapag-broadcast ulit tayo, no? And week after week, we always tell you that we are here not just to inspire you, but to keep you on fire. At syempre, good morning sa Pilipinas, good evening sa ibang lugar. At syempre, kami pa rin po ay nasa Family Matters, nakatutok pa rin kayo sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga ka-tune in pa lang, ano po, kami po isang station ng Far East Broadcasting Philippines. Kasapi po kami ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, napapakinggan pa rin tayo sa 702 DZAS. Meron din tayo sa mobile app. Maaari nyo kaming i-download sa inyong Google Play App Store or sa Apple

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, a 17 ng Setyembre. Amos chapter 5 verse 18 to chapter 9 verse 15.
3: Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan, para kayong umiwas sa leon, ngunit oso ang nasa gupa, o kaya'y gaya ng isang taong umuwi sa bahay, ngunit pagsandal sa dingding ay tinuklaw ng ahas. Magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh, araw na napakalungkot at napakadilim. Namumuhi ako sa inyong mga handaan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog. Handog na mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba. Kahit na ang mga iyon ay handog pang kapayapaan, hindi ko pa rin papansinin. Tigilan na ninyo ang maiingay na awitan. Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog, gayon din ang katuwiran tulad ng isang di natutuyong batis. Sa loob ng 40 taong pamamalagi ninyo sa ilang, O Israel, nagdala ba kayo sa akin ng mga handog na sinusunog at ng mga handog ng pasasalamat? Buhatin na ninyo ang rebulto ni Sakot na inyong hari at ni Kaiwan ang Diyos na bituin ang mga imahen na inyong ginawa. Dahil dito'y itatapon ko kayo sa kabila pa ng Damasco, sabi ni Yahweh, na ang pangalan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Zion, at kayong naninirahang matiwasay sa bundok ng Samaria. Kayo na kinikilala sa Israel, ang bansang pinili at nilalapitan ng mga nangangailangan. Tingnan ninyo ang lunsod ng Kalne. Puntahan ninyo ang tanyag na lunsod ng Hamat at ang Gat na lunsod ng mga Filisteo. Nakakahigit ba sila kaysa Huda at Israel? Mas malaki ba ang lupaing sakop nila kaysa inyo? Gusto ninyong ipagpaliba ng araw ng inyong kapahamakan. Ngunit sa ginagawa ninyo'y lalong nalalapit ang araw ng karahasan. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama na yari sa garing at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa mga piling tupa at pinatabang guya. Lumilikha pa kayo ng mga

Patawarin mo po ang iyong bayan. Paano pa sila mabubuhay? Sila'y maliliit at mahihina. Nagbago ang isip ni Yahweh at sinabi niya, "Sige, hindi na mangyayari ang iyong nakita. Doon ka mangaral. Hayaan mong sila ang magbayad sa iyo. Huwag ka nang mangaral dito sa Bethel. Narito ang templo ng kaharian at dito sumasamba ang hari." Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta na nangangaral at hindi rin nagsanay na maging isang propeta upang bayaran. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga puno ng sikamoro. Ngunit inalis ako ni Yahweh sa gawaing yon at inutusang magpahayag sa mga taga-Israel para kay Yahweh. Kaya pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Sinabi ninyo, huwag kang mangaral laban sa Israel at huwag kang mangaral laban sa sambahayan ni Isaac. Sinasabi ni Yahweh, ang asawa mo'y magiging babaeng bayaran at masasawi naman sa digmaan ng iyong mga anak. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay. Sa isang bayang hindi kumikilala kay Yahweh, ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa isang malayong lupain. Ipinakita naman sa akin ng Panginoong Yahweh ang isang basket ng prutas. Sinabi niya, "Amos, ano ang nakikita mo?" "Isa pong basket ng prutas," sagot ko. At sinabi sa akin ni Yahweh, "Dumating na ang wakas ng Israel. Ang pagpaparusa sa kanila ay di ko na may pagpapaliban pa. At sa araw na iyon, malulungkot na awitin ang maririnig sa palasyo. May mga bangkay na naghambalang sa labas at maghahari ang katahimikan. Pakinggan ninyo ito kayong sumisikil sa mga nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pagdiriwang. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabbath para maipagbili namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng madayang takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Bibilhin namin upang maging alipin ang mga mahihirap sa halagang isang pilak at ang mga nangangailangan ay sa halagang katumbas ng isang pares na sandalyas. At ipagbibili namin ang ipanang trigo." Sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel, "Hindi ko na mapapatawad ang masasama nilang gawa. Magkakaroon ng lindol sa lupa at mananangis ang bawat isa. Mayayanig ang buong bayan. Tataas, bababa ito na tulad ng ilog Nilo. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Yahweh, humukay man sila patungo sa daigdig ng mga patay, aabutan ko pa rin sila. Umakyat man sila sa langit, hihilahin ko silang pababa mula roon. Kung magtago man sila sa bundok ng Carmel, tutugisin ko sila't huhulihin. Magtago man sila sa kalalima ng dagat, uutusan ko ang dambuhala sa dagat upang sila'y lamunin. Kung bihagin man sila ng kanilang kaaway, iuutos kong sila'y patayin sa pamamagitan ng tabak. Ipinasya ko ng puksain sila at hindi tulungan.

0: Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, siya na humipo sa lupa at iyon ay natutunaw at ang lahat ng naroon ay nagdadalamhati. Dahil dito'y ang buong lupain ay tumataas gaya ng ilog Nilo at bumababa gaya ng ilog sa Ehipto. Siya naggumagawa ng mga silid doon sa kalangitan at naglalagay ng pundasyon nito sa ibabaw ng lupa. Inipon niya ang tubig sa dagat at ibinubuhos iyon sa lupa. Yahweh ang kanyang pangalan. Sinasabi ni Yahweh, para sa akin, kayong mga taga-Israel ay kapantay lang ng mga taga-Ethiopia. Hinango ko ang Israel mula sa Ehipto. Iniahon ko ang mga Filisteo sa Kaftor at ang mga taga-Syria mula sa Kir sa balat ng lupa. Ngunit di ko lubusang pupuksain ang lahi ni Jacob. Iuutos kong ligligin ang bayan ng Israel kasama ng lahat ng bansa, tulad ng pag-alog sa salaan, ngunit walang butil na babagsak sa lupa. Ang mga makasalanan sa aking bayan ay masasawi sa digmaan. Lahat ng nagsasabing hindi ipahihintulot ng Diyos na tayo'y mapahamak. Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho. Itatayo kong muli iyon kagaya noong una. Sa gayon ay sasakupi ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at ang lahat ng bansang dati aking pag-aari. Sabi ni Yahweh na siyang gagawa ng mga bagay na ito. Sinabi rin ni Yahweh, darating ang panahon, mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at maghahasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak at masaganang aagos sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila'y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Si Yahweh na inyong Diyos ang nagsasalita.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat.

0: ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga panahong ito. Ang pinakamahirap kontrolin sa atin ay hindi ang kamay, hindi rin ang paa, kundi ang bibig. Kasi may mga pagkakataon na bago pa natin ma-process kung tama ba ang sasabihin natin, huli na ang lahat. At ayun, kumawala na sa ating bibig ang mga salita. Masasakit na salita. Parang kapag may ikatsa tayo at naiinis tayo sa kanya, nagtatype pa lang tayo ng pagkahaba-habang message, tapos pagkatapos nating isend, saka natin may iisip, ay sana hindi ko na lang sinabi. Kaya ayun, dali-dali nating i-unsend bago pa man ito makita ng kachat natin. Relate ka ba dito, Kaagapay? O kaya naman may nakikita tayong mali sa isang tao at dahil feeling natin tama naman tayo, sasabihin natin ito kaagad. Pero pagkatapos, makikita natin na sobrang nasaktan yung taong yun. Minsan kasi, ang problema eh hindi naman kung tama o mali ang sinabi natin. Ang nagiging problema eh kung paano natin ito sinasabi. Basahin natin kaagapay ang Ephesians chapter 4 verse 15. Muli, Ephesians chapter 4 verse 15. Sabi ni Paul doon, "Instead, speaking the truth in love." Napakasimple pakinggan pero parang malalim at matalinhaga pa rin ano. Speaking the truth. Hindi pala sinasabi ng Bible na huwag tayong magsabi ng totoo. Hindi niya sinasabi na kailangan nating manahimik kapag may mali tayong nakikita at kung iyon naman ang katotohanan. Ang challenge sa atin ay ito. Ang matutunan na magsabi ng katotohanan ng may kalakip na pag-ibig. Kasi possible na tama ang words natin pero mali ang attitude at intention ng ating mga puso. Possible na correct ang point natin pero wrong ang ating delivery, ang delivery ng ating mga salita. Possible rin na gusto nating itama ang isang tao pero ang nararamdaman niya pagkatapos nating magsalita ay rejection, embarrassment, o even condemnation. Minsan kasi iniisip natin, eh nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pero hindi lahat ng totoo kaagapay eh kailangang sabihin sa kahit anong paraan at kahit anong oras o kahit anong tono natin gusto. Truth without love can hurt. Pero ang love naman na walang truth eh maaari ring maging misleading. Kaya balance ang tinuturo sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 15. Truth and love should go together. Hindi truth or love, kundi truth in love. Isipin natin ang isang taong mahalaga sa atin. Halimbawa, may kaibigan kang gumagawa ng desisyon na alam mong hindi makakabuti sa kanya. Nakikita mong paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong mistake. Bilang kaibigan, gusto mong sabihin, tama na yan, alam mo, ikaw never ka talaga matututo eh. Hanggang ganyan ka na lang talaga. Parang ang sakit-sakit pakinggan, di ba? Tanong, totoo ba na may problema? Maybe yes. Pero nakatulong ba ang paraan ng ating pagsasalita? Hindi necessarily. Pwede nating sabihin ang parehong concern in a different way. Pwede nating sabihin, alam kong ikaw pa rin ang magdi-decide, pero bilang kaibigan mo, concerned ako sa'yo. Ayokong makita kang masaktan ulit. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Diba? Same truth, different heart, same concern, different delivery. At minsan, doon nagkakaroon ng difference. Kaya ang unang lesson natin siguro ngayon kaagapay, kung may think before you click, meron ding think before you speak. Sabi sa James chapter 1 verse 19, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ang ganda ng order, no? Quick to listen, slow to speak. Hindi sinabing quick to react, hindi rin quick to reply, at lalong hinding quick to post. Ang sabi doon kaagapay, quick to listen, slow to speak. Sa panahon ngayon na isang click lang, pwede nang mag-comment, mag-post, o mag-reply, o mag-send ng message, kailangan nating matutong mag-pause. Hindi lahat ng naiisip natin kailangang sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman natin kailangang i-post. At hindi lahat ng argumento kailangan nating ipanalo. Minsan, kailangan muna nating itanong sa sarili natin, kailangan ko ba talagang sabihin to? Tama ba ito? Makakatulong ba ito? At kung sasabihin ko to, masasabi ko ba na ito ay may kasamang love? Kasi may mga words na kapag lumabas na, kaagapay hindi na natin maibabalik. Pwede tayong humingi ng sorry, pero hindi natin mabubura agad ang impact ng sinabi natin. Proverbs 15 chapter 15 verse 1 reminds us, a gentle answer turns away wrath. Minsan hindi naman kailangan ng mas malakas na boses. Kailangan lang ng mas gentle na puso. Ikalawa, speak to build kaagapay, not to break. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs. Napakaganda ng standard na to, no? Does my speech build people up? Hindi ibig sabihin na puro compliments lang ang ibibigay natin sa kanila. Hindi naman din ibig sabihin na kapag may mali, eh, sasabihin natin, di, okay lang, kahit hindi naman talaga. Ang ibig sabihin lang nito, kaagapay, kahit na nagko-correct tayo, ang goal natin ay restoration at hindi humiliation. Ito ang challenge, lalo na sa mga relationships. Sa family, friendship, marriage, workplace, church, o kahit sa online, minsan mas gentle tayo sa strangers o sa hindi natin kakilala kaysa sa mga taong mahal natin. Kapag ibang tao, excuse me, okay lang po ba? Pero kapag kapatid o asawa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, di ba? Minsan, yung taong pinakamalapit sa atin, sila pa ang nakakatanggap ng pinakamatalas nating mga salita. Pero kung tunay na love ang meron tayo para sa kanila, dapat hindi lang sa strangers natin pinapakita ang ating gentleness. Dapat especially to those people closest to us, they deserve our gentleness too. Also, kaagapay, remember that love changes the way we communicate. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient, love is kind. Notice that love is not only a feeling. Love has a way of speaking. Love has a way of responding. Love knows when to correct, but it also knows when to listen. Love knows when to be honest, but it also knows how to be gentle. May mga pagkakataon na kailangan ng tao ay hindi lecture, kundi pakikinig. Hindi lahat ng umiiyak ay naghahanap agad ng solusyon. Hindi lahat ng nagkukwento sa atin ay kailangan nating sabihan kung ano ang dapat nilang gawin. Minsan, kailangan lang nila ng taong magsasabing, I hear you, nandito ako, hindi kita huhusgahan. That can also be speaking with love. At syempre, may pagkakataon din na kailangan nating magsabi ng difficult truth. Hindi love ang mananahimik habang may taong unti-unting nasisira. Hindi love ang pagiging okay lang yan kahit alam nating hindi talaga okay. Real love is courageous enough to tell the truth. Pero kapag sinabi natin ang truth, dapat mararamdaman pa rin ng tao na mahalaga siya. Imagine natin ang isang doktor. Kapag may sakit ang kanyang pasyente, hindi sasabihin ng doktor, okay ka lang, wala kang problema. Kung alam niyang may kailangang gamutin, that would not be love. Pero hindi rin naman sisigawan ng doktor ang pasyente niya at sasabihin, ayan, buti nga sa'yo, hindi mo kasi inaalagaan yung sarili mo. Instead, sasabihin niya ang truth with care, with compassion, and with the intention to help. Ganin din dapat kaagapay ang communication natin. Kaya bago tayo magsalita, magandang magkaroon tayo ng simpleng filter. Is it true? Is it necessary? Is it loving? Sa Tagalog, totoo ba? Kailangan ba talagang sabihin? At masasabi ko ba ito ng may pag-ibig? Kung yes ka doon sa tatlo, then speak. Pero kung true nga, pero unnecessary at hurtful ang delivery, maybe kaagapay, it's time for you to pause. Pray, think, saka magsalita. Kaya ngayong araw, kaagapay, ito ang challenge ko sa'yo. Before you speak, check your heart. Before you correct someone, choose compassion. Before you respond, choose love. Dahil minsan, isang salita lang ang kailangan ng isang taong pagod para muling magkaroon uli ng lakas. And who knows, baka ikaw ang taong gagamitin ng Diyos para sabihin iyon.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos? Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
5: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
7: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAS.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
10: Evangelista Paul Mortiz.
11: At Beth Flores po. Oh, ang ganda ng linggo natin, mga kaagapay. Ano? Dami nating natutunan, di ba? Ito po si Beth Flores. Lagi pong nangangamusta sa inyo. At kayo po'y nakikinig sa programang gabay. Eh, bago po natin simulan, di ba? Na-excite ako talaga. Ang dami nating natututunan. Kami rin po ng daddy ko natututunan. Marami din po natututunan. Amen. So, bago po tayo magsimula, syempre kakanta muna tayo, mga kagabay. Yan po ang ating tono. Let's thrive. Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God.
10: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.
11: Gusto ko talaga yung amen na yan ng daddy. Kasi narinig ko pa yung timbre ng boses niya. Narinig ko pa yung ganda ng boses ni Father dear. Amen, amen, amen. Diba? Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Kami po ng tatay ko. Tatay ko po yung magaling kumanta na yan. At kami po'y pareho ng senior. Nag-i-enjoy ng programang Gabay na praying na lalo po kayong pagpalain ng Panginoon. So kung kayo po'y nakikinig, o bagong salta lang, bagong napadaan, yun po yung ating program ng Gabay. So, kung kayo po'y nakikinig gamit pong inyong transistor radio o PM radio at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Visayas at Mindanao. At gamit niyo rin po ang transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa iba't ibang bahagi sa Pilipinas, gamit niyo po yung Facebook live stream. Oy, meron din tayong 702 app, ha? So kung narinig niyo po kami through the internet, kung maganda yung inyong internet connection, definitely maganda din po rin yung reception. Salamat po sa mga kaagapay natin na nasa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar dito, na nag-check in dun sa atin sa Facebook live stream at sinasabing kamusta kayo, pagpalain kayo, God bless you. Oh, maraming pong salamat. That's a great encouragement for us and for DZAS. So, patuloy lang po tayong manalangin sa bawat isa, patuloy tayong mag-suportahan baga sa bawat isa. So, hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa atin pong pagpapatuloy sa atin na maging thriving Thursday ito. At ihanda natin ang ating puso, no, in preparation sa worship natin this coming Sunday. So huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras at sa ganitong himpilan ng radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center of Tigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan ng makalangit na mga awitin at hindi lamang yan. Sa pamagitan ng matandang tipan at bagong tipan, isang tunay na kaganapan ng isang aklat na tanging pagtitiwalaan sapagkat ito'y kay Kristo Jesus lamang nagaganap, kung kaya't alam nating hindi tayo namamali kundi tayo'y nagtatagumpay. Amen, amen, amen.
11: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin 5 biblical principles for better mental health. Kasi nga dapat nagtutulungan tayo bilang family, bilang mga magkakaagapay, bilang sa church, di ba po? Kasi nga po, kaya ta ako naging concerned kasi nakita ko yung September 10, World Suicide Prevention Day. At naging concerned din ako kasi ang ating suicide mortality sa Pilipinas, 3.4 hanggang 3.5 sa bawat 100,000 population. Ayon po sa data ng World Bank. Kaya nakakabagbag ng puso. So, nung Monday, sabi nga, ang una nating biblical principle, pagsikapan natin makaranas ng mas mababang anxiety. So, let us choose not to. Diba yun yun? Dahil alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Nung Martes naman, sabi ganun, tanggapin ang araw one day at a time at huwag na nating isipin ang kabalisahan bukas dahil sapat na ito para sa atin. Enough for the day is the worry therein. Kahapon naman na pag-usapan natin ang mga benepisyo ng huwag maging magagalitin kasi pag magagalitin ka, mas lalong sasabog at ang kahalagahan. Ang ganda nung pinag-usapan natin. Kalahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos ng lubusan sa mga ganit sa araw-araw. So ngayon naman, ito maganda rin. Let compassion play a key role in your life. Kung ipapahayag natin ang compassion at mercy sa tao tulad ng nais natin mula sa kanila, mas magiging maayos ang mundong ating ginagalawan. So subukan gumawa ng mga isang compassionate act sa bawat araw. Naniniwala tayo na mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So subukan gawin ito ng isang buwan at tingnan kung paano mababago ang ating buhay at perspective. So ang compassion ay may benepisyo sa mental at physical health, sa pagpapababa ng stress, sa pag-improve ng emotional resilience, sa pagpapatibay ng relationship at kahit sa pag-protect ng puso. So ang mga pag-aaral ay nagpapahayag na ang practice ng compassion ay nagpapataas ng mood-regulating chemical at nagpapababa ng inflammation at nagpapatatag ng overall health well-being. So pagtingnan natin yung tulong na gagawa ng compassion. So ang mental health benefits ng compassion, it reduces stress and anxiety. Ang compassion ay nagpapababa ng cortisol, which is the stress hormone, at nagpapataas ng serotonin at dopamine, happy hormone. Diba, nagpapromote ng calmness at happiness. It also improves emotional resilience. Ang mga compassionate na tao, mas maayos mag-cope sa challenges, nagpapakita ng mas mababang rate ng depression at burnout. Oh, it also enhances empathy and connection. Ang compassion ay nagpapatibay ng social bonds, nagbabawas ng loneliness, which is a major risk factor ng poor mental health. At it also boosts self-compassion. Ang pagiging mabuti sa sarili, nagpapababa ng harsh self-criticism, nag-i-improve ng self-esteem at emotional balance. O ano pa? Ang compassion meron ding physical health benefits. Ano yun? Cardiovascular protection. And acts of compassion ay nagpapababa ng blood pressure at ng chronic inflammation na parehong kaugnay sa better heart health. It also helps our immune system support. Ang compassionate behavior ay kaugnay sa mas matibay na immune responses na tumutulong sa katawan na labanan ang mga diseases. It also gives us better sleep, ang pamumuhay na may compassion, nagpapababa ng stress level, at nag-i-improve ng kalidad ng pagtulog. O diba, ang compassion din, physical nito, physical benefit, longevity. Ang mga pag-aaral ay nagpapahayag na ang mga tao na regular na pinapractice ang compassion at kindness o kagandahang loob na bubuhay ng mas matagal at mas malusog. O, meron din to, meron ding benefit sa brain and body ang compassion. Ang compassion ay nag-a-activate ng region sa brains na kaugnay sa pleasure, yun nga sa dopamine, empathy at reward na lumilikha ng quote-unquote helper's high. O, diba? At ang neurochemical changes mula sa compassion ay ginagaya ang mindfulness at meditation. Yun yung gusto ko eh. Na nag-rewire ng brain para po sa calmness at empathy. So, anong mga practical ways to cultivate compassion? Daily acts of kindness, maliliit na gestures tulad ng pakikinig, pagtulong, pag-encourage sa iba. Pwede rin yung self-compassion practices. Ito yung for ourselves, kausapin ng sarili na may gentleness at hindi criticism. Yung sabi mo, alam mo, ikaw, likha ka ng Panginoon. I am a child of God. So, pag naging yung positive mindset, yun. Tapos, syempre, may mindfulness and prayer, ang spiritual practices nagpapalalim ng awareness ng pangangailangan ng iba. We can see that. At yung community service, ang pag-volunteer ay nagfo-foster ng empathy at purpose. Tandaan mga kaagapay, sa ating pagkalinga at pagtulong sa iba, nagdudulot ito ng iba't ibang uri ng saya sa ating puso, sa ating isipan, na nagpapatatag ng ating purpose, nagpapahaba rin ng ating buhay. Ang ganda ng reminder sa Proverbs 19:17. Sabi ganon, parang pagpapauntang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ulitin ko ha, parang pagpapauntang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ang ganda, di ba mga kaagapay? So let us continue practice compassionate. Pagiging maging compassionate tayo, compassion para po sa iba. Kasi it is good for our health. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
12: Thank you uli anak, ganda. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Hunger, ang kagutuman. Isang malaking problema sa mundong ibabaw, mga living human beings. Kanino tayo babaling upang humingi ng tulong? Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Feed, brothers. Pakainin ang mga kapatid. Mateo 25:31-46, pag dumating ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng klaseng tao sa bansa at paghihiwalay niya bilang isang shepherd ang mga tupa at kambing. Ilalagay niya ang tupa sa kanan, sa kaliwa naman ang mga kambing. Tapos sasabihin ng hari sa mga taong nasa kanan, halik kayo mga pinagpala ng tatay ko, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa noong kinreate ang mundo. Dahil noong nagugutom ako, pinakain ninyo ako. Nung nauuhaw ako, pinainom ninyo ako. Nung naging dayo, pinatuloy ninyo ako. Nung wala akong isuot, dinamitan ninyo ako. At nang may sakit ako, inalagaan ninyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw ninyo ako. Kila namin kayo nakitang may sakit at inalagaan namin kayo. Nakulong at dinalaw namin kayo. At sasagot ang hari, tandaan ninyo nung ginawa ninyo ang mga bagay na ito sa mahihinang mga kapatid ko. sa mga Hudyo, sa mga Hintil, at sa lahat ng lahing taong nilalang sa wangis ko, ginawa ninyo yun sa akin, sabi ng guro. Tapos sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos, doon kayo sa impyerno na inanda ng devil at sa kanyang mga angels. Why so? Dahil nang nagugutom ako, din niyo ako pinakain. Nung nauuhaw ako, din niyo ako pinainom. Nung naging dayo ako at walang tutuluyan, din niyo ako pinatuloy. Sa bahay ninyo, nung hubad ako at din niyo ako binigyan ng damit, nagkasakit ako at nagkaroon at nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Sagot naman, Lord, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw at walang matuluyan at hubad? O may sakit at nakulong, hindi ka namin dinalaw at hindi ka namin tinulungan. Sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, nung tinanggihan ninyo at natulungan ang mga kawawa at ang mahihina, nilalang ko sa aking wangis, dapat lamang tulungan kung kaya't itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumanggi na tumulong, pero pupunta sa bahay na walang hanggan ang kay Kristo Jesus lamang nagtiwala dahil sa faith. Feed hungry enemies, pakainin ang mga gutom na kaaway. Romans 12:20, sinabi sa scripture, pag nagugutom ang mga kaaway mo, pakainin mo sila. Kung nauuhaw sila, painumin mo sila. Pag ginawa mo yan, mahihiya sila sa sarili nila. Hunger for righteousness, maghangad ng totoong katuwiran. Mateo 5:6, blessed ang mga nauuhaw at nagugutom sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi bubusugin sila. Jesus fasted for 40 days. Si Jesus nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Mateo 4:2, hindi kumain si Jesus ng 40 days at 40 nights kaya nagutom siya. Luke 4:2, doon tinukso siya ng devil sa loob ng 40 days. Hindi siya kumain ng mga araw na iyon, kaya nagutom siya. Jesus feeds hungry thousands. Nagpakain si Jesus ng 1,000 mga nagugutom. Mark 6:30-34, pagbabalik ng mga apostol, ikwento nila kay Jesus ang mga ginawa nila at itinuro nila. Dinagsa sa Jesus ng sobrang maraming tao. Halos di makakain si Jesus ng mga disciples niya. Sinabi ni Jesus, punta tayo sa di masyadong lugar na maraming tao. Magpapahinga tayo doon. Sumakay sila sa bangka at umalis para pumunta sa isang ibang lugar upang magpahinga. Pero maraming tao ang nakakita sa kanila pag-alis, at alam nila kung saan sila pupunta. Kaya umalis sila mula sa bayan nila at inunahan nila sila doon. Pababa na si Jesus at ang mga disciples, napakarami ng mga tao, naawa siya sa kanila dahil sila parang tupang walang shepherd. Jesus hunger, nagutom si Jesus. Mateo 21:18, kinabukasan bumalik siya sa city at nagutom siya. Pinabukasan dumating sila mula sa Bethany. Gutom na gutom si Jesus sa mundong ibabaw. No more hunger in heaven. Wala nang gutom sa langit na bayan. Revelation 7:16, hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila masusunog ng araw. Hindi na sila o kahit ano pang nakapapasong init. Paul knew hunger. Nakaranas si Paul ng gutom. 1 Corinthians 4:11, hanggang ngayon nagugutom kami at nauuhaw, mukhang basahan ang mga damit namin, binubog at walang matirahan. Workers' appetite, ang lasa at gana ng isang lingkod ng Diyos. Proverbs 10:26, may irita ka kapag tamad ang inutusan mo, para siyang suka sa ngipin, nakangingilo parang usok, masakit sa mata. Pero ang masunurin kay Lord ay hahaba ang buhay at puno ng pagpapala galing sa langit. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba, anak?
11: Opo, Ama. Totoo po yun. So, kaya mga kaagapay, tama-tama din naman, pinag-usap natin compassion. Kailangan meron tayong compassion sa iba. Gayahin natin ng Panginoon. Kasi paano malalaman ng iba kung hindi natin tinutulungan sila? Kagaya nun, sa amin po sa mission sa Church MC,

0: Diba?
1: Amen.
0: So, dapat ganon. Yun yung pinaka-main gist ng message ni Dad. Kailangan nakikita natin yung need, tinatapata, yung tinutulungan natin sila. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa mga katotohanan ito na binigay mo po sa amin. Talagang Lord, nare-reinforce na kailangan po talaga kami po ay compassionate. Kami po ay nakikita namin, Panginoon, na dapat ay patuloy na nananangan at ginagawa yung aming responsibility sa mundong ito, Panginoon. Opo, hindi kami ma-abuse kasi kung kami po ay nagtitiwala sa iyo, ikaw po yung gumagabay sa amin kung sino po yung mga taong dapat naming tulungan. So Lord, marami pong salamat kasi talagang iniligay mo yan sa puso namin para po magliwanag ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po kay Ate Elma Ordiales. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya at si Pastor Leo Ordiales. Gabayan mo po sila sa kanilang gawain, kanilang ministeryo, Panginoon. Ganon din kay Rowena Estilong. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Kay Noel Gole Cruz, kay Edna Hernandez, kay June K., kay Joanna Garcia Yabyabin, ganun din kay Joanna Tamayo. Ganun din po kay Jock Torres, Panginoon. Marami pong salamat. Pinagpipray ko na rin po, Panginoon, si Heidi Sampang. Dalangin ko po, you bless her, Lord, kasi alam ko you're using her life tremendously in many ways. So continue to bless her and her whole family. Ipinagpipray ko rin po, Panginoon, ang mga taong napaka-generous sa gawain, hindi lang po sa FEBC, kundi po sa kanilang gawain at ministry. I pray for past Sir Manny and Ma'am Lisa Atendido. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Continue to bless their business and continue, Lord, na patuloy na gamitin mo ang kanilang buhay for your glory and honor. Naalala ko rin po, Panginoon, si Ma'am Beth Ilmedo at ang Ilmedo family at ang Amazing Grace School sa kanilang ministry, Panginoon, of transforming young people to a knowledge of you. Yung talagang buhay. Kasi yun po talaga ang gawain ng mga Christian schools, Panginoon. As they plant the seed of the gospel in the lives of the student, alam ko, Panginoon, lalo kanilang makikita at makikilala. So maraming pong salamat. Thank you, Lord, kasi ikaw po'y laging at work at hindi ka po nagbabago sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging sensitive sa needs ng aming mga kasama sa church, sa community, at kahit sa aming workplace. Thank you, Lord.
2: So Proverbs 10:26, maiirita ka pag tamad ang inutusan mo para siyang suka, sangipin, nakangingilo, parang usok, masakit sa mata. Pero ang masunurin kay Lord ay hahaba ang buhay at puno ng pagpapala galing langit. Amen, amen. Dahil sa katotohanan ngayon, paanong tayo kanyang lalampasa. Hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, tama yung sinabi ni Daddy, hindi tayo lalampasan. Masumunod lang tayo sa kanya. Totoo yan. Obedience is the key. Sumunod sa Panginoon. And that's a choice we have to make every day. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belgena.
0: At ni Lourdes Magdunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Protect, sa Bukabe Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Hay, bakit naman ganon?

0: Bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
1: Wala po, Mami.
0: Nagugutom ka na ba?
1: Hindi po, busog po ako.
0: Eh, anong iniisip mo?
1: Naiinip po kasi ako, Mami.
0: Saan ka naiinip?
1: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
0: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
1: Bakit iba-iba po?
0: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
1: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
0: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Sa iyong papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

At isang mapagpalang araw sa inyo, kaagapay. Kumusta ang inyong puso sa harap ng ating Diyos? Ano man ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar, maulan man o kaya'y maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat sa ating Panginoon at manalangin. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga at sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayo na kasama natin ang ating Diyos at hinding-hindi niya tayo iniiwan. At narito tayo sa Hardin ng Panalangin, isang sandali para huminto, magnilay at makipag-usap sa ating Panginoon. Ilagay natin ang Kanyang mga kamay sa ating mga pasasalamat, tanong, mga alalahanin. Ako si Bishop Ruben Abante at samahan mo ako dito sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa ating oras ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya, kaagapay, huminga ka ng malalim at ihanda ang iyong puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang Hardin ng Panalangin. Napapakinggan mula Lunes hanggang Linggo at limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, manalangin muna tayo. Dakila at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po sapagkat totoo at wagas ang iyong pag-ibig sa araw-araw, sa aming paggising, sa bawat umaga. Kami ay inaabot ng iyong mapagmahal na mga kamay. Ang iyong mga pangako mula sa iyong salita ay matibay, Panginoon, at maaari naming sandalan. Sa mundong ito, Panginoon, ay nababalot kami ng mga kaguluhan, mga kabigatan, at sa bawat umaga, kailangan po namin ng panibagong pasimula, panibagong katatagan, panibagong kagalakan, panibagong kaaliwan, at lahat pong ito, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Pinagyayaman, Panginoon, ang iyong salita sa aming kaisipan at sa aming puso, at ipinagtitibay, Panginoon, ng iyong Espiritu. At O Diyos, sa umaga nga pong ito, sa bawat aming request, Panginoon, na ihahatid sa iyo, bigyan niyo ng katugunan, sangayon, Panginoon, sa iyong mga pangako mula sa iyong salita, na ang lahat ng aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ay iyong dinidinig sapagkat naroon ang inyong patuloy na pag-aniaya sa amin, Panginoon, na kami ay dumako sa iyo because you care for us, that we can cast all our cares upon you because, O God, you are a God who cares. Thank you, dear God, for this. Nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpupuri sa iyong pangalan sa simula ng araw na ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayan nakikinig hindi lamang sa iba't ibang panig ng ating mahal na bansang Pilipinas, kundi ng buong mundo. Dalangin namin ay kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasamang pisikal, magkakasama naman tayo sa panalangin dito sa programang Hardin ng Panalangin. Sa umagang ito ay puntahan natin ang mga kalalagyan sa ating kalooban, sa ating buhay, sa lipunan, sapagkat kahit tayo'y nakay Kristo at mga mananampalataya tayo, hindi tayo exempt. Hindi tayo bagay na nakaaalis sa mga kabigatan sa mundong ito. Kung kaya nga, binibili ng Panginoon kay Josue nung siya'y nagpasimulang maging leader sa Israel.
At ang sinabi ng Panginoon ako'y nagbigay ng kautusan sa iyo na ika'y kinakailangan maging malakas. Be strong and of a good courage. Be not afraid. Huwag kang matatakot. Neither be thou dismayed. Huwag kang babalutin ng kahinaan o kaya naman yung bang ikaw wala nang mapagtiwalaan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, for the Lord thy God is with thee, kahit saan ka tutungo. Alam po ninyo, magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang ating Diyos ay hindi nagbabago at kailanman ay hindi nagbago sa kanyang pag-abot sa kanyang mga minamahal. Ano po, lalo na sa bagong tipan ay doon natin nasumpungan ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang ibigay sa atin. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kapahamakan? Yung bang wala kang kapag-apag-asa. Ngunit sa pag-ibig, sa kahabagan at dakilang biyaya ng ating Diyos ay inabot niya tayo. At hindi lang tayo niligtas mula sa kapahamakan at kasalanan, kundi tayo ay inabot pa niya ng kanyang kamay, ng kanyang kalinga. Binalutan niya tayo ng mga pangako. Kaya nga itong pinanghahawakan ni Josue, ang sabi, did not I command you be strong and of you be of a good courage, sapagkat ako'y nagbigay na ng kautusan. Ako ay nagbigay na ng salita. Ako ay nagbigay na ng oath. Ako ay nagbigay na ng covenant na hinding-hindi ko kayo iiwan. Ano po? Doon sa Hebreo, kapitulo 13, versikulo 5, ang sabi ay, let your conversation be without covetousness. Ang ating pong buhay, ang ating mga kilos, madalas ay nababalot tayo ng yung bang parang mawawalan tayo ng mga kung ano-ano mga bagay na pwede nating ma-enjoy sa buhay. Ano po, mawawalan tayo ng mga ari-arian, mawawalan tayo ng mga pinagpapahalagaan sa buhay. Kung kaya nangunguna sa atin ang pagiging covetous, ika nga. At alam niyo, yung salitang covetous sa lahat ng bagay, totoo yan. Okay? Ang sabi, and be content. Imbis na ikaw ay parabang inaagawan o nawawalan, kung ano ang naririyan, abay, matuto kang tanggapin sapagkat ako'y narito. Ang sabi niya, for he hath said, I will never leave you, nor will I forsake you. Okay? Now, alam niyo po, may nagtanong sa akin, na sabi, Bishop, hindi ba sa kaligtasan ng binigay sa atin ng Panginoon, ibig sabihin niya na sa buhay na ito, ay hindi na tayo aabutin ng mga kabigatan, persecution, mga sakit, mga kawalan sa buhay? Sabi ko, for as long as we are in this life, at sa mundong ito, at sa laman na ito, palagi tayong subject sa lahat ng bagay na iyan. Hindi tayo makakatakas. Okay? Mismo ang ating laman, kung malakas tayo ngayon, ay bukas mahina na tayo. Kung halimbawa ay siguro bata pa tayo ngayon, abay, sa susunod na mga taon, may edad na tayo. Okay? Kung medyo makinis pa ang mga balat natin, mga ilang dekada siguro, kulubot na. Ano po? Maluluma na tayo. Babalutin tayo ng kahinaan, babalutin tayo ng mga sakit, ano, malusog ka ngayon, mahina ka na. Kung kaya nga ang biyaya ng Panginoon ay dapat nating intindihin. Ang biyaya po ng Panginoon ay hindi lamang sa atin nagbigay ng kaligtasan, kundi nagbigay sa atin ng bagay na magkaroon tayo ng dahilan upang maglingkod sa ating Panginoon. Sa ating mga pagkilos, bigyan siya ng luwalhati at bigyan siya ng kaluguran. Makapaglingkod tayo sa bawat isa at makita sa ating buhay ang kanyang pangunguna,
ang kanyang biyaya. Yun po ay galing lahat sa biyaya ng Panginoon na nasa atin. At kung paano ang biyayang yan ay naikikilos natin, ay itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Okay? Kung kaya, intindihin po natin ito. Alam niyo I would like to tell you everyone, ano po, na ang lahat tayo ay kinakailangang matibay sa bagay na ito. Nung si Kristo ay ibinigay ng ating Diyos, ang lahat-lahat ng kanyang maaaring ibigay sa atin ay ibinigay niya. Ibinigay niya ng lubos, ibinigay niya ng wagas. Kaya ang lahat ng maaaring tinatawag na spiritual blessings ay nasa atin na sa pamamagitan ni Kristo. At yung bagay na siya ay nasa atin, na buhay sa atin, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng kapatawaran sa kasalanan, binigyan tayo ng araw-araw ay buhay na pag-asa. Ano po? Hindi lang tayo nag-aantay na tayo tumungo sa ating Panginoon upang maranasan natin ang lahat ng kaluwalhatian. Ngunit sa buhay natin na ito, ay luwalhati na ang pagiging nasa Kanya at Siya'y nasa atin. Yun po ang katotohanan na iyan. Subalit sa mundong ito, binabalot tayo ng mga kalungkutan, binabalot tayo ng mga pangungulila. Siyempre, tayo nasa buhay na ito at nasa laman na ito. Ngunit palagi nating iisipin na ang ating taglay kay Kristo ay higit pa sa mga bagay na ito. Kung meron tayong balance, ika nga, alam niyo yung balance na hindi ko lang alam kung anong Tagalog niya, ano, yung weight, no? Ibig sabihin yung luwalhating na kay Kristo will far outweigh anything na idunudulot sa atin ng mundong ito. Sakit man yan, kabigatan sa buhay, problema, pinansyal man yan, okay? Lahat pong ito ay hindi papantay sa lahat ng ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kung kaya, kinakailangan lamang, tingnan natin ang katotohanan ng kanyang salita sapagkat wala na tayong ibang maaaring tanganan kundi ang kanyang salita. Kung kaya nga sa araw-araw na sumasa atin, sumasa inyo, ang hardin ng panalangin, hindi natin inaalis ang pagpapahayag ng salita ng Diyos upang lahat tayo'y magkaroon ng katibayan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon kay Jesus, I commanded you, ako'y nagbigay na sa iyo ng lahat. You be of good courage, no? Huwag kang panghinaan, okay? At huwag kang matakot sapagkat narito ako. Okay? At alam niyo doon sa aklat ng Tito, Titus chapter 2 and verses 11 to 15. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Titus. The grace of God that brings salvation hath appeared to all men. Nahayag na sa lahat ng tao. At yung parehong biyayang ito na nagbigay ng kaligtasan ay nagtuturo po sa atin. Teaching us. Okay? Paano nagtuturo ang biyaya ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Because ang salita po ng Diyos, no, ang banal na kasulatan, it is actually referred to as the word of grace. At ang kanyang espiritu is also the spirit of grace. Kung kaya kapag tayo'y ipagyayaman natin ang ating mga kaisipan sa salita ng Diyos, kukunin natin ang lahat ng mga katuruan, lahat ng mga warnings, lahat ng mga ehemplo, lahat ng mga instructions, ano po, at ibubuhay natin, ikikilos natin. Ano ang gagawin ng Espiritu? Ay pagtitibayin po, no, ang ating maaaring bawat pagkilos. Now, alam po ninyo, ipinagyayaman tayo ng ating Panginoon sa mga virtues, mga bunga ng Espiritu. Okay? Ano po yan? Sabi doon sa Galacia na ang bunga ng Espiritu ay love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. The fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Ang ibig sabihin pong iyan, ano po, lahat naman tayo nakakakilos ang ayon sa kung ano ang pagkilos ng mundong ito.
lahat tayo may pinag-aralan, lahat tayo pumupunta sa mga eskwelahan, nakaka-graduate, nagkakaroon ng mga degree. At ang mga pagkilos po natin sa ayon sa mga pinag-aralan natin, ano po, ay alam niyo makukuha naman lahat ng mga degree kahit ikay hindi mananampalataya. Subalit kapag ikay na kay Kristo at ang kanyang salita ay matibay sa iyo, kakaiba ang iyong pagkilos. Sapagkat sa pananahan ng ating Panginoon sa atin, okay, abay, nagkakaroon tayo ng pagkilos sang-ayon sa kanyang spirito. Sapagkat ito ang kanyang tinuturo sa kanyang salita. Yan ang pinaka-equipping na binibigay sa atin ng ating Panginoon sang-ayon sa kanyang biyaya. Yun yung sinasabi, teaching us that we can actually do things na nagdi-deny tayo ng ungodliness and worldly lust. Tayo mabubuhay soberly, righteously, godly sa mundong ito. At tayo ay maaaring tumingin palagi sa isang blessed hope at sa pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat lahat ito'y matibay, sapagkat ibinigay niya na ang lahat-lahat sa atin. Okay? Alam niyo po, kung ang ating pakiramdam ay hindi tayo parang inaabot ng ating Panginoon, iyan din naman talaga ang kalalagyan ng laman. Kinakailangan lang natin balikan ng kanyang salita. At ayusin natin ang ating kaisipan at ang ating kalooban sa kanya. Manahan tayo sa kanya. Kaya palagi kong sinasabi na ang taong sumasampalataya sa kanya, masusumpungan siya na tapat sa lahat ng bagay. Hinding-hindi magkukulang ang ating Panginoon. Wagas na ang kanyang ibinigay sa atin. Okay? The salvation that we have in Christ. The eternal life that we have. The forgiveness that we have. The grace, the mercies that came to us by Jesus Christ. Puspos po ito at wagas. Tanganan po natin yan. And he said, I will never leave you nor forsake you. Pagtibayan tayo sa salitang ito sa ating buhay.

0: Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigay sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabila ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala na nasa pihitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila Panginoong Diyos makakilos dahil din sa mga bagay na naiatang sa kanila. Kaya dalangin namin Panginoong Diyos na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoong Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa pisikal, kundi sila ay pinilaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin Panginoong Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan. Sa pamamagitan ng inyong dugo, Panginoong Jesus, at ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras ito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoon Diyos, dahil sa mga naiyatang sa kanilang kasalanan at mga bagay, Panginoon Diyos, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga mag-anak. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na gamitin yung mga pagkakataong ito para mangusap kayo ng tuluyan sa kanila at maunawaan nila, Panginoon Diyos, ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan sa Panginoong Jesus. Napakarami namin mga kakilala, kaibigan, nakakilala namin mga pamilya na noon ay nandiyan sa mga piitan, pero dahil sa kanilang karanasan sa Panginoong Jesus, pinalayon sila. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga patutuot, sa kanilang mga buhay ngayon, na sila naging mga pastor at mga magagawa ng inyong kaharian. Dalangin ka, Panginoon Diyos, ang patuloy kaaliw ang bibigyan sa kanila, at alam namin saan man kami nandoon, katulad ni Apostol Pablo na nasa piitan din ng matagal na panahon, ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Dumako na po tayo sa ating mga panalangin at may mga nagpadala ng kanilang mga request at narito mayroong mga nangangailangan, no, ng mga tugon ng Panginoon sa panalangin sa kanilang edukasyon, sa scholarship. Si Nico, pagpasok sa scholarship na eskwelahan. Si Aliza, ano po, panalangin natin na sila ay makapasok sa kanilang mga nananais na scholarship. Meron namang nagre-request ng guidance sa kanilang mga career. Si Shirley, patuloy na gabay ng Diyos sa kanyang career, ano po, sa early childhood education. At may mga nagseselebra ng kanilang kaarawan, no? At nagpreprepara pa nga para sa kaarawan. Si Lolit Adia, sa kanyang 70th birthday. Panalangin din natin si Heidi kasi birthday niya bukas. Ano po, isama na rin natin siya. Sa mga kagalingan, si Hazel, tapos na ang chemo session at panalangin para magandang resulta. Si Eden, patuloy na mabuting kalusugan. Si Matthew, ganun din, healing, ano po, from focal seizure at provision para sa kanyang medication. Si Imel, sa kanyang blood sugar, ano po, para sa kanyang problema din sa mata. Si Cecilia, recovery from stroke, panalangin sa kanyang dementia. Si Karen Damian, healing from ovarian torsion. Si Lizelle Rubia, sa kanyang surgery sa gallbladder, naway maging successful ito at pati ang kanyang recovery. Si Tess, panalangin na maging mabuti at maayos ang kanyang pakiramdam. Alam nyo, maraming may kabigatan ngayon. Usong-uso ang sakit sa respiratory. Okay? Pati nga ang misis ko, medyo inuubot nila lagnat. Si Renren, healing and recovery from dengue. Si Divina Kitaleg Corrales, healing from stomach abdominal pain. Meron din naman ng mga nananalangin patungkol sa kanilang mga upcoming medical procedure. Si Roland Guevara, sa kanyang darating na scan procedure. Para naman sa safety protection sa maraming bagay, si Imar Ignacio de la Cruz, ano po, pati sa kanyang pamilya. Okay? Si Arlie Ilagan, kagalingan din, healing sa kanyang cancer. Si Zaira Montesilio, gayon din po, kagalingan,

Elian Vergara para sa kanyang anak naman na madalas ay magkasakit. Si Maureen Alcantara para naman sa kanyang kidney problem. Si Jethro Manansala, recovery sa kanyang operasyon. Si Kezia Villarreal, panalangin para sa kanyang nanay na sa kasalukuyang nagpapagamot. Si Nathalie Yumol, panalangin po dahil erratic ang kanyang blood pressure. Ako, alam niyo, napakaraming mga kahilingan. At hindi lang itong mga may mga request mula sa ating bayan. Panalangin natin ang ating mga OFW sa lahat ng kanilang kalalagyan. Ano po, lalo na yung mga nasa Middle East. Okay? Pangungulila sa mga pamilya, negosyo, kabuhayan, trabaho. Alam niyo, kaya nga napakaganda ng ating pagpapahayag ngayon. Katibayan natin mula sa kanyang salita at pangako. Kapitan natin yan sapagkat ang ating Panginoon ay tapat. Manalangin na po tayo. Muli, O Diyos, kami dumudulog sa iyo. Kayo ay aming Diyos. Kayo, Panginoon, ang nag-abot sa amin sa pamamagitan ng inyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kami sa pamamagitan ng pananampalataya ay kami iyong mga anak. At tumatawag kami sa iyo bilang aming hindi lang Panginoon kundi Ama. At O Diyos, salamat po sa katibayan ng iyong salita. At ngayon, Panginoon, amang idinudulog sa iyong luklukan ng awa at biyaya ang lahat ng mga request na ito. Marami na pong nabanggit sa ere at marami pang nagpapadala, Panginoon. At sa lahat, O Diyos, kung meron man kaming hindi naisabi ngayon, Panginoon, ngunit alam po ninyo ang kalalagyan ng bawat isa. O Diyos, hindi lang po kayo sa amin ay matibay na nag-aabot, kundi alam niyo ang bawat kalalagyan po namin. Sa katotohanan, Panginoon, hindi pa nga kami nanalangin, alam niyo na kung anong lahat ng aming kalalagyan. At sa bagay pong ito, Panginoon, lahat ng may kahilingan ay itinataas namin sa iyo. Una, Panginoon, ay pagtibayin po ninyo ang sinasabi ng iyong salita para sa aming lahat. Maaari po na wala kaming pangangailangan ngayon, wala kaming prayer request. Subalit, Panginoon, ang kalalagyan namin ngayon ay magbabago sa kinabukasan. Ang mga may pangangailangan ngayon, Panginoon, lalo na. Kaya, O Diyos, turuan niyo kami na manampalataya sa iyo sa pamamagitan ng iyong sinasabi sa iyong salita. Sinabi mo kay Josue, "Have not I commanded you that you be of good courage and do not be afraid?" Gayun din po ang sinasabi mo sa amin. Hindi ba't nagbigay na kayo sa amin ang iyong salita at matibay ito? Panghawakan po namin ng matibay. Binigyan niyo na kami, Panginoon, ng lahat ang kailangan namin para sa aming kaligtasan. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, ng may karamdaman, Panginoon, kabigatan sa buhay. Ano mang bagay, trabaho, Panginoon, pangungulila, bagay sa negosyo, relational problems, Panginoon, mga problema sa kaisipan, Panginoon. O Diyos, may mga nangungulila, may mga nasa ibang bansa. Lahat po ito, Panginoon, ay hayag sa iyo. At salamat, Panginoon, sapagkat matibay ang salita. Ang iyong Espiritu, Panginoon, ay nangungusap sa amin. Pagtibayan niyong lahat, bigyan niyo kami ng kagalakan sa bawat sandali. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At kung meron kayong iba pang concerns, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan pong muli tayo sa susunod na linggo sa radio, sa online, at sa GCTV Digital. At para naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante. Nagpapaalala po sa ating lahat, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat sangayon sa salita ng Diyos ay may kasapatan sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Kanya at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:32 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 17 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, 3 sa 4 na dating mahistrado ng Korte Suprema na inimbitahan bilang Friends of the Court naniniwalang pwedeng baguhin ng impeachment court ang voting threshold. Mga nawawala sa MV June Aster bumaba sa 8 at sa kalakalan pamasahe posibleng tumaas sa susunod na buwan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tatlo sa apat na dating mahistrado ng Korte Suprema na inimbitahan bilang Friends of the Court ng Impeachment Court naniniwala na pwedeng baguhin ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa mga pangyayari sa Senado, narito si Shekinah Abalon.
4: Naging sentro sa day 26 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang Amici Curay of Friends of Court na nagbahagi ng legal expertise hinggil sa voting threshold. 3 sa 4 na dating mahistrado ng Korte Suprema ang nagsabing maaaring baguhin ng Senate Impeachment Court ang 16-vote requirement para sa conviction. Kabilang dito sina dating Chief Justices Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban at Renato Puno. Ayon sa kanila, ang nakasaad sa konstitusyon na kailangan ang 2/3 ng lahat ng senator judge para sa conviction ay hindi dapat basta literal na ipatupad. Sinabi ni Davide sa pamamagitan ng isinumiting memorandum na dapat isaalang-alang ang bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto, lalo na kung may mga senador na hindi makadalo sa paglilitis. Ayon naman kina Panganiban at Puno, ang impeachment court mismo ang may kapangyarihang magtakda ng voting threshold dahil ang Senado ang itinalaga ng konstitusyon bilang sole judge sa impeachment cases. Bagay na hindi sinang-ayuna ni retired Supreme Court Associate Justice Adolph Azcuna. Anya, lahat ng 24 na senador ay dapat isama sa bilang. maliban na lamang kung may nasawi, natanggal sa pwesto o nagbitiw. Ibinahagi pa ni Azcuna na ang posisyong ito ay nag-uugat sa pag-iwas sa maaring pag-abuso ng pagdedesisyon gaya na lamang ng pagpabor sa isang paksyon sa politika at posibleng pagpapaalis sa pwesto ng political rival. Samantala, iginiit naman ni Retired Chief Justice Panganiban na dapat manaig ang hustisya kaysa technicalities. Anya, hindi makatarungan na isama sa voting threshold ang mga senator judge na hindi aktibong nakikilahok sa impeachment proceedings. Dapat na umanong kusang umiwas sa pagboto ang mga senator judge na ito na hindi nakibahagi sa paglilitis dahil naniniwala siyang hindi sila makakagawa ng tama at patas na pagdedesisyon. Magkakaroon naman ng oral arguments ang depensa at prosekusyon sa Miyerkules, Setyembre a 23, bago magkaroon ng botohan sa voting threshold sa kapareho ring araw. Habang sa pagbabalik ng paglilitis sa susunod na linggo, inaasahang humarap sa witness stand si Attorney Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission, Attorney Gerardo del Rosario ng Securities and Exchange Commission, at Rendel Sopeña ng Department of Budget and Management, Philippine Government Procurement Electronic System Office. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kaugnay niyan, kabilang nga si dati or si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga pinadalhan ng subpoena ng Senate Impeachment Court para tumestigo sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Inatasan ding tumestigo sina Attorney Ariel Ronquillo at Rendel Sopeña mula September 21 hanggang 23 habang maaring bawiin ng subpoena kina Sebastian Duterte, Attorney Gary Samonte at Police Major Jerickson Sanggalang sa September 22 depende sa magiging takbo ng pagdinig. Hindi pa malinaw kung bakit kailangang tumestigo ng Davao City Mayor kaugnay ng mga alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng kanyang kapatid. Dalawang testigo na ang iniharap ng prosecution para sa Article 2, kabilang sina Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang at Office of the Ombudsman Officer in Charge Attorney Karen Batu. Tinalakay ni Cabotaje Tang ang mga batas sa pananagutan ng mga opisyal at pagkakaiba ng hidden, unexplained at ill-gotten wealth habang tinanong naman si Batu tungkol sa pagiging tunay ng SALN ni Duterte Carpio noong 2007.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang tampok na ulat, kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na buhay ang apat sa mga naunang idineklarang nawawala matapos mapag-alamang hindi pa sila nakasakay ng MV June Aster kaya walo na lamang ang nawawala. Ayon kay PCG spokesman Commodore Noemi Kayabyab, tatlo sa apat na maling ruta ang nabook habang ang isa ay nauna ng bumiyahe sakay ng ibang barko. Sa pinakahuling tala ng PCG, 128 ang kabuuang sakay ng barko, kabilang ang 77 nasawi, 43 nakaligtas at 8 pang nawawala.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Posibleng tumaas ang pamasahe sa susunod na buwan. Alamin natin ang detalye at iba pang balitang pangkalakalan sa report ni Shaira Gabornes.
5: Inaasahang magbibigay ng rekomendasyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa posibleng taas pamasahe pagsapit ng Oktubre. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, inatasan niya ang LTFRB na pag-aralan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis bago magrekomenda ng fare hike. Binigyan din niya na kung kulang ang tulong ng gobyerno sa mga transport group, pag-aaralan ng iba pang hakbang kabilang lang ang pamasahe. Nanawagan naman ang transport group na manibela ng mga konkretong hakbang upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa kita ng mga driver. Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacanang na sapat ang supply ng petrolyo sa bansa sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa posibleng suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Sinabi rin ni Castro na patuloy na ipinatutupad ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift para makatulong sa mga sektor na apektado ng krisis. Samantala, sinabi ng Department of Energy o DOE na hindi pa inaasahang bababa ang presyo ng petrolyo dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 85 centavos. Sa Canadian dollar, 45 pesos at 16 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 39 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 73 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
3: Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang binabantayang low pressure area o LPA, 125 kilometro silangan ng Puerto Princesa City, Palawan. Nasa loob ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng ITCZ at LPA. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms dulot pa rin ng ITCZ. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:56 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, dating Pangulong Rodrigo Duterte muling nasilayan ng publiko mula ng mapiit sa ICC. Sandigan Bayan, tinanggihan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na ilipat sa ospital ang kanyang detensyon. At sa palakasan, Alex Iyala, inaasahang magiging number 3 seed sa Singapore Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagkaisa ang mga hukom ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC na panatilihing nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyong inilabas matapos ang ikatlong status conference, sinabi ng chamber na may posibilidad na tumakas ang dating Pangulo o makialam sa investigasyon o paglilitis. Ayon pa sa chamber, tumataas ang posibilidad na maimpluwensyahan ni Duterte ang mga testigo matapos ibahagi ng prosecution ang kanilang mga pangalan at inaasahang testimonya. Hindi pa naman nagdedesisyon ng chamber patungkol sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis matapos hilingin ng depensa ang mas malinaw na medical assessment dito. Samantala, sinabi ng ICC Office of the Prosecutor na kailangan ang patuloy na pagkakadetine kay Duterte upang maiwasan ang posibleng pakikialam niya sa mga testigo. Unang dumalo ng personal si Duterte sa status conference ng ICC kahapon matapos niyang hindi dumalo sa unang dalawang pagdinig. Nakatakda namang magsimula ang paglilitis sa dating Pangulo sa November 30, kaugnay ng mga kasong crimes against humanity noong siya pa ay Pangulo at Alkalde ng Davao City.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na ilipat sa hospital detention. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda, hindi sapat na dahilan ang pagkakaroon ng karamdaman para manatili sa ospital ang isang akusado. Nakadetine si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas kaugnay ng 7.4 billion pesos na kasong plunder kung saan itinanggi niya ang paratang. Batay naman sa pagsusuri ng mga doktor mula sa Philippine General Hospital, stable ang kondisyon ng dating speaker. Matatanda ang unang hiniling ni Romualdez na ilipat ang kanyang detention sa Veteran Memorial Medical Center. Sinabi naman ng kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo na pag-aaralan pa nila ang iba pang legal na hakbang matapos ang desisyon ng korte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, nanawagan ng Malacañang sa publiko na gawing payapa ang ikinakasang kilos protesta sa Lunes, September 21, kasabay ng 54th anniversary ng deklarasyon ng martial law. Binigyang diin ni Communications Undersecretary Claire Castro na nakikinig ang Pangulo sa saloobin ng bawat Pilipino. Anya, hindi pinipigilan ng administrasyon ng sinuman o alinmang grupo na magdaos ng mga demonstrasyon. Subalit, nakiusap ang palasyo na daanin ito sa paraan ang maayos at mapayapa. Ayon kay Jose Castro, maari namang maglabas ng saloobin nang walang karahasan at hindi kailangang mayroong masaktan. Kasabay nito, tiniyak ng Malacañang na nakahanda ang Philippine National Police para siguruhing ligtas ang lahat ng sasali sa kilos protesta at panatilihin ang kapayapaan sa mga pagtitipon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa ibang dako, sunog sumiklab sa Pampang Public Market sa Angeles City. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Sumiklab ang sunog sa Pampanga Public Market sa Angeles City. Ayon sa otoridad, agad na rumesponde ang mga bumbero matapos iulat ang makapal na usok at apoy sa palengke. Wala pang inilalabas na detalye ang mga otoridad sa lawak ng pinsala, posibleng nasawi o nasugatan at sanhi ng sunog. Samantala, naitala ng Eastern Visayas Police ang 65 loose firearms sa pinaigting na kampanya laban sa hindi otorisadong pagmamay-ari ng baril. Sa bilang na ito, 8 ang nakuha habang 57 naman ang kusang isinuko sa mga otoridad. Ayon kay Police Regional Office 8 Chief Brigadier General Romano Cardinio, 8 katao rin ang naaresto at 8 kaso ang isinampa sa korte. Sa iba pang balita, hinimok ng Commission on Elections ang mga bagong halal na miyembro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliament na maging instrumento ng kapayapaan, katarungan at kaunlaran. Ayon kay COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, dapat patunayan ng mga bagong halal na

0: Kailangan muna niyang magpahinga mula sa kanyang semifinals run sa US Open. Dahil dito, aangat mula sa number 4 patungong number 3 seed si Ayala sa Singapore Open.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Samantala, nagsimula ang Gilas Pilipinas Men Under 23 sa dalawang sunod na talo sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup sa Wuhan, China. Nabigo ang Gilas sa New Zealand at Spain para sa 0-2 record sa Pool B. Haharap ang Gilas sa Egypt at Latvia upang buhayin ang kanilang tsansa sa playoffs. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senado ipagpapatuloy ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill. Mahigit 80% voter turnout sa barn parliamentary elections itinuring na malaking tagumpay ng Commission on Elections. At sa ibayong dagat, mga na-recover na labi sa pagbaha sa Nepal, 7% pa lamang ang nakikilala.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tiniyak ng Senado na ipagpapatuloy nito ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill. Ito ay matapos iatas ng Korte Suprema sa Kongreso ang pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Hinimok ni Senadora Risa Hontiveros ang kanyang mga kasama na ipagpatuloy ang deliberasyon sa plenaryo. Anya, dapat tapusin ang nasimulan ng trabaho sa Senado matapos sabihin ng Korte Suprema na halos 4 na dekada nang walang batas laban sa political dynasty. 7 panukalang batas ang inihain sa Senado at kalaunay pinagsama-sama bilang isang panukala. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na kakausapin niya ang mga vice chairperson na sina Senadora Camille Villar at Christopher Lawrence Obongo para ipagpatuloy ang pagtalakay sa panukala dahil nakadetine ang bagong chairman ng komite na si Senadora Jose Pimentel Ejercito Jr. o Jinggoy Estrada. Tiniyak ni Gatchalian na prioridad ng pamahalaan ang panukala habang sinusuportahan din ni na Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Robin Hood Padilla ang pagpapatuloy ng deliberasyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang dako, mahigit 80% voter turnout sa 2026 barn parliamentary elections itinuring ng Commission on Elections na malaking tagumpay. Narito ang ulat ni Lynn Garcia de la Cruz.
2: Higit pa ang inaasahan ng Commission on Elections na maabot ang target nitong 80% voter turnout sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Masni, Mindanao o Barm Parliamentary Elections. Ikinagalak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang naitalang pinakamataas na final voter turnout na 84.34% o kabuang 2,018,478 botante ang nakilahok sa kauna-unahang parliamentary election na idinaos noong September 14, 2026. Tinukoy ng election chief ang mataas na voters turnout sa pinahusay na karanasan sa pagboto, mas malawak at inklusibong edukasyon para sa mga botante, mas matinding pakikipagtulungan sa mga organisasyon ng civil society, at higit sa lahat, transparency. Samantala, kinumpirma ni Chairman Garcia na naiproklama na nitong Martes ang karamihan sa mga nanalo sa 32 parliamentary district seats isang araw matapos ang botohan. Ipinroklama na ng COMELEC ang mga nanalong sectoral representatives sa 2026 barn parliamentary elections. Kabilang rito ang settler community sector na si Yuld Adelfino Olaya at Mary Ann Arnado. Women sector naman, Aida Silongan. Youth sector, Sulful Albas. Ulama sector, Muhammad Nadzir Ebil. Traditional leader sector, Marjani Makasalong. Gayun din ang non-Moro indigenous peoples na sina Leticio Datuwata at Joe Hene Hover. Lynn Garcia,

0: Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Comelec, Intramuros, Manila.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Isinalaysay ng testigo mula sa Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na nagbigay umano ng pera ang tatlong donors ni Senador Rodante Marcoleta para suportahan ang kanyang posibleng pagtakbo sa Senado noong 2025. Ayon kay Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaya Henson, nakasaad ito sa deed of donation ni na Michael Defensor Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Sina Defensor Espiritu at Viray ay kapwa akusado ni Marcoleta sa 75 million pesos na plunder case, kaugnay ng umano'y hindi pagdeklara ng naturang halaga sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Sa parehong pagdinig, sinabi naman ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang 75 million pesos na natanggap niyang campaign donations dahil ayaw niyang ilabas ang pagkakakilanlan ng mga donor. Sinabi naman ng prosecution witness mula sa Commission on Elections na si Attorney Victoria Cadeja Besinio na idineklara ni Marcoleta ang kanyang position paper na bahagi ng kanyang personal na pondo ang 75 million pesos. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na mayroon itong matibay na ebidensya na naging batayan sa pagsampa ng kaso laban kay Marcoleta at sa kanyang mga kapwa akusado.
1: Bagong araw, balita Mandaytay.
2: Inakusahan ng Saudi Arabia ang Houthi rebels ng paglulunsad ng drone attack patungo sa Mecca na mariing itinanggi naman ng grupo bilang isang kasinungalingan. Samantala, patuloy ang tensyon sa Yemen matapos ang pag-agaw umano ng Houthis sa buong Red Sea Coast at Bab al-Mandab Strait na mahalagang ruta para sa pandaigdigang kalakalan.
1: Bagong araw, balita Mandaytay.
2: Nasa 7% pa lamang ng mga na-recover na labi ang nakilala ng mga otoridad sa Nepal matapos ang matinding pagbaha. Ayon sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, nasa 5,200 katao pa rin ang nawawala, kabilang ang 636 na mga dayuhan, habang 1,379 ang nasawi. Nagpapatuloy ang DNA testing para makilala ang iba pang mga labi.
1: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga awit 118, talatang 1. Purihin si Yahweh sa kaniyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 17 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:58.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
3: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.

0: ang may alam.
1: Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
3: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
2: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit man siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
6: Kapag ikaw ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa iyong negosyo, ano ang iyong nakikita? Problema o oportunidad? I am reminded of the story of the Prophet Elisha's servant. Mababasa natin ito sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" At sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." At binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karuwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ang nakita ng katulong ay problema, ngunit ang nakita ni Eliseo ay ang tagumpay na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ano ang nakikita mo sa iyong trabaho ngayon? Problema ba o oportunidad na magtagumpay? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we develop a positive view of the problems that we face at work? Una, learn how others ended up triumphant despite great threats and difficulties. Wala namang problemang natatangi. Kahit paano'y may hawig din ito sa mga problemang pinagdaanan na ng iba. Magandang pag-aralan ang case studies ng mga kumpanyang nalugi pero nakabangon at nakabawi. Mabuting matuto tayo buhat sa mga karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o dyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
7: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC.

Sibukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
2: Oras na! Pilipinas!
5: Oras na! Para maging bahagi ng solusyon at hindi ng konsumisyon.
2: Oras na! Pilipinas!

0: Good morning, Agapay. It's Huwebest.
1: It's Huwebest, the best day of the week.
0: 99 days to go before Christmas.
1: Christmas. One day to go, Heidi.
0: Before?
1: Before your birthday.
0: Ikaw siguro may kagagawan. Bakit ako binabati na ng mga kaagapay?
1: Oh, siyempre.
0: In-announce mo?
1: Yeah. Oh,
0: talaga?
1: Yes.
0: Sa hardin?
1: Sa hardin! Sabi ko, panalangin po natin si Heidi.
0: Kasi,
1: niya bukas.
0: Nang bumait siya. Bukas, yan. One day to go.
1: Yeah.
0: Oh, thank you, Bishop. May request ako.
1: Ano yan?
0: Anong awit yan? Oh, anong hymn? Ang, ayoko yung iaalay. Ang bagay para sa aking birthday. Yan. At para sa mga kasama kong magba-birthday.
1: Ipaliwanag mo muna ako ano ang nais mo sa birthday mo. Ano bang, yung bang magandang dating sa iyo? Ano bang mithiin mo?
0: Kapayapaan.
1: May kapayapaan ka na ni Kristo eh.
0: Sa daigdig. Sa Pilipinas. Wala nang away-away.
1: Pwede naman yan.
0: Ah, gusto parang ko yung ano.
1: Pag hindi kayo naging payapa, hindi ako magbe-birthday. Parang ganun.
0: Ayan, good morning, Bishop. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Nagkatalo kami ni Bishop kanina bago mag-ere. Nakamotor daw siya mga kagapay.
1: Nakipagtalo nga ako sa sarili ko bago ako umalis sa bahay.
0: Kasi, di mo alam kung...
1: Sabi, uulan ba ito?
0: Oo.
1: Sabi nung kalooban kong gusto magmotor, hindi. Sabi nung maingat, na kalooban ko, hindi baka umulan eh.
0: Mm-mm.
1: Hindi uulan yan hanggang alas 11.
0: Minimohan niya po yung ulan. Ano sabi mo sa ulan?
1: Huwag
0: kang babagsak.
1: Huwag kang babagsak hanggang 11 o'clock.
0: Binati ko po kasi ganda ng sapato. Sabi niya, proud pa, nakamot.

0: eh. Eh, nung pumapasok ako, naglalakad ako, umaambon.
1: Oh, no. Alam mo, tuloy yung mga nakikinig sa atin.
0: Po.
1: Alam niya kung ano nangyayari sa studio.
0: Siyempre, kasama sila sa ating puntahan. At lagi nga nilang inaabangan paano ba sila makaka-join pa dahil gustong-gusto nilang nakiki-interact sa atin, Bishop.
1: Totoo
0: kaya
1: yan.
0: Naman, lalong nagiging buhay ang oras na Pilipinas tuwing ganitong oras at araw. Siyempre naman, sa inyong paboritong 702 DZAS. So, welcome! Good morning sa mga nanonood na sa ating FB Live.
2: Good morning!
0: Ngayon din sa YouTube channel.
2: Hello po! Mm-hmm.
1: Oh, doon din sa digital na GCTV.
0: Digital. Hello din sa mga nasa radio app.
2: Happy listening!
0: Of course, sa mga Team Radio at Team PM Radios.
3: Happy listening!
0: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Motor man yan, o four wheels, or ten wheeler. Ingat po kayo, di ba?
1: Alam mo, sa motor ko, meron akong app.
0: May app
1: ng
0: ka?
1: 702.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Nabu-Bluetooth, kaya, ganon?
1: Naka-Bluetooth, ganyan.
0: Nakakatuwa naman yan. So, pag may nakatabi ka, pwede na siyang makipakinig ng DZAS.
1: Uh-oh.
0: Pabati daw sa ni Ate Emerita Faustino. Birthday ngayon ni Kuya Boy Atienza, ang kanyang kapatid. Salamat, salamat po sa eto na, Bishop. Sinimulan mo kasi. Ang dami na tol na... Nagba-birthday greetings na salamat po, salamat po. At samahan nyo kami ni Bishop hanggang 8:25. Sampu ng ating mga Katsim Positive co-pilot natin dito, si Jonathan Reyes.
4: Ito po si Janby. Be happy, be positive, kagapay.
0: Mm-hmm. And grateful din tayo kay Ara.
5: Ako si Ara, umaarangkada.
0: Ayan o. Meron ng stinger si Ara, Bishop. Ang iyong BFF.
1: Oy!
0: Nakita ulit kayo ng iyong BFF. Uh-oh. Yan, no? Si Bishop Jonel nga, sabi ko, pumunta ka na kasi dun sa studio para ma-meet mo na si Ara. Kasi inintroduce na natin si Ara sa mulat. Ayan. So, good morning. Good morning din kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Gayon din naman kay Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: Salamat din kay Phil.
8: Feel like the pond. Ready in action.
0: At syempre, sa inaabangan din natin si Dessa Girl.
9: Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa.
0: Sa ating RTV, ang nandun ngayon si Angelica Calayag.
10: Aagapayan ka, kaibigan.
0: Mm-hmm. Tapos ating engineering at Bukawe Tech people.
11: No problem.
0: Bishop, may request dito. Di mo to pwedeng tanggihan.
1: Anong request?
0: Kasi galing to sa station manager. Baka mawalan tayo ng programa pag di mo napagbigyan. Lagot tayo.
1: Mamimuhan tayo.
0: Oo, Bishop. Napaka-simple lang naman ang request niya. Pakikanta daw yung Conquering Kings, Their Title Stake. Title ba yun? Bishop, sa'yo nakasalala yung program natin. Napaisip ka. Mahirap ba to?
1: Hindi ko yata kaya.
0: Ano gagawin natin? Ano na? Servisyong OFW. Request yan ng station manager. Lagot tayo. Conquering Kings, Their Title Stake. Yun ang title nun talaga, Bishop. O, lyrics lang to. Ante, ano ba itong Mapapag-Google ng lyric sheet ang ating Bishop. O sige, mag-Google-Google ka. Bishop, sa'yo nakataya ah. Kung habang alas 7:13 pa lang, servisyong OFW na. Sige, si Zel Dima Ulatan. Good morning. Salamat
2: good morning
0: daw sa pagbabahagi natin dito sa DZAS. Ate Luz, thank you po. Nelpa, Taligatos. Mapagpalang umaga. Hello, batiin daw natin siya. Hello, Ate Nelpa.
2: Hi, po.
0: Mm-hmm. Sister Jing, hello din. And get well soon din kay Ate Karen Damian. Ate, palakas ka. Praying for you. And of course, kay Kuya Arlie Ligan. Jeric, hello sa'yo. Thank you po sa advanced birthday greetings. Nanonood daw siya via YouTube mula sa Magaraw, Camarines Sur.
1: Mm.
0: Oh, Bishop, na Google mo na?
1: Hindi.
0: Lago tayo. Paano ba to, John B? SOFW. Pero kanta to.
1: Hindi ko nga alam kung ano yan.
0: Labas ka muna, mag-usap muna kayo ni Ante.
1: Ituro mo muna sa akin.
0: Sa dinami-dami ng hymns na alam mo, walang ganto. Oh. Thank you, Ate Linda Celestino. And shout out din kay Aji Victa. Blessed day po sa inyo. One day apart daw kami ni Mel Jader ang birthday. Dahil, actually ate, 2 days. Kasi sa Sunday siya, 16 na siya. Eh, bukas na po ako. Tama ba? One day apart nga. Ang slow ko. O, si ate, advance happy 60th. Yan. Uy, magkaka-senior card ka na. Diba? Enjoy mo yan, ate.
1: Ikaw, malayo ka pa naman sa 60.
0: Layo ano? Pa. Malayong malapit. Diba? Malapit na akong mag-golden. Nax! Lolit Adia, hello sa 23 ang birthday niya. Pero Bishop, sa Sabado daw ang celebration. Mm. Diba? In-announce niya, baka dagsain ka, Lolit Adia. Don Stoledo, salamat sa greetings. Ano, Bishop? Wala na tayong program. Wala na tayong program.
1: Next topic.
0: Magkawikaan muna tayo. Ngayon ka lang na-challenge siya, Hima.
1: Oo nga eh.
0: Dati para kang jukebox, ha.
1: Minsan mabagal yung ating utak, eh.
0: Sige. Pagka alam niyo po yung linyahan na to sa him, ibigay niyo po sa amin yung title para maawit po ni Bishop. Ang hinahanap natin, yung Conquering Kings, their title stake. Yan. O, Bishop, wala ka talagang mapiga. Lagot talaga tayo. O, sige, magkawikaan muna tayo. Oras natin, 7:16 ng umaga.
3: Salita at sa gawa.
11: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 24:23-24. Bishop, ito yung nakasulat, ano? Hindi dapat magtangi. Wow, sa pagpapairal ng katarungan, ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay itinatakwil ng tao at isinusumpa ng bayan. Wow!
1: Naku,
0: mababang ito. Usapan to.
1: Ang sinasabi po sa wikang Ingles ay ganito.
0: Mm.
1: Ito raw, no? Hindi, Tagalog pala. These things also belong to the wise. It is not good to show partiality in judgment.
0: Mm-hmm.
1: He who says to the wicked, "You are righteous," him the people will curse, and nations shall abhor him. Antindi nun, ha?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya yung pagpaparatang po, no, sa isang masama na pinapalabas siya'y mabuti, nako, sinabi ko sa inyo.
0: Mm.
1: Hindi lang malas ang aabutin yan.
0: Kaya hindi tayo naniniwala sa malas.
1: Hindi. Iha-abhor siya ng mga bansa.
0: Yes.
1: At ito raw po ay katangian ng mga marurunong. Ibig sabihin, abay sala po sa karunungan yung magkaroon ka ng partiality at sala sa karunungan itong paratangan mong matuwid yung masama.
0: Mm.
1: Ba't mo gagawin yun? Diba? Eh kahit ano pa yan, no matter if you will gain material thing. Okay? Alam nyo kasi minsan, dahil ikay merong pakikinabangan na material,
0: mm-mm,
1: pati yung masama, ipakikilala mo bilang matuwid. Diba? Dahil sa iyong pakinabang.
0: Mm-mm.
1: Hindi po tama yun, kasakiman yun. Okay? Panggagamit yan. So, alam nyo itong bagay na ito. ay kinakailangan gisingin natin ang lahat.
12: Opo.
1: Kaya po tayo, minsan, eh, dahil ang sabi ng Bible, ito ay katangian, ito'y pag-aari ng mga marurunong.
12: Mm-hmm.
1: Eh, kapag yan po ang kalakaran natin, no, ipinakikilala natin bilang matuwid, yung hindi matuwid, eh, sala yan, abay, nasaan ang ating karunungan?
12: Mm-hmm.
1: Kaya matindi itong sinisimulan. These things also belong to the wise.
12: Mm-hmm.
1: Hindi dapat magtangi, mm-hmm, no, sa pagpapairal ng katarungan. Ayun yun, no? It is not good to have respect of persons.
12: Mm.
1: Lalo nga, na diba, in judgment.
0: Si Lady Justice, nakapiring, di ba?
1: Oh, tama. Oo, diba? Nakapiring.
12: Mm.
1: Oo. Eh, kaya nga po, eh, paano magkakaroon ng balance yung weight?
12: Mm.
1: Eh, kung hindi po nakapiring.
12: Mm-hmm.
1: Di ba? Nakasilip.
0: Oo. Kaya lang minsan ang nakakalungkot talaga, Bishop, ano? Parang minsan eh yung kapangyarihan or yung pera, yes, ang nananaig kaysa talaga yung katarungan.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Eh, alam mo eh, meron pang sinasabi, ika, may kamag-anak yan doon sa Ecclesiastes.
0: Ano po?
1: At ang sinasabi sa Ecclesiastes, ang sabi ito eh, there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not.
12: Mm.
1: Wala. Eh, lalo na pag ituturing natin, eh, hindi naman ang pinag-uusapan natin eh, yung pananampalataya kay Kristo.
12: Mm.
1: Ang pinag-uusapan natin, yung katangian ng taong nasa ilalim ng haring araw. No? The natural man. Eh, yan po ang dapat naisipin natin.
0: Mm. Diba? Eh, may due process naman, diba?
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, buti na nga lang at may naigagawad na ganon. So, yun yung tamang panahon, Bishop, diba? Para mangalap, diba, ng mga katibayan. Pero kung kailiwaliwanag na ng mga ebidensya ba, Bishop? Diba? Ng mga testimonya at ng mga iniharap na mga dokumento, tapos napawalang sala pa rin.
1: Oo.
0: Yun, sabi dito, oh, isinusumpa ng bayan.
1: Alam mo, meron pa, meron pa. Itong dagdagan pa natin ng isang talata sa Ecclesiastes 8:11.
0: Opo.
1: Okay, ang sabi dito, because sentence against an evil work is not executed speedily.
12: Mm.
1: Okay? Therefore, the heart of the sons of man is fully set to do evil.
12: Mm.
1: Sapagkat ang sentensya, no, sa isang bagay na dapat eh sentensyahan, no, dahil masama, pero ipinagpapaliban, kaya hindi nagkakaroon ng katarungan sa lipunan.
0: Mm-hmm. Ano yung sabi nung Bishop? Justice delayed is justice denied.
1: Correct.
0: No?
1: Oh, hindi lang po totoo yan dahil sinabi ng tao.
12: Mm-hmm.
1: Ito yung katotohanan, Ecclesiastes 8:11.
12: Mm-hmm.
1: Eh, delayed na nga yung justice.
12: Mm-hmm.
1: Sinabi mo pa makatarungan yung masama. Ano ang pupuntahan natin yan?
12: Mm-hmm.
1: Nations will abhor us.
0: Yes. Kaya, sasama talaga yung loob ng mga tao.
1: Yeah.
0: Diba? Kasi, yung parang inaasahan mong magtatanggol, diba, para sa'yo, eh,
1: wala. Lalo pa, birthday ni Heidi bukas, ang kanyang mithiin, eh, magkaroon ng kapayapaan.
0: Kapayapaan po. Diba? So, eto ano, na, dapat talaga gawin mo kung ano yung tama, diba?
1: Yes.
0: Kung ano din yung tinatawag ng iyong katungkulan, diba? Ay dispense mo ng maayos, diba, ang iyong kapangyarihan.
1: Oo. Pero hindi lang sa isa, kundi sa lahat ng dapat maging
0: accountable.
1: Yun pa ang
0: wala
1: isa.
0: Kang kikilingan.
1: Oo. Kasi po, pag isa lang ang ating pupuntiryahin, eh ganun din yun. Eh, parang sinabi mo rin na walang pagkakasala yung iba, isa lang ang may kasalanan.
12: Mm,
1: eh, bakit ganyan?
0: Mm. Sagot!
1: Diba? Pagkatapos, eh, isa lang okay na, isa lang yung, eh, hindi lang naman siya eh.
0: Oo, yes.
1: Diba? Kahit dalawa pa yan o tatlo.
12: Mm-mm.
1: Eh, mga, alam mo mga kaagapay, eh kami, binabaha kami sa tatalon eh.
12: Mm.
1: Kada lang may baha doon, ang sabi, sino ba may kasalanan nito?
12: Mm.
1: Palagi na lang ganito. Eh, lalo pa sa ibang bayan natin.
12: Mm-mm.
1: Paano naman yung mga taga Pampanga? Paano
0: kami,
1: naman yung mga taga Bulacan?
0: Oh.
1: Diba?
0: Kaya paano dapat lahat managot.
1: Yes.
0: Dapat.
1: At gawin po natin yan dahil birthday ni Heidi.
0: Proverbs 24:23 to 24. Ito pang pinagbulayan natin, hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay itinatakwil ng tao at isinusumpa ng bayan.
1: Okay. Oy, sabi ni Miriam, oh,
0: ano po?
1: Happiest birthday daw.
0: Thank you.
1: Surely goodness and mercy shall follow you.
0: Amen.
1: All the days of your life.
0: Amen.
1: Ang
0: Amen.
1: Ganda nun.
0: Thank you.
1: Yan lang ang kakantahin ko.
0: O, teka muna, topic watch muna tayo. Nasa linya na ang ating kaagapay mula sa MMDA Metro Base.
13: Oras na para maging tapat sa pagbibigay ng serbisyo.
14: Oras na, Pilipinas! Hatid ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
15: Metro Manila Development Authority.
14: Ito ang Ronda Kalsada!
0: Magandang umaga sa iyo, Ate Fe.
16: Yes, magandang umaga po sa inyo din, Ma'am Hedy and Bishop Robin, at sa lahat ng kikinig po ng DZS. Upisan po natin yung Southland ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may monumento, makakaranas na po tayo ng moderate traffic. Patungo na po yan dito sa may General Tenyo. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Fernando po Junior Avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Bansalangin. Makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy dito na po sa may Monte Dipidad hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may split po ng Shaw Boulevard. Pagsabit naman po natin dito sa may Estrella, moderate traffic na rin hanggang dito na po sa may Buendia. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may loading bay ng Magallanes, pero pag-akit po natin ng flyover, mabilis na po yan, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo sa may area ng MOA Pasay. Punta naman tayo sa north po ng EDSA. Makakaranas po tayo ng moderate to heavy. Di pagbaba po natin ng flyover ng Magallanes, loading bay. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy. Pagsapit po natin dito sa may Pioneer hanggang pagpasok na po ng tunnel ng Show patungo na po dito sa may split ng flyover ng Ortigas. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Main Avenue hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Then pagsapit naman po natin dito sa may North Avenue, moderate traffic na rin po, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Yoto Slot ng Quezon City Academy. Pagsapit naman po natin dito sa may Oliveros, moderate traffic, patungo na po dito sa may Clover Loop ng Balintawak. Pero after po niyang Balintawak, mabilis na po, patungo na po sa may Monumento. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth, pagpasok natin, makakaranas na po tayo ng moderate to heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may University Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo sa may intersection po ng Katipunan Aurora. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy. Pagsapit po naman natin dito sa may Bonnie Serrano, doon tayo makakaranas naman po ng moderate traffic. Makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy sa may Canley Industria patungo na po dito sa may Green Meadows. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate to heavy yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas C5. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may split po ng flyover ng Bagong Ilog. Pero after po ng Bagong Ilog, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng pagbabagal dito na po sa may Market. After po ng Market, mabilis na po hanggang magpaglabas po natin ng SLEX. Punta naman tayo sa northbound ng C5. Yung papalapit po tayo dito sa may Livy Mariano, makakaranas na po tayo ng moderate heavy hanggang dito na po sa may intersection po ng McKinley Road. Then moderate traffic naman po tayo dito sa may Lunuza, pero after ng Lunuza, mabilis na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may Green Meadows. Moderate heavy naman po tayo dito na po sa may Levis flyover. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makakarating po tayo dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Pagsapit naman po natin dito sa may Pituasong Boulevard, moderate heavy na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Katipunan patungo na po dito sa may CP Garcia. After po ng CP Garcia, mabilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes, may coding po tayo. Bawal po ang ending ng 6, 7, and 8. sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area, 7 din po mag-strike. Tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung mayroon naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa line MMD 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
0: Thank you, Ma'am Faye. God bless you. Yan ang ating masipag na tagapag-ulat mula sa MMDA Metro Base. May nagahaming na po dito.
1: Hindi ko kasi memorize yung ano eh.
0: Yung nirequest ni Ante.
1: Oo.
0: Pero meron nga talaga, Conquering Kings.
1: Oo nga.
0: Ayun.
1: Matagal na awit yan eh.
0: Matagal na.
1: Oo.
0: O sige, ano na lang yung memorize mo?
1: Hindi, ito minememorize ko.
0: Ah, minememorize
1: mo pa? Conquering kings, their titles take. Yun.
0: Yun na yun.
1: Yun.
0: Mga bago mag-end ang ONTV
1: from
0: show.
1: From the foes.
0: Nagpa-practice po siya. Nagpa-practice tayo.
1: Pero yung sinabi niya ano kanina para sa iyo.
0: Ano?
1: Yung ano, yung... surely goodness and mercy
0: ayun
1: shall follow me. Maganda para
0: maganda
1: sa iyo yung Haiti.
0: Mahaba ba yan, Bishop?
1: Hindi naman.
0: Hindi naman. Wala pa naman yata si Ara, no? Wala pa. Wala pang sumasagot, Ara. Pwede pang
1: magkanta kanta si Ara, lalaki pa yan, eh.
0: Ay, Bishop, batiin muna natin ang DZMR. Naka-hook up sila sa atin ngayon.
1: Oh, DZMR. Oh, Santiago Isabela.
0: Yes, kina Kuya Ted Dolongan.
1: Yes.
0: Magandang umaga mula dito sa Pasig.
1: Magandang umaga
17: good
1: sa inyo.
17: Good morning.
1: Umuulan kaya sa kanila ngayon?
0: Balitaan niyo po kami sa mga kaagapay natin dyan sa DZMR.
1: Ilang taon na ba since nagsimula yung DZMR?
16: Akala ko, ako na naman.
1: Hindi ko makalimutan. Sapagkat natutuon ako nung inaugurate natin yun.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Wow.
1: I was one of those who prayed during the inauguration
0: wow
1: ng DZMR. Ganun na tayo katanda.
0: Diyan sa Santiago,
1: yes.
0: Isabela. Hello po, magandang araw. At banggitin ko na lang din ang ating QOTD, kaagapay, may natutunan ka ba? Yun o, sa mga payo ng Amitri Curie, Knox, sa impeachment court kahapon. O sige, ipadala ang inyong entries sa ating Facebook Live at YouTube channel. Ito muna ang ating weather report, iyahatid ng weather specialist, walang iba kundi si Sir Benny Estereja. Sir Benny, good morning.
18: Good morning po sa inyo, Ms. Haley, ganyan din sa ating mga tagsubaybay. Sa ngayon po ay meron tayo minamonitor ng mga weather disturbance sa paligid ng ating bansa. Yung una na po dyan ay si Tropical Storm na may international name na Luge 1 at huling namataan at 2,970 kilometers sa silangan po ng Northern Luzon. So base sa ating analysis, hindi na po ito papasok ng ating PAR at kikilos ito generally pahilaga hanggang pahilagang kanluran patungo dito po sa gitnang bahagi ng Japan by early next week. At hindi na po natin ito nakikita na maghahatak or mag-enhance po ng southwest monsoon. Samantala yung low pressure area na buo po sa loob ng PAR at huling namataan 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa, Palawan. Base naman sa ating analysis ay kikilos ito pakanluran o patungo sa may West Philippine Sea sa susunod na 24 oras kahit aasahan na magpapaulan pa rin ito dito sa lalawigan po ng Palawan. Habang yung ITCZ, kung saan nakapaloob itong low pressure area, ay magpapaulan din po sa malaking bahagi ng Visayas, ganyan din sa may Bicol region, na dito ang bahagi ng Mimaropa, Quezon and Batangas, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, Northern Mindanao at Caraga. Kaya mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang na dito ang bahagi naman ng bansa, is partly cloudy to cloudy skies, kabilang na dyan ang Metro Manila, may chance pa rin ng mga localized thunderstorms or pulupulong pagkilat pagkulo. Yan mo na ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Benny Estereja, good morning.
0: Good morning din sa inyo, Sir Benny, mula sa PAGASA DOST.
1: Mm-hmm.
0: And si Maria Luisa Orbe, nakikinig sa atin from Australia habang siya'y nagwa-walking-walking. Salamat po. At mula
19: happy
0: naman
19: listening
0: sa Iriga City, si Bebot Dakara. Tama daw, Bishop, yung iyong mga tinuran kanina sa ating kawikaang kayamanan.
1: Amen.
0: At si Rodelio Sala, sabi niya, dito eh kasi nga daw, Bishop, patronizing politics kasi. Reaction din yun dun sa kawikaan kanina. Si Elaine Dalangin naman, batiin daw natin sila ni tatay niya, si Tatay Fernan Dalangin, ganda ng apelido nila, no? Driving sila ngayon at lagi daw tayong pinapakinggan habang papasok sa trabaho.
1: talaga ang apelyido niya, Dalangin?
0: Opo, Dalangin. Ganda.
1: Oo, dapat po na palagi ka nasa hardin ng panalangin.
0: Yes. At nanonood ng aking daddy, Lolo Greggy. Kumusta kayo dyan?
17: Good morning.
0: May baha pa ba? O, Bisha, pwede ka nang kumanta hanggang 8:25.
1: Ganon.
0: Wala nang dinadial si, ano.
1: Hindi, ito yung sinabi
0: ko. Yung kanina. Surely good.

0: Wow. Amen. Psalms 23:6.
1: Yes.
0: Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yun na, Bishop. Wala nang kasunod yun.
1: Hindi, ito pinag-aaralan ko pa.
0: Bitin. May mga nagpapadala na ng lyrics, Bishop.
1: Alam ko na po yung lyrics kanya.
0: Diba? Oh. O sige, driving naman daw si na Jim Vidal from Tagaytay. Mga kaagapay, sagot kayo. And sana na kasilip kayo, nakapanood din kayo kahapon ng huhusay ng mga friends of court na inanyayahan ng impeachment court. Meron ba tayong natutunan dun sa mga ipinayo nila sa ating mga senator judges? Patungkol yon sa voting threshold sa impeachment ng ating vice-presidente. Okay, so ipasok nyo lang ang inyong mga entries sa ating FB Live at YouTube channel. Pero ngayon, magbigay daan muna tayo kay Dessa Girl. Time check! 7:36 na ng umaga.
2: Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin.
3: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
4: Good morning, kaagapay! Handa ka na ba sa bansang dadalawin natin today? Desert Explorer nga po pala. Nandito always para magbahagi ng mga kaalaman patungkol sa bansang feature natin today. Anong bansa ang hindi babae? Edi, Oman!
5: Oh, man!
4: Ang Oman ay one of the oldest and culturally richest countries sa buong Arab world. Since ancient times, malaki ang naging role ng bansa pagdating sa trading and culture sa region. Bago tayo magpatuloy, tungo tayo sa bandila ng bansa. December 17, 1970, nang unang ma-introduce ang national flag dito. Ito ay may kulay white na simbolo ng peace and prosperity. Red para sa mga battles laban sa foreign invaders. At kulay green na simbolo ng fertility ng land. Kasama sa bandila, ang kanilang national coat of arms kung saan ito ay may two cross swords, dagger at belt na sumisimbolo sa weapons na ginamit ng mga mamamayan ng bansa para sa kalayaan. Alam nyo bang ang Oman ay great place for bird watching kung saan makakakita ka ng iba't ibang bird species? Ang pangunahing pangkabuhayan ng bansa ay ang oil. Ang exporting ng oil ay malaking tulong sa bansa pagdating sa modernizing infrastructure, boosting economy at funding development projects. Pero, alam nyo bang kasama ang Oman sa World Watch List ng persecuted country? Ang buhay ng Kristiyano sa bansa ay hindi ganun kadali. Dito, hindi pwedeng basta-basta ipakita o sabihin ang pagiging Kristiyano, lalo na kung umanis dati na Muslim. Bakit? Dahil kapag nalaman nila na nagpalit ka ng relihiyon, pwede kang mawala ng trabaho, pamilya, at makulong kahit wala kang kasalanan. Parang malaking secret mission ang pagiging Kristiyano dito. Hindi rin pwedeng magbukasan ang mga gatherings nang walang permiso. Parang surveillance ang vibe. Dapat laging may nagbabantay kung anong usapan. Para naman sa mga Kristiyanong dayuhan, medyo chill lang sila. Mas may kalayaan sila na mag-practice. Pero syempre, may pressure din mula sa sariling community. Kaya para sa mga umanis na Kristiyano, malaking challenge ang buhay nila. Pero may mga groups na tumutulong, nagbibigay suporta at lakas para magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya. Sa Oman, keep it low-key ang motto ng mga Kristiyano, lalo na yung mga dating Muslim. Hindi pwedeng loud sa faith nila. Pero sa kabila ng lahat, nananatili silang matatag sa paniniwala. Kaya tayo kaagapay, hindi natin kailangan maging low-key sa faith natin. Kaya mas ipagsigawan natin ang ating panalangin para sa mga kababayan natin sa Oman. Muli, ang bansang mayaman sa history at kultura, Oman! Lourdes Magtuno po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Bida, bandila. kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
2: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
0: Napaka-anointed daw ng iyong pag-awit at ng iyong tinig, Bishop R.A. Moore! Oh, mula sa Phnom Penh, nanonood sa atin si Lou Wins. Hello po!
6: Hello po.
0: Nakaantabay daw sa atin sa araw-araw. And, may update ang aking Daddy Greggy. Wala nang baha! Praise the Lord! Lumitaw na ang kalsada! Na-miss nila ang kalsada.
1: Ayun, kasi pag walang ulan, walang baha syempre.
0: Ang hirap, Bishop. Ala ng ulan, may bahapi. Pwede daw bang humingi ng kopya ng kanta? Ayun, no? Parang mas sumasagot pa sila sa kanta mo, Bishop, kaysa sa QOTD. Siguro kasi gamitan natin ng stinger, John B.
1: Oh. Yung ating anong QOTD. Anong natutunan niya? Ako natutunan ko, hindi. Pwede ba ako magsalita?
0: Sure.
1: Hindi pala nagiging huwes yung mga senators.
0: Oh, grabe, no? Paano yun? Ang tawag natin senator judges.
1: Senators pa rin sila.
0: Oo.
1: Oh, hindi sila nagiging traditional ng mga huwes.
0: Oo. Dahil nga, kakaiba yung kanilang parang calling, ano, kapag nakukonvince sila bilang impeachment court. Yun, no? Galing. Bigyan mo daw ng kopya si Eduardo Estigon.
1: Wala raw noon sa Constitution.
0: Oo nga di ba? So mamaya mas uunawain pa natin itong mga pagpapaliwanag ng kanilang posisyon. Ano? Apat yun.
1: Ibig sabihin ba ang matuwid nagiging matuwid? Ang kriminal nagiging matuwid kapag sinabihang mong matuwid sila?
0: From San Jose del Monte, Bulacan, Norma Marcelino, magandang umaga. Again, kaagapay, may natutunan ka ba sa mga payo ng Amici Curie sa impeachment court? Yan. At umaasa ka bang ito ay papakinggan din ng ating mga senator judges? So, yan, ipasok nyo lang sa ating YouTube, sa ating FB Live. Oo, isingit nyo po sa mga humihingi ng kopya ng kanta ni Bishop at mga birthday greetings sa atin. May QOTD po tayo ngayong Huwebes. At meron din tayong ilang mga pa-anunsyo, Bishop. Sa October 23, nag-aanyaya po para sa Leadership Summit 360 ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas. Ang ganda ng theme nila. Resilient leadership in an age of disruption, faith, family, AI, and nation building. Malawak ha, pero napakaganda. 7 a.m. po yan, October 23, sa Grand Ballroom nitong Shangri-La the Fourth dito sa may BGC. And para po sa registration, puntahan lamang ang website leadershipsummit360.org.
1: Alam mo yung tungkol sa AI na subject, matindi yan ha?
0: Ganda rin unawain to na at pag-usapan para mas maging tama yung ating pag-unawa at pagka naririnig natin yung AI, tama rin yung ating reaksyon. Baka mamaya masyado tayong na-overwhelm, natatakot, di ba? And Bishop, sa October 5, I believe, ano? Yan, October 5, meron tayong bagong program sa DZAS na dapat mong abangan kaagapay, Your Captain Speaking. Hosted by BJ Candole, ito yung partnership natin, Bishop, with Open Doors Philippines. So 4 o'clock hanggang 4:30 ng hapon, dito lang po sa inyong 702 DZAS, Your Captain Speaking. All right. And narito na muna si Shaira Gabornes, para sa ating panibagong kwentong kabutihan. Alamin po natin sino ang very inspiring ngayong Webes.
2: Pinas.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
7: Minsan iniisip natin na ang simpleng pagtulong ay wala namang mababago sa mundo. Pero kaagapay, maaaring malaking ginhawa ang pagtulong para sa taong nangangailangan. Happy Webes, kaagapay! Isang biyahe mula Baguio City patungong Pasay ang naging espesyal para sa isang ina na kasama ang kanyang sanggol. Sa stopover, kinailangan ng ina na bumaba sandali para bumili ng ilang pangangailangan. Pero sa halip na mahirapan siyang isabay ang kanyang anak, kusa siyang tinulungan ng bus driver at kinalong muna ang sanggol habang inaasikaso niya ang kanyang kailangan. Pagdating naman sa terminal, ipinakita rin ng konduktor ang parehong malasakit. Kinalong nito ang sanggol habang maingat na bumababa ang ina at inaasikaso ang kanyang mga gamit. Maaring simpleng kilos lamang ito para sa iba. Pero para sa isang inang bumibiyahe kasama ang kanyang anak, malaking ginhawa ang malaman na may taong handang tumulong. Minsan hindi naman kailangang gumawa ng malaking bagay para maging pagpapala sa iba. Isang pag-alalay, pag-abot ng tulong o kaunting pag-unawa ay maaaring maging malaking bagay para sa taong nangangailangan. Kaya kaagapay, kung may pagkakataong tumulong, huwag nating palampasin. Nakikita ng Diyos ang ating ginagawa at tahimik din itong nakikita ng mga nasa paligid. Kaya patuloy tayong maging liwanag at inspirasyon sa iba.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
7: Isang fire truck ang nahirapang dumaan sa kalsada sa Makati dahil sa mga sasakyang nakaparada sa magkabilang bahagi nito. Nahirapan ang fire truck na makadaan habang rumiresponde sa isang sunog dahil sa sikip ng kalsada. Sumabit ang fire truck sa isang nakaparadang kotse, dahilan para masira ang side mirror nito at bahagyang makaladgad ang sasakyan. Agad na nagtungo sa fire station at himpilan ng pulisya ang may-ari ng kotse upang singilin ng danyos ang driver ng fire truck, ngunit tumanggi itong magbayad. Samantala, pinadalha ng Land Transportation Office o LTO ng show cause order ang may-ari ng kotse para magpaliwanag sa insidente habang nagsagawa naman ng clearing operation ng Metro Manila Development Authority o MMDA at lokal na pamahalaan ng Makati laban sa mga sasakyang nakaparada sa magkabilang bahagi ng kalsada. Kagapay, ang tamang pagpaparada ay hindi lang pagsunod sa batas. Malaking tulong din ito para maging mabilis at ligtas ang pagresponde dahil ang emergency ay walang pinipiling oras. Para sa mabati ang mabuti, may tama ang mali. Ako po, si Shaira Gabornes.
6: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
3: Pag-usapan natin. Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
0: Napakahalagang usapin ngayon, Bishop R.A., sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang bilang ng boto na kailangan para sa conviction. Sa day 26 kahapon, nagbigay ng legal opinions ang apat na amici curiae o friends of court. Tatlo sa kanila, itong sina-retired Chief Justices Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban at Renato Puno ang nagsabi